0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi,
2: kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansa.

0: Ini ang 1062DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!

0: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Biyernes dira sa imo abiyan. Hunyo 19, 2026. Welcome ka diri sa aton programa Oras na Pilipinas sa Jesus 2 DXKI. Ini ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir, pag-aukdan ka hasta alas 9 subong nga aga. Musta ang bugtaw? Nakabugtaw ka ba sang linog kaginasang mga kagahon? Hinay naman lang diri sa aton, no? Pero kagapon sang hapon, medyo batsyagan, tagito ba, no? Mga manog alas 3. Salamat kay daw hinay-hinay naman gawa. Pero ang taga-jensa na kulbaan yapon kay daw kusog-kusog tubanda sa enda kahapon sang hapon. Sa mga mall ang iban. Kaya daralagan pagwa. So, ara pagyapon ha, ang mga aftershocks. Samtang tong dito sa May Davao Oriental, sa Governor General, ay ano to, Governor Generoso. Ano to yala, into yung trench dito ang nagtayog. So, alerto, alerto gid kita. Hello kay Brother Jacob, gapamati via Facebook. And good morning sa imo sis Noraline sa Garcia Hospital family. And shout out manda kay Kuya Tox sang LTO sa Tacurong District. Yan. Sabay ko siya kagaynang aga kay para abot dayon ko dari ba. Salamat sa free ride Kuya Tox. Yan, halong sa nga ano sa mga trabaho at operasyon. Aga pa siya kay may operasyon man daw sila. Inayadiya ang aton LTO, no? Sa itong ginbalita at nakagina dito sa Region 13, no? Ayan, butan tanan ni mga taga-LTO diya. Sige, dari kita sa aton nga. Pagpanamyaw, anay, acknowledge ko ang mga friends ta na nakatutok. Si Tristan, hambalya, good morning, Migo Dave, Miga Joy. Yes, mayad-ayad nga agada sa mga taga-tampakan sa Gulay family. Kumusta? Hi, dara kay Ate Janet nga always man nga pamati. Ah, kay Kuya Ed. Si John D, dara sa Jensen. Hello. Kay Sis Bevelin sa Pilahos Kag Funticha family. Mayad-ayad nga aga. Lolo Bong. Ayan. Good morning sa Panes family. Mayad-ayad niya. Pagpamati. Kagina sa Shepherd's Call, nag-connect sila. Si Sis Amelia sa Amagin family. O, sa Iloilo. Basta, mga taga Iloilo. Si Ate Lenny, nag-say amen gid kagina sa TSK program naton. Hello man sa Babas family. Pati manda si Tita Ninang Nurse sa Navales Combatier family, si Sis Rosemary sa Famular family, and sa Imo Abian. Wala man kaga-connect diri sa Facebook, pero sa radyo, pero may gid ka pamati. Halin, aga, as tagabi. Salamat sa pag-upod mo. Sa aton nga pagpadayon, ari, ang aton pabalon, subong nga Biyernes.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.
0: Para sa aton nga pabalon for today, part 2 nisang aton nga topic tong Lunes ba to na akong gin-share sa inyo ang lessons sa linog. Lessons from the earthquake. Ari part 2 gin-share ni Pastor Joseph sa prayer meeting tong Miyerkules. Pero this time, tagaan naton sang acronym ang word nga earthquake. Ma-remind kita sa mga lesson nga ini. Halin man sa pulong sang Ginoo. Sige, umpisahan naton, no? Ang verse naton sa Matthew 24:7 nagasiling, For one nation will rise in arms against another, and one kingdom against another, and there will be famines and earthquakes in different parts of the world. Ang context ni reminder sang aton Ginoo nanungod sa end times, no? Ano matabo, no? Sini nga mga panahon, mga future events. Kaga makita naton nga nagakatabo man ini sa aton nga panahon subong. So, ibig sabihin, nag-remind liwat ang Ginoo sa aton nga maghanda kita kay nagahilapit na ang iyang pagbalik. Sinyalis ni sang iyang second coming. Payag na ni nga daan sa aton Ginoong Hesus sa aton, no? Ano ang mga pagpaandam nga nagalapit na ang iyang pagbalik liwat. Ang una nga letra sa earthquake is letter E. Ano ang reminder sa letter E? Kina-remind sa aton sang linog nga everything on earth is temporary. Kag eternity is real. Amo nang number one, no? Tanan diri sa kalibutan naton, maga pass away, no? Heaven and earth will pass away, pero ang pulong sang Ginoo maga pabilin. So tandaan naton, di naton pag huptan kaayo ang mga temporary, no? Butang sa sininga kalibutan naton pag i-hold dear. Gani, tagaan naton pagtagad ang mga eternal na mga butang, no? No, may ara sang eternal value. Amo na ang aton nga tagaan gid sang investment, sang time, sang aton nga pagtagad. Ikaduha nga letra, letter A. Awake from spiritual sleep. Mapugtaw na. No? Pamukaw gali ni sang Ginoo. Sa Ephesians 5:14, siling dira, wake up, sleeper. Rise from the dead, and Christ will shine on you. Na naton paghulaton hang magkaroon disaster, calamity, destruction, or sakit before we seek the Lord. Bugtaw samtang may panahon. Megaphone kumbaga na ni Lord nga naga tawag sa aton nga magbugtaw na. And letter R, sa acronym tanga earthquake. Repentance saves lives. Gini ang panawagan sa aton, no? Panawagan ang pulong sang Ginoo sa kada isa towards repentance, maghinulsol kita sa aton mga kasalanan, kag magbalik dira sa Ginoo. Sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Amuning luyag sang Ginoo. Ta maga panawag sa iya pangalan, magpaubos sa aton kaugalingon, magpangamuyo, magpangitaon naton ang luyasang Dios, kag magtalikod kita sa aton mga kasalanan. Amo nang repentance, no? Turning away from sin and turning to God, towards God. Ang Ginoo magapamati, no? When we repent, when we humble ourselves, siya magapatawad kag ayuhon niya ang aton niya banwa. Ti naman sa earthquake. Trust in God's sovereignty. Amo nang gina-remind sang Ginoo sa aton nga saligan naton ang iyang kagahom. In everything, in every circumstance, no, masaligan gid ang Ginoo because He is sovereign over all. Wala na iya nakibot si Lord sa linog, no? Tanan nga nagakalatabo, hindi na makakibot kay Lord, no? Para gyapon na sa iya ibalo sa iya nga control. And sa H, heaven is our hope. Kay tanan diri sa kalibutan, temporaryo lang, mga hanaw man tanan, gani ang paglaom naton amo ang Ginoo lang gid, no? Ang lugar nga ginaman niya sa aton nga unshakable kingdom, no? Hindi matayog nga gingharian. Gingharian sa langit. This world is not our home. We're just passing through. Ang basang kanta. Katandaan mo na, you are just a pilgrim, no? Hindi ka syado mag-dwell sa mga kaliputan nun, yung mga bagay-bagay nga ina. Because this is not our home. Transient lang gid kita sa sininga kalibutan. Siguro kalabot ka man isa kagatos, pero lipot lang yapo na compare sa eternity. Kaga ang ginaman sang ginunga lugar para sa mga tuo sa iya is ang langit. Kaga mo na aton nga paglaom. Ang Q, question your heart. Is your heart right with God? Yan. So magmuni-muni, no? Sa Amos 4:12, memorize ni sa kadamuan, at huwag sa aton, prepare to meet thy God. So kinanglan na mag-preparar kita anytime. Okay, hindi tabalan, basi sa sunod linog, katapusan mo na, no? So prepare to meet thy God. Ta ginabalan si Lord lang ginakabalo, kaya dapat anytime ready ta magatubang sa Ginoo. Unity in the body of Christ, importante ni siya. Disaster reminds us that we need each other, no? We need to help one another, pray for one another, comfort one another, encourage one another. Sa maning panahon sang bayanihan, pagbuligay, no? Reaching out, no, sa mga nagakinahanglan. So nagahiusa ang mga kaiglesyahanan, doing outreaches sa mga lugar dito sa Sarangani, oh, para mabuligan aton mga kababayan dito sa Davao Occidental nga pinakaapektado sining Dino. Letter A, anticipate Christ's return. No, so ini nag-remind sa aton, no, anong mga earthquake nga ina, birth pains of the end times, kasali na siya, no, sa mga birth pains. So, nag-anticipar kita sa nagahilapit nga pagbalik ni Kristo according sa iya pulong. So be excited, no, be excited kay nagahilapit na ang pagbalik sa aton Ginoong Jesus. Letter K, keep your faith steadfast. Hold on to God when everything shakes. Wala gi kita iban kapyutan. Kay bisan makapyut kada sa dako mga balay, tayog man gyapon. Si Lord lang gid ang aton batong kanlungan, no? Our solid rock. Kaya kumapit ka lang kay Lord, no? Lahat ng bagay dito talagang mayayanig. Kaya hold on to God. And letter E, evangelize the lost. Amo gid ang pinaka-importante, kaya mo nang last nga commandment, no? Kaginbilin sa aton Ginoong Jesus, the Great Commission, itugon niya bago siya nagbalik dito sa langit. Kaya, let's go and share the gospel, make disciples of all nations. Keep sharing the gospel. Share the gospel to your loved ones. Kawala pa na ka kilala kay Ginoong Jesus personally, ang imong neighbors, ang imong community. Kung diin ka man ginbutang ni Lord subong, ipahayag mo ang mayong balita na ang paglaom naton nakasandig lang gid kay Kristo. Siya ang aton nga solid rock. Kung ang kabuhi ta nakasandig kay Kristo, hindi gid ta matayog. Bisan ano pangalinog, no? Hindi ka gid matayog. Mana aton nga pabalon subong nga Biyernes.
1: Oras na! Oras na! Pilipinas!

alas 8:21 ang aton nga takna. Balayan kita dali sa aton iyang programa. This time, tagaantaligwa ang mga pahibalo.

0: Ang udman sa brownout sa Socoteco 1, wala man sang tubig sa June 21 from 8 a.m. to 12 noon ang maapektuhan bugos nga coverage sang Coronadal.
1: Action! Line.
0: Ang National Grid Corporation of the Philippines may ara sang power advisory. Brownout sa June 21, Sunday, from 8 a.m. to 4 p.m. Ang maapektuhan, lower valley areas, lakip ang substation sang Morales, feeder 31, 32, 33, 34, CAG 35. Amuman ang San Isidro Substation, feeder 15-1, 15-2, 15-3, CAG 15-4, and 15-5 and 6. Maapektuhan man ang San Roque Substation, feeder 51, 52, and 53, KCC Mall of Morbel and Mall of A Center Point. Ang rason, may ara sang shutdown request ang Apolaki 7 Incorporated.
1: Action! Line!
0: Power advisory halin sa Socoteco 1, may ara sang brownout sa June 19 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay San Jose sang Norala. Sa June 20 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay San Vicente sang Santo Niño. Sa June 21 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga area sang Barangay M. Rojas Kagpanay sang Santo Niño, Kagpuro Kasoy sang Barangay Lapos, Norala. Sa June 21 from 8 a.m. to 12 noon ang maapektuhan Circuit Jose Abad Santo Street, Barangay Zone 4. Sa June 23 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan Feeder 91. Sa June 24 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan Feeder 92. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
1: Action! Line!
0: Ang CEF may ara sang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal Kagtantangan sa July 3 from 8 a.m. to 12 p.m. dira sa Jesus is Alive Church, Cruzing Diaz, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Surala Kagtiboli sa July 4 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Surala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, NED Cag Norala, sa July 10 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
1: Action! Line.
0: Ang FEBC Philippines kaupod ang Operation Blessing Foundation Philippines, Philippine Relief and Development Services, and World Vision Philippines may ara sang pagahiwaton nga bayanihan support para sa mga Pilipino nga naapektuhan sang 7.8 nga linog sa Mindanao. Ang inyong support pwede makabulig nga makahatag sang relief packs, clean water, solar lamps, hygiene kits, and Bibles para sa ilang physical and spiritual comfort. Paano makadonate? Pwede nyo bisitahon ang FEBC Philippines donation page or FEBC official accounts. Kag ibutang nyo lang ang inyong donation para sa bayanihan. May ara man sa mga bank accounts and GCash account. So, sa GCash, ang FEBC Philippines, biller na siya. So, pwede nyo i- diretso dito. Ang hindi nga campaign until June 26. Para sa dugang nga impormasyon, please

0: contact 0927-778-6909 sa Globe or sa Smart 0947-333-5605 para sa Smart.
1: Action! Live!
0: Ang city government sang Coronadel nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subo nga Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
1: Action Line.
0: Inapaybalos sang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
1: Action Line.
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action Line.
0: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, picture sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
1: Action Line.
0: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
1: Action Line.
0: Ginaauhag ang tanan ng mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite office, local government unit, municipal agriculture office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imuuma o kon panginabuhian.
1: Action! Line!
0: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhi na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
1: Action! Line!
0: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, case file or case document, assessor's certification, valid ID sang applicant, valid ID sang accused, one photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
1: Action! Line!
0: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2, nga tig 20 slot, kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan Koderat. Ang requirements, Certificate of Employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin test the scholar, ang Test the Soxergen Manpower Development Center nag-offer sang organic agriculture production NC2 25 slots under training scholarship program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026, 5 p.m. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mo magbisita sa Test the Soxergen Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
1: Action! Line!
0: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship may ara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolle Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
1: Action! Line! Action! Line!

0: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. So, sa mga luyag mag-abulig sa aton bayanihan, check nyo lang sa aton FB page ang details kung paano makapadala in partnership sa Operation Blessing. Alas 8:37 ang aton nga takna. Diretso kita sa aton nga talakayan portion. Makaupod naton sa pihak linya sang aton nga telepono ang aton Regional Information Officer sang DSWD 12. Dennis Domingo the second. Hello, Sir Dennis. How are you?
1: Yes, good morning, Amiga Joy. Kagsa tayong ating palamati sa DXKI. Mga aga sa inyo.
0: Long time no here. Mayuni kay ma-update naton ang aton iya mga kababayan no, sa mga ginahimo man nga mga pag-responde sa DSWD. Kumusta karon ang assessment ninyo sa bugos nga saranggani no, kag Sock Sergeant Gid sa epekto sang linog kag sa mga kaiping nga mga lugar.
1: Oo, Miga Joy, ang total family food packs na nahatag na as of June 18, 6 p.m. kagabi, no, 6 p.m. Mm-hmm. 353,199 family food packs, no? Mm-hmm. Comprising of rice, noodles, sardines, mga dilata. Nakag mga iban pa. Amo na siyang unod niya. Okay. And then, meron din tayong na-serve na ready-to-eat food sa mga inside evacuation centers. Total of 4,566. Mm-hmm. And non-food items comprising of 8,481 kits. No? So, sleeping kit, family kit, kitchen kit, ano pa bang iba? Hygiene kit. No, so different kinds of kits na maipamigay para to respond to the immediate needs of the families.
0: Mm-hmm. Pila gid ka pamilya o individual ang apektado diri sa aton iyang bugos nga region?
1: Well, ang amon nga data nagasiling nga there are a total of 311,000 678 families or 1,329,269 persons. Amo lang equivalent niya. Ang affected in 359 barangays in South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, and General Santos in Region 12. Mm-hmm. As well as Cotabato City, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte. Oh. So yan ang ating status of affected areas and population.
0: Mm-mm. Sarangani gid ang pinaka-apektado, no?
1: Yes, ma'am.
0: Mm-mm. Pila ka barangay? Halos tanan ba nga barangay sang Sarangani ang apektuhan sang linog?
1: Yes, ma'am.
0: Okay. So, karon may mga evacuation centers kita nga gin-activate sa area sa Region 12. Pila tanan ka evacuation center ang gina-cater naton?
1: Amiga Joy, sa Subo may ara kita 46 operating na evacuation centers.
0: Mm-hmm. So, amo nitong mga ginadulungan naton no sa mga ready to eat foods, no?
1: Yes, ma'am.
0: Ari nga mga evacuation centers ang iban sini eskwelahan ba or hindi naman?
1: Ang iban located sa eskwelahan, ang iban sa barangay hall, ang iban sa gawas ng ang tent city no ara sa munisipyo.
0: Oo. Tipa ano kay nag-start na pod ang klase sang aton mga estudyante? Anong plastada sina kung ginhimo nga evacuation center ang school?
1: So far ang depende sa announcement sa mga schools no, pero oo. Kita ang ginhimo sa inside evacuation centers, pwede nga na may ara dito sa mga storytelling, so ang tawag sina isa po social support.
0: Okay. Oh, kalabanan sini nga mga schools man no wala pa nag-resume ang class.
1: Mm-hmm.
0: Oho. So enough ba no ang aton relief supplies diri kag mga food packs kay na mention mo sobra 311,000 ka families, 1 million ang population nga affected. Kumusta ang inyo supply? May replenishment ba din sa national?
1: Yes, ma'am. Ang standby goods naton sang wala pa ang linog, no, is almost 150,000 family food packs.
0: Okay.
1: No, and central office is Secretary Gatchalian has already ordered na i-dispatch na rin ang total of 600, mga almost 600,000.
0: Amo nang hinugang.
1: Yes, ma'am.
0: Okay. Paano nyo ginasiguro nga malabuot man sang bulig atong mga sasuok nga mga lugar, especially nga pati mga dalan naton apektado, may mga tulay naguba kag mga dalan nga nagcrack. Kumusta tong mga sa lagyo nga lugar nga bulay labuton?
1: Media Joy, sa subong no, ang aton nga kwan, ang DSWD is not working alone in this disaster response. No,
0: okay.
1: Actually, ang umbrella organization namon is RDRMC, Regional okay. Risk Reduction, RDRMC, Regional Disaster and Risk Reduction Management Council.
0: Mm-mm.
1: So, composed of DPWH, and DILG, DepDev, and other agencies. So, if you notice, how do we reach those areas? Because of DPWH, that ensures that roads can be passable. So over time, ang mga drivers sa mga traktura, kag mga sa mga trucks, kag mga ano nga mga gamit na gani ang backhoe.
0: Opo.
1: No? Oo. Mm-hmm. So over time, ang mga drivers ng DPWH hanggang magdamag na ipagilid ato mga landslide na mga areas para maging passable ang dalan. So as to your question kung how do we ensure that they can be reached, so again, this is a whole of government approach, hindi siya DSWD lang, because DSWD transports the goods, but DPWH ensures na ang dalan is maagyan. Also, ang AFP, no, Armed Forces of the Philippines, through the, I think, Philippine Air Force, malaman nato may mga chopper nga nag-abot, no, so kag mga iban pa. So, we coordinated with them para ang goods matransport. Also, the Philippine Coast Guard, nga para through barko, ay maipadala sa mga hard-to-reach areas at impassable areas. So, sa mga dalan naman nga guba, I think inayos na yung DPWH para matransport ang goods sa mga mountainous areas, because not all are in coastal areas.
0: Okay. Munang mabatian nato, no, yung mga helicopter da nga pakadto pa ka rin, no?
1: Yes,
0: ang
1: ma'am.
0: Na. Ayan. May mga natumod ba tang pamilya nga nagakinhanglan sang psychosocial support tungod sa trauma nga dala sang linog? Inabagi na cater man sang DSWD nga mabuligan naton sila.
1: Yes, na Miga Joy, ang ano na ang central office at padala, may mga partners man kita, no, bilang DSWD, but DSWD has established a medical center and psychosocial support to staff who are the frontline workers, and also caters to those who are nearby, no, sa mga evacuation centers ng mga ara lang dira, mga families, pwede man sila i-check up, pwede man sila i-counseling. So may ara kita sang mobile unit dira na naka-deploy para to cater on that. Also, ang sa mga naka-experience ng trauma, we have trained social workers also, mga personnel from the SWD and from central office na nag-augment na rin from other regions who were trained to cater to those needs, especially trauma counseling, trauma handling, counseling, and psychosocial support. No,
0: okay.
1: In fact, we have established the women-friendly and child-friendly spaces para naman sa mga buntis, sa mga evacuees, no? Mga evacuees ato na buntis, kag sa mga bata, may mga, may ara ito sa mga toys and ano, na nakaplastar nga while they are, ano, makalimutan muna nila yung nangyari, and then at least back to normal situation sila.
0: Nag-augment man ang Department of Health, no, in terms of amo na nga intervention, no.
1: Yes,
0: oo. Anong inyong pagpakigangot sini sa LGU para mayugid kag plaster ang mga relief operations kag hindi ba lang ini nataga na tapos liwat na naman sila lang gyapon tapos tung sa lagyo wala na nahatagan anong plastada para nga mabuligan tanan nga nagakinanglan.
1: The SWD works with the mayors, no? Recently, nagkaroon meeting with Secretary Gatchalian, patawag lahat ng mga mayors along with RD Cabaya also, no, to ensure na coordinated response siya lahat. And if you notice, araman si Congressman Solon and Governor Pacquiao overseeing the situation in Sarangani. So if you notice nagkaroon na rin ng ng meeting kung ilan pa ang ilan pa ang in need of assistance at ilan goods pa ang kinakailangan na dapat may ipadala. So I think they requested Kiamba requested 10,000, Maasim 10,000, Jensen, may mga specific numbers na rin na binigay kung ilan ang kailangan. Because ang totoo niyan, we coordinate with the mayors because they also work with their barangay captains, no? For example, if you have 27 barangays, then where would the list really come from? So sino ba ang apektado? You would rely to the to these legitimate agencies para to work on ano. That's why Miss Joy, nung pumunta ako ng Tinoto sa Maasim and I was able to talk with the barangay captain, nakita ko yung listahan niya kung ilan yung affected. Actually, they have the total. The barangay can produce the data kung ilan ang partially damaged houses and totally damaged houses.
0: Oo. So, ang LGU gin ng kabalo kay sila ang ara-dara sa field mismo, no? Sa lugar. How do you address naman ang reklamo ng ang mga hindi daw kilala sa mga opisyal, hindi masali sa lista, mga muna, no? Dayon, mauna pa daw mahatagan bulig ang mga taga barangay nga, ano, no? Trabahante, mga muna?
1: Through the, I think, the DILG can always be, ano naman, on top of the situation of, especially on relief, on managing relief received by the barangays, no? Kasi may disciplinary power din sila.
0: But sa inyo, gina-oversee nyo ang relief operations nga ginakandak by LGU to make sure nga hindi pa liwat-liwat ang mahatagan, no?
1: Yes, ma'am. Actually, kung makita niyo, may kami sa mga deployed staff and mga team leaders sa bawat munisipyo because you also have a municipal action team. So pag let's see si municipal action team ng Kiamba because we have deployed staff there. So sometimes sila yung working with LGUs, ilan yung total at sila magfi-feedback kung ilan ang families na dapat mabigyan.
0: Gapadayon gyapon ang mga aftershocks sa Batchaligan naton o kagapon 5.4 tong linog naman, no? Ano ang mga contingency measures ginahimo man naton, no, in case nga may ara na naman sang mga mag collapse da nga mga structure?
1: Always ready na ang DSWD 12 to extend help because fully operational pa rin ang command center ng DSWD. So kung in case may ara naman sang mga aftershock anyway kung kunyari usog kag may ara sang mga tsunami warning and they are needed to be evacuated sa assigned evacuation center sa mga LGUs. So ready man ang DSWD to respond for their immediate needs. Family food packs so they can cook. Actually, ang panggit ni Gajoy, ang kanami panggit si Bong because yung deployment ng mobile kitchen. It was able to produce foods for the... So no one will be unattended. So dapat kapag nandun sila, nakakain talaga ng tatlong beses sa isang araw.
0: How long ni siya mag, maglast ang atong supplies, dera?
1: Well... Continues, no? Even President Marcos is saying na we have sufficient funds. Mm. Request lang kayo. So, that's how easy it is. Mega joy kung ano pa ang needs, then the national government is always willing to download funds naman. Actually, nag-propose na rin si Secretary Gatchalian sa BBM, Department of Budget and Management, to cater the needs ng mga ating mga local kasi pinifeedback kay RD Cabayala ng mga mayors lahat ng mga needs nila, so kung ano yung mga needs nila pinopropose, and then I think Secretary Gatchalian already sabi naman siya na he's going to talk with DBM, and I think he targets na mabigyan ng emergency cash transfer amounting to 5,000 itong mga ating mga affected families.
0: Oo. Ano ang mga serbisyong pwede ma-avail halin sa DSWD, no, sa mga naapektuhan sang linog?
1: Ano ang mga services na pwede ibigay ng DSWD? Yun, ma'am, immediate needs, the immediate needs, psychosocial support at the same time ang ating psychosocial support doon sa ating mga those who experience trauma, providing them evacuation, managing the evacuation camp, kung ano mga needs nila doon, no, para food. Pero again, kasi food sa cluster kami, food and non-food cluster, sometimes yung mga ibang cluster din like DOH ensuring the hygiene and sanitation, ganyan, medical needs. So yun ang mga services, ma'am.
0: Pwede ba maka-avail sa tong AIX, atong mga na rumpagan ang mga balay nila, mga muna, no? Or ano tong actually, assistance para makabulig man sa pag-rebuild nila?
1: The AIX was a preliminary list na being given through AIX was where the victims ng loss of livelihood sa mga ating mga malls, no, kasi mga malls nga yung mga nakita natin nagkaroon ng stop ang operation ng mga malls. The establishments were able to submit the names to the LGUs kung sino ang pwedeng mabigyan ng AIX muna due to temporary loss of employment. Kaya if you notice, nagkaroon ng cash assistance sa SM, Jollibee, yung iba pang mga na ina-endorse ng LGU sa atin.
0: So, amo to anay ang natagaan.
1: Mm-hmm.
0: At itong mga nagubaan balay, ano naman nga service na ang pwede nila ma-avail na para ma-rebuild? May ara mo na.
1: Yun na nga, ma'am, yung
0: shelter assistance, to mo na.
1: Ang shelter assistance is being given by the during the meeting with sa Alabel Capitol. NHA announced na meron silang I think 13,000. Narinig ko lang yan, ha, doon sa meeting. So 13,000 I think worth of construction materials to build their houses. Pero kami naman mga immediate. No, kasi temporary loss of employment like AIX, no? AIX would finance their immediate needs, pambili ng kung ano pang mga pangailangan sa bahay nila. At the same time, to have temporary funds din nila para while their work did not resume yet.
0: Ayun. So, may mga nagakinahanglan paghihapon sang bulig ng mga communities. Ano gid ang nakita nyo nga pinaka-need dito?
1: Again, ma'am, siyempre kung managubaan ka sang balay kag wala ka maistaran, balay gid, no? Kung sa akong opinion, yes, maara na ang pagkaon, pero how do we sleep better?
0: Nang lan, no? Paghihapon sang mga kunyari, tent nila, no?
1: Tent for those who are temporarily na hindi pa unstable pa yung lugar nila. No, pero habang kasi ang iba habang nasa tent yung iba, Habang nasa ang yung iba nasa tent, yung mga mothers, children, ang mga tatay at mga lalaki naman would opt to go back to their house and rebuild their house, no? Ang iba nagpapamanday dito. So if you notice, what do they really need? Tulog na sila, magbalik na sila sa balay nila. So I think yes, construction materials, labor, mga ano, para maano sila. But we hope that the ECT, emergency cash transfer, can augment their construction needs aside from that being to be given by NHA, na National Housing Authority. Yun kasi yung na-announce doon. So, it's not only the SWD that can address this disaster.
0: Oo, buligay lang gid no sa kahensya, even the private sector ang aton mga kababayan nag-extend man sang mga bulig no sa aton nga mga kasimanwa.
1: Yes, ma'am.
0: Given tong nagwa sa internet nga mga naga ano balaaw nagapagwa sang ilang mga hibubunot sa nabaton nilang nga mga ayuda, anong appeal sang DSWD angot sina no tong sa bugas issue?
1: Come again, Miss Joy?
0: Oo, ano ang mahambal mo, sir, about sa itong may mga nagpagwaabis ang mga rant nila about sa bugas nga nabaton daw nila halin sa DSWD?
1: We acknowledge the ano no, yung kung meron mang instance na kunyari may bukbuk yung bigas, it was really, kung siguro it was the truth. Kung it was the truth na na talaga natanggap niya at may bukbuk at ano, may even in ano no, sometimes siguro may mga deliveries talaga na out of 1,000 may isa diyan na hindi properly packaged dahil dapat vacuum sealed siya. No, yung iba kunyari na butasan ng kanting butas lang kasi magkakaroon din ng effect doon sa rice sa quality of rice. So let's say may rare, it's a rare case, no?
0: Okay.
1: And it should not be the highlight, no? Uh-oh. The highlight should be out of the 1,000, how about the 999 na tama at okay naman yung quality. So siguro kung may rare case man na ganyan, yun nga, sabi namin, we'll just coordinate pwede naman na
0: mag-adso sa opisina nyo.
1: So, pwede naman magpunta ng opisina. Not necessarily i-Facebook agad. Uh-oh. At yun yung highlight ng lahat ng ano. Uh-oh. If you notice, ang dami din nag-vlog na okay naman yung bigas, okay naman yung quality. So, even of the 1,000, may isa. So, it will destroy the all of the 999 na tama at quality naman yung goods na natatanggap nila. So, let's just parang address it na kaagad na by punta kaagad sa office or doon sa ano na, ma'am, ito po yung bigas na tanggap, baka pwede po mapalitan.
0: So pwede na paislan, di ba? Kanto lang.
1: Hindi naman pwedeng yan na talaga at ipapakain mo sa kanila na mabaho. Hindi naman yung ganun ka inhuman yung ating agency.
0: Oo. So, kadto lang ka mo sa opisina nga itong nagdadag sa inyo. Dayon, paislan nyo lang. No?
1: Yes, ma'am. Okay. Okay, kapitan. No? Kay kung let's say sa layo ng lugar, tapos alangan malakat pa tong tao nga nalilugan sa opisina or sa ano, kay Kap na lang, kay sikap mag-feedback sa amo na anay.
0: Pwede man lang maislan.
1: Maislan ang isa.
0: Okay. Ayan. Sige. Thank you, Sir Dennis, sa time ginhatag mo sa aman kag mga impormasyon. Ginpalabot mo, ano na lang ang panawagan ta sa aton mga pumuluyo diri sa Region 12.
1: Siguro because of the overwhelming support of various agencies, national government, NGAs, NGOs, private, no? Because of the overwhelming support, siguro isa lang ang mambal natin, no? Damo kita, salamat. Na DSWD, although damo kami press release sa DSWD and it seems as if we are the frontliners really, but we cannot do it alone. Again, damo ang salamat DPWH, because ang dapat hindi naman matransport ang goods dito sa Batulaki or sa Small Margus, sa mga hard to reach places without the overtime activity of the those drivers ng mga backhoe. No, kung wala sila ng overtime, hindi magiging impassable ang road. Kung wala din buligan sang DPWH and other agencies na mabutang ng tamburong ang river nga magiging diversion anay sa tong Barangay Kapatan, siguro hindi gid kaabot ang goods namon via truck kami. No, tapos ang Philippine Coast Guard ginbarko ang ibang nga goods ang dapat isakay na tapos idulong dito. Ang Armed Forces of the Philippines provide mga chopper na by batch. Ang magkasya lang subong is siyempre by tonelada ba, no? By kilos. Na may ara lang sang limit ang kilos na pwede. So, babalik-balik sila.
0: Yeah.
1: So, the SWD is very thankful. Hindi lang sa ano. Pero anyway, ang sa mga private naman, no, na who made their own efforts, salamat ba dahil hindi na, yun lang ma, yun lang ang importante lang sana is coordinated na pagbibigay ng ayuda dahil nagkaroon ng duplication dahil ito nabigyan na naman ulit dahil nasa daan I need help ang nilalagay pero actually nabigyan na sila ni CAP. Kaya when we went to the barangay captains, nakiusap kami na, Cap, pwede ba masabihan sila na wag na dyan sa street? Kasi nabigyan nyo naman, actually sabi nga ni Kapitan, nabigyan na yan sila. It's just that minsan nagalambing lang yan sila na dahil nandun sila. Narinig nila sa vlogger na may pupunta. So, sino hindi pupunta na meron silang may matatanggap na ano. So, yun lang sa amin, because to avoid accident nga sa daan at yung nagatapok ang mga tao sa mga kabataan, kadalagan sa dalan. So, kasi maksidente bala sila. Okay. Kaya sa dalan sila nag-distribute.
0: Make again, it safe.
1: Yun nga, Mega Joy, ang siguro amin sa'yo natin is salamat and karoon ng mga efforts. I think may mga LGUs pa coming from Tantangan na nagpunta. Tantangan, Cotabato Province, nagbigay ng water tank. So, very overwhelming yung support na binibigay ng halos lahat.
0: Yes.
1: Sa atin. Kasi, although frontline tayo ng immediate needs nila, pero there are still other needs na nag-contribute sa kanilang welfare, especially our IDPs or internally displaced families.
0: Yes. Buligay gid amo nang manami nga natabo subong. Thank you Sir Dennis sa time ginhatag mo halong po.
1: Salamat kag maayong aga.
0: Ayon ang maton amo tong madulong naton yung mga impormasyon. Kaupod ang DSWD 12 si Sir Dennis Domingo the Second Regional Information Officer. Magbulos na ang SSS para sa mga dugang impormasyon ng mga bulig ang pwede ma-avail kabaya SSS, no? Especially sa mga naapektuhan gid katama sang linog. Upod natin si Sir Noel in a while. Kaya tutok gihapon diri sa Jesus Dos TXKI. Pag-assist ni Migo Don, Migo Edgar, Migo Dave, Jen. Bilin kami sa inyo sa mayang aga. Sa liwat ang inyo, Amiga, Miga Joy, Kawayan Combatier. Mind sa mga balita kag-impormasyon nga aton nabatian ang Diyos lamang aton pag-asaligan. Have a weekend.

0: Ini ang 1062 DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Usapang SSS. Usapang SSS. Diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Magadulong sang mga impormasyon, programa kag serbisyo sang Social Security System sa sunod sang 30 minutos. Tutok diri sa Usapang SSS.

Good morning, mga amigo, mga amiga! Ari naman ako si Noel, ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South 2 Division. Maghatag sa inyo sa mga latest. Especially subong na bago lang kita may kusog na linog, no? There is a SOC Sergeant Sarangani, General Santos, and South Cotabato. And last week, no, nagabiyahi ako and pasulod na ko tope kay siyempre may media rounds na ako kag naglinog. So ginuna ko anay ang pamilya ko, wala ko nagdiretso sa rounds ko kag nagpuli ako, no. Kay siyempre unahon ta ang pamilya, no. Amogani nagaubra kita para may ikasuporta kita sa pamilya natin. But then, mag-focus kita sa topic na regarding sa earthquake or kalamidad sa kung diri sa Pilipinas, kung diin ang may nami na tawagan na ako. Ano ang nami nga or ano ang mga possible nga pwedeng ma-avail sa mga members kung naapektuhan sa kalamidad. No, kung ano man ang kalamidad, no, kay siyempre hindi naton malikayan na diri sa Pilipinas may bagyo kita and then may fault line kita, so may earthquake and kung other calamities, no, baha ano man. So subong, no, ano ang SSS kami, wala pa kami kay siyempre isa sa balita, isa sa gustong mabalaan sang aton nga mga members kag mga kauban sa media kung may programs ba nga i-release ang SSS regarding sa kalamidad nga natabo diri sa aton nga lugar, no. And last time kung ma-imagine ko o, no, hindi ko ma-imagine nga amuto ka kusog ang igo sa linog, no. Dati makakita kita kalamidad sa kung diin-diin nga parte sa Pilipinas, no, baha, bagyo, tapos nasundan sang earthquake and subong hindi ko ma-imagine last time gani, no, naka-ano ko nga wala makita na igo sang kalamidad diri sa aton. So and I hope dili kita mag-avail sang calamity loan because wala man ta, dili man ta igo sang kalamidad. Pero this time, no, medyo nagdaugin kaon ko nga akong ginambal nga wala kita ga wala ta na igo sang kalamidad, no. So amo na. And kung ma-remember ninyo, nag last year ang Cebu na igo sang linog tapos may baha, no. So nag-offer ang SSS adto sang calamity loan, no, pero dito lang sa lugar na to and ginahimo to siyang nationwide na. Pero by December ginislan to sang emergency loan, no, by December and open na siya nationwide sa tanan nga qualified nga mag avail, no, pwedeng mag-avail sang emergency loan. Nga ang difference niya sa calamity loan is ang calamity loan after a month mag deduct na si employer and then mag-start na bayad, no. Pero sa emergency loan may moratorium nga anum kabulan. May moratorium nga anum kabulan and mas ubos ang iyang nga interest per year, that is only 7% per year. So that was December and then timing nga energy crisis kita, amo lang gyapon to ang na avail naton, no. And tong nag energy crisis may gin offer nga isa ka loan program ang SSS kung diin first time natabo since nga nag-umpisa ko sa SSS nga almost 30 years na, first time natabo nga may ang enhanced emergency loan program kung diin kung wala nakaabot sang 36 months contribution
ang isa ka member, pwede siya maka-avail sang enhanced emergency loan program. So ano ang difference niya sa emergency loan program kag enhanced emergency loan program? Sa emergency loan program, kinanglan may 36 months contribution ng isa ka member, and then ang latest 12 months sina may 6 ka bulan nga contribution. Diri sa enhanced emergency loan program, kung may 18 months contribution o below 36 months contribution sa member, pero nakatungtong siya or naglampas na siya 18 months contribution, pwede na siya mag-avail sang loan diri sa enhanced emergency loan program. Ang isa pa ka difference nila is ang emergency loan is 20,000 ang ma-avail. Siyempre kay naglampas na siya 36 months contribution mo. Diri sa enhanced emergency loan, kung diin ang member may 18 months to 35 months contribution lang, ang pwede niyang ma-avail is maximum of 10,000. Hindi siya maximum of 20,000. So 10,000 lang ang ma-avail maximum. That is maximum. Now, amo pa lang na ang latest naton nga program nga pwedeng ma-avail sang mga members naton nga naapektuhan sang kalamidad, especially sa 7.8 magnitude nalinog diri sa Soccsaygen sa aton nga rehiyon, no. But then may isa pa ka in place na or ara na nga program sang SSS nga gamay lang ang nakahibalo or magamit, no. And again, this is a benefit. Benepisyo ini. Hindi ini utang. Daw naglinogaw. Abi ko naglinog. Possible nga naglinog pero hindi ko na mabatyagan. Okay, or basi may vertigo lang ako. Okay. Aring ginatawag naton nga unemployment benefit. And amo ni ang benepisyo sang isa ka member nga empleyado. No, explain ko later daw. Sige, diretso ko na lang, no. Daw la kita upod nga mag-assist. Okay. Ang unemployment benefit. Kani kung halimbawa diri sa aton nga region, o especially kay sempre taga Jensen ako, nakita ko kung ano ka ano ang epekto, no. Imagine mo ang naglinaw gula wala man. Okay. okay idiretso ko na lang, no. Idiretso ko na lang. Okay. may ano gali day, may ano tawag sina earthquake na ano kung okay. Okay, unemployment benefit. Ari ang maka-avail sini itong mga employed lang. And again, kung makita nyo ang apat ka malls sa Jensen sarado. Now, hindi lang na siya mga empleyado sa malls, kundi ang mga tenants, no. Damo empleyado ang isa ka mall, kapin pa kung damo tenants. Halimbawa, gabaligya perfume, gabaligya sang mga kakanin, gabaligya sang mga kung ano-ano lang, no. Ang minimum ang empleyado dere is duha, no. Per stall may duha. And what if natabo nga may kalamidad, and especially kana, no, nga dako ang damage sang linog nga sarado ang mga malls. What if nagsarado and then natanggal ang empleyado, or ang empleyado mismo sa mall, it's because
Wala na. Or example nato ng isa ka restaurant dito nga ang building nila nagbabagid, no, nakanang natumpag. So siyempre kaluluoy ang mga empleyado. Ano ang pwede nila nga ma-avail since member sila sa SSS? Aring unemployment benefit, no? Ang the last time nga gin-announce ko ni, no, was tong panahon sa Linugman nga naapektuhan ang Kita diri, pero ang North Cotabato and Davao del Sur ang kusog sadto nga time. Pero may isa ka mall sa Jensan nga tungod sa linog nasunog, no? And damo empleyado nga na misplaced o damo nga empleyado nga nawad ang trabaho. So naka-avail sila sang unemployment benefit. Sa unemployment benefit naman, no, maski wala kalamidad, hindi ni siya limited sa may kalamidad lang, kundi maski wala kalamidad, ara ang aton nga unemployment benefit, no. Halimbawa, si employer na lugi, gintanggal ang ilang mga empleyado. Si employer nag-digitalized. Imbis nga duha o tatlo katao ang magtrabaho, isa na lang. Or si employer kalamidad, nagsarado, no? Indili gusto sa empleyado na matanggalan siya trabaho, mawadaan siya trabaho. So amo na ang pwedeng maka-avail sina, no? Hindi pwedeng mag-avail sini kung iha mismo nakasala siya. Siya o siya mismo ang nagtanggal o siya mismo ang rason nga nung natanggal siya sa trabaho. Kundili wala siya control nga gintanggal siya. No? So example lang naton ang kaning kalamidad nga naigo. Kay base kung may mga taga South Cotabato nga nagaobra sa Jensan o nagaobra sa Sarangani and then hindi na magbalik ka trabaho, no? So paano sila o ano ang ma-avail nila sa SSS tungod kay nawadaan man sila trabaho? May unemployment benefit ang SSS, no? Equivalent to 2 months sa average monthly salary credit niya. Pero ang per month is 50%. So daw ginhamba lang naton nga 1 month na salary niya, salary bracket niya ang pwede niyang ma-avail. So ang computation sini is i-total ang tanan nga contribution niya, salary credit, tapos i-divide siya sa number of months na contribute na. Ang isa ka contribution is ang lantawon ang latest 5 years or 60 months and then i-divide by 60. Then amo to ang pwede niyang ma-avail, no? So sad to say kung si employer naton wala garimit sang sakto kag kompleto, maapektuhan ang benepisyo sang ilang nga mga tawag sini ang ilang mga empleyado. Pero isa ining unemployment benefit nga pwedeng ma-avail sang aton nga mga empleyado, mga miyembro nga empleyado nga nawad-an og trabaho, no, especially now. Kay kung makadto ka sa Jensan, malagaw ka. Mga schools dito dagko ang crack, no. Ang mga may mga hotels dito nga na bar down. May Jollibee dito nga

Amulan taon itong pag sa unahan niya ang isa ka hotel nga ara dito daw hindi na ginasarado na, no? Ang atubang naman nga school, no? Kung diin nag-eskwela ang anak ko. Damo cracks, damo nga naka ano. Then sa unahan naman may hotel dito nga daan na hindi na pwede sudlan. And ara dito ang isa ka media partner naton nga daw hindi ana wala anay sila nag-operate. Hindi ko balaan kung mag-transfer sila or what, no? Pero ang building mismo hindi na safe. So paano tong mga empleyado? Paano tong mga nagatrabaho dito nga halimbawa mga JO, mga tawag ani under sa agency like janitorial services or security, no? Siyempre mawalaan sila trabaho, no? Kung ang malls, no, pila ka malls dito sa Jensen, no ba? Isa, duha, tatlo. Oh. Eh paano tong mga hindi na to matawag na mall? Halimbawa tong mga ano bala, mga Chinese nga quote unquote mga Chinese nga mga buildings dito. Eh paano to mga empleyado dito? 'Di ba? So, ang SSS kung naga-contribute sang sakto kag kumpleto sa employer, ang iyang nga mga empleyado maka-avail sang unemployment benefit. Hindi nila gusto mawalaan sang trabaho. So, unemployment benefit ang pwedeng kadtuan o pwedeng ma-avail sang aton nga mga empleyado nga nadulaan sang ubra. So, online na siya gina-avail, no? Online na siyang application. And sa aton nga tawag sini, no? Ang kinanglanon lang, ang requirement is una, ang contribution niya is at least may 36 months contribution. And then sa latest 18 months, may 12 months na contribution. Amo na sa unemployment benefit. And need nga mag-issue si employer of certificate of separation or certificate of employment nga naka-indicate dito nga gintanggal siya for the reason of limbawa because dili na magtrabaho, dili na mag-open si ano sa ang business, dili na mag-open. So mangayo sila sa DOLE, no? At I think online na siya pangayoon. Mangayo sila sa DOLE sang certification nga ipakita nila ang katong certificate halin sa employer. Now subong, no? Subong, although ang SSS nakita nila, no, kung ano ang kalamidad nga naigo sa aton. Wala na sila natulog. So I am hoping na may bag-o nga program, temporary nga program nga pwede naton ma-avail nga mga nasa hindi lang ang mga empleyado, hindi lang ang mga currently contributing members, kundi appeal na mga pensioners naton nga pwedeng ma-avail this time na may kalamidad sa rehiyo nato, no, sa Soccsayan area. And subong ang pwedeng ma-avail sang aton nga mga members is amulang anay ni emergency loan, enhanced emergency loan kag unemployment benefit. Now may difference sa duha eh. Kung isipon naton ang pagmatawag gani nga loan program sang SSS, wala, may bayaran na siya, no? Ang emergency loan kag enhanced emergency loan, bayaran mo na siya after 6 months pa tungod kay may moratorium nga 6 ka bulan, no? Kay na gani may na assist kita nga nag-avail sang emergency loan. Subong nga bulan siya nag-avail, ang first na deduction niya is January pa. So dugay pa ang panahon nga hindi siya deductionan, no? Amo na siya. So sa enhanced emergency loan, amo man. So kung bag-o lang kamo nagtrabaho, halimbawa more than 18 months na kamo nagatrabaho and then updated si employer sa pag-remit. So pwede na kamo mag-avail pero dito kamo sa enhanced emergency loan ma-fall. And again, after

6 months pa ang deduction or ang start sang bayad ninyo. So and ang aton nga unemployment benefit, no, tungod kay gitawag na siya nga benepisyo, benefit ina, wala na bayad, no, indi mo na pagbayaran the moment nga ma-receive mo ang benepisyo. Tungod kay benepisyo mo man na, no, ihatag na sa imo because qualified ka to avail of that kind of unemployment benefit. So amo pa lang na ang duha, no, and mabalik man ko dere by first week o first Friday of the month. So lantawon ta kung may mga latest na balita si SSS regarding sa kalamidad nga na sinati nato sa dere sa aton nga rehiyon. Now kung may mga pamangkot ka mo, ari ako dere by first Friday of the month. So pwede na naton nga i-avail, pwede na naton nga imong inyong nga mapamangkot. And by the way, ang general ang Coronadal branch balik na operation, no, sa Gaisano gihapon kita sa second floor, no. Although dito ko tong Wednesday nagsulod ko dito, hindi pwedeng maagian ang kilid, no, dirigi kita sa main entrance. Tungod kay ang kilid siguro damo crack, so hindi, wala nila ginapagian ang sa gilid. So sa main entrance lang kita. Siguro i-open lang nila tong gilid kung halimbawa may kusog naman nga linog para dasig ang pagpagwa sa mga customers nila. Pero may mga programs, no, ang SSS nga halimbawa Wednesday and kahapon nag sign ang SSS ug MOA or Memorandum of Agreement nga magpa-member na ang mga JO and contract of service nga mga employees sa pipila ka mga government agencies o government offices naton. Una ang Commission on Human Rights, ang NIA, no, regional and provincial office nila na mag-start na deduct, no. And ang isa is PSA. So ang mga JO and contractor nila may SSS na since hindi sila pwede ma-member sa GSIS. And also nag-launch kita sang offsite e-center sa dere sa school, Regency Polytechnic College Incorporated, kung diin ang mga empleyado kag mga estudyante pwedeng magkuha sang SSS number. Any online transaction sang SSS pwede dira. And I do not know kung i-open na nila sa public, no. Hindi ko balaan kung i-open na nila sa public, pero nag-launch kita da sang offsite e-center. Kung diin hindi na need makadto sa opisina, pwedeng dira na and may magtudlo sa inyo kung paano gamiton ang online transactions ang SSS. Now, kadasig sang panahon, no, and magkita-kita ta sa next na program ko liwat, no, sa diri sa DXKI FEBC. Ako si Noel, ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South 2 Division. Ako nagasulting amping kanunay o kanunay amping.

0: Usapang SSS. Nabatian ang mga programa kag serbisyo nga ginadulong sang Social Security System sa Usapang SSS kada ikatatlo nga Biyernes sang kada bulan. Para sa mga palamangputanon kaangot sa programa sang SSS, pwede ka mo mag-text sa 0935-330-0999. Usapang SSS!
1: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: 97 DXFE Davao City, FEBC Radio TV.
1: Net, natatawa ako, honey, kasi mag-start na tayo ng broadcast. Tinatanong ko pa si Bo, naiwan mo ba yung pambayad ng bigat? Ito ko, mga responsibilities, mga ka-agapay.
2: Yes.
1: Welcome po to Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV. Mm-hmm. Agapay ng sambayanan. Kami po ay proud member ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. And hello, hello mga ka-agapay. Na-miss namin kayo kasi last Friday, hindi tayo nakapag-broadcast ng live. Good morning sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga PM and regular radio. Yung po mga kasama natin ngayon sa ating Facebook and YouTube live streaming at sa Signal Cable GCTV Channel 185. Magandang umaga po. Shout out sa lahat ng ating suking kaagapay all over the world.
2: Jade Reyes, ang ating early bird this morning.
1: Hi, good morning, Ching. Ito po ang Team Pineda para sa Friday edition ng Family Matters, kung saan ang ating usapan ay nakatutok sa marriage and parenting. Bago tayo mag-start, honey, gusto ko munang batiin in advance. Siyempre ikaw, honey, di ba? Happy Father's Day po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin ng mga ama, tatay, daddy, dada, ano pa ba, papa or papa?
2: Yes.
1: Happy Father's Day po. This Sunday yan, ano? We'll be celebrating Father's Day this Sunday.
2: Thank you.
1: And hindi masyado mapupunta ang spotlight kay Bong sa Sunday kasi graduation po ng aming eldest daughter. So, advance, happy graduation and congratulations to our daughter, Paris Pineda.
2: That in honor, honey. Yes. Praise God.
1: God and glory to God.
2: Wala nang mana sa daddy. Wala na pong ibang pagmamana.
1: Sige, dahil Father's Day, pagbibigyan kita sa'yo na mana, di ba?
2: Oo.
1: Interesting trivia, honey. Yung salita daw po na dad or daddy, eh, pinaniniwalaan na galing lang sa simple na tunog na dada. Di ba kapag baby, dada, mama, ganyan naman, wala naman nagtuturo sa kanila, pero yan yung nasasambit o nababanggit nila ng mga pinakaunang syllable o tunog na alam, kayang bigkasin nila.
2: Alam mo, honey, minsan yung word na dada at mama, minsan nagiging issue pa ng mag-asawa yan. Pagka yung unang words na lumabas sa bibig ng bata is dada, magtatampo yung mami. Kapag naman mama, minsan nagtatampo naman yung daddy.
1: Sa amin dalawa, mama ang unang nasabi.
2: Hindi,
1: diba?
2: Dada.
1: 3 months si Bo, di ba? Mama, nagulat tayo. So kaya sa kahit daw kaagapay, iba't ibang language, iba't ibang culture, halos the same yung tawagan natin sa ating mga fathers, di ba? Da, dada, daddy, papa, tatay. So dahil nagsimula yun, hon, sa simple na tawag ng baby sa kanyang ama.
2: Buwik na rin. Happy Father's Day. Yes. Nakita ko siya sa ating
1: engagement. UCCP, kaibigan natin from UCCP. Pero alam mo, honey, mga kaagapay, did you know that before a man becomes a father, he is first a husband? Come to think of it, di ba po? And no matter how many children you have, one thing never changes. You are still the husband of the mother of your children. In fact, mga kaagapay, one measure of being a good father daw is how you love and treat the mommy of your children. How can you tell the world na, oh, good provider ako, good daddy ako, loving father ako, pero medyo hindi ka ganun ka-okay bilang husband. Diba? Hindi po dahil may anak na kayo, mapupunta na sa backseat yung marriage nyo or yung pagtrato nyo sa asawa nyo, sa wife ninyo. Sabi nga po, may nabasa ako na the best thing a father can give to his children, next to his faith in God, syempre, is to love their mother.
2: Mahalin yung kanilang asawa.
1: Diba? No? Kasi kapag mahal ng daddy, ang nanay nila, secured sila. Kagabi sa D-group, honey, nagkikwentuhan kami, di ba? Na how a child's confidence is being boosted kapag alam niya, confident siya na nagmamahalan yung magulang niya.
2: Totoo naman yan.
1: Di ba?
2: Totoo rin sa buhay natin, no?
1: Yes. Kaya naman ngayong Father's Day, special ang Family Matters, pag-usapan po natin kung paano nga ba maging isang mabuting husband muna ang isang mabuting ama.
2: Tama.
1: Because being a good father starts with being a good husband. Samahan niyo po kami sa ating episode this Father's Day na pinamagatang Wanted Perfect husband.
2: Wow, what a
1: Yes,
2: title.
1: good morning, honey.
2: Yes, bago tayo magsimula o magpatuloy, honey, nakita ko lang ang aking kapatid, si Ron Pineda from South Carolina. Happy Father's Day, Ron.
1: Happy Father's Day, Ron and
2: And
1: Daddy.
2: Daddy, Happy Father's Day sa inyo. Yan, thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po mga kaagapay. Parang tulog pa yung boses ko. Kailangan ko atang
1: mag-vocalize. Si Manong Chris, Patricio. Happy Father's Day, Manong Chris and Francis Sakay.
2: Yan, another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn here in Family Matters Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. At today nga po ay June 19, 2026. And then again, Happy Father's Day sa mga tatay, pop, ano pa bang ibang mga tawag natin, honey, dad, daddies, di ba? Sa lahat ng mga tatay po at mga fathers na nakikinig ngayon, mag-celebrate po tayo this coming sa Sunday na, di ba?
1: Sunday.
2: Oo, 2 days from now. So para sa mga asawa, sa mga anak na wala pang a little something for your dad, this is the best time to appreciate your father.
1: Pressure. Paparinig ka?
2: Oo naman. Pwede naman gumawa lang ng simple letter yung mga anak, yung talagang heartfelt letter na gagawin yung isusulat, yung hindi lang ititext, especially nowadays mga kaagapay, bihira na po yung gumagawa ng mga letters, hindi ba? Yes. So maganda na if you have a, meron pa ba mga stationery ngayon, honey, no?
1: Meron pa, pero parang wala nang gumagamit.
2: Meron pa nga nung panahon natin, yung mga scented, hindi yeah. ba? Tapos susulatan mo, di ba? You write a love letter to your father. So maganda na ma-practice natin 'yan at sabihin natin kung ano yung appreciation natin sa ating mga tatay para sa mga anak at dun sa mga wives naman, maganda rin na makareceive ng isang magandang sulat. Ako, honey, alam mo 'yan, I really appreciate letters. In fact, nung kami po ni Claire nagliligawan nung araw, may mga letters po si Claire sa akin, yung mga simple ano lang, simple parang note lang na minsan nilalagay sa isang small piece of paper. Tapos after mga parang 22 decades, 20 years, 15 years, pinakita ko kay Claire, tapos gulat na gulat siya, na sabi niya, grabe han, naitago mo yan.
1: Wala mo na siya.
2: It's still with me. I'll show it to you later. Mamaya, pakita ko sa'yo. It's still with me. So, sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli, si Kuya Bong and Ate Claire para sa Friday Edition. Again, para sa usapang marriage and parenting. Kayo po ay kasalukuyang nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And time check po tayo, it's 9:46 in the morning. Kami din po ay sabayang napapakinggan sa FEBC Stream. And that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, pakilike po and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat po ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. Honey, napakasaya nung ating nung ating recently concluded na 78th year anniversary. Natutuwa
1: so,
2: ako.
1: T-shirt.
2: Yes, exactly. Ang dami natin nakilala doon na mga kaagapay na nakikita lang natin sa engagement at yung mga dating mga familiar names nakita natin uli. And best of all, ang dami, ang ganda ng program. Mga papuri songs, sila Kuya Jonavar Luklukan,
1: yes.
2: sila Charmaine Campanier, sila Dennis, hindi ba nakakatuwa ni? Ang saya-saya.
1: Ate Mila Pascua, si Ate Thelma Menjares.
2: Ano yung notable na na nag-impact sa'yo during the anniversary, honey?
1: Ako yung message talaga ni Pastor Carlo.
2: That's true.
1: For the youth, how to reach out the next generation. Talagang sobrang nag-rema sa akin and I really took down notes.
2: Mm-hmm. Ako naman, honey, nung kumakanta yung Papuri Singers, lalo na nung Ketay John, yung kailan ba nagkulang ang Panginoon, alam na alam ko tong kanta na to. And out of the blue,
1: yes.
2: while he was singing, talagang naiyak ako dun sa kanta kasi napakaganda, napaka-anointed
1: yes.
2: ng kantang Kailan Ba Nagkulang Ang Panginoon by yes. Bishop Jonavar
1: Luklukan. The message is really timeless. Honey, napinta ko muna ang mommy.
2: What yes.
1: Carolina. Hi, mommy. Namimiss na raw niya tayo. Namimiss ka na rin namin, mommy. And sana masundo namin kayo dyan ng daddy.
2: Come back home, mommy, very soon. Pag okay na yung mga papers dyan sa US.
1: Yes. Sabi ni Maria Felicitas Villanueva, mapagpailang umaga po sa ating lahat. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Pakibati po yung anak kong nasa Ireland. Happy Father's Day kay Chris Gerardo Villanueva. Happy Father's Day. And meron nagsabi, kapangalan daw niya yung pamangkin niya, si Claire, at yung tito niya, Bong.
2: Yan.
1: Diba? Sabi ni Lin Len, para nakita ko, from Apalit, Pampanga.
2: Mm-hmm.
1: Hello din kay Didit Mangaban. Hi, Didit.
2: Mm-hmm.
1: Kay Rosalinda Manzano, kay aking beloved kuya. Hi, Kuya Ju. Alam mo, natutuwa kay Kuya Ju kasi every Friday, Claire, wala ba kayo ngayon? So alam niya kung live tayo or replay lang.
2: Certified and solid ka agapay and si Ju.
1: Father's Day.
2: Honey, ay, Phil, pwede ba natin i-post yung poster ng CB Map? Meron pong upcoming event ang CB Map o yung Councils of Bishops and Ministers Association of the Philippines Women's Conference. Ipa-flash po natin yan. I don't know kung i-flash na. There you go. Woven Together, Stronger Together. Ang speaker po dyan is none other than our very own si Mars Maloy Malibiran Salumbides and of course si Miss Kata Inocencio. This is going to be on July 11, 2026, Saturday po yan. Yung ticket po, makukuha po ninyo sa gate na. So, magkita-kita po tayo dyan. Woven Together, Woven Stronger Together ng CB Map.
1: Ayan. See you there. Mm-hmm. Hi kay Jean Lucien Villamor. Happy Father's Day. Kay Louis Clarine de Ocampo. Happy Father's Day. So, kay Chief Reyes, good morning. Kay Edna Tenko. Ayan, good morning. Honey, base na tayo ng salita ng Diyos.
2: Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Ephesians 5:25, New International Version. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her.
1: So wikang Tagalog sa Efeso 5:25, magandang balita Biblia. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inialay niya ang kanyang buhay para dito. Yung design po ng Panginoon for husband is not about control or authority, but it's about love that gives, just like how God gave us Jesus Christ. Sabi nga sa Ephesians 5:25, nire-remind po tayo that husband is called to love his wife the same way Jesus loved the church. And paano nga ho ba nagmahal ang Panginoong Jesus? Diba he gave himself completely without holding anything back. Yung todo, diba binigay niya yung buhay niya for the church. And this is the kind of love that is not based on convenience or feelings. Ito po yung tipo ng pagmamahal that chooses. This is the kind of love that sacrifices and nagstay. It means loving even when it is hard, even when it is tiring, and even when you are misunderstood, magmamahal ka pa rin. Hindi ito yung love na paminsan-minsan lang, o kapag feel mo, o kapag mabait yung asawa mong babae. But itong tipo ng pagmamahal na nire-require sa husband for the wife is yung daily commitment na kailangan magre-reflect, honey, yung pagmamahal mo sa akin, sa pagmamahal ni Jesus sa church.
2: Minsan, honey, mahirap siyang gawin, no?
1: Yes,
2: in real life,
1: yes.
2: Diba? Especially kung nasa moment ka na parang hindi ka mahal-mahal yung asawa mo, o meron pa yung issue, diba? Minsan napakahirap eh, hindi
1: yes,
2: ba?
1: Yes, that is true. Kaya nga sabi natin, easier said than done. And it really takes the grace of God, honey. Hindi lang for the husband, ano? But vice versa, for also the wife to love the husband in moments na sabi mo nga hindi ka mahal-mahal. Kasi let's face it, diba? Inevitably, darating yung mga moments na hindi kayo pleasing sa isa't isa.
2: Kami ni Claire, hindi po kami umabot sa ganyan.
1: Pero syempre, nandun pa rin yung challenge nga eh.
2: Nagmamahalan po kami 24/7. Can you imagine that, mga kaagapan?
1: Ang sarap naman pakinggan. Pero yun nga talaga yung challenge doon, honey. Sa mga moments na hindi ka aya-aya yung asawa mo, kailangan mahalin mo pa rin. Kasi that is required of us to love. Ikaw, mahalin mo ako the way Jesus loves the church. And ako naman mag-respond to that love the way the church loves the Lord Jesus. Pero alam mo, honey, sabi nga natin, Father's Day. Bago pa maging isang ama, ang isang lalaki, he is first a husband. Is there such a thing nga po, mga kaagapay, as perfect husband? Think a church. Sabi talaga, oy grabe, napakabait nung husband niya. sobra lahat, pinupuri siya, the husband really prefers the wife, lahat na yata ng adjective sa buhay na sabi niya sa asawa niya, na tipo talagang parang perfect husband siya.
2: Mm-mm.
1: Kaapelido natin siya.
2: Hi, Aya and Ferdy, Pineda. Good morning.
1: Pinangalanan.
2: Isa pang honey, no? Isa pa rin believe din ako, ang mami, hindi ba? Ang mami ko, kahit ang daddy ko, may mga panahon na hindi masyadong in the mood, di ba? Pero kahit papano, kahit may mga ano sila, meron silang mga alitan, kahit paano, mami ko talagang very persistent, talagang nandyan pa rin lagi sa daddy. Lagi niya pa rin pinaghahanda yung mga gamot na dapat inumin, hindi ba?
1: So is there such a thing as perfect husband, mga kagapay?
2: Yan ang
1: tanong. They really exist.
2: Mm-hmm.
1: Because if we're going to be honest, Bong, kapag nagliligawa, di ba, ang mga lalaki, they really step their best foot forward.
2: Exactly.
1: Lahat ng maganda ipapakita. Mm-hmm. Lahat ng sweet side.
2: Mm-hmm.
1: Yung pinaka most patient version nila, the most loving gestures, lahat yan isa-showcase.
2: Yung umiikot yung mundo ng mga lalaki dun sa pinapursue nila.
1: Di makatulog, di makakain. Okay. So they pursue, they impress the girl, they make the effort. Noong araw nga, some would even go the extra mile. They would visit the family, they would help around, they would really do their best just to win the girl. But also, yung family, di ba? Nandyan yung nagaharana, di ba? Nagsisibak, nag-iigib.
2: Meron pa bang gumagawa niyan yun?
1: Yun na nga, may uso pa ba ang harana? Sabi nga nung isang kanta. Siguro, different version lang ngayon, di ba? But here's the question, Bong.
2: Mm-mm.
1: Bakit mula noon hanggang ngayon, kapag nakuha na daw yung matamis na oo, why do men slowly stop the effort? Why does the persistence fade?
2: Mm-mm.
1: Yung patience humihina na, lumiliit na yung pasensya sa asawa, and love becomes less intentional.
2: Di ako ganyan.
1: It's like the pursuit ends. Yung pagpupursue mo, nagtatapos na kasi nakuha mo na yung goal, na-reach mo na yung goal.
2: Mm-hmm.
1: Pero hindi ho ba, mga kaagapay, dapat mas lalo natitiba yung pagmamahalan after the marriage kasi pumasok na kayo sa covenant eh.
2: Mm-hmm.
1: Dapat po, marriage should not be the end of the pursuit.
2: Mm-hmm.
1: It is just the beginning of a lifelong commitment to love, to serve your spouse, and really to grow together.
2: It is such a gentle reminder, honey, no, para sa ating mga kaagapay, lalo of course sa mga asawang lalaki, na hindi porket asawa nyo na, hindi porket magkasama na kayo sa buhay at meron na kayong mga anak, minsan kasi ang tendency, kapag lalo na pag may anak na, honey, no, minsan umiikot na lang yung buhay ng mag-asawa sa mga anak at nakakalimutan, in-nurture yung relationship nila to the point na minsan nawawala na nga ng gana yung lalaki, hindi ba, hindi na pinipursue si wifey. So ang tendency talagang instead na mag-thrive yung relationship, eh parang umaano siya, yung nagde-decrease yung pagmamahal, hindi ba?
1: Yes. Nakita ko lang bigla ating BFF, si Francis Sakay. Mm-hmm. Hi Francis, happy Father's Day. Nakita ko rin si Amy and Leo Ancheta, kasama
2: niya. Oh, si you lovers!
1: From Canada, hello. Good morning, thank you, Weng. Pausto kay Evelyn Picor. Kay Charity Mihiliano, hi, good morning.
2: Yeah.
1: So, totoo nga, honey, no? Pero alam niyo po, kaagapay, truth be told, kung ang isang babae ay naghahanap ng perfect husband, you will not find one. Because perfect husbands do not exist. Kahit gaano pa mang kabait, ka-gentleman yung asawa ninyo, wala naman talagang perfect husband. Kasi wala rin namang perfect wives, di ba? Wala rin naman, they don't exist either. Wala pong perfect na tao. We don't enter into marriage to find a perfect life. Kung po yan ang gusto natin, yung mga Gen Z's dyan na magpapakasal, di ba? Kung gusto nyo na magpakasal just to find a perfect life, mabibigo po kayo talaga. Di ba? We enter marriage to build a life together but not a perfect life.
2: Mm-hmm.
1: God did not design marriage to complete us.
2: Mm-hmm.
1: God did not design marriage to make us perfect.
2: Mm-hmm.
1: He designed marriage to grow imperfect people.
2: Mm-hmm.
1: Dito po sa marriage tayo na-shape, natetest ang ating pasensya, na stretch talaga tayo sa marriage ng todo-todo. Dito po sa marriage, we are being taught by the Lord how to love beyond ourselves.
2: Mm-hmm.
1: through marriage, God smoothens our rough edges, yung mga pangit po nating sides, pangit nating ugali, parang dito po nakikinang, dito na stretch, dito po nahuhon. Dahil sa pamamagitan po ng ating asawa, we are being challenged, we are being transformed. Mm. Kaya ang marriage po talaga is partnership, Bong.
2: That's right.
1: Marriage is a partnership. Hindi po ito kukompleto sa pagkatao natin. Hindi po ito magbibigay ng rainbow and roses sa ating buhay. Pero talagang yung marriage, Bong, come to think of it na para siya talagang isang training ground ba? Mm-hmm. Na kapag labas mo dito, talagang stretch na stretch ka in all aspects.
2: It's not even a one-man show na ikaw ang magpapatakbo ng inyong pagsasama. Dapat po yan, you work as a team, you work as husband and wife. Dapat po kayong dalawa ay magkakampi. Yes. Dahil yan po ang design ng Panginoon sa mag-asawa. And sad to say, minsan may mga asawa na nagko-compete sa isa't isa, hindi ba? I mean, you know, if I may use the word, it is such a shame na merong mag-asawang nagpapagalingan. Yes. Kumbaga, I can do better, di ba? Kung ikaw, vice president, I am the president. Kung ikaw sumusweldo ng ganitong amount, mas malaki ang sinusweldo ko sa'yo. Pagalingan, honey. Such a shame, honey, no?
1: Nakita ko lang ang ating mentor, ang ating pastor, Danny Urquico. Happy Father's Day.
2: Pastor Danny, happy Father's Day.
1: Last night.
2: Oo nga. Yes. Napaka-fruitful ng aming discussion sa men sa aming D-group. Ang ganda, minention ni Pastor Danny, yung very famous and familiar verse sa mga Kristiyano, yung fruit of the Spirit, honey, no? It's such a familiar verse for everyone. Pero ang ganda nung tanong ni Pastor Danny, among the fruit of the Spirit, ano yung kailangan mo yung i-improve o ano yung wala ka? And all of a sudden, napaisip talaga ako, di ba, na, naku, oo nga.
1: Kumita kay Pastor.
2: Ikaw din, bukod din kita.
1: Sabi, Pastor Danny, sabi niyo ko, antok daw siya. Tapos bigla mo raw siyang tinawag, pina-explain mo kung ano yung pagiging Christ-like. Tawang-tawa ako sa story ni Bohani, niya kay Pastor Danny kung ano-ano yata na pagsasabi ko. Tinawag niya ako right in time. Inaantok siya. Yan.
2: Pero bata, seriously, honey, napakagandang paalala yun na magandang tanong sa bawat Kristiyano na namumuhay ka ba as Christ-like? Meron ka bang fruit of the Spirit? O kung meron ka, ano yung missing na kailangan mong i-improve at kailangan mong i-develop? Diba? Yes. Such a good question. Talagang makapaisip ka.
1: Okay. So, pag-uusapan po natin ngayon in celebration of our Father's Day. Father's Day, no? Pero husband, pabor sa asawa.
2: Ang ganda ng title natin, honey, no? Wanted Perfect Husband. Exactly. Pero gusto ko siyang lagyan ng tanong na parang, do they really exist? Or is there such thing? At itong title na ito, honey, no? Wanted Perfect Husband, merong movie dati, Wanted Perfect Mother. Alam mo yun?
1: Siyempre, kay Eugene Velasquez.
2: And Christopher De Leon.
1: But
2: originally, honey, ano yan, 1970, a film by none other than Lino Broca. Hindi pa tayo pinapanak yan during 1970. And honey, ang title natin, Wanted Perfect Husband, sana gawa rin tayo ng Wanted Perfect
1: Wife. Tapos na kasi yung Mother's Day. So,
2: pero balansehin natin yan ngayon para hindi naman bias, no?
1: So kay Agapay, Father's Day, yes, Father's Day, pero pag-uusapan po natin is perfect husband o paano maging tamang asawa sa babae. Bakit? Kasi sabi nga po natin, yung premise natin is before a man becomes a father, a good father, he is first a husband.
2: Tama. So honey,
1: condition po yun eh. Kapag mabuti kang asawa sa iyong esposo,
2: it follows. It cascade all the way down to your children.
1: Magiging mabuti kang ama. Kasi baliwala naman po kung mabuti kang ama and then hindi ka naman mabuting asawa. So let's really dive down to the bottom of it, di ba?
2: So yes, Shani.
1: Husband treat their wives. Yan po ang ating topic today. Ano kailangang tratuhin ng asawang lalaki ang mga asawang babae? Unang-una na nga po.
2: Okay.
1: Based natin sa ano, honey, yung role ni Jesus para sa church. Love your wives sacrificially like Jesus Christ. So love her sacrificially like Christ.
2: Malalim yan, honey.
1: Yes. Hindi po madali yung magmahal. Sabi mo nga kanina, honey, hindi naman talaga madali magmahal tulad ng kay Kristo. Easier said than done, di ba? Ito po yung tipo ng pagmamahal na selfless, costly, and intentional.
2: And honey, batin lang ako yung comparison sa Bible verse natin, di ba, na dapat yung pagmamahal ng asawa, ikinumpare ng Panginoon sa pagmamahal niya sa church. Yes. Diba? Such a comparison. Ano?
1: A husband chooses to love even when it is inconvenient. Hindi lamang po kapag malambing yung asawa ninyo. Pero yeah, sabi mo nga kanina, kahit na hindi ka aya-aya yung missis, you choose to love her kahit na nai-inconvenience ka. Kahit na pagod ka, huwag kang masungit. Diba?
2: Di ako yan.
1: Ikaw yon. Kapag feeling mo misunderstood ka, kailangan magmahal ka pa rin. Kapag hindi ka nare-recognize o nagbibigyan ng applause, ng commendation ng asawang babae, magmamahal ka pa rin sa kanya. And this is the kind of love that says, pipiliin pa rin kita, Claire. Araw-araw. It is not driven by emotions alone. It is not driven by feelings alone. Pero, but by a deep commitment to honor and serve me, Bong, di ba? May mga pagkakataon na sasabihin ng ilan, sorry, hindi ako Diyos, tao lang ako, may limitations ako, di ba? And yes, that is true, Bong. We are all human and we all have limits. But what are we talking about here is not perfection, kaagapay. We are talking about effort. We are talking about intentionality. We are talking about choosing to prefer your wife at all times. It is about po making conscious decision to serve your wife, to value her.
2: Anong ibig sabihin
1: ng prioritize her?
2: You are preferring your wife.
1: Iuna mo siya sa lahat ng bagay, even when you cost you something. Alam niyo, simple po eh. Sa simpleng mga example, halimbawa lang, honey, di ba? Pwede mong ipakita ito, yung simplest na pagmamahal mo. Halimbawa, meron kang gustong bilhin sa sarili mo. Di ba? Meron kang gustong bilhin na damit o sapatos kasi ikaw yung nag-work, di ba? Pero meron ding pangangailangan yung asawa mo. O nakita mo yung asawa mo na parang medyo walang sapatos, walang bag, di ba? Uunahin mo na bilihan yung asawa mo. Kasi you prefer her eh. Prefer. Uunahin mo siya. Pagsisilbihan mo siya. It cost you something. Bakit? Eh, kailangan ko rin eh. Ako yung nag-work, sis eh, di ba? Pero nakita ko si Mrs. Walang bag, walang sapatos. Pero sige, itong budget ko, aalat ko muna kay Mrs. Di ba? That's a simple and practical way of loving your wife the way Jesus loves the church. Di ba? O halimbawa, sa TV, may pinapanood ka. Eh, gusto ng asawa mo manood kayo ng K-drama or series together. O, sige na nga, honey, wag ko munang panoorin to, mamaya na lang, sasamahan kita para bonding moment natin to. May mga pagkakataon na gusto mo nang magpahinga, di ba? O may mga pagkakataon na may mga plano ka sa sarili mo. Pero yung asawa mo maglalambing na, honey, drive mo naman ako sa mall, may titignan lang ako. So, di ba, yung the mere fact na yung mga asawa nagle-labor sa pag-aantay sa babae sa mall na napakatagal minsan mamili, di ba, that is in itself how you prefer your wife. Simple lang, practical lang, di ba? Hindi to mga grand gestures, Bong. Pero these are all powerful expressions of love.
2: Ako nga, honey, natutuwa ako pag nagmumall tayo, tapos meron ako nakikitang husband, so sila yung nagdadala ng bag ng asawa nila.
1: Yes, diba? That's true.
2: Diba? Diba? Such, ano, parang you are preferring your wife in simple term, in simple ways, pero nakakatuwang pagmasdan, di ba, na magka-holding hands sila, tapos hawak-hawak ni husband yung ano niya, yung bag niya. Even yung mga small gestures such as kunyari, sasakay ng sasakyan, tapos pinagbubuksan ni husband si wifey, hindi ba? O yung pagbubuksan ng pinto, di ba? Nakakatuwa yung mga small gestures na ganun, na talagang it shows kung how you prefer your wife in simple things.
1: Kasi nga, Bong, di ba? Love is not only about how you feel. Di ba? Totoo naman eh, but it is about how you are willing to give up, what you are willing to give up para sa asawa mo. It's not about showing your wife. It's about showing your wife that, honey, nagmamatter ka talaga sa akin. Priority kita. And I really value you.
2: And not only in words, no, but in actions. Minsan mas powerful yun eh, di ba? Yes. Kung ano yung ginagawa mo sa asawa mo, napakalaki ng impact niya na nagagawa para sa asawa. More so, kung nawi-witness ng mga anak ninyo, mami, tignan mo si daddy, no, kung paano niya pinaprefer si mami, hindi ba?
1: Yes. Kaya siguro, honey, yung unang tanong na gusto kong ibagsak sa ating mga kaagapay na lalaki dito, tanungin po natin yung ating sarili, how much do you really love your wife?
2: Yan.
1: And mas malalim pa, are you willing to take the bullet for them? Minsan, natanong ko talaga yan kay Bong.
2: Oo, na-offend po ako.
1: Sabi ko talaga, honey, kung halimbawang may babarel sa akin, magkatabi tayo, are you willing to take the bullet for me? Ikaw ba yung tipo na makikita mong babarilin ako tapos haharang mo yung katawan mo para ikaw yung mabaril? Tapos na-offend po si Bo kasi sabi ko sa kanya, feeling ko hindi, tatakbo ko. Tapos na-offend pala si Bo. Pero minsan iniisip ko, ano, is that the kind of husband that you are to your spouse, na kapag may babaril sa asawa niyo, ihaharang niyo yung katawan niyo?
2: Are you willing to take the bullet, no? Yes. For your wife?
1: So bibigyan kita ng pagkakataon to redeem yourself, Bong. Are you willing to take the bullet for me?
2: 101%.
1: Siyempre
2: naman.
1: Talaga.
2: On live broadcast. Totoo naman yan. And I'm sure, ganun din lahat ng mga husbands, honey. No? Minsan meron kayong mga misunderstanding, meron kayong mga tampuhan, pero sa mga cases at incidents na ganyan, I'm definitely positive na iaalay ng mga asawa, ng mga husband, yung buhay nila para sa kanilang asawang babae. Kahit merong mga tampuhan, may mga kahit naggalit o merong inisan, pero pag dumadating sa mga ganung sitwasyon, I'm pretty sure isisave ng mga asawang lalaki yung kanilang asawa, hindi ba?
1: Siyempre, di ko rin kayang mawala ka, di ba? Tell Bong, honey, pag mawala ka, hindi ko talaga alam paano paano yung mga bata, paano yung bahay, yung pag-aaral nila. So I really appreciate Bong for that.
2: Thank you, honey.
1: Okay, so number one, honey, ano yung point number one natin? How should husbands treat their wives? Number one, love her sacrificially like Christ.
2: Napakalalim nun, honey, no? Sabi lang ni Pastor Danny Urquico, honey, kaya better the wanted Christ-like husband.
1: Yes.
2: Ang ganda.
1: Tama yan, Pastor Danny. So,
2: para sa magpapakasal at sa mag-aasawa, yan po ang hanapin ninyong characteristics ng mapapangasawa ninyo. Dapat Christ-like, dapat merong fruit of the Holy Spirit.
1: That
2: no?
1: is true.
2: Yun. Yes, number two, lead spiritually with example and not control. Ito, napakaganda rin ito, no? Kung ano yung ipinapamuhay mo, kung ano yung nakikita na ginagawa mo, eh napakaganda yun. And not by control. Meron kasing, honey, no? Mga husband na parang they want to be in control. Mm-hmm. Na kung ano yung sasabihin ko, ito dapat, hindi ba? Dapat yung utos ko hindi mababali. Yes. Dapat ganun. And leadership po, mga kaagapay, is not about authority.
1: That's right.
2: Hindi po yan dahil ako ang may authority. Sundin ninyo ito. Ito ang tama. Ito ang dapat gawin. But it is about responsibility.
1: I agree.
2: Yan. Hindi mo kailangang pilitin yung asawa mo na sumunod ka. Dahil ito ang tama. Hindi pwede yung option mo.
1: Yes.
2: Kung ano lang yung sasabihin ko, ito dapat yon. Because true leadership po, mga kaagapay, is seen through example, di ba? Kung paano mo pinapamuhay, paano mo pinapakita sa mga tao sa paligid mo, sa pamilya mo, not through control. Mas makapangyarihan po, mga kaagapay, ang buhay na ipinapakita mo kaysa sa mga utos na sinasabi mo. Minsan nga po, kung ano yung inuutos mo, ayaw sundin eh, hindi ba? Minsan utos ka ng utos sa, ay hindi ko gagawin yan, eh hindi ko susundin yan, hindi ba? Ayaw natin ng kinokontrol tayo. Kumbaga, mas powerful yung buhay na ipinapakita mo kaysa sa mga utos na sinasabi mo. And when a husband chooses to pray, when a husband chooses to seek God and to walk in faith, alam po ninyo, mga kaagapay, he naturally influences the heart of his wife and the atmosphere of the home.
1: Yes.
2: You are setting the tone. Mm-hmm. You are setting the atmosphere sa bahay ninyo. Kung pagising mo ng umaga, nakita mo yung husband mo, nag-quiet time. Mm-hmm. Kung nakikita mo yung husband mo, talagang nakaluhod at talagang prayerfully battling for the family. Yung talagang nakikibattle siya kung anong kinakaharap ng pamilya, ng anak niya. Diba? Such a sight to behold, no?
1: Nakaka-inspire.
2: Makita ka ng asawa mo, makita ka ng anak mo. Grabe! Ang galing ng daddy ko, hindi ba? Talagang yung mga challenges sa buhay namin, iniluluhod niya sa Panginoon, hindi ba?
1: Ako, honey, natutuwa ako pag nakikita ko, pag bumababa ako sa morning na nagbabasa ka ng Bible habang umiinom ng coffee. Natutuwa talaga ako. That's really very true.
2: Yeah. And salamat, honey, no? Kasi sila Pastor Danny is such a good example for us, hindi ba? Nakikita natin sa kanila mag-asawa, sa kanila ni Sister Don. Like last night, sabi ni Pastor Danny, since he became a believer, ang talagang routine niya, pagkagising sa umaga, non-negotiable for him, na talagang to read the Bible and pray. Diba? And that example, talagang ginagawa rin natin, ano? Nakakatuwa yan. And if you pray, mga kaagapay, mga asawang lalaki, your wife will be inspired, hindi ba? Sabi ko nga, makikita ng inyong asawa na grabe si daddy, no? Ang galing ng kanyang example na pinapakita. And if you genuinely seek God, your home will begin to follow the same direction. Siyempre kung ano nga yung pinapakita mo, eh yan yung gagayahin ng mga tao sa paligid mo, yan ang gagayahin ng mga anak mo, hindi ba? Minsan nga, honey, yung mga anak natin, akala natin they don't watch us. Akala natin wala silang pakialam. But little did we know, eh pinapanood kanila, even sa peripheral ng kanilang mata. Kala mo nagsa-cellphone yung mga yan, pero pinapanood ka ng mga bata, pinapanood ka ng inyong mga anak. Sabi nga natin kanina, tayong mga asawang lalaki, yung tone setter, tayo dapat yung nagsiset ng spiritual atmosphere sa ating pamilya. Kaya ang klase ng pamumuhay na meron ka will shape not just your life, but the spiritual direction of the entire household. Yes. Ito magandang paalala din, honey, no? Minsan, inaasa ng mga asawang lalaki yung spiritual growth ng mga anak sa babae. Mm-hmm. Ani, bahala ka na dyan. O minsan, bahala na, pinapa-attend naman natin ng Sunday school yan. Dapat po tayong mga tatay, tayong mga husband, yung number one na nagpo-propel sa ating mga anak sa kanilang spiritual life. Making sure, anak, nagbabasa ka ba ng Bible? Anak, nagde-devotion ka ba? Or minsan, if you are driving together, going to the countryside, yung casual na conversation lang, you check your children, kamusta yung spiritual life mo, di ba?
1: Ani, nakita ko lang aking kuya, Kuya Arnold. Hi, Kuya. Happy Father's Day. Ayan. Ako naman, honey, from a wife's perspective, ano, this truth reminds me how powerful it is pag talaga nakikita kita na nagli-lead by example. Kasi, di ba, kaagapay, when we see our husband pray, seek God, and live out his faith, nakaka-strengthen naman talaga ng faith natin, di ba? Nakaka-encourage. Bakit? Kasi sila nga yung leader natin. At the same time, sometimes, yung responsibility of leading prayers and guiding children, sabi mo nga kanina, it falls on us, the wife. And that can be heavy kasi God really designed husbands to lovingly take the lead. While yung mga wives naman naturally respond and support in unity. Ganun kasi yung disenyo ho ng Panginoon. Yung mga husbands, yung mga fathers ang nagtitake ng leadership when it comes to spiritual lives din ng buong pamilya. Mm-hmm. Kami namang mga babae will naturally flow lang. So in this daily life, mga kaagapay, this can be as simple as husband leading a short prayer before bed or before meals, di ba? Bago magbasa ng Bible, o anak, magdasal tayo, and then let's together read the Word of God, let's get revelation from the Lord. So yung mga ganun lang na talagang actions, mga tatay, mga kaagapay, di ba? It would really bless not just your wife, but the entire family. So hindi mo kailangang mag-boss around ng tao, ng asawa mo, like empleyado mo sila lahat. Pero yung leadership po na tinatawag dito is leadership by example. Hindi po yung leadership na
2: by force.
1: Diktador ka sa bahay mo, di ba? So tandaan niyo po yung mga asawa niyo, hindi po utusan, hindi niyo po empleyado. And wives, talaga naman, we naturally submit to a husband who loves us, who respects us, who treats us with gentleness and honor. Kapag ganun talaga yung mga asawa, eh talagang kasubmit-submit, di ba? We naturally talagang yield to our husbands. Sabi nga natin, hindi naman talaga madali kasi may mga times na pagod din, like si Bong recently, nagsusumbong ako kay Sister Dawn last night. Nasumbong din kita kasi bigla akong tinawag ni Sister Dawn. Eh wala akong maisip na sabihin na. So nasumbong kita sa kanya tsaka sa group. Na minsan po may mga times, yun lang naman po si Bong kapag nagsusungit siya. And talaga naman because of pagod and stress sa trabaho.
2: And I appreciate you, honey. No? Alam po ninyo si Claire, lagi niya ako nare-remind palagi na honey, pagpasok mo ng bahay, dapat iibahin mo na yung ano mo, yung mode mo, di ba? You are no longer the boss of the... Wala ka na sa bahay. Yes. Ay, wala ka na sa opisina. Yes. Nasa bahay ka na. So make sure na bago ka pumasok ng bahay, i-shift mo na yung mode mo. Kasi minsan daw po, ako unconsciously, meron akong tendency daw, sabi ni Claire na with the way I...
1: Hindi daw, totoo. na maging masungit
2: Or yung
1: pag
2: manner ng
1: ako si
2: pagutos.
1: na nare-reklamo ko ng mga anak namin. And much as I want to, ano talaga, iniintindi ko po si Bong na talagang pagod, yung responsibility sa work. But I always remind him, honey, hindi porket pagod ka, meron ka ng ticket para maging masungit sa aming lahat and to boss us around. So kailangan sabihin ko yon. And syempre, when I rebuke Bong, it is because I want to change. I want him to change. Not that I want to change him, but I want him to see kung ano yung mga pagkukulang niya. So hindi para inag siya o para awayin siya. Dahil gusto ko maging maayos kami, diba? Okay, so that's number two. Number three, how should the husband treat his wife? Number three, value her as a gift and partner. Minsan nakakalimutan na ng mga lalaki yan, ha? Yung asawa mo, hindi lamang basta katuwang sa bahay o
2: I
1: sa
2: like
1: buhay. Hindi mo lang taga-asikaso, hindi lang taga-handa ng mga pangangailangan mo, but your wife is a gift, a precious gift from God, something that is valuable, something valuable entrusted to you by God. Lagi mong sinasabi, honey, sa dinami-dami ng babae sa mundo, yung asawa mo ang binigay sa iyo ng Panginoon.
2: Kayo ang pinagtagpo ng Panginoon, di ba? Out of the millions and billions of people in this world, can you imagine, kayo yung pinagkaisa ng Panginoon dahil merong purpose ang Panginoon sa inyong mag-asawa.
1: Yes. Hindi po siya tool, yung mga wives, hindi po siya tool to simply meet your needs, your physical needs, but a partner whom you are called to walk with in life. Napakaganda. When you begin to see your wife as a blessing, nag-iiba po yung perspective nyo, eh, di ba? You treat her with more honor, you treat her with more gratitude sa Panginoon na, Lord, thank you, ha, bless mo ako kay Claire, precious siya for me, regalo mo siya sa akin. Mas aalagaan mo yung asawa mo. You become more intentional with your words, with the way you speak to your wife, with the way you treat your wife. You will recognize her as something worth a jewel. Hindi porket na ikaw yung nagtatrabaho, yung asawa mo walang trabaho na, eh, sa bahay lang naman yun, eh. Ano pa bang gagawin yan? Ano pa bang silbi niyan? Kundi mag-asikaso sa bahay, sa mga anak. Diba? Pero kapag nakita mo na kahit walang trabaho, yung asawa ko, homemaker siya, but she's a precious gold entrusted to me by God, mag-iiba yung pananaw mo sa asawa mo. Diba kapag may natanggap ka na regalo, honey, na inaasam-asam mo matagal na, something that you truly value, aalagaan mo. Kapag nakamit mo na, aalagaan mo siya. Hindi mo lang itatapon kung saan-saan o itatago kung saan-saan o pababayaan, but you will protect this gift. You will cherish this gift and you will make sure that this gift is well taken care of because you know how precious it is to you. Ganyan din, mga kaagapay na lalaki, ang mga misis ninyo. When you see your wife as a gift, you will naturally take care of her. You will naturally prefer her. Uunahin mo siya. Uunahin mo siya. Mamahalin mo siya. And again, in practical ways, how can you take care of your spouse? In natural ways, Bong, di ba? Simple lang. Halimbawa, kausapin mo siya with kindness and respect. Kahit sa mga simpleng conversations nyo. Kapag halimbawa na nagkikwento yung asawa mo, hindi mo sasabihin na, sige na, Hana, ano yung gusto mong point na sabihin? Kasi minsan yung mga babae, pasikot-sikot pa, di ba? Makikinig ka patiently, di ba? Hanggang sa makuha mo yung point ng asawa mo, di ba? Yung mga small conversations, di ba? Hindi mo i-dismiss yung feelings niya. Kahit busy ka, you will make time for her na. Ito, sana Bong, di ba? Na, Han, alam mo, sobrang busy ko sa work. But you know what? Itong Friday, I will take the afternoon off. Mag-date tayo, Han. Di ba? Punta ka sa office, mag-date tayo. I will take the afternoon off for you. Di ba? Ang sarap naman talaga mapakinggan nung gano'n na alam mong sobrang busy yung asawa mo. Pero he would really be intentional in making time for you. Di ba? So, magkasimpleng gano'n lang, honey.
2: Tama, honey. Alam po ninyo, mga kaagapay, when a husband truly sees his wife as a gift. Ito yung sinasabi mo, honey. Regalo ito ng Panginoon, eh. Hindi ba? At kapag galing sa Panginoon, di ba sabi nga, every good and perfect gift comes from above. So imaginein mo, ito regalo sa atin ng Panginoon. And ako, I just can't imagine kung wala si Claire sa buhay ko. Di ba? So I really treasure you, honey. I really consider you as one of my greatest gift coming from the Lord.
1: Thank
2: diba?
1: You.
2: So pag ang mga asawang lalaki, eh ang tingin nila sa asawa nila ay regalo, he does not take her for granted. Yes. Di ba? Bahala ka nga sa buhay mo. Diba? Basta ako, okay ako. Diba? Basta ako, maayos ako, bahala ka.
1: Honey.
2: But instead, he treasures her every day. Araw-araw, binavalue niya yung asawa. Kasi regalo nga yun na bigay ng Panginoon eh. Knowing that she is a blessing from above, that she is a blessing from God that should be honored, should be protected, and should be loved.
1: Sabi ni Jenny Ferrer, Peña Flor, makinig ang mga husbands patiently. Makinig daw kayo mga husbands. Nakikinig din sa atin ngayon si Faustina Habla. At sabi ng mommy, binuko ka, binisto ka ni Claire. Tama si Claire. Di ba, mami? Masungit si Bong. Diba?
2: Meron din tayo, honey, mga kaagape na nakikinig. Yung mag-aasawa pa lang o mga wala pang asawa. Like sabi dito ni ano ni Evelyn Picar, opo, gagawin ko din po yan sa husband ko. If ever, meron na po akong husband. And this is also such a good reminder para dun sa mga seriously dating couple, honey, no? Na wag natin hanapin yung kabuuan ng pagmamahal sa ating magiging asawa. Diba? Dapat pag nag-asawa po kayo, siguraduhin nyo na buo ka na as a person, as a bilang isang Kristiyano. At yung mapapangasawa mo, dapat buo din. Hindi pwede yung tinatawag na, itong mapapangasawa ko, ito yung magpupuno ng magbubuo sa akin. Ang ramification po yun is that dapat buo ka, buo din yung asawa mo para pag nagsama kayo, you are whole together as a couple.
1: Ani, pinabati ko rin ng good morning si Tita Marie Alfonso, si Damir Beitong, good morning.
2: Mm-hmm.
1: At si Len Hante ng Via Hante Tours and Travel. Yeah. Hi Len. Honey, review muna tayo. How should the husband treat his wife? Number one.
2: Okay, number one. Ang ating yan. Love her sacrificially like Christ.
1: Okay, number two.
2: Number two, lead spiritually with example and not control.
1: Number three.
2: Ikatlo, value her as a gift and partner.
1: Ayan.
2: And teamwork, no?
1: Magmadali na tayo. Number four na, honey.
2: Number four, ako pala yun. Be gentle, life-giving, and understanding.
1: Yes.
2: Sa Tagalog to, maging mahinahon. Ano yung life-giving sa Tagalog? Magbigay buhay at magiging maintindihin,
1: maunawain,
2: hindi ba? Yung sabi nga sa Fruit of the Spirit, love is patient, hindi ba? In moments when your wife is tired, dahil pagod si wifey, maraming ginagawa, o busy din sa trabaho, o busy sa bahay, emotional or overwhelmed, di ba? Medyo overwhelming, honey, no? This is where the depth of a husband's love is truly seen. Yung lalim ng pagmamahal ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae, hindi sa madadaling araw, but in the hardest ones, di ba? Yung sa mahihirap, yung sa mga pagkakataon na nasusuka, o napagod din. Gentleness po is not a weakness. Yan, let me clear on that. It is a strength under control. Even when you can react strongly, you choose to respond with patience, kindness, and care. Diba? Minsan kasi, tayo pong mga husband, madali din tayo ma-provoke. Ako, honestly, kaaminin ko yan. Minsan, madaling uminit yung ating mga ulo at magtaas ng ating mga boses sa ating mga asawa. Batandaan po natin, mga kaagapay, mga husbands, our words have the power to build up and break down. It has the power to build and destroy. It can scar you. Hindi ba minsan mayroong mga salita na minsan pagsisisihan natin na bakit ko ba ito nasabi sa asawa ko?
1: Yes.
2: To encourage or to wound. We have actually two options, mga kaagapay. Sasaktan ba natin o i-encourage natin? That is why choosing life-giving words matters so much. So you choose, should I say words that will hurt my wife or should I encourage her? Understanding your wife goes beyond the correcting her actions. It means learning her heart, listening to her, makinig tayo, and being sensitive kung ano yung pinanggagalingan niya and understanding that you create a safe place when your wife feels loved, valued and secure.
1: So dapat daw maging gentle sa asawa, life-giving, and understanding even through your words. At bilang ako naman, honey, bilang babae, I would say that we are naturally sensitive and emotional. Totoo po yan, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Kapag nataasan lang ako nga ng boses ni Bong, nataasan ako ng boses ni Bo, parang dinadamdam ko na siya, nagiging sensitive at emotional ako. And sometimes, our many words come from a place of care, concern, and love. Not to nag or hurt your husband. Kasi ako ganun po eh. Minsan kapag nire-review ko si Bong o may mga nasasabi ako sa kanya, nadadamihan siya sa salita ko at kala niya nagnanag ako sa kanya. But I always tell Bong na yung mga words na sinasabi ko sa'yo, madami man kasi that is how we are wired.
2: Mm.
1: The intention and the wisdom behind those words, Bong, is not to nag you or not to provoke you. But out of concern, 'di ba? Para maayos tayo. So dapat meron

0: issue o walang higwaan pa na
1: Yes.
0: ma-ignite.
1: So
0: So,
1: again, ito pong number four, gusto nating i-remind yung mga mag-asawa na parang common scenario sa kanila na nag-uusap sila and then sasabihin ng lalaki sa babae, you're such a nagger, di ba? And yung babae naman may gusto lang ipaliwanag. Yung pong sa mga moments na ganun, na talaga mapoprovoke yung lalaki, sana po yung mga asawang lalaki mas maging understanding, mas maging more patient sa inyong mga asawa. Minsan po, nakukulitan kayo talaga sa amin, Bong. But in those moments, we are just simply trying to be heard, to be understood, and to remind you of what matters to us. Na hindi kami against you, but we are for you. We are here to walk with you, to support you. We are here to grow together. So yun naman yung mga babae na sometimes parang nakukulitan ka sa amin, pero sa totoo lang, nagsasabi lang kami sa iyo because we want to support you. We want to make this marriage work.
0: Pero alam mo, honey, love flows naturally kapag nire-respeto ng asawang babae yung
1: Yes.
0: kanyang asawang lalaki, hindi ba? Kasi yan nga yung lagi natin sinasabi, yan yung air hose namin mga lalaki. Respetuhin ninyo kami. Huwag nyo kaming sigawan, huwag nyo kaming angilan because we don't like that.
1: Yes.
0: Dahil pag ginagawa nyo sa amin yan, we are like being choked. Air hose namin yan eh. Para kaming sinusuffocate, para kaming sinasakal.
1: Yes.
0: So magandang paalala din sa mga asawa na irespetuhin yung mga asawang lalaki kasi pagka nirespeto nyo yan, maniwala kayo. Love will continue, will flow naturally sa pagsasama ninyo.
1: Yes. That is why this work both ways, ano? Yung mga babae din naman, ang dali kasi nilang i-take, i-perceive na kapag nagtaas tayo ng boses sa kanila, talagang na-perceive nila as disrespect.
0: That's
1: Diba,
0: right.
1: Hanit? Ako, like minsan, unaware ako na, ha? Na disrespect na pala kita, na ba't ka ba nainis, Bong, nasasabi niya, eh kasi nagtaas ka ng boses, I feel disrespected. Ha? Napataas, nagugulat tayo. So pasintabi rin sa mga misses naman, na minsan, let us be careful with the tone of our voice, kasi that sets the atmosphere in the room.
0: That's
1: kapag
0: right.
1: yung tono natin napapataas, kahit na wala tayong intention na disrespetuhin sila, they perceive that as disrespect.
0: Or minsan, honey, yung nagtatanong ka, tapos hindi ka sinasagot, pero alam mong narinig ka. Di ba minsan nakaka-disrespect din yung mga ganun?
1: Yeah. Pero nung nasa MOA tayo, tinatanong mo ko kung sino yung kausap ko, akala mo hindi ako nagsalita. Sinabi ko si Paris. Hindi mo lang narinig kasi napakaingay sa parking ng MOA.
0: Let's move on.
1: Yes. So yun talaga yung ano lang namin, kaagapa. Yun lang po yung pagtatalo namin the other night, Pastor Danny. Tinatanong lang niya sinin kausap
0: Not last
1: ko
0: night.
1: Sa phone.
0: Oh,
1: other night.
0: Oh.
1: Tinatanong lang niya sinin kausap ko sa phone, sinabi ko, it's Paris. Hindi niya narinig kasi nasa parking tayo, ang daming dumadaan. So akala ni Bong, hindi ko siya sinagot, pero sinagot ko siya.
0: Moving on to our point number five.
1: Minsan kasi din, linis-linis ng tenga, diba? Sinasabi ko kay Bong, ang lakas niya ng volume ng TV, Pastor Danny, kaya minsan hindi na yung pandinig niya, hindi na maayos. Okay, number five. Stay faithful in heart, mind and actions. Maging loyal sa asawa, sa puso, sa isip, sa kilos. Faithfulness po is not just about what you do physically, na wala kang extramarital affair. Oh, proud ako kasi wala akong extramarital affair. Pero it begins in your heart and in your mind. What you choose to look at, what you allow yourself to think about, and what you entertain all shape the direction of your life and your marriage. Tandaan niyo po, a godly husband guards his eyes, his thoughts,
0: ouch,
1: his intentions, because loyalty po mga kaagapay is built long before temptation ever turns into actions. Ang ganda nito, Bong. Kaagapay, loyalty is built long before temptation ever turns into actions. Anong ibig sabihin? Bago pa dumating yung temptasyon sa inyo, dapat built in na yung loyalty ninyo sa asawa nyo, sa puso nyo. Kumbaga, ano na, innate na yung loyalty mo sa misis mo. Hindi yung kapag andyan na yung temptation na, oh no, I have to be loyal. I have to be loyal to Claire. Kailangan loyal ako, na doon mo palang bubuuin yung loyalty sa puso mo. No, it will not work that way. Bago pa man ikaw i-tempt ni Satan, kailangan buo na sa puso mo, sa pagkatao mo, na loyal ako sa asawa ko. I love my wife. I will not do anything to hurt my wife, to hurt my children. Dapat ganun, honey, di ba?
0: Pwede ka ba, honey, faithful lang sa puso, but sa mind, kunyari sa

0: medyo eh, nakakaisip ka rin ng mga, for example, lustful thoughts, hindi ba? Pero sa puso mo, I know na hindi mo gagawin. Pero in your minds, misa kung ano-anong temptations, nag-run yung sa isip mo.
1: Honey, di ba sinagot ka na ng Bible? Ano ba yung nasa Bible? You commit adultery, hindi lang kapag ginawa mo yung action. But when you look lustfully at a woman, you already commit adultery. Ganun yung standard ng Panginoon. So meaning to say, kapag ikaw hindi ka loyal sa misis mo, sa asawa mo, sa puso mo, sa isip mo, that is counted as adultery. Kung may nakita kang babae, hindi po si Bong yan, ha?
0: Calm down, ha? Hindi,
1: yes.
0: Natanong ko lang. Alam ko yung sinasabi
1: ko. Hindi, ikaw yun. Kapag may nakita po kayo na babae, and then umikot na yung, naglaro na yung isip nyo na kung ano-ano, and you know that it grieves the Holy Spirit of God, diba? That is really disloyalty both to the Lord and to your spouse. And sabi ko nga, Bong, itong loyalty na to pinapakita sa everyday decision mo. Halimbawa, laging sinasabi to ng mentors natin, ni Pastor Danny, ni Sister Don, when you travel, mga kaagapay, it is wise and honoring to bring your wife with you whenever possible. Yes.
0: Ulit-ulit, ha?
1: Yeah, this is for the kaagapay. Natutunan na natin to, honey, pero ang daming may hindi alam nito. Yes, costly na. Sister Claire, alam mo ba yung sinasabi mo? Hello? Ang mahal ng pamasahe sa eroplano ngayon, ano? Yes, it may be costly. But remember, keeping your marriage protected will cost far less than the damage po that comes from a broken trust. If a marriage po is destroyed kaagapay, it does not only affect you as husband and wife, but it affects your children, their future, your home, and even your ministry. Ang dami kinikwento sa atin nila Pastor Danny na mga ministers, mga pastors, nag-travel alone. Sobrang kampante, tiwala sa sarili nila. Nag-travel alone and the temptation happened, Bong. And they gave in to temptation. Nasira, hindi lang pamilya nila, pero yung ministry nila. And the many people who look up to them, the many people na dinisciple nila, lahat nasira, di ba? Because of that simple, na maiiwasan sana, nag-travel ka, na kampante ka sa sarili mo, minister ako, no, pastor ako, tatag ko, o nagbo-broadcast ako.
0: Yes.
1: Diba, kampante ka sa sarili mo, pag kaagapay na lalaki, kapag nag-travel po kayo out of town man yan, out of the country, make it a point to tag your wife along with you. Tandaan po natin yan. Kasi po, ang enemy talaga naman, honey,
0: cunning,
1: nagki-creep in yan sa mga unguarded moments. Faithfulness po means setting boundaries, being mindful of your actions, and choosing to honor your wife even in private moments. Sabi mo nga yung wala naman si Mrs. mo, hindi naman alam ni Claire, hindi naman niya nababasa yung isip ko. Pero may nakita akong babae, ang ganda talaga, di ba? Ang sexy, morena, o mistiza. Di ba? Yung faithfulness po kahit sa mga moments na wala ang Mrs. mo. It is being intentional with how you think, what you think about, how you relate to others. That's nandyan right, man. Yung sabi nga ni VJ one time, di ba? Ni Camille pala, na sabi ko kasi, dapat yung mga asawang lalaki, kapag kasama yung asawang babae, hindi mo pupurihin yung opposite sex sa harap nila. But then, sabi ni Camille, Sister Claire, hindi lang dapat kapag kaharap yung misis. Even sa talikura na hindi mo kasama yung misis mo, may na-meet ka na babae, hindi mo pupurihin na, I love your ganyan, I love your dress, I love your get up. Hindi mo pupurihin na gano'n, diba?
0: Kani, alam mo, last night, sabi rin ni Pastor Danny Urquico sa D-group namin, mas madaling ayusin yung problema sa opisina kaysa problema sa bahay.
1: Yes.
0: And that is really true. In fact, yun yung nagrema sa akin kagabi, na parang one-liner ni Pastor Danny, which is talagang totoo nga. Ano? Kung meron kang issue, kunyari meron kang dapat unang ayusin o dapat gawin, unahin mong ayusin ang problema sa pamilya mo. Kasi kapag maayos ang pamilya mo, pag maayos yung relationship mo sa asawa mo, maayos yung relationship mo sa mga anak mo, it will cascade down to your work.
1: Yes.
0: Magiging maayos din yung trabaho mo, hindi ba? So kung papipiliin ka, mamimili ka, siguraduhin mo na uunahin mong ayusin yung issue mo sa pamilya mo o yung mga challenges sa pamilya mo. Kasi ang trabaho sa office, yung mga trabaho sa opisina, mas madali lang yan, eh. Di ba? Pag maayos ang pamilya, definitely magiging maayos ang takbo ng office.
1: Natatawa ako kasi sabi
0: So.
1: ni Pastor Danny, move on na daw. Kumbaga, move on na nga, paulit-ulit pa, di ba? Sabi naman ni Lynn Len Soriano, salamat po sa topic, relate na relate daw siya. Sabi ni Shen Corsiga, maganda po ang topic, importante sa mga may mag-asawa. God bless you
0: Oh.
1: po. Nanonood din sa atin si Tina Sakilaya ng UCCP sa bang.
0: Yon. Hani, meron dito nag-comment din. Sabi niya si Lori Reyes, sabi niya, praise God at may ganitong topic, especially sa husband and wife, on how to be a strong relationship sa marriages, marriage life. Nakaka-bless at nakaka-inspire po kayo sa iba. Thank you, Lord. Thank you po sa inyo. God bless you po, Ma'am Claire and Sir Bong. Meron
1: Praise
0: tayong
1: God.
0: invitation na kausap ng isang araw, honey, no? By Jen Wadben sa
1: Sa
0: Pampanga.
1: Pampanga. Angeles, Pampanga.
0: Angeles, Pampanga. I-announce po namin yan. Pero parang so far, parang 300 couples will attend ata, hindi ba?
1: Yes,
0: So I don't know
1: sir.
0: kung if they are open to yung mga nearby churches o exclusive lang para sa kanila. But we already said yes to that invitation. So looking forward tayo dyan. And next Sunday, honey, we have a speaking engagement also sa anong church to nila, Kuya Joe?
1: CMGO.
0: CMGO. Yan. Nandyan po kami on Sunday sa kanilang Sunday service po. Kami po ang speaker
1: sa
0: dyan.
1: kanilang church anniversary. Happy
0: Yan.
1: anniversary to CMGOists. And number six, honey.
0: Okay. Number six, handle conflict with humility and grace. Yan.
1: Ano ibig sabihin
0: yan?
1: Para sa mga kasawang lalaki.
0: Handle conflict with humility and grace. Ano ba yung handle sa Tagalog, honey? Hawakan? Hindi.
1: Eh, ginawa ko namang literal eh. Manage conflict.
0: Manage conflict. I-manage natin yung conflict nang merong humility and grace. Ang ganda niyan. Mga kaagapay, marriage po is not a competition. Ito yung lagi natin sinasabi. Dapat you work as a team. Teamwork po tayo. Kumbaga sa basketball, kayo po ay magkakampi. And there is no winner in an argument.
1: Totoo.
0: At lagi natin sinasabi rin ito, paalala natin, honey, na what's the point of winning an argument if at the end of it, nag-away kayo ng maigi and worse, naghiwalay kayo. Meron kasi mga couples, honey, na sad to say, na nagpapagalingan, di ba? Nagpapaligsahan.
1: Yes.
0: Hindi, ako ang tama. Listen to me. Ito ang tama. Itong sinasabi ko. Then he will make sure or she will make sure na i-state ko yung point ko. But at the end of it, come to think of it, nag-away po kayo o naghiwalay kayo. And when conflict arises, both husband and wife lose its unity and it is already broken. Nasisira kayo eh, di ba? Kaya po napaka-importante to handle disagreements with humility and with such grace. Learning to say, I'm sorry, will not hurt you. In fact, learning to say, I'm sorry, is such powerful because it opens the door for healing and restores connection. Minsan yung simple na, honey, I'm sorry, I think I'm wrong. I think nagkamali ako.
1: Yes.
0: Napakalaking bagay po niyan. And learning to forgive quickly keeps the heart from becoming bitter and help protects the relationship from lasting damage.
1: Yes.
0: Hindi ba, honey, yung matuto kang magpatawad at matuto ka rin move on at mag-forgive, hindi ba?
1: Yes.
0: Pride only creates distance and slowly destroys intimacy.
1: Yes.
0: But humility, mga kaagapay, brings restoration and keeps the love strong.
1: Natutuwa ako kasi kaagapay, noon nga nagkaroon kami ng konting tampuhan ni Bong overnight, kinabukasan, nung magko-coffee na kami, nag-sorry siya. Diba? And I praise God for that, honey, na na-realize niya yung mali niya, nag-sorry siya. And alam mo, grabe yung power ng words na I'm sorry. When the husband really takes responsibility kapag mali sila, it deeply touches the heart of God. Nung sinabi ni Bong na, I'm sorry, sorry. And then nag-pray kami in our prayer, in our couple prayer time, nag-sorry siya sa Panginoon. Grabe, nakaka-melt ng puso. Diba? Nakaka-believe din. Parang mas nakaka-respeto sa asawa mo na, oh grabe, na-realize, di ba, yung mali niya and he took he was very accountable of what he did, di ba, at nag-sorry siya. Nakakatuwa, honey, di ba? Nakaka-proud. Proud moment yon for the wives kapag ang asawa mong lalaki eh nag-sorry, di ba? So, huwag po tayong mahiya, mga husbands, na mag-sorry sa asawa o sa mga anak kapag talaga naman alam nyo na may nagawa kayong hindi maganda.
0: Malaking bagay, honey, kasi na merong nagme-mentor sa inyong mag-asawa.
1: Yes.
0: Meron kayong accountability partner and we praise God for the lives of Pastor Danny and Don Urquico. Mm-hmm. Ako sa totoo lang, honestly and boldly, ilang months na tayong nakakasama natin si Pastor Danny and Sister Don, yung pagme-mentor nila, yes, sa atin, ang laki ng pagbabago na nakita ko kay Claire at nakita ko rin sa sarili ko. And I really praise God for that and appreciate Pastor Danny and Sister Don. Salamat po.
1: Totoo, kasi dati kaagapay, ang importante talaga yung may accountability group kami, nagme-mentor sa'yo. Kasi dati ganun, pag magkakainisan kami ni Bong.
0: Nako, si Claire po, grabe.
1: Ikaw nga dyan ang complain ko. Hanggang sa tumagal na lang yung away o na just sweep it under the rug, tapos wala na, di ba? Pero alam mo, nagkakairitahan kayo kasi hindi nyo na close, di ba? Hindi nyo na heal yung area na yon. Pero now na may nagme-mentor sa inyo, parang you are really always reminded na, dapat matapos yan, maklose yung tampuhan na yan, magkaintindihan kayo, magkapatawaran kayo. It's easier.
0: And one thing we learned, honey, yung kailangan i-process ninyo. Kung meron ko yung issue, you process it, yes, after na kalmado na kayo parehas.
1: As husband and wife.
0: Sabi ni honey, sabi ni Josephine Hernandez, I agree, Brother Bo.
1: Yes.
0: Thank you, Josephine.
1: Ito pa rin si Mary Rose Chonlo. Hi, Maria, we miss you so much.
0: Sabi ng mami ko, ang ganda daw ng mga advices natin. Thank you, mami. Mag-ingat ka dyan sa South Carolina.
1: Okay, number 7. How should the husband treat his wife? Number 7, create a safe, stable, and God-centered home.
0: Yan naman dapat, honey.
1: Mga lalaki, kayo po talaga ito, di ba? Bilang leader sa pamilya, yung tahanan po dapat lugar na may kapayapaan, hindi dapat puno ng takot o tensyon na yung mga anak nyo ayaw na umuwi kasi ayoko na umuwi na maaga sa bahay, pagtulog na lang ang mommy at daddy ko kasi wala naman, puro tensyon, puro away. Pangit yun, ha? Di ba dapat excited yung anak natin umuwi sa bahay natin kasi alam nila na may peace. Di ba? God-centered home yung bahay nyo. The way a husband speaks, reacts, and makes decision greatly po talaga affects the emotional atmosphere at home. A husband po plays a key role in providing that stability, honey. Hindi lang financially but emotionally and spiritually. Kasi minsan, good provider nga yung tatay mo. Ang galing, lahat ng hinihingi mo, nabibigay niya pang tuition fee, baon. Pero grabe, ang kapalit naman nun, may tension lagi sa kanila ng magulang mo. Wala din, ha? Di ba? So, hindi lang talaga pagiging financial provider yung kailangan natin sa tatay natin. Pero kailangan spiritual, emotional, mental, di ba? Andyan ka din, honey, para to take the lead. Ikaw yung magli-lead ng dasal. Ikaw yung magli-lead sa amin to get to know the Lord. Na sabi mo nga, paalalahanan mo yung asawa mo, honey. Nag-devotion ka na ba? Nagbasa ka na ng Bible? O, anak, nagbasa na ba kayo ng Bible? Kayo yun, honey, di ba? Kayo dapat yun. So, kailangan talaga, intentional po ang mga tatay, ang mga asawa, para i-lead yung pamilya, para mas maging intimate yung relasyon nila sa Panginoon. And thus, creating a really safe and stable atmosphere at home.
0: Yeah. Siguro, honey, ang magandang tanong na i-process ng ating mga listeners at mga kaagapay is our home safe? Is it stable? Is it God-centered home?
1: Yes.
0: Or it's the other way around? Mm-hmm. And real talk tayo, honey, no? Maraming mga kabataan ngayon na dinidread nila umuwi sa bahay.
1: Yes.
0: Merong mga kabataan, may mga yung generation ngayon na ayaw umuwi sa bahay. They would rather spend time sa mga kaibigan nila. They would rather spend time in a bar o makipag-inuman. Dahil ang tingin nila sa bahay nila, wala naman akong mapala sa bahay namin. Away ng away ang mommy at daddy ko. Puro strife, di ba? Puros away ang nakikita ko doon. Walang stability. Hindi namin nakikita si Lord sa buhay ng mommy at daddy ko. So magandang katanungan and a gentle reminder also for even for believers, honey, for Christian families na tanungin natin ang ating bahay ba is a safe, stable, and God-centered home.
1: Honey, gusto ko lang i-greet. Nakita ko si Sister Jazz Reyes. Hi, Sister Jazz. Kadi group natin to sa sound.
0: Okay.
1: We missed you last night. Sabi ko, Sister Jazz, so blessed by all the practical wisdom. Thank you, Brother Bong and Sister Claire.
0: Hi, Jazz.
1: Ayan. Okay, number 8 na po tayo.
0: Number 8.
1: I think this is the last, honey.
0: Hindi pa, meron pa. We have until... this is the last one. Number 8.
1: Okay.
0: Grow together, support her calling, and stay consistent. Ang dami nito, honey. Ah. Hindi dapat, mga kaagapay, lumiliit yung asawa mo sa marriage.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Ang ibig sabihin yan, yung parang
0: oo.
1: Your spouse or your wife feels belittled.
0: That's right.
1: Diba?
0: Yung feeling niya, wala siyang value, wala akong contribution, wala naman akong
1: nag-contribute
0: dito sa bahay na to. But instead, she should flourish.
1: Yes.
0: She should grow. Hindi ba? Dapat continuous yung growth niya. Hindi ba? At saka dapat, ano yung flourish sa Tagalog, honey?
1: Magta-thrive.
0: Magta-thrive or sa Tagalog.
1: Yayabong.
0: Yan.
1: Yayabong.
0: And as a husband, one of your roles is to make sure na suportahan natin yung kanya mga dreams, yung kanya mga calling, and her walk with God.
1: Yes.
0: Napakaganda niyan, honey, no? Encourage her to pursue what God has placed in her heart.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw, honey, ano ba yung nasa puso mo? To suportahan ko yan 100%. And be someone who believes in her even in moments she feels unsure.
1: Mm-hmm.
0: Kasi minsan, ikaw pa, minsan may mga husband na, ano ba yan, tigil mo na nga yan, mga pangarap mo maging artista. Diba? Mga ganyang bagay, diba? When a husband supports his wife's growth, he is not losing anything, but alam po ninyo, he is actually building a stronger and healthier relationship where both of you can thrive, where both of you can grow together in faith and in purpose. Kasi meron pong purpose ang Panginoon sa inyong mag-asawa. Meron pong tinatawag na one flesh calling, honey, no? Merong pagkatawag ang Panginoon sa inyo at
1: yes,
0: na dapat nating lakaran.
1: Ani, alam mo, I just had this unction to talk and speak to the husbands na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Especially po kung kayo yung nag-work at nagdadala ng income at yung babae, yung asawa niyo po, homemaker, nasa bahay lang. You know, you have to bless your spouse. Hindi lamang po financially, but sabi mo nga, Bong, you have to bless her with so much that she would not feel belittled in this marriage, in this relationship. Kasi ang hirap po kapag yung asawa niyong babae, she would feel worthless na wala naman ako naaambag, pinararamdam na asawa ko na sa kanya nanggagaling lahat dito, na ako pinapakain lang niya o binibilihan lang niya. But you know, you have to support your spouse kahit emotionally na, are you okay? Okay ka ba? O meron ka bang gustong bilhin? Meron kang gustong gawain? Kung yung asawa niyo, for instance, gustong mag-online business, or may gustong, oh honey, I want to take this class online, can I do that? O sige, hon, magkano ba yung tuition fee dyan? O magkano yung registration fee? Yung mga things like that, you have to make your wife feels valued. Hindi yung porkit ikaw ang nagtatrabaho, wala ka nang pakialam sa asawa mo dahil na sinusuportahan ko kayo, pinoprovide ko lahat ng pangangailangan nyo. May mga times kasi, honey, kapag lumalabas yung mag-asawa, kawawa yung babae. Especially, honey, yung mga wala talagang pambili ng gamit, ng damit niya. Ikaw ito na porkit nag-opisina ka, sobrang postura ka, you buy yourself clothes, gamit, sapatos, pero yung misis mo, wala, di ba? Pag nga daw yung misis mo, kung ano yung sinasabi, honey, kung ano yung misis mo,
0: it is a reflection.
1: Reflection of how well you take care of your wife. So kung ang misis mo maganda, wow, blooming yung misis niya, wow, ang ganda ng misis niya, di ba? Reflection yun sa'yo. That means to say, inaalagaan mo siya, pero yung misis mo, mukha ng loss siyang and all, kapintasan mo yun kasi hello, andyan ka. Anong ginagawa mo? Why does your wife look losyang? Baka hindi mo binibigyan ng pangbili ng damit, ng makeup, or hindi mo man lang paggupitan o ipa-facial. You know, I just want to speak to the husbands here who are working and yung mga asawa niyo, homemaker, you have to bless your spouse. Bless your spouse kasi tandaan niyo, yung money po na yan, hindi niyo money. Pera niyo po yan. Dapat good steward kayo ng pera na pinagkakatiwala ng Panginoon for the marriage, for the family. It so happened, kayo lamang po ang pinararaanan ng blessing. You have to be faithful in sharing that money to your non-working spouse.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kapag po winidhold nyo yung blessing na yan sa asawa ninyo, the Lord might take it from you. And the Lord might give it to your wife instead na, ganyan ka ha, madamot ka sa asawa mo, bibigay ko yung blessing sa asawa mo, sa kanya ko padadaanin. Diba, honey? So let's bless our spouse, lalo na po kapag housewife, homemaker yung mga misis nyo. Kung may pangarap siya, let her flourish.
0: Yes. Mga kaagapay, for those who are watching in GCTV, those who are in Facebook, those who are in YouTube, kayo na po ang humusga kung ako po ay mabuting asawa. Tignan niyo po ang itsura ng aking bahay. Flourishing, okay. Napakaganda po. So, ibig sabihin, ako po ay...
1: Grabe naman yan. Siya pala ang nag-benefit ng comment at feedback. Hindi. Totoo yan, honey. Ano? I praise God for Bong. Kasi kapag nasa mall kami, siya yung nagsasabi na, honey, bagay ang damit na yan sa'yo. You want that, bilihin mo, di ba? Mm-hmm. Minsan ako pa yung nagsabi, Dina, over na ako sa shopping spree ko this month, pero bilihin mo, ganyan, di ba? So I praise God for that, Bong. Mm-hmm. Tandaan po natin, marriage is not a competition. It is a partnership. Hindi po kayo magkalaban, pero magkatuwang. Your wife's strength is not a threat. Blessing po yon sa inyo. So kung ang asawa nyo magaling din tulad nyo, blessing po yan. Huwag kayong ma-threaten doon. Kung yung asawa po ninyo ay nag-grow, nag-flourish, blessing po yan. Pagpapala po yan sa Panginoon. Before we end, honey, let's just have a quick rundown. 8 things that a husband should do to treat his wife gently and nicely. Okay? Number 1.
0: Love her sacrificially. Like Christ.
1: Okay, number two,
0: lead spiritually with example and not control.
1: Number three, value her as a gift and a partner. Number four, be gentle, be life-giving and understanding.
0: Ikalima, stay faithful in heart, in mind, and in actions.
1: Maging tapat sa asawa na
0: babae. Sa puso, isipan, at sa gawa.
1: Number six, handle conflict with humility and grace.
0: Number seven, create a safe, stable, and God-centered home. Gusto ko yan.
1: Okay, and number eight?
0: At ikawalo, value her. I know. Tama ba? Really? Sorry po mga kagapay. Number eight. Nasaan ang number eight natin, honey?
1: Number eight. Grow together.
0: Support her calling and stay consistent.
1: Ayan. So bago tayo magtapos, honey, gusto ko lang batiin si Marivic Dichoso watching from Batasan Hills. Sabi ni Josephine Hernandez, I agree, Sister Claire. Si Evelyn Picard, binabati natin. Sabi ni Marlon Dado Hante, when pride goes unchecked, it can erode even the strongest marriage.
0: At sabi ni Charity Mejeliano, yes, Sir Bong, ha ha ha, beautiful wife, happy life. Yes, Ma'am Claire, handsome husband, happy husband. Thank you, yes. Charity.
1: Sabi ni Lorenzo Manabat, good morning, ang ganda po ng topic ninyo. God bless you. And sabi ni Josephine Hernandez, both spouses naman dumaan sa mga grabing issue, lalo na kapag tayong dalawang mag-asawa ay lumalaon, natututo tayo sa biyaya ng Panginoon. Yes, that's true. Si Edwin Salamanca, ang ganda raw ng topic, ang daming napulot na aral. Maraming salamat po kaagapay. Kala natin kulang tayo sa oras, ano? Pero tama lang pala. Okay, thank you po mga kaagapay sa pagsama niyo sa amin. Mag-close na tayo in prayer, honey.
0: You close in prayer.
1: Okay, hallelujah. Father, thank you so much, Lord, sa aming naging discussion sa araw na to. We speak a blessing to all the tatays, the daddies, the husbands who are watching, who are listening. We speak a blessing to them. We speak life to them. Patuloy niyo po sila, Panginoon, na pangalagaan. Patuloy niyo po i-build ang aming mga asawa, ang aming mga tatay into the kind of husbands and fathers that you have called them to be. Lord, thank you so much. We speak a blessing to all the families, marriages who are being represented by our kaagapay.
0: That's right. Ikaw kaagapay na nanonood sa mga oras na to, na probably nakikinig ka sa sasakyan. Ikaw na nakikinig ngayon. This is not an accident kung bakit ka nakatutok sa programa ng Family Matters. This is your divine appointment para sa Kanya. Alam po ninyo, isang simpleng panalangin ang nagbago sa buhay namin at magbabago sa buhay ninyo. Kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, we would like to invite you to say the simple prayer. You can say this with your wide eyes open. You can say this ang nakapikit ang inyong mga mata. Sabihin natin, Panginoong Diyos, ako po ay lumalapit sa mga oras na ito. Patawarin po ninyo ako sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Baguhin po ninyo ako. Naniniwala po ako na kayo ay namatay at nabuhay muli. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.
1: Sabi nga sa Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Mm. Alam niyo po, there is no perfect husband, no perfect wife, and no perfect marriage because we are all imperfect people. We are still growing, learning, and being shaped by God. Tayong dalawa. Marriage is not about finding perfection in each other. Hindi po yan. But it's really about allowing God to work both in us as we walk together. Mm-hmm. God uses our marriage to refine us, amen, to make us more Christ-like, sabi nga ni Pastor Danny kanina. Mm-hmm. So it's not perfection that makes a marriage strong, tandaan po natin, but it's your willingness to grow together. Bago tayo magtapos, binabati ko si Ate Jenny Pantoha and si Bishop Noel Pantoha, sikat sa social media. Si Sister Elisa Campana, insightful as always. Si Evelyn Picar, si Sister Dawn Urquico, sabi, I totally agree that Claire is blooming and glowing, so kudos to how you take care of her, Brother Bong Pineda. Hi, Sister Dawn. Uy, ang ganda-ganda ni Sister Dawn Kadupe. I love the color of her hair, everything. Very pretty.
0: Ano, hindi na Holy Week actor si Bishop Noel.
1: Oh, sabi nga ni Camille.
0: Social media, ano na siya. Sensation.
1: Natin si Camille Pratt sa magse-celebrate ng kanyang birthday next week. Happy birthday,
0: Camille. Happy birthday, Camille. See you soon.
1: Yes, ating mga BFFs din, si Bishop Noel, Ate Jenny Pantoha, Pastor Danny, si Sister Dawn, Camille, BJ, ayan, magkita-kita tayo, di ba? Dapat mag-part 2 na tayo ng ating episode na Everything Below the Bell. Ayan, salamat po mga kaagapay sa pagsama niyo sa amin ngayong araw ng Biyernes. Salamat sa lahat na umagapay sa atin sa Bukawi Transmitter Site, sa One Corporate Center. Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
0: At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda. Kaagapay niyong nagtataguyod
1: ng Pamilyang Pilipino. Happy Father's Day!
0: Happy Father's Day!
1: We love you! Bye!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong na...
3: Mga dapat himuon pagkatapos sa linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
4: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
3: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
4: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
3: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
4: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
3: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
4: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
3: Ini nga pahanungdog gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD kag sang FEBC, DXKI.
5: Ano ang unang-unang mong naiisip kapag narinig mo ang salitang tatay?
6: Tatay? Ah, siya yung disiplinaryan sa pamilya. Kapag kasabay mo siyang kumain, kailangan simot ang pagkain mo sa plato. Kung hindi, may palo ka.
7: Sa akin, ang tatay, ay nako, pampaglo lang yan sa buhay. Tingnan mo yung tay ko, pag nasa bahay siya, walang katahimikan. Palagi niya kasing inaaway ang nanay ko eh. Kami magkakapatid, lagi niyang binabatukan.
6: Para sa akin, ang tatay ay regalo ng Diyos sa pamilya. Gaya ng papa ko, mabait siya, mapagmahal sa nanay ko at sa aming magkakapatid. Nagtatrabaho siyang maigi para maging maayos ang buhay namin. Mahal na mahal ko ang tatay ko. Ipinagmamalaki ko siya kahit kanino dahil sa kanyang pagiging ulirang ama.
5: Ikaw, kung tatanungin ka kung ano ang salitang tatay, anong unang papasok sa isip mo?
8: Anak, bakit mo naman nagawang lumayas ng bahay natin? Ano bang nagawa namin pagkukulang sa'yo ng tatay mo? Ilang buwan kang hindi nagpakita sa amin. Hirap na hirap ang kalooban namin, mga magulang mo.
9: Patawarin niyo po ako, nanay. Nahihiya kasi akong umarap sa inyo eh. Natatakot ako na baka itakwil niyo ako dahil sa nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo po ako.
8: Anak, Matagal ka na naming pinatawad ng tatay mo. Ano man ang kasalanang nagawa mo, napatawad ka na namin, alam mo ba yan? Magsimula kang muli sa buhay mo, anak. Tutulungan ka namin. Dahil mahal na mahal ka namin, anak.
10: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Isang maganda at mapagpalang araw po ng Biyernes, mga kaibigan. Thank God, it's Friday, June 19, 2026. Kamusta ka, kaibigan? Kamusta po ang ating araw ngayon? Dito sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat, special po ang ating programa dahil isi-celebrate po natin ang ating mga tatay para po sa ating special program para sa Father's Day. At meron tayong makakasama later na isang anak upang bigyan ng pasasalamat ang kanyang tatay. So, sa mga kaibigan natin dyan ngayon na nakikinig at nasa bahay lang din, ano po ba ang mensahe ninyo para po sa inyong mga tatay? Pwede nyo pong i-PM or i-text sa text line number ng DXKI 09631801469. Pwede din po sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Dahil today sa programang Pagdayo Kag Pagpasalamat Kaupod ang inyong amiga-amiga Jen Robles Librado ay isa-celebrate po natin at pasasalamatan natin ang lahat ng ating mga tatay, daddy, lolo, no? Or kuya na tatay na din. Tito na tatay na din. Lahat ng mga ano ninyo, kapamilya dyan na kilala nyo na tatay na. So, pwede nyo pong i-share dito ang inyong mensahe para sa kanila. I-text lamang po doon sa text line number natin or i-PM sa ating messenger. Naka-live na din po pala tayo. Thank you kay Kuya Edgar sa pag-set up po ng ating FB Live. So, pwede nyo din po dyan ilagay sa FB Live natin ang inyong mga greetings, encouragement, and messages para sa inyong mga tatay. Alas 11:12 ang ating oras. Sige, para makarami po tayo, this time, batiin na po muna natin yung mga nagbo-birthday today. Sino po ba ang may birthday ngayong araw, June 19? Sige, ito po ang birthday song and anniversary song para po sa lahat ng mga nagse-celebrate today.

0: Happy, happy birthday sa lahat ng mga nagse-celebrate today, June 19, 2026. Happy birthday po sa aking FB, mga FB friend ko dito. Kay Auntie Sally Marcelo, happy birthday, Auntie Sally. Kay Kuya Robs Arsenas. Kay Ate Rhea Feldonia, happy birthday, Kuya Ate Rhea. And kay Sir Joey Plus, happy birthday din. And kay Brother El Cabron. And kay Sir Ralph Sostiger. Kay Sis Liam Butihin. And belated happy birthday sa aking mother-in-law kahapon, kay Mama Belly. Belated happy birthday po, Mama Belly. And kahapon din ang birthday ni Kay Maido. And kay Auntie Esther Melote. And kay Uncle Bernie Suway Baguio. Tuloy na remember ko din si Pastor Ed Sumatra, kahapon din yung birthday niya. Kasi nung kanyang wake nakita ko doon, kasabay pala sila ng birthday ni Mama Belly, na aking mother-in-law. So sa lahat po ng nagse-celebrate ng kanilang birthday today, happy, happy birthday. And sa mga mag-asawa na nagse-celebrate din ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Enjoy sa inyong celebration at huwag kalimutang pasalamatan, papurihan ng ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na ma-experience ang goodness and faithfulness ni Lord. Again, blessings! 11:18 ang ating oras, mga kaibigan, since meron tayong guest later sa second part po ng ating program. Ay ngayon, pakinggan na po muna natin yung ating verse of the day para mabigyan natin ng time later yung ating bisita. Isang... parang sabi ko, ang bilis, no? Ang bilis lumaki. Dati nung itong ating maging guest, parang bata-bata pa nito noon. Ngayon, dalaga na at magka-college na pala si ate. Okay, later na lang, isa-surprise ko yung kanyang tatay. So, alam ko nakikinig yun. So... later ko na lang ipakilala. So ngayon, dadako po muna tayo sa ating verse of the day.
1: Verse of the day.

Para po sa ating verse of the day, mga kaibigan, please open your Bible sa Exodus chapter 14, verse 21 to 22. Exodus chapter 14, verse 21 to 22. Alam niyo na po ba kung sinong story ang nandito? Isa din po itong tatay na. Exodus chapter 14, verse 21 to 22. And Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground, and the waters were a wall unto them on the right hand and on their left. So, itong tatay na to, ang dami niyang mga anak. Followers. Pero nakita natin kung paano niya nilid people of Israel. Even sa atin, parang imposible. Pero sa ating Panginoon, walang imposible pag tayo lamang po ay mag-obey sa Kanya. So, itong sa Exodus 14, 21 to 22, very, ano to, kung tayo ay titingin or magbasa nito, parang grabing miracle ang nangyari. Parang imposible. Imagine mo, no, na mahahati yung dagat at maglalakad sila na wala man lang kahit konting ano basa doon. Very dry ang kanilang malalakaran. Tuloy nakita ko yung merong sa FB na gusto niya ding hatiin yung dagat pero hindi nangyari. Pero dito talagang very dramatic miracle of deliverance sa mga people of Israel. So Moses stretched out his hand and God used a strong wind to divide the waters, and inalaw ng Diyos na yung mga Israelites ay dumakad doon sa dry ground sa gitna po ng dagat. At yung dagat ay nagiging wall, no? Side. Imagine mo, very dramatic yung pangyayari na yon. So, nangyari po yon dahil nag-obey itong si Moses. Dahil sabi nga ng Diyos sa kanya, O Moses, gamitin mo yung anong meron sa'yo, yung staff mo. At sa pamamagitan ng na yon ay nahati yung dagat. Pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. And dahil sa pag-obey ni Moses and dahil din sa divine power, makikita natin that God is in control. Kaya niyang utusan ang hangin, ang tubig na mahati siya, at tayo po ay at yung mga Israelite po ay makalakad doon. So ang Exodus is a very miraculous story nung talagang na-save or na-free ang mga Israelite

Israelite people sa Exodus event. At dahil din po sa kanyang pag-obey sa Panginoon, na free po yung Israelite peoples from slavery of Egypt. At kung titingnan natin, napakahirap ng kanyang trabaho ni Moses. Pero talagang nag-lead siya o ni-lead niya yung mga tao. At nakita din na experience ng mga tao yung mga impossible things, yung mga ginawa ng Diyos. So sometimes sa atin, ganun din po mga kaibigan. Merong mga imposibleng bagay, pero pag tayo po ay nag-obey kay Lord, kahit na imposible para sa atin, sa Kanya, walang imposible. Kayang-kaya niya pong gawin lahat. Siguro makarelate din yung ibang mga nakikinig ngayon. At later, no, pag-uusapan din natin yan, story ng isang anak. Sa kanyang tatay. Sometimes na nakaka-experience tayo ng mga imposibleng bagay, pero dahil andyan ang Panginoon, walang imposible sa Kanya. Sabi nga, kayang-kaya natin gawin lahat. Sige, ito po muna ang isang awitin. Walang imposible sa ating Diyos.

0: Tunay nga pong walang imposible sa ating Diyos, mga kaibigan. Na-experience niyo ba yon? Oh, maraming beses na nun. Sa akin parang imposible, pero kay Lord walang imposible. Alas 11:32 ang ating oras. And this time, you welcome na po natin ang ating magiging guest ngayong umaga. Siya po ay daughter ng isa sa ating faithful listener dyan sa Tacoronc City. Ito kung nakikinig siya, pero sabi ni ate, nakikinig daw si papa niya. So as we celebrate itong Father's Day, gusto nating marinig ang perspective naman ng isang anak na babae. Kung paano po siya na-influence ng kanyang tatay, guide at in-inspire, no? So, i-welcome na po natin sa kabilang linya po ng ating telepono, si Ate Rayel Shana Navarro. Ati, or tinatawag po namin ito siyang Ate Isha. Welcome, Ate Isha, dito sa Pagdayaw Kag Pagpasalamat.
1: Hello po, good morning.
0: Dalagang-dalaga na si Ate Isha. Parang kailan lang ate na ang baby face. hanggang ngayon naman baby face si Ate Isha. Pero parang naninibago ako Ate Isha. Nung nakita ko yung picture mo, ay dalaga na talaga si Ate Isha. Kumusta ka ate?
1: I'm okay naman. My times na nagbabantay sa pwesto kasi si mama lang nandito. So, why not help her din, di ba? And wala pa naman akong sasi. So, yeah, I'm okay.
0: Wow! Very good talaga si Ate Isha. tumutulong sa mama niya kasi dalawa na pala yung pwesto nila, Ate Isha, dyan sa Tacoronc. Baka meron kang gustong batiin, ate. Go ahead.
1: So, hello po mga kapatid, brothers and sisters in Christ. Kung di pa kayo familiar sa akin, I'm Ate Rayel Navarro and I'm here sa Tacoronc. I've been listening na sa DXPI for my whole life. Thank you, my parents. Mm-hmm. And binabati ko yung father ko dyan, especially sa isa naming pasto, hello pa, and kay mama na nandito sa akin ngayon. And also sa mga listeners sa Tacoronc, binabati ko po kayo sa buong Mindanao.
0: Oo. Ayun, talagang na-miss ko ito si Ate Isha, si Mami Abe, and si Daddy yes. Ray. Si Andre, may school daw si Andre ngayon eh. Mm-mm. Shout out pala sa mga magiging classmate ni Ate Isha. Mag-first year college ka na ate or second year?
1: First year po. Mm. Shout out. Sa kapatid din pala shout out.
0: Oo, si Andre. And Ate Isha, ano palang course mo nakukunin?
1: BS MedTech po.
0: Wow. Magiging yeah. Ano pala future doctor kung mag-proceed, no?
1: not really doctor, pero most especially sa lab po siguro ako, magaganong.
0: Ah, love sa ano, yung mga, sa blood, no? Mostly yun yung mga ginagawa ng medtech. Yun. So, Ate Isha, since sa Sunday na po, yung Father's Day, pwede mo bang maikwento sa amin si Papa Ray? Pwede mo ba siyang ma-describe? Kung meron kang description sa kanya, sige, i-share mo sa amin, Ate Isha.
1: Okay, so, if you describe ko si Papa in three words, I would say actions over words. Siya na type of dad. Kasi, hindi man niya ma-express verbally yung love niya sa amin, pero nakikita namin through his actions na hala, grabe ka hardworking ni dad talaga sa amin. So, yun lang, right times na nangungulit ako sa kanya about pa, ano, decision mo, yes or no. Tapos wala na siya may, parang hindi talaga siya verbal, pero instead, mm-mm, he showed it through actions talaga. So, I think halos lahat naman ng dads, actions through actions din, di ba? Kasi mga lalaki nga naman, hindi sila verbal mag-show ng affection sa family nila. And also, nagmana din ako kay dad ko on how or sa madaming ways. He is talented kasi he is siya yung parang nagiging man ng church namin. Siya yung nag-fix ng mga equipment and also sound check. He's also a drummer then and future pianist kasi tinuturuan ko siya. And also, siya din yung naging parang architect ng bahay namin. Kahit hindi naman architect yung major niya. Seaman siya dati. Can't you believe that?
0: Mm-mm.
1: And, ayun, minsan, nakanta rin. Minsan, nagiging pastor. Minsan, businessman. Minsan, nagiging speaker din. Actually, outgoing din siya na tao. So, I can say na he's also friendly, but he takes his faith on God seriously. So, yun yung description ko kay dad.
0: Wow, parang all-in-one. Hindi lang all siya 3-in-1 na coffee at isa, but all-in-1, no?
1: Pwede.
0: Oo, talagang masabi ko din na talented itong ninong ko, no? Proud din talaga ako dito. Yeah. Oo, kasi meron siyang mga ginagawang, ano nga yung ate, sound system, mga light, iba-ibang light, di ba?
1: Oo, lahat ginagawa niya.
0: Yun, so nakaka-proud naman, no? And I believe na narinig niya yung description mo, ate, action over words. And ngayon, Ate Isha, ano po yung, kung masasabi mo, kasi alam ko marami kang lesson na natutunan kay papa mo, paano ka, kung sino ka ngayon as Ate Isha, pero kung pipili ka ng isang lesson mula sa kanya, ano yun?
1: Ito, yung na-realize ko lang siya like few nights before kasi parang may nangyari sa amin. One lesson definitely is becoming fearless. Kasi may gusto akong i-share na situation where may pinapatry siya sa akin pahawakan na metal na may puro battery. Tapos parang natakot ako lang. Sinabi ko, baka mo kuryente ako, dad. Tapos sinabi niya, bakit ko naman itatamak yung anak ko, di ba? Basta ito. He's really trying to make me, becoming a fearless woman na dapat hindi ako mag-rely sa kahit kanino lang and also be independent. And not only sa mga ganun na stuff, pero he also teaches me na dapat yung I'll be myself. Kasi may times na natatakot akong minsan may nagbubully sa akin sa school. Hindi naman bully, pero I feel outcast. Kasi they may see me as awkward. Pero sinabi ni Papa na dapat huwag kang matakot sa kanila. Dapat sila ang parang matakot sa'yo kasi I am a child of God. Dapat maging fearless talaga ako. And hindi lamang sa akin yung sinuturo. The angry din to say mama, so it's like para sa family talaga yun siya na lesson. So ayun yung lesson.
0: Wow, nice, no? Na magiging ano ka, yung mag-stand, di ba, ate? Kasi darating din talaga yung time na siguro mapunta ka sa isang lugar na ikaw lang mag-isa, so makastand ka on your own. So ang galing, no, na gusto ko yung sinabi ni Daddy Ray sa'yo na hindi ako gagawa ng mga bagay na ikakapahamak ng anak ko. Yung parang ganun, no? So sometimes, yung mga tinuturo sa atin, Ate Isha, hindi po madali. Hindi yung parang komportable lang tayo, pero sometimes, pinadaan tayo sa mga mahihirap na bagay para makastand tayo pag darating yung mga uno sa buhay natin. So, saludo tayo doon sa kay Daddy Ray sa pagturo dyan sa'yo. And growing up, Ate Isha, ano yung nakita mong parang isa talaga na sacrifice ni papa mo para sa inyong family. Alam ko, very responsible talaga si Daddy Ray.
1: Yes.
0: Pero ano yung talagang isa sa nakita mo na sinakripisyo ni papa mo for your family?
1: I think, ano, minsan nare-risk yung mental health niya kasi may mga days na instead na kami ang makareceive ng mga hindi kaaya-ayang salita sa ibang tao, especially, di ba, nagbebenta siya. So, may mga salita talaga siya na makareceive ng ganun. So, instead na kami ang makakareceive, siya na lang nagdadala ng burden sa sarili niya. So, thankfully, nakaka-open up naman siya sa amin para kami maging support system ng ano, ng family namin. And nagiging shield talaga siya sa kahit anong mga verbal na hindi kaya-aya. And ayun yung isa sa mga sacrifices na nakita ko sa kanya. But I can add more kasi parang may naisip pa akong sacrifice.
0: Sige, share mo lang. Okay lang.
1: Isa pa is minsan pag nagpupuyat din ako, I can see him na masyado, ay tinulungan niya talaga ako sa mga projects ko. Most especially nung junior high ako kasi nasa STEP, Science and Technology Program. So, mga robotics yan. Alam mo naman na robot.
0: Si Baba.
1: So, niya nilabas yung skills niya, kumbaga. And he's really willing to stay up late para lang matulungan kami sa projects ng kapatid ko. And most especially din sa mga equipment sa church. Yan talaga yung specialty niya.
0: Wow, grabe no? Dapat
1: yes.
0: Sa kanya kasi mayroon kayong business, dapat maaga siyang matulog. Pero talagang sinabayan kanya, gising pa siya at yes, nag-enjoy na tumulong. Kasi minsan meron tayong marinig na, ikaw na kasi... Ako nga na yung bigay ng responsibility ko yung pagkain, pag-provide ng pagkain. So sa inyo kayo na lang, pero si Daddy Ray talagang nag-sacrifice siya para matulungan din yung kanyang mga anak sa mga assignment. Wow, saludo tayo doon kay Daddy Ray. And yung na-mention mo kanina, Ate Isha, na talagang very risky din ang mental health ng mga tatay. Kasi sabi mo nga kanina na si Daddy Ray, hindi yung palaging nagsishare. Yung mga halos lahat ng tatay din hindi masyadong nagsishare, di ba ate? No. Kaya salamat dahil merong mga support system at dapat maintindihan din natin yung mga tatay natin no na sila ano hindi masyadong nagsishare pero meron din palang pinagdadaanan mentally, emotionally pero tinatago lang nila kasi nga ayaw din nila na masaktan yung family. So tayo gaya ng sinabi kanina ni Ate Isha natutunan ko sa kanya na maging understanding din tayo sa ating mga tatay dahil meron silang mga pinagdaanan din. Wow, thank you Ate Isha sa pag-share niya, no? Tunay nga pong ang mga tatay natin sila yung ating protector din, nagsi-shield sa atin, hindi lang nag-provide sa ating mga needs but sila din yung nagpo-protect sa atin. So bago tayo dadako sa ating siguro isang song ate at merong pasayod tayo dito or yung spots, gusto ko munang itanong ito sa'yo. Can you recall a difficult season in your family na na-experience mo kung saan si papa mo, talagang nakita mo yung faith and leadership ni papa mo sa inyong buhay? Gaya ng nangyari kanina sa kay Moses, na talagang nag-stand siya. Na kahit imposible man ito, pero nag-stand talaga siya at sinunod niya ang ating Panginoon.
1: So, maalala ko lang, recently na season na napagdaanan namin as a family siguro, is sa church namin, not only as a family of blood talaga yung parang naapektuhan, pero sa church family din namin. Kasi si dad, parang siya na rin yung nagiging church dad namin. Sabi nila, si Papa Ray.
0: And
1: yung nangyari kasi, sa Takorong, ay sa church namin, aparating nagbo-brown out. So, may isang month talaga na always nagbo-brown out sa church namin. So, on the way, on the go siya na mag-fix ng mga equipments. And it may not sound deep. Alam ko na meron pang mga iba pa kaming hardships. Pero yun talaga yung nagpakita sa amin na he is really faithful. Not only sa church family namin, pag-faithful din. Kasi it's during service na nag-brown out. And siya yung nag-initiate na mag-fix ng mga equipments namin sa church, na i-on yung generators. And mas mahirap pa yun sa kanya kasi he's also a drummer. So, nag-multi-task siya doon. Napapakita din na leader siya. Isa siya sa mga leader sa church namin kasi siya yung nag-instruct sa amin, not only sa mga instrumentalists, pero sa mga... members din na dapat wag niyong dalawin na kasi limited lang yung power natin. So, doon talaga nagpakita na hindi lang hindi lang si Papa ang nagiging father sa family namin bagkus sa church din. So, it's really nice na nagiging church dad din si Papa. Tawag na nila kay Papa si Papa Ray.
0: Ang dami niya ng anak.
1: Ang dami niya ng anak.
0: O, hindi lang si Andre at si Ate Isha, diba? So, doon natin makakita na isang tatay talaga si Daddy Ray, hindi lamang sa family Navarro, but sa buong church ninyo, ate, no? O, gusto ko yung sinabi mo kanina, ate, na nagmo-multitask. Ang hirap nun! Hindi yun madali. Diba? Pero nagawa dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Ate, balikan kita ha. Gusto ko munang iparinig ito sa ating mga tagapakinig itong awitin ni Bong Hermosa, Amang Mapagmahal. Dito sa ating programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat.

0: faithful, strong, kag buot pareha sa akon. Ang papa ko, love niya ko forever. Ang papa ko ay guwapo pareha sa akon.
1: Ni tatang ko Samuel, kit madaydayaw nga bayani, nasangpet ken managayat nang nangrunas-runa, kit responsable nga tatang, panpanakaldaka nga tatang mi, ken ay ayaten daka.
2: Si Papa Lintaban sa badmanubo na diritsu e kinaiya, anda ka plastikan. Tan sa lagnukan din, stricto, pero ipanungan kapag ginawa e kandin puso. Asta ka agtabang si Papa, din kasing-kasing din na agkaduan si kandin.
3: Ano man ang pagkilala natin sa ating tatay, sila ay regalo ng Diyos sa atin, kaya't nararapat lamang na sila ay ating ipanalangin, mahalin at galangin. Happy Father's Day sa lahat ng nagsisilbing ama ng tahanan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

0: birthday pa.
1: Kayat ko lang ibagada kiti tatang ito'y lubong Happy Father's Day. Kastamat kinya ni Papang Ming, ni Papang Samuel. Kayat ko lang maamuan nga proud kami nga sika ti Papang.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: Once again, Happy Father's Day sa lahat po ng mga papa, tatay, daddy na nakikinig ngayon. Lalo na kay Daddy Ray, na papa ni Ate Isha. 11:55 ang ating oras, sobrang bilis naman. Sige, i-welcome again natin si Ate Isha sa kabilang linya ng ating telepono. Ate Isha, andyan ka pa ba?
2: Ayun,
0: praise God, no, sa buhay ni Ate Isha. Ngayon, Ate Isha, gusto ko din pong itanong, paano po ba na-influence kayo ni Daddy Ray sa iyong relationship sa ating Panginoon? Pwede mo bang ma-share?
2: Of course, I'm very thankful talaga kasi I grew up in a Christian family and nag-meet si Mama Abe and si Papa Ray in a church sa Taiwan. So, parang pinalaki nila ako na as Christian talaga. So, every time na we have this cult night of power every Thursday, every week, pag siya yung na-assign na mag-share ng devotion, may natutunan talaga ako sa kanya. So, many also regard him as story kasi magaling siya mag-share ng salita ng Diyos. And not only church, pero meron din kaming mga prayer sessions na kung saan kapag nag-open up ako sa kanya regarding sa buhay ko, instead na magbigay siya ng normal advice, binibigyan niya ito ng verse. Para ma-back up yung advice niya. So, nag-influence talaga siya and si Mama talaga sa faith ko kay God.
0: Wow, ang ganda, no? Sila yung iyong mga discipler na nag-disciple sa'yo na mas makilala mo pa si Jesus.
2: Yes po.
0: Alam ko nakikinig ngayon si Daddy Ray. Ano po yung mensahe mo para sa kanya, Ate Isha? Ano yung gusto mong sabihin kay Daddy Ray?
2: So, kay Papa Ray na nag-sneak sa akin sa kabilang post, so I would like to say thank you so much talaga for being patient sa amin, sa kapatid ko, kay Mama, and for standing up talaga sa amin. Just like what I said earlier, ikaw yung nagiging shield ng family natin, and ikaw talaga yung ilaw. Ay, yun ba? Ilaw ang tahan.
0: Haligi.
2: Sorry. Ikaw yung magiging haligi ng tahanan. And I would like to dedicate this verse kay God, which is Joshua 24 verse 15. But as for me and my family, we will serve the Lord. Wow. So, nakatapik talaga pong verse sa house namin. Dedicated sa family namin. And especially kay sa'yo, na ikaw talaga yung nagsustand up sa family namin, and thank you din dahil sa mga creations mo, sa mga things na ginagawa mo, ini-invent mo, na parang nasasali kami sa journey ng mga ginagawa mong creative na things, and thank you as well for helping us explore sa mga interests mo, and as well as namin for being caring, for waking up para magluto ng mga pagkain, and also for hard work talaga for providing for our family. So yun lang, I love you and God bless.
0: Wow, very sweet naman ni Ate Isha. Alam ko umiyak na ngayon si Daddy Ray na narinig niya yung message mo, ate. So, para naman po, Ate Isha, sa mga tatay din na nakikinig ngayon aside kay Daddy Ray, lalo na yung mga tatay na pagod, na discouraged, or siguro yung iba naman hindi na-appreciate, ano yung encouragement mo sa kanila? At as anak, ano yung mga bagay na gagawin natin para ma-honor at ma-appreciate natin yung ating mga tatay?
2: So, sa mga tatay, sa dad, sa mga papa, o sa mga nagtatayong ama ng pamilya nila, I would like to say na kahit hindi mo man makita sa mga mukha ng mga anak mo na parang di kanila na-appreciate. There's still someone out there na na-appreciate yung hard work mo. And isa na doon si God, of course. Kasi God is the Lord of compassion and love. And siya yung nagiging parang siya yung nagbibigay ng love sa'yo para mabigyan mo ng love yung mga anak mo. And also, I'm also out here appreciating na sa mga dads dito na nakikinig and also sa dads around the world kasi alam naman natin na all people really deserve love and respect, especially during this time, diba? And also, as a child, ang gagawa natin kahit mga maliliit pa lang tayo ng mga anak, we should really express our love sa ating mga tatay. Not tomorrow, not next week, but right now. Kasi we'll never know, di ba, na regret agad natin in the future na bakit hindi ko agad na-express yung love ko sa tatay ko na nandito pa siya. So we should really give love to them or appreciate them right now. Kasi they really needed those words para ma-strengthen yung help nila, and it will also really affect on how they act or how they are as a person. So ayun lamang yung nasasabi ko.
0: Wow, very nice. Thank you po, Ate Isha. Wow, gusto ko yung sinabi mo kanina na encouragement para sa mga tatay, no? Kasi marami din pong mga tatay na pagod din, na discouraged, hindi na appreciate, pero merong someone na nakakita sa kanila. At yun po ang ating Diyos, our Heavenly Father, na talagang hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. At salamat din po sa iyong encouragement sa mga anak na nakikinig ngayon, na dapat talaga ngayon na i-appreciate natin, sabihin natin kung ano yung mensahe natin para sa ating mga tatay. Kasi sabi nga, we really don't know hanggang kailan yung buhay natin or ang buhay ng ating mga tatay. So habang buhay pa sila, i-honor, i-appreciate, at sabihin natin ng I love you, hindi lamang sabihin natin, but ipapakita natin sa kanila yung pagmamahal natin. Wow, thank you so much, Ate Isha.
2: Thank you din po.
0: Mm-mm, for sharing your heart. Talagang testimony mo nagre-remind sa atin na yung mga tatay talagang kailangan i-appreciate, kailangan talagang pasalamatan dahil grabe yung kanilang sacrifices, yung kanilang pagiging good example sa atin, lalo na si Daddy Ray.
2: Yes.
0: So, again, thank you, Ate Isha.
2: Thank you po. God bless.
0: God bless you too. Oh, yun po mga kaibigan, na pakinggan natin si Ate Isha Navarro, ang daughter ni Daddy Ray and Mommy Abe dyan sa Tacorong City. So, yung mga naibahagi ni Ate Isha, na remember natin, no, yung ating verse of the day kanina about kay Moses, na sometimes meron mga imposibleng bagay, pero dahil sa kanilang paniniwala at pananampalataya sa Diyos, talagang nag-obey, patuloy na ginagawa kung ano ang kalooban ng ating Panginoon, patuloy na sumusuporta sa family, kaya nang ginagawa din ng mga tatay natin at ni Daddy Ray at sa iba pang mga tatay. So once again, thank you so much, aming mga tatay, daddy, papa, lolo, kuya, na tatay na din ngayon. Ang prayer po namin na kayo po ay patuloy na pagpapalain ng ating Panginoon. God bless you! At susunod po ang programang Listener's Touch. Makakasama po natin si Migo Dave. At meron din po siyang magiging guest na isang tatay. So again, God bless you. Ako pang inyong nakasama, Miguel Jen Robles Librado.

0: DXKI Bonita.
1: Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. Paghahanda para sa tree growing festival sa Coronadal, pinaiigting 5 barangay pagtataniman sa Hunyo 29. Pinaiigting na ng pamahalaang lungsod ng Coronadal ang paghahanda para sa 2026 Tree Growing Festival matapos magsagawa ng coordination meeting ang City Environment and Natural Resources Office o SENRO kasama ang mga kawani ng lokal na pamahalaan at mga kinatawan mula sa pampubliko at pribadong sektor. Layunin ng pulong na matiyak ang maayos na pagsasagawa ng tree growing activity na nakatakda sa Hunyo 29 sa 5 barangay ng lungsod, kabilang ang Carpenter Hill, Esperanza, Mabini, Kakub at Topland. Sa isinagawang pagpupulong, tinalakay ang mga kinakailangang paghahanda at koordinasyon upang maging maayos ang implementasyon ng aktibidad at mapalakas ang pakikilahok ng komunidad sa mga programang pangkalikasan. Ayon sa SENRO, kinakailangang maisumite ang pinal na listahan ng mga kalahok bago ang Hunyo 22 upang maihanda ang mga logistics at iba pang pangangailangan para sa programa. Binigyang diin din ng tanggapan ang kahalagahan ng pagsumite ng edad ng mga kalahok upang maitalaga sila sa angkop na planting sites at mga gawaing batay sa kanilang kakayahan bilang bahagi ng pagtitiyak sa kaligtasan at kaayusan ng aktibidad. Samantala, itinakda ang huling coordination meeting sa Hunyo 26 kasama ang mga may-ari ng lupa at mga kinatawan ng mga barangay na pagsasagawaan ng tree growing activity. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
4: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Mm. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot ito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter.
5: Pero tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
6: Wow! Yeah.
5: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FBC.
6: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
5: Yes.
6: But inside FBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag.
5: Yes.
6: Sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
5: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job. This is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCA. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
6: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
5: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago. Nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
6: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
5: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
6: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
5: 1998.
6: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
5: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron doon.
6: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
5: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
6: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
5: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
6: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid, naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Isang maganda at mapagpalang araw buong South Central Mindanao. Welcome po sa ating programang Listener's Touch dito po sa himpilan ng 1062DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama niyo po ang inyong kaibigan, Nigo Dave Bestanyo, hanggang alauna, imedya ng hapon. Buong Sacsayan region, kumusta po? South Cotabato, Cotabato Province, ganun din po sa Sultan Kudarat, Sarangani at Jensen. I hope po na nasa maayos kayong kalagayan ngayon. Araw po tayo ng Biyernes. Thank God it's Friday. Salamat sa Panginoon sa pag-sustain po niya sa atin all throughout the week. Talagang hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Siya po yung nagbigay at nag-provide po sa lahat ng pangangailangan natin. Now, this past few weeks, past few days, ang dami po nating pinagdaanan for sure. Pero nariyan po si Lord, napaka-faithful po sa ating kanya-kanya mga buhay. Probinsya ng South Cotabato, kumusta po kayo? Sa mga listeners po natin mula sa Banga, abangan po ninyo yung ating makakasama ngayong hapon sa ating Father's Day special ay mula po sa bayan po ng Banga. Sa mga listeners naman natin mula dyan sa Lake Cebu, isang mapagpalang araw. Ganun din po sa Norala, Pulumulok, Santo Niño, sa bayan po ng Surala, Tiboli, Tampakan, Tantangan at Tupi, isang mapagpalang araw. Buong syudad o lungsod ng Coronadal nga may 17 ka mga barangay. No, isagid ka maayad-ayad yung udto dira sa imo abyan. Kumusta ikaw? And ngayong araw po, special po to para sa ating mga tatay dahil ang 1062DXKI nagbibigay pugay po sa lahat ng mga father, sa lahat po ng mga tatay, sa lahat po ng mga ama or amay kung sa Ilunggo pa. Happy, happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay natin. No, nararapat lang po na i-acknowledge po natin, i-honor po natin yung ating mga tatay kasi sila po yung nagsisika para sa atin, nagsasakripisyo, and of course nagmamahal, nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya. No, yung kalabanan sa mga tatay, tahimik lang yan, hindi pala salita tungkol sa kanilang pagmamahal, pero talagang ipinapakita, ibinubuhos yan nila lahat sa pamamagitan po ng kanilang actions. Even tahimik lang din sila sa mga pagod na pinagdaraanan. Pero alam natin na yung mga tatay natin ay nariyan rin para sa atin. Naggumagabay and of course tumutulong po sa atin. Mabudlay gidi ang papel sang isa ka amay, di ba laap yan? No, sa hindi lamang sila tagapagtaguyod ng pamilya, pero sila rin po ay nagiging teacher, no, tagapangalaga, tagapayo, and of course example po natin sa pamumuhay natin. Kaya naman today, antabayanan niyo po mga kaibigan, meron po tayong makakasamang tatay sa atin pong programang Listener's Touch. And of course, I know na excited na rin ang lahat. Sa kaka-open lang po ng kanilang mga radyo, kayo po ay nakikinig dito po sa 1062DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Sa mga listeners natin tawag sini ng Daraman sa Davao del Sur, no, dira sa Matanao, Davao del Sur, kung asa man makaabot ang signal sa 1062DXKI, welcome po sa ating programa. Napakinggan po natin kanina ang mga awitin mula po kay Gary Valenciano, Father's Love, A Father Like You at His My Father.
Time check, 12:45 ang ating oras, mga kaibigan. Sa lahat po ng mga kumakain ngayon ng kanilang mga pananghalian, ng kanilang lunch. O lunch time muna, no? Kasama ang mga... Lunch time muna kasama ang mga katrabaho, pamilya, dyan po sa inyong mga tahanan at kung saan ka man naroroon, kaibigan. Enjoyin nyo lamang po ang blessings, ang pagpapala ng Panginoon sa inyo pong mga hapag habang kami po ang inyong background na pinakikinggan. Ang Jessa is Dos DXKI, 61 years of bringing you the good news of our Lord Jesus Christ until all have heard. Narito po muna ang awiting When God Made You My Father mula po kay Riley Roth at Fathers or Like My Father Does. Manatiling nakatune in dito po sa himpila ng 1062 DXKI, ang inyong paboritong istasyon, your friendly voice of South Central Mindanao.

0: Banji, anak, bakit ka umiiyak?
1: Daddy, yung mga kalaro ko, inaway ako eh.
0: Ah, ganun ba? Di bale, wag mo na lang silang pansinin. Nandito naman ang daddy eh. O anong gusto? Mamasyal, tapos kakain tayo?
2: Sige po, daddy. Yan ang daddy ko. Laging nandiyan upang makiramay kung ako'y nasasaktan at nang aaliw naman kung ako'y malungkot. Minsan...
0: Banji, anak, bakit ka umiiyak?
1: Daddy, kasi si Jerome, yung boyfriend ko,
0: Maluloko
1: lang pala.
0: Ganun ba? Ay nako, huwag ka na umiyak dyan, anak. Mabuti na yan hanggat maaga. Nakakilala mo na siya. Hayaan mo. Makakatagpo ka rin ng lalaki na kasing gwapo at bait ng daddy.
1: Daddy naman eh.
0: Yan, umingiti ka na.
2: Talagang super magmahal ang daddy ko. Sa lahat ng oras, kasama at karamay ko siya. I love you, daddy.
3: Alauna impunto ang ating oras, mga kaibigan. At kayo'y nakikinig pa rin dito po sa 1062DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Ngayon po, makakasama natin si Tatay Ernesto Tartado Sr. mula po sa Barangay 5, bayan po ng Banga. Hello, Tay! Kumusta po kayo?

Wait lamang po mga kaibigan kasi naputol po yung linya. Try po natin tawagan ulit si Tatay Ernesto. Sa mga may song request, pwedeng-pwede nyo po ipadala sa ating text line number 0963-180-1469. Ipadala nyo lamang po kaibigan sa numero 0963-180-1469. O di kaya mag-message po sa ating official Facebook page account at 1062DXKI-FEBC Radio.

0: Hello, Tay. Kumusta po kayo? Na okay na po ba yung linya?
1: Okay na.
0: Okay, okay.
1: Okay.
0: Sige po, Tay. Isang mapagpalang araw sa iyo. Ang inyong pagbati po, baka basi na kay gusto tamyawon karon nga udto. Go ahead.
1: May ara gid. Amo ko kabutaan. Malo naman ko. Suwa na ko tamyawon nga sawa. So, I have 7 children. Tatlo ang babae, 4 ang lalaki. So, greeting my children, si Jojo, si Raprap, si Chef Mikmik, si Ara, si Joanne, si Ernesto Jr. at saka si Paolo. Yun ang aking mga kabataan. At saka yung mga kamag-anak ko dyan sa Santo Niño. Yun lang. Magandang hapon sa inyo. Happy list.
0: Wow, kumusta naman po kayo ngayong araw, Tay?
1: Medyo bago lang kasi ako dumating meeting. Okay na. Sawa ng Diyos, buhay pa rin. Ito ang mantra ko kada umaga. Thank God, we're still alive.
0: Amen.
1: So, mga araw na nasasanggap, kailan ko po yung dalawang beses na stroke. No? So, maraming na ano yung parang inaharap, di maraming beses mo nang inaharap si kamatayan, puri ng Diyos, buhay pa rin. So every time na magising ako, talagang maligaya ko dahil binigyan pa ako ng another chance ng Panginoon na gawin kung anong dapat kong gawin para siya ay mapapurihan, pasalamatan sa lahat ng kabutihang magawa niya sa aking buhay at sa aking mga minamahal sa buhay.
0: Amen. Praise God. Thank you so much, Tay, sa imong oras nga gigahin para diri sa Just sa Isdos DXKI kay balaan mo abyan. Halin pa ni sa meeting sa senior citizen si Tatay Ernesto, pero ginhatagan niya gid pagtagad ang aton iyang imbitasyon para man sa mga amay nga nagapamati subong. So Tay, nang hambal mo kagina, may 7 ka mga kabataan. So, ginapaminsar ko, hindi ginalalim, di ba? So, ano po yung pinakamalaking hamon na hinarap nyo sa pagpapalaki po ng inyong mga anak?
1: Ang pinakamalaking hamon po sa pagpapalaki ng aming mga anak, eh talagang maraming challenges nga talaga. So, yung plano nga namin una-una, dahil gusto din namin mag-family planning, 4. So, nangyari na dagdagan ng ano, ang 3. So, talagang mahirap talaga. Hirap ng buhay. So, yung mas malakas kasi mag-increasing prices ng commodities kaysa sa increasing sweldo. So, maano natin na habang tumatagal, lakong tumataas yung gastusin at sana yung sweldo mo hindi maka-cope up the prices ng commodity. So, yan ang at saka yung pagpapalaki ng may takot sa Diyos sa mga anak.
0: No, alam po nating mahirap. Isa nga lang pong anak, 'di ba, mahirap na po, Tay, pero how much more kung 7? Pero andyan naman po si Lord na patuloy po na gumabay sa inyo o gumagabay sa inyo. And of course, siya man gid nag-provide no sa tanan nga pagkinahanglanon sa imo kag sa imong nga pamilya. Ano naman po yung pinaka malaking kagalakan na inyo pong maituturing na naranasan niyo po bilang isang tatay?
1: Ano, come again, final topic.
0: Ano naman po yung pinakamalaking kagalakan na naranasan niyo po bilang isang ama?
1: Ang pinakamalaking kagalakan ko pong naranasan nung at least kasi yung mga anak ko naman po ay naipasok ko rin sa faith, no? Mga kwan pa yan sila. Since birth nila talaga, dinadala ko na simbahan sa school na yan sila. Pero talagang mahirap nga kasi ang pagpe-parent kasi wala namang school yan eh. Parang unmissed ka ba? Trial by error na lang, no? So not kagaya nga gaya na min sabi ko sana ngayon pa lang ako mag-asawa dahil sa programa ng Family Matters marami na rin akong kikin, palagi kong kikinig, sabi ko tapos noon pa ito na lang. Yun lang, magpapasalamat ka na at least malaman mo kung ano yung sama sa gabay ng Panginoon at ngayon mo rin magagawa ang tama dahil wala ka ng kakayahan, you are past the productive years of your life.
0: So,
1: marami kang panahon na magbulay-bulay, mag-reflect sa ano, magbasa ng Bible. So mas marami kang kalaman, nakamalian at ano itong ginawa. Ngunit wala na yung mga anak mo, ako na lang mag-isa ngayon sa bahay.
0: Gusto ko lang ipamangkot sa imo, Tay, ng tanan ba nga pito nga anak mo na palapit mo gidira sa tiilan sa Ginoo?
1: I tried. No? Kasi yan ang goal na sila naman na may pananampalataya. Pero hindi mo sigurado kasi sila lang ang makakapagsabi yan. Kasi it's between them and God. Our salvation is personal. So, makikita mo na lang yan sa buhay nila. Kung sila ba iligtas o hindi. No? So, dadaanan niya sila.
0: Pero saludo po ako sa inyo, Tay, kasi ginawa niyo po yung lahat ng makakaya niyo para ma-lead niyo po sa tamang landas o sa tamang direction yung inyo pong mga anak. And I praise God for that. And then na-mention niyo po kanina na malaking tulong rin po yung pakikinig niyo dito po sa radyo, sa FEBC, sa Far East Broadcasting Company, especially po sa programang Family Matters. Kasi ang dami-dami pong pwedeng matutunan, di ba, ng isang magulang sa programang Family Matters. Yung guidance, yung pagka-counsel sa pagiging isang parent, ina o ama para sa kanyang kabataan at kung paano mas mahubog pa yung pamilya na tinatawag. Kasi sa panahon ngayon, hindi po talaga biro yung maging isang magulang, mga kaibigan. Ang dami pong challenges na pwedeng pagdaanan at dapat na malampasan bilang isang pamilya upang hindi po mabuwag yung inyo pong mga pagsasama. Any message nyo po sa mga bago lang po naging parent ngayon, Tay? Bago naging yung naging ama lang ngayong panahon.
1: Okay, this is my ano, yung siguro tatawag nating advice sa kagaya ng parents lang yung bago-bago lang. Very yung mga bago lang talaga matataas yung standard nila eh kasi bago pa sila eh. Pero you know, samantalang kayo eh, inikilala niyo pa yung isa't isa, yung asawa ng babae at asawa ng lalaki. Malalaman niyo at lalabas talaga yung totoong kulay ninyo, no? So, kailangan talaga ng mahabang pasensya kasi ang ating binitawang tumpa sa harapan ng ating Panginoong Diyos ay till death do us part. So, seryosuhin siya ng isipin yan. May mga panahon na hindi kayo okay ng iyong misis. Pero, talagang kailangan nating i-maintain yung sagradong sumpa sinumpaan natin sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng spouse. So, yun ang talaga, kaya importante talagang mabigyan natin ng halaga kung ano yung sinumpaan natin at sikapin natin by the grace of God. Kasi by the grace of God lang naman tayo nakakagawa ng mabuti. So, sikapin natin yung sinumpaan natin na magawa natin, magampanan natin.
0: Napakagandang payo po, especially para sa akin personally kasi for those of you who do not know, mga kaibigan, I came from a broken family. So talagang kapag hindi naging totoo sa sinumpaan yung mga magulang natin o kapag naghiwalay sila, talagang maapektuhan po yung mga anak, maapektuhan po yung pag-aaral or yung mental health nila. But sa awa naman po ng Panginoon ay nalagpasan ko naman personally yung mga ganyan ko pong pinagdaanan years ago, many years ago. And given time na talagang Siyempre, hindi talaga madali yung magpalaki ng mga anak. May mga tion bang nang daw madulaan ka na sang paglaom, pero nakita niyo po yung talagang katapatan ng Panginoon?
1: Yes, mayroon kasi. Nawalan kasi ako ng trabaho at the age of 50.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na ako nakabalik halos sa trabaho. No, maliban na lang nung mga last 2019, nakapasok pa akong trabaho. Pero talagang affected yung ano ko eh, kasi yung treatment sa pamilya mo, kasi hindi ka nakapagbibigay ng nararapat sa pamilya mo. Wala kang trabaho eh.
0: Mm-hmm.
1: So, ang ginawa ko noon, ang nangyari sa akin, dahil parang ang sama-sama muna sa pamilya mo, bakit wala kang naibigay, parang abandono ko yung pamilya ko. Bumalik kami ako sa amin kasi wala akong trabaho eh. Parang ako ang magiging pasanin nila ba.
0: Mm-hmm.
1: So, kaya naman sa last part ng aming marriage ay parang nagkagulo yung aming pagsasama ni Missy. Dahil nga, hindi ko man siya din masisisi. Kaya nga, hindi ko na na-fulfill yung gawain o gampan na para sa kanila. So, mahirap po yun, yung nangyaring yun. Pero, I tried, kahit na mahirap yun, talagang mahirap yun. Mantakin mo naman kumakain ka, tinitingnan ka nila, parang hindi mo malimog yung tinubo mong pagkain ba, yung mga ganyan.
0: Mm-hmm.
1: So, sinisipin ko na lang na mabuhay yung sarili ko. At saka, may mga part pa nung last days niya sa buhay, nagawa ko naman na pagsilbihan siya kahit na hindi niya na ako, parang hindi niya na ako gusto. Pero naipakita ko naman sa kanya yung pwedeng maipakita sa kanya na support. So, mahirap nga talaga na maging totoo ka una-una sa Diyos at totoo ka sa iyong asawa. Kasi by the time 50 years old ako, pwede kong manap kung gusto ko lang, diba? Pero alam mo na yung totoo, dapat in-going mo na yung totoo at hindi yung mali.
0: Mm-hmm. So, ano po yung naging papel ng salita ng Diyos po sa inyong buhay? Paano ka nabuligan sa pulong sang Diyos during that time nga pertika budle ang imong gina-experiencear tay?
1: Unang-una, dahil magmula pa man, pag-ilang beses ko na nabasa yung Bible, I made it a point to read it every year. Kaya sa ganung nangyari sa buhay ko, mahirap kang magkamali na ano, hindi mo alam, kasi andun yung mga salita ng Diyos, andyan na sa memory mo ba.
0: Mm-mm.
1: So kaya palang pipiliin mo, kasi kagustuhan din ng dulot pagka hindi ka sumunod sa Diyos eh. Paano, bahala na magsikap na lang ako na sumusunod ako, kasi sasaluhin din ako ng Diyos eh, basta sinusunod ko lang siya. Yun na lang yung ay nalagay ko sa isip ko, sa puso ko. Bahala na lang na kung may mga temptation na pumapasok pag mga ganyan. So, iniiyak mo na lang sa Panginoon. Tapos, pinagdarasal mo lang sila. Kasi bagyo lang ito ng buhay. Bagyo hindi naman matagal ng matagal. So, yun na lang iniisip ko. Hanggang, ano, yan ganyan sila. Nakaraos din.
0: Mm-mm. Amen. And hindi gid lalim no budlay gid basta amay ka or amahan ka, tapos syempre ginaisip mo pa mga bata mo kag ibo nga asawa, kag ibo pa nga kaugalingon. Unless kung single ka, wala kasang iban nga may ginahuna-huna kundi imo lang kaugalingon, di ba tay? So with that, kung may anak ka, syempre kinahanglan mo gid nga itudlo sa ila ang tama nga direksyon, yung tamang landas po na tinatawag. So isa po sa mga culture natin talaga dito sa Pilipinas yung pagdidisiplina. paunsa ni mo ginadisiplina ang imong mga kabataan tay given nga 7 gid sila kabuok. So syempre iba po yung noon tsaka ngayon, and alam ko naman po na napalaki niyo po yung maayos yung inyong mga anak, pero paano niyo po sila dinidisiplina habang lumalaki po sila?
1: Strikto kasi talaga, kung maski sino sa pito kung anak ang tanungin mo, talagang yun ang sinasabi nila, strict yun sa si Papang. Pagka sinabi, gagawin niya yan ba? Kaya, huwag kang mag-giro niya si Papang, kasi tatamaan. Kailangan kang tamaan. Ganun ako, pero sinisikap ko rin na dalhin sila talaga every Sunday sa simbahan. O, sa yung may iba akong mga anak na siguro natamna na rin na medyo malalim na sila sa Panginoon. Naging mga church worker na rin sila. Mayroon namang maliwala lang. Kasi hindi mo malalaman yung maturity ng faith ng tao. Kaya patuloy pa rin hanggang ngayon ipinagdarasal ko sila sa Panginoon. Na sana ipagpunin sila yung safety nila. Kasi sa akin ngayon, dahil andito na ako living by faith, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, every night, sabi ko, Panginoon, hindi ko na alam kung mabubuhay ako bukas. Kundi katawan. Pero sabi ko, Panginoon, ikaw man din ang naghawak ng buhay, pero ako lang, sumasamo lang sa'yo kung halimbawa, okay ko ba sa'yo na mabuhay ko bukas, nasa sa'yo na yun. So, yun po, I always try to settle with God every night before I go to sleep, because hindi mo na alam eh. So kinabukasan, mas maligaya ako kasi alam kong buhay ako. I praise God talaga. So maligaya ako ngayon dahil very close ako sa Panginoon.
0: Amen.
1: Dahil alam ko siya na lang ang may hawak ng buhay ko, nasa kanya na lahat. Yung mga anak ko naman, wala na sila kasi may kanya-kanya naman silang trabaho. Ako na lang nag-iisa sa bahay ngayon kasama ko ang Holy Spirit. Yun na lang.
0: Amen. Pero kung titingnan po natin in a positive way po tayo, kahit na mag-isa po kayo, dun nyo po nararanasan talaga yung tangible encounter with God. Talagang napapatunayan nyo po at natetestify nyo po sa inyong pang-araw-araw na buhay kung saan ka man naroroon, na talagang hindi po kayo iniwan ng Panginoon. And yes. Sige tayo, go ahead po.
1: Siyempre, ngayon kasi, kung alam mo ang mayawak ng buhay ay ang Diyos, siyempre, ano pa ba ang hindi magagawa ng Diyos? Ayon tayo niyang gawin ang lahat. So, ngayon, dito ako ngayon, naghahanap kasi hindi ko pa alam ang gift ko eh. Kasi sabi ko, Panginoon, kung may pag gagamitan sa akin, gawa mo. Gawin mo na. Inaalay ko na sa iyo ang natitira kong buhay.
0: Wow, thank you po, Tay. And, nindot gid na siya nga testimony ni mo. Kaya wala na gitas ang iban nga kasaligan pa kundi ang Diyos lang, especially sa aton iyang kabuhi, kay ginakuptan gid ni Lord tanan niya ang aton nga mga plano, ang aton nga mga gininhawa or kabuhi gid sa adlaw-adlaw. Kaga sa tanan gid nga tion, i-entrust gid naton ang aton nga kabuhi sa iya. Bisan ako gani kisan ang magbiyahe ko, nang hindi ko balaan kung basi last na nako nga adlaw or last na nako nga 2 hours na lang gali ko nang nice gid kaayo, kag nindot gid kaayo, basta nang ipaubaya nato kay Lord tanan-tanan, kag wala na ta sang saligan nga iban pa. Para sa imo tay, isip isa ka Kristuhanon bala nga amay, ano ang nang dako gid nga hangkat sa subong nga panahon sa isa ka amahan or isa ka amay?
1: Ang isa gid hangkat sa akon bilang isa ka amay, amo ni nga the return of Jesus Christ is imminent. Ibig sabihin ng imminent, it would happen any time from now. It may be 1 hour from now, tomorrow, sa makaluwa, sa buwan, hindi mo talaga alam kasi dapat nga ang motto ng bawat Christian ngayon ay laging handa. Kasi imminent ang gusto ng Panginoon eh. Hindi mo malalaman yun. Maano ka na, makutano na weta kung hindi ka handa. So yan ang ano, habilin ko sa ating mga tagapakinig na sana po maging laging handa tayo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang ating pinaghahandaan ay eternal.
0: Mm-hmm.
1: Itong natin sa mundo, temporal lang ito.
0: Mm-hmm.
1: So, ito kayo na dapat ang paghandaan yung mas glorious na pupuntahan natin.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Amen. Tuod gina siya tay. And hindi lang para sa mga amay subong nung nagapalamati man, kundi para gid sa aton niya nga tanan kay sa ulihi isa kag isa sa aton mga tubang gidya sa aton Ginoo. And tay basi may gusto ka pa ipalabot nga mensahe para sa imong mga kabataan basi nagapamati sila subong, sa imong mga paryente man nga nagapamati, kag sa tanan niya nga naga tune in subong kahaponanon diri sa 1062 DXKI ang imong mensahe.
1: Sa inyo nga tanan nga nagapalamati sa DXKI, ako lang ginabihin sa inyo na hindi ta kayo malingaw sa kalibutan. Kay lingawon kita sa kalibutan ba?
0: Mm-hmm.
1: Importante na makilala tagin ang Diyos kag may arap sing personal na relationship sa iya. Hindi lang ang laglahog. Makuha mo ba lang arakin siya? Buhay na para tulis ng istorya kami karon ni amigo babe. Istorya kami, di ba? Mm-hmm. May relationship. Amogid ba lang ang relationship nga hindi makibot, hindi ka makibot nga Diyos ang galing ginatubang mo ba? Kabalaan mo gid nga siya gina kay simpre may ara na kong relationship.
0: Mm-hmm.
1: So amo nang sa pangitabo karon waay man talag sili nga lapit na o layo na na. Pero imminent ba? Anytime it will happen. So kung paghandaan nyo ng kalibot, dirigid ka mo magano, hindi, this world is not our home. No. We are just a passing through.
0: Mm-hmm.
1: Malabay lang, may ara ginandam sa aton, ang atong pinalangga na Diyos, nga mo man ang nagluwas sa aton, gihatag niya taran, pati ang iyang kinabuhi, tapos, naway na ato na balaan kung ano ang iyang pagpalangga, value niya ba? Dapat, I'm praying, that ang mabatian namun, mabatyaga namon ang imong dakong pagigugma. Amo na siguro ang rason nga nung daw ginabawal nila. Nabaliwala lang bisan nato ng mga Kristo. Sani mabalaan sa gina ang kabog aton sa pagigugma sa Ginoo sa aton nga iso sa tangaway mental na hot na pwede matabiaan. Sani, pero amo na ang palangga sa Ginoo sa aton.
0: Amen. Tuod gina siya kay ang aton nga Dios intentional gid siya kag he also desires really

0: ang isa gi dapat nga asa subong no nang dapat kung may seryosohon gid kita ang aton iyang a relationship dira sa Ginoo. And tay basi may mensahe ka pa sa imong mga kabataan basi nagapamatis la subong.
1: Sa akong mga kabataan, si Jojo, si Atrap, si Mikmik, si Ara, Joan, si Junior, Ernesto, si Paulo. Among akong ipa-abutin, I love you. I love you with all my heart. Panay na.
0: Mm-hmm.
1: You may seem not to feel it before because according to you, I am really busy. So those strictness were meant to make you a whole people near to God. Maintindihan not so expressive as a father, but you can say, she love you.
0: Okay.
1: Thank
0: you gid Tatay Ernesto sa imong mensahe nga ginpalabot subong iya nga kahaponanon sa mga nagapamati man sa 1062 DXKI. Mga kaibigan, 1:27 po ang ating oras. Tay basi may gusto pa ka nga ano, may gusto pa ka nga ihambal subong nga hapon.
1: Siguro lang naton. We are only temporarily living in this world. Hindi gini atong panimalay. Ang daman binato ang mga butang na nagalungtad. Walay kahangturan nga ginaandam sa ato sa atong ay nikug mga mandulong. And yung Jesus Christ, He will come anytime. Preparan. Preparan ginato ng mga uton. Kaya importante, no? Salamat.
0: God bless po Tatay sa inyo po and salamat po talaga ng marami sa inilaan niyo pong panahon para sa ministeryo po ng DXKI. Ang Diyos gid ang magapakamaayo sa imo.
1: My pleasure po. Salamat sa Panginoon at sa inyo na binigyan ako ng pagkakataon na may share yung aking faith sa lalo na sa mga tatay. Saan ako magigaya po na ano information na kailangan pagbulay-bulayan talaga sa ngayong mga panahon. Salamat, thank you Lord. Thank you sa lahat. Lalo na sa BKI, sa inyo, amigo James. Salamat po.
0: Thank you so much, Ty, and God bless po. 1:29 ng ating oras, mga kaibigan, at dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programang Listener's Touch sa himpilan ng 1062 DXKI. Napakagandang bilin po ni Tatay Ernesto para sa ating hapon. No, ngayong araw po ng Biyernes na talagang bilang isang ama, pinapanawagan po niya sa bawat isa sa atin na talagang tumugon sa tawag ng Panginoon and hindi kita magpakabutabungol mga abyan. Bangudya ang Diyos nagahulat sa aton no, ng magseryo so gid kita sa aton iyang pagpangalaga dira sa aton iyang buhing Dios kag makita gid naton ang pagkaehemplo ni Tatay Ernesto nga isip isa ka amay gusto man niya nga ang tanan makapalapit gid kag magkaroon sang relationship dira kay Lord Jesus Christ no amo lang gid na abyan kay wala na gid sang lain nga dalan pa kag kamatuoran kundi para kita makaangkon sang kinabuhi nga wala sang katapusan kundi paagi lamang gid kay Jesus Kristo. Alauna imedya ang ating oras. Once again po sa lahat po ng ating mga fathers, sa lahat po ng mga amay, amahan, tatay, happy, happy Father's Day po mula po dito sa Jesa is Dos DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Mga abyan, wala nang kita sa nga kaigo nga tion, subong nga kahaponanon, kag magasunod na ang programang

0: sa mga awit 26 talatang 1. Ito po ang sinasabi, "Ipahayag mo ko, Yahweh na walang sala, pagkat ako'y matuwid at sa iyo ay lubos na umaasa." Ako po si Erwina D. Guzman. Marami akong nalalaman sa aming lugar. Nagiging saksi ako sa mga hindi pangkaraniwang galawan ng mga tao. Ang problema lang ay di ko po ito sinasarili lang, kundi ibinabahagi ko po ito sa ibang kaututang dila ko. Kaya mabilis rin kumalat ang balita na sa kalaunan ay isang malagim na chismis kung papaano po ako iniligtas ng Diyos sa ganitong kasalanan. Ang siya ko pong ibabahagi dito sa Tanikalang Lagot.
1: Naku, naligaw na ata ako ah. Mali yung address na ibinigay sa akin ni Maring Ason. Wala namang gate 357. Banabas street naman ito. Pero bakit hanggang gate 300 lang ito? Naiinis na talaga ako. Mang-aaway talaga ako mamaya. Malaking pera pa naman ang sisingilin ko. Naku, ano ba yan? Ano ba? Kung makabusina kayo, wagas! Uminto pa. Dalawa lang itong mangyayari. Sisigawan ako o sisigawan ko rin siya. At nagbukas pa ng bintana.
2: Sorry po, ma'am. Nasa gitna po kayo eh.
1: Ba? Magalang naman pala. Nag-sorry pa. Suklian ko rin siya ng matamis kong ngiti at sorry. Ah, sorry din po, miss. Naligaw po kasi ako eh. May hinahanap po akong gate 357. Wala ata dito.
2: Ah, nasa kabila po. Hanggang gate 400 po yun.
1: Ah, okay. Thank you very much.

0: Maring Erwina! Nakasigil ka ba kay Doña Barbara?
1: Aba naman, ako pa ba? Siyempre! Kaya lang, mali ang address na ibinigay mo sa akin. Hindi naman pala sa Banabas Street, kundi sa Bayabas Street. Ako, alam mo ba ha? Muntik pa akong mabundol. Pero, alam mo, kilala ko yung sakay ng lady driver. Husband ng ating suki sa RTW. Dalawa lang yan ha. Kabit yung suki natin at asawa na tunay yung lady driver. Oh, itong si lady driver ang kabit. At si Suki ang legal wife. Alin sa dalawa?
0: Eh, paano mo namang nalaman na kabit o misis ang lady driver?
1: Eh, dun mismo huminto ang kotse ni lady driver. At bago sila pumasok ng house, tila sila mga ibon na nagtutuka. Ah! Naku, dead man lang sila kung nandun ako o wala. Oh, what do you think, huh? Diba?

0: kamay mo? Made in Narang pintuan ko, hindi basta kahoy yan!
1: Oh, Mariason, bakit langkot-la ka? Ano bang nangyari sa'yo?
2: Kasi Maring Erwina, yung suki natin sa RTW, ihahatid ko yung order nito. Sa gate pa lang, narinig ko na ang sigawan ng suki natin.
1: Huh?
2: At nung mister nito, yung kapitbaga, biglang may putok ng baril sa loob ng bahay ng suki natin. Biglang labas naman si suki. Kinuha yung order nito na hawak ko. Buti na nga lang may bayad na ito eh. Sabay mo naman sakay ng kotse niya. Ang tulin pa ng pagpapatakbo ng kotse. Ako nga, nga pa rin. Siyang sa eksena. Eh pamaya-maya pa, lumabas si Kabeto, si mister.
1: Oh.
2: Sampu yung dibdib niyang duguan. Bumalagtamis mo siya sa harapan ko, ang pobre. Ayun, wala na akong nalaman. Ang alam ko kung anong kasunod na eksena eh, kasi nagkamalay na lang ako na nasa ospital na ako. Hinimatay na pala ako eh. Muntik na ako mas mauna pang mamatay doon sa Kabet or so whosoever man yun. Oh! Ba't ka natularar yan?
0: Ibig sabihin, Maring Ason, hindi pa rin pala pumapali ang chismis ko. Parang sampu na ito na sunod-sunod na totoo. Ibig sabihin, totoo ang mga chismis ko. Ano sa palagay mo, Maring Ason?
2: Daganan kaya kita ng tabak, ha? Imbis na concern ka sa akin? Ay, nako! Ayoko kaya ng ganong eksena. Madadali ang buhay ko. Eh, sana nga lang, buhay yung Kabeto, yung mister. Kwapo kaya yun sa personal.
0: Eh, di gusto mong ikaw naman ang mabaril ni Suki.

0: Nabalitaan mo na ba yung barilan sa Area B? Binaril nung may bahay ang kanyang mister. Ayun, patay.
1: Yung bayad dun sa tubero, inabunuhan ko na, ha? Ikaw na magbayad sa tubig.
0: Bukas, sasaglit ako sa opisina ng tubig. Teka, kanina ka pa walang kibo dyan. Dead maka lang sa mga balita ko. Di ka ba interesado? Di ba ikaw ang newscaster at chismosa dito sa lugar?
1: Dahil nagbago na ako ng linya. Imbestigador na ako. At yung balita mo, ha? Kumbaga sa pagkain, matagal ng panis. Kumain na tayo, tumugutom na ako. Tagal mong umuwi kasi eh. Muntik nang ikaw ang ulamin ko. Maupo ka na, Mr. Delayed Telecaster.
0: Pero alam ko, yung wife nung napatay ay suki ninyo sa RTW. Di ba ako pa nga ang nagbukas ng pinto nang pumunta siya rito para kunin yung order niya? Ganda kaya nun. Siguro, kung di mo ako napikot, siya ang papakasalan ko.
1: Ang haba ng buhok mo sa ilong, siyempre. Mr. Lying Pikutin. Eh kung ikaw ang mister nun, eh di ikaw ang nabaril at bumulagta sa harapan ni Maring Azon na mas nauna pang hinimatay si Azon.
0: Ha? Alam mong balitang ito?
1: Opo, Mr. Delayed Telecast. Ako ang saksi sa love triangle ni Suki at ni Kabet o ni Mister. Period!

0: Mami, ano ba yung ibabalita mo sa akin at masyado kang excited na dalawin ako?
1: Nakakilala na ako sa Panginoong Jesus. Kami ang daddy mo. At naku, Erwina, ang saya-saya na may Panginoong Jesus sa buhay. Ito ang mabuting balita na ibabahagi ko sa iyo. Kami ng daddy mo ay pawang mga born again na anak.
0: Sige lang, Mami. Makikinig ako sa iyo. At paano nga pala kayo napunta dun sa mga born again? May nag-anyaya ba sa inyo? O kaya, ka-swimming ninyo sa Madjong?
1: Hindi, anak ha. Matagal na rin akong hindi nagmamadjong ha. Mula nga nang makakilala kami ng daddy mo sa Panginoong Jesus, pati ang daddy mo, hindi na nga nagsasabong eh. Yung mga manok niya, na panabong, pinagkakatay niya. At halos ilang piraso na lang ang natira ha, pang ulam namin.
0: Yun ba ang dala ninyo, mga kinatay na manok? Nako, masarap ang tinola natin ngayon, Mami.
1: Aanyayahan ko si Pastor ha, na mag-Bible study kami dito sa bahay ninyo. Ipaalam mo kay Perry.
2: Payag naman ako na mag-Bible study dito sa bahay. Talagang napakalaki ng pagbabago ng Mami at Daddy mo. Hindi na nagmamadyong at nagsasabong ang mga biyanan ko.
0: Masaya silang kausap ngayon. Walang mga complain. Tila hindi nauubusan ng mga kwento patungkol sa Bible. Natutuwa naman ako. Yung pagiging sweet ng dalawa muli kong nakita. Nakaka-bless silang mag-asawa. Sana, Perry, pagtanda natin, ganun din tayong dalawa.

0: Mga kapatid, ang ginawa ng Diyos sa buhay ng inyong mga magulang, ng daddy at ng mami ni Erwina ay isang malaking himala ng pagpapala. Totoo nga po na ang makasama ng Diyos ay tunay. Naranasan nila ng personal ang pagmamahal ng Panginoong Hesus. Hindi porke sila ay mga born again na, ay hindi na sila makakaranas ng mga pagsubok at problema. Meron pa rin pong pagsubok at problema.
1: Tama si Pastor! Meron pa rin pagsubok at problema. Pero sandali lang, itong nawawala dahil hawak ng Panginoong Hesus ang aming problema ni Daddy. Kayang-kaya ng Diyos na dalhin ito. Mas makakabuti pa nga na may problema at pagsubok. Dahil mas napapalapit pa nga kami kay Hesus. Agad kaming nananalangin.
0: Purihin po ang Diyos! Tayo po'y manalangin!

0: Alam ko lang pong muling nakitang nag-uumapaw ang kaligayahan ni na Mommy at Daddy. At naging very sweet sila sa isa't isa. At ganun na rin po ang nangyari sa pagsasama namin ni Perry hanggang sa marating namin ang ganitong edad. Patuloy na maglilingkod sa ating Diyos na buhay. Purihin po ang ating Panginoong Jesus.
1: Pag-ibig mong wagas ang aking patnubay, ang iyong katapatan ang lagi kong kaagapay. Mga awit 26:3.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng tanikilang lagot mula sa padalang liham ni Erwina de Guzman ng Malate. Binigyang buhay ni na
1: Marita Anciano Nadal,
3: Eva Moratalia Gomez,
4: Roy Camo Gomez,
5: Rudette Bilbar Apolonio,
6: Nancy Lasarte,
7: Renen Salaw.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

0: isa naman ka malipayon nga adlaw sa inyo mga pinalangga naton nga tagpalamati. Kag sa imo gidabyan sa mapisang gid ikaw nga nagasunod sining pagwalis ang pulong sang Ginoo, ang Hour of Hope. Sa gihapon ini nga programa ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, nagaparticipate diri ang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagapangamuyo kag nagasakdag sining palatuntunan. Sa liwat sa inyong mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Hindi matupungan naman nga Diyos, nagapasalamat gid kami sa bagong kinabuhi nga gindugang mo sa amon sa siningadlaw. Salamat sang kusog, salamat sang provision, bisan pa man Ginoo sang paglaom nga yara lang gid kay Jesus. Salamat man Ginoo nga may kahigayunan kami nga makapatubo na maliwat sang amon pagkilala sa imo. Kagang imo mga pulong magamold sining amon kinabuhi, magamit mo kami sa pag-alagad nga nagahatag himaya sa ngalan sang amon manuluwas. Nag-pray man kami, bisan pa sang amon mga utod nga nag-suffer Ginoo sa mga balatian, ayuha man o Diyos sa kamanggaran sang imo bugay. Bisan pa man Ginoong may mga kinahanglanon, ikaw magahimuno. Kag subong man ang mayara mga pagtilaw, mga problema sila kinabuhi, buligi Ginoo nga matagaan man sang solusyon, masulbar ini nga mga problema. Nagaampo man kami sa amon mga utod nga nagakinahanglan kaluwasan. Hikuta man ang ilatagi pusoon nga makadangat na sila sa pagbaton kay Ginoong Hesus nila manluluwas. Nagatugyan kami sang imo managwali sa liwat sang kapisang kaalam kagahom. Amon nga amon pagtugyan, patawara man kami sang amon mga sala. In Jesus name, amen. Well, padayon kita mga utod sa paga tuon sang pulong sang Ginoo. Kaga basahon naton liwat ang pila ka mga bersikulo diri sang chapter 1 sang Titus. Nagahambal siya. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect and acknowledging of the truth which is after godliness, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. Kabay pang Ginoo magapakamaayos ang iya mga pulong. Natandog na naton abyan ang tinaga nga alagad sang Diyos. More or less, isa ini ka general term nga gingamit ni Apostol Pablo nga nag-describe hindi lamang sa ilang mga apostoles, saton nga mga manugpangabudlay, kundi saton tanan nga mga Kristohanon, mga alagad kita tanan sang Diyos. Amen? No, ikadwa diri, specific kag ila lang niya. Yung tawag niya ako galingon, apostoles ni Kristo Jesus. Siling sang aton orihinal nga pulong, magsiling kita apostol or apostoles, nagakahulugan ina agin pili kagin tawag sila sang Diyos, ginsang kapan kagin padala nga may misyon. Amo na utod, one sent with a mission. Na may pila ka mga reglamento nga nakita na kundiri sa pulong sang Ginoo nga makwalify ang isang mangin apostle. Okay, number one, siling ni Kristo Jesus niya ginpili ta kamo. Pagkatapos mangin kaupod kamo nakon kag ipadala ko kamo. So ang unang qualification, a certain person to be called an apostle, he must have been with the Lord Jesus, matian ta gini, in his earthly ministry. Subot siya noon, ma-qualify lang ang isa ka persona nga mangin apostle kun kaupod gid siya kay Jesus physically sa tong tatlo katuig mas kuminos nga iya ministry diri sa kalibutan. Ikaduha, nga nakita mo ang nabanhaw gid physically nga Kristo Jesus. Amon, I wonder why nga si Apostol Pablo gin-question siya mga utod na hanungod sang iya pagka-apostoles sang mga taga-Korinto. Amon, gin-defensahan niya ang iya kaugalingon. Siling niya, hindi bala kamo mga bunga sang akon pagka-apostoles? Hindi bala ako tinawag sang Ginoo? Nya wala ko bala makita si Ginoong Jesus? Utod amo na may nag-dispute siya, physically wa niya gin makita? Are you sure? Kaya nga aman, hindi tayo malimit gahom ni Kristo Jesus. Dakong posibilidad utod, nga sang encounter ni San Pablo o ni Saulo pa sa duuna, nga pamatsyon niya makristohanon, ginsugata siya ni Ginoong Jesus dito sa Road of Damascus. dako ang posibilidad nga dito ginpakita gidya ni Kristo Hesus ang yakaw galingon kay Apostle Paul. Hindi ba lang mga utod? Amo na sa bagay nga ginambalan sa sang aton Ginoo. Sawlo, Sawlo, nga asagi mo ko hingabot? Nga sino ka Ginoo? May change na sang sugilanon. Nga ako si Kristo nga sagi mo hingabot. Amo na abyan, suduha ang aton nga mga rules nga ginkuha sa pulong sang Ginoo to qualify a certain person to be an apostle. Number one, he must have been with the Lord Jesus sa iya earthly ministry. Number two, kinahanglan nakakita gid siya physically sa kay Ginoong Hesus nga nabanhaw sa mga minatay. Tiyamoy na, although nga ining opisina sang pagka-apostle importante, but they are passing mga utod. Kiti sa kamaturan, wala na di bala physically si Ginoong Hesus sa kalibutan. Kaya hindi ta naman siya makita physically mga utod. Hindi bala? Amoy na nga siling naton, importante ini nga mga opisina apang umalagi. Foundational sang pagtukod sang Ginoo sang simbahan. Noti, ginsiling din ni Apostle Pablo ng yakaw galingon, I am sent by God or the Lord Jesus Christ with a mission. Anyway mga utod, gusto na kon i-hammer sa inyo ang kamatuoran nga amoy ni. Hindi lamang ang aton pag-alagad sa Ginoo is a privilege. It's an honor. My responsibility. But at the same time, let me hammer this truth. May ara kita nga conflict. Pag nagkristohanon ka, you are in a conflict zone or you are in a war zone. Oo. Kag ang aton kaaway siling ni San Pablo sa taga-Efeso. Hindi iya kay unod kag dugo, kundi espirituhanon mga kagamhanan nga mas superior sa aton iya nga mga tawo sa kaalam, sa kusog, sa ihibalo o kunano paman. Sigunda sa Diyos ang aton kaaway, amo si Satanas, pero tandaan talang giniya, hindi saya Diyos, kay gintuga lang siya sang aton Ginoong Diyos. Amen. Amo nang kamaturan. And so utod, pagsiling sang pulong sang Ginoabyan, nga kita mga alagad sang Diyos, kita mga nagabantala sang mayong balita, may misyon, gin-enlist kita sang Ginoo, kag kita man mismo voluntary pagi sa pagtuo kag pagbatong kay Jesus, gin-enlist ang aton kaugalingon sa isa kapag pakigaway. Apang kapasalamat pagdi kita, hindi lamang ang aton nga kontraabiya, hindi gid siya katupong sa Diyos. Ikadua, pirdi na siya. Amo na biyan nga ginagamit gyapon sang yawa kay epektibo na balaan niya. Gasokom kita nga mga sasala nga gintubos sang Diyos. Ano ina? Kay ligbon di sa kalibutan, kay ligbon sang unod, kagbugal sa kinabuhi. And so we must realize this, may minsahi kita nga gamhanan, nagadala sang kahiluwayan, kaluwasan kag paglaom sa tawo. Apang indi-indi man mga kauturan hapos nga magsangyaw kita sini. Ang yawa magapanghikot man sa panguna-una kag kinabuhi sang indi matinuhon nga balabagan yang kapawa sang mayang balita ni Kristo Hesus. Amo na sa bagay ginahagad gid kita sang pulong sang Ginoo, magmatutom kamo, magmangin anas kamo sa pag-share sang paglaom ngayara lang kay Kristo Hesus. Amo na abyan, no tanda inyo bla. Diri sa Old Testament may pila ako diri ka mga ehemplo nga ihatag sa inyo. Nagasiling ang pulong mga kauturan sang Ginoo. Vision ini ni Isaiah na hanungod sang pagkagamhanan sang Ginoo. Nakita ni Isaiah ang splendor kag glory sang Ginoo. Usapuan nato ni sa Isaiah chapter 6. Kag nakita niya man ang iya pagkamakasasala. Apang nagsiling ang Ginoo sa iya mga pulong. And he laid it upon my mouth, ang coal nga nakita niya dito nga nagbaga, and said, lo, this has touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Also I heard a voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Then said I, amo na siling ni Isaiah, here am I, send me. Tahom-taho mga kauturan nga response ang tao. Sa nakita niya kung ano ka-great ang Ginoo, sa nakita niya man kung ano ka-sinful siya, kaginbugayan siya sang Diyos, ginpatawad siya. Sini sang Ginoo, tagaan ta kaminsahi, ipadala ta ka sa imo pungsod. Ginreiterate sang Ginoo ang voluntarism, whom shall I send and who will go for us? nagsiling si Isaiah, Hiramai, send me. Matiin niyo bala mga utod, nakita na kunding willingness ni Isaiah. Amo maning response ni Apostol Pablo na dito sa libro sang binuhatan, Ginoo, anong pahimo mo sa akon? Si Isaiah ya, niya ari ko, ipadala ako. Pero tanawan niyo bala? Sa kay Isaiah dito sa may Old Testament, ginklaro na nga daan sang Ginoo, Isaiah, ang ministry mo mangin failure. Amo na mga utod, timatiin niyo bala? Isaiah chapter 6 verse 9, naghambal siya sa aton King James. And he said, go and tell these people, hear ye indeed, but understand not. You see? Naway nagurusang klaro da. Sinya, sugid ka to sa ila, pero nais nakainchindi. And see ye indeed, but perceive not. Kakita man, pero hindi gid kahango pa. Make the heart of these people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed. Then said I, siling na Isaiah, Lord, how long? And he answered, until the cities be wasted without inhabitants, and houses without man, and the land be utterly desolate. Terrible mga utod. Amoy na nga ining aton blang pag-alagad. I-contextualize na personal sa aton, gakinahanglan ini sang bugos nga sa mission kagkatutom sa kabubuton kag sa gahom sang Dios. Amen. Wala tayagatan aw sang reward, kundi ang aton niya nga mga alagad sang Ginoo nga ginahandom sa aton kinabuhi nga palipayon pahanuuto na nga aton nagalon. Amen uton. Din kay mo kita ya alagad nga pagsulod niya pa lang sa pag-alagad, gapamangkot na tipila swildo da. Ano incentives da? May mga benepisyo dira. Siling sang Ginoo, lakat. Ako ang mahimuno sa imo. Pero gusto ko nga pabalon ikaw ay saya ang imo ministry. Failure. Nauti mga utod, diri kita sang Ginoo ginamold sa isa ka pulong nga gusto ko i-hammer amo ang faithfulness. Amen. Puwerte nga leksyon sa aton tanan. Tiya mo laning hangkat, hindi lang sa imo abyan nga nagapamati, Kristohanon, kagsubong man sa akon. Mantutumbala kita. Bisan pang Ginoo, gasiling sa aton, wayda bong nga imo pagpangabudlay. Will you stick? Will you do your part? As a child of God? As a messenger of the Lord Jesus Christ? I hope that you will say, yes, Pastor, I will be faithful. Anyway, ang pulong sang Ginoo, ang iya commendation ara gid man sa ginatawag naton pagkatutom. Anong siling niya sa Revelation? Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Sang paghatag niya na sang accounting sa iya tatlo ka mga alagad, nagsiling siya sa duwa. Bisan pa nagkalain-lain ang amount ukon kada muon sang ila gindaog, nagsiling ang Ginoo, well done, thou good and faithful servant. Amen. Pakamayuhon kita sang Ginoo, hangkaton kita sang Ginoo abyan. Unway ka pakabaton kay Jesus, bato na siya, luwaso niya ikaw. Amen. Paalam na kita sa inyo, Pastor Daniel Salcedo, para sa Hour of Hope, upod sa Hinobaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
2: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong, hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Padayon pala kita diri. Ano blagi ng baldirisan? Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Ang muna yung naghatag sa aton sa akon sa challenge, so He will make your path straight. So, ininaga implies, as I said earlier, more than guidance. It means God, intentionally may ara bala mga krimen nga. Nga gin intensyon nga gin ina, hindi na self-defense. Intensyon nga gin planuhan nga gin ina, gin meditate, premeditated ina. Tay Ginoo, intentionally, ha? Nagarimove, nagakuha sang mga upang, sang mga kulod-kulod, sang mga obstacles sa aton dalan, sa aton dalanon. This is what it means by Proverbs chapter 3, 5 and 6. Kaya ano pagit bala diri ang aton nga nasapuan? Ha? Ngaluyag naton ini makuha sa aton kabuhi. He perform all the wonders. Sila isang Ginoo, I have put in your power. In other words, trust in the Lord. Yet trust me. Because I will be the one to perform all the wonders I have put in your power. Trust me. He will carry with us. He will carry with you the possible reminders. Ano ba na din ang ginambal sa Exodus chapter 4 verse 20? He will commit your worries to me. Commit your worries to me. Exodus chapter 4, 19 and 20. Abo na siling naton. Nga ginhambal naton. Do not worry. Do not worry. Do not be afraid. Do not be afraid. Just commit your worries to me. Siling sang Ginoo. Carry with you the possible reminders. Ano ang mga possible reminders sa aton? Ha? Ang Ginoo, higugmaon mo. Ang Ginoo. Ang Ginoo, alagaron mo. Magmatutom ka sa iya. Saligi ang iya pulong. Taga-itiun ang pagpanimbahon kag pag-alagad sa iya. Ano pala ginambal din sa Exodus 4 verse 21? Ayahan ko kisa, nagaka-compromise kita kag nagaka-complicate ini. But when we do, giving Him our wholehearted trust, we experience and knowing that we have done what is in His heart. Isaiah 32:17. Sila yung Ginoo. Unahan nyo ng blako. Seek me first. Seek ye His kingdom. Unahan lang blako. Kaya ano ko no? When we do giving Him our wholehearted trust, when we do giving Him our heart, our priority, our faith, our trust, may experience yan naton that and knowing that we have done what is in His heart. You know, kung aton bala i-enumerate ko na no, ang sa tagipusoon sa Ginoo, sa Ginoo, yung delight in me. Desire. Ang i-desire naton siya, ihandumon naton siya. Kahit man mga siling sa Exodus 4:24, Lord, I want to be the center of your will. God wants you to be in the center of His will. Kaya mo ini ang demand sa Ginoo for complete obedience. Not only complete commitment, but complete obedience. Lord, I want to be at the center of your will. I want to do my part without reservation. Mamangkot ako sa imo. Are you doing your part? Ginahimo mo ba ang bahin mo sa pag-alagdan? Ginahimo mo ba ang bahin mo sa iglesia? Ginahimo mo ba ang bahin mo sa buluhaton sang Diyos? Basi nalipat ikaw utod nga may ara ka after all nga naluwas ikaw because we are saved to serve. Kagkabay pakutani nga amo ini ang aton pangamuyo, Lord, I want to be at the center of your will. I want to do my part without reservation, without clamoring. Wala nagareklamo. Hindi to bala tan-awon naton, hindi nga ma-judge ta dayon kadali. Kadali sa aton maghukom nga ang Ginoo wala naga kooperar sa aton, but actually kita abo ang wala naga kooperar sa iya. Doon ang istorya ba lang na-hadlock sa kuno niya, na-threaten ko, na-hadlock ko sa amo, sa ano sila niya sa amo ini. Kaya gali ang iya lang landong, amo ang na-hadlockan niya. Siya mismo ang nag-create sa kahadlock sa iya kaugalingon. Mamangkot kita mga kultura na mo ini sa aton kabuhi. So ano abla ang advice ang Ginoo sa aton for complete obedience? What is the advice of God? Or what we call device for complete obedience? Anong device? Lean not on your own understanding. Kung kisa, ang aton, we have all the reasons, kita nagin sang duhata kamata, kita nagin may witness, nagin nga, ginihimo muna, tapos masiling ka, wala ah, actually, tani, ihatag ko na sa imo sang amo ini, hindi mabalibad ka pa. Yun ang mga kulturan, when talking about reasons, we have always reasons, pero galing ang mga rason naton palpak. Ang rason naton negative, ang rason naton hindi amo saluyag nga rason sang Ginoo nga himuon mo. Amo na kita na ginharaparapan na nga ginhaboy mo, hambalon mo lang tungod kay you are emotionally stressed na himo mo ina. Amo man agyapon o galing kay we have so many reasons to justify ourselves. Nga balaan naton sa laman kagkabalo ang Diyos, sala na ang ginahimo nimo. So, God's device for complete obedience is lean not on your own understanding. We will be fooled, kita ma-fool kung magsandig kita sa aton kaugalingon nga paghangop. Hindi kita magsandig sa aton kaugalingon nga paghangop. Making it harder. Asking not just for the difficult, but the impossible. Kanami, hindi bla. Dumaan nyo to ang pag-cross ang mga Israelinhon sa Red Sea. Nga si Moses nag-lead sa ila. So kung sa mga, sa tawhanon, talagang itong kapanulok, sa isa ka dagat, hamak mo, kanamo-namo sa inyo, kagkamo ginagukod, ginalagas, the enemies are going after you, and yet you have no way out, you are in the dead end. Masiling ka, patay git kita silitanan, apang siling sa Ginoo, if I, kung ako nagsiling sa inyo, I will protect you, kung ako nagsiling sa inyo, I will preserve you, kung ako nagsiling sa inyo, I will provide for your needs, I will always follow, I will always fulfill my promise. Ano sa Ginoo? Hindi ko kamo pagpabayaan o kung pagpatumbayaan man. Even though you are in a dead end and your enemies are coming for you, patyon kamo apang siling sa Ginoo. Kung nagsiling ako, matabok kita sa Jordan, matabok kita sa river, matabok kita because I said so. You know, it is our business to obey. It is God's business to provide the way. Remember this. Ang problema lang sa aton galing, pagtulok naton nga wala na, ate wala na. You know, hindi gali na ang pagtuo amo ina. Wala kita nagatuo nga sa makita ta. Nagtuo kita sa mga imposible nga mga bagay nga maabot sa aton kabuhi. Gintuuhan ta kay ginsaligan ta ang promesa sang Ginoo that he will never leave us nor forsake us. When he said I will carry you through, he will carry us through. When he said that he will provide your needs, he will provide your needs. Amo na ginampan sa Bible according to his riches in glory by Christ Jesus. Kung isa, makasiling kita nga, Ginoo ako pa, nga ang asubong, nga amo ini. As we, you know, ang pagtanaw naton sang plano sang Ginoo, and as we take on his call, you know, we kung ano pala sa aton pala nga, ang aton kung isa nga tion, come to that moment, mga kauturan, this takes us back to God for the answer. Siling sa Ginoo, in all your ways, acknowledge me. In all your ways, acknowledge Him. You know, as we plan, as we do God's plan and take on His call, kung isa ang aton mga tion, and we often time or sometimes come to the moment, to that moment, sa siling nag-takes us back to God, siling Ginoo, ano ba na ining sabat sa akon mga panalangkutanon? Apang siling sa Ginoo sa Proverbs 3, 5, and 6, in all your ways, acknowledge Him. Yan mga kuturan, kung ato talupang doon, ang declaration bala, the declaration of God for complete obedience, kung ikaw siling sang eagle, you can soar high. Nga ang dapat kita, kung kaisa maglupad nga manubo, nga ang kinahanglan kita ayahan, magkontento sang mga salin, kag mga scraps sa paligid naton o kung sa palibot naton. Siling sang Ginoo, I am the God and I do what is best for you. Kung ano ang sitwasyon naton karon mga kauturan, kung ang Diyos, kung ang Ginoo nga ginawali naton diri, amo man Ginoo mo, siling sang Ginoo, ay muo nakon ang best para sa imo. Kung ano ang sitwasyon mo karon, remember that is best for you. And God ang Ginoo may ara, plano kag ginutuyo sa imo kabuhi. Not act until your eyes are fixed on the Lord. You will not be able to endure the worst of days. Hebrews chapter 3 verse 11. Hebrews chapter 12 verse 2. John chapter 6 verse 68. Nga si Pedro dira nagsiling, Lord, to whom shall we go? Ginood kay sino, bala ako makadto. Mga kauturan, we have no way out. Ang mga Israelin hon, dito na sila sa kilid sang baybay, dito na sila sa kilid sang tubig. Kalapad, kalayo ang ilalaktan. Diin kami Ginoo makadto, sila sa Ginoo, kadto kamo sa akon. Di wala man ni dalan, all you need to do is to obey. My obligation is to provide you the way. Take God promise, mga kauturan. Kung isang misling kati, wala na ko kantuan, pigado na gin. Kinanglan ko amusini, kinanglan ko mag-ayo gid ko, kinanglan ko nga may amount ako nga ginapaabot, nga para man sa akon nga ini, kanto ka sa Ginoo. Hindi ka magsiling, Lord, to whom?

0: mga kaagapay. Dahil ngayong linggo, June 21 is Father's Day. At nais naming magbigay pugay sa lahat ng kalalakihang tumatayong ama at nagsisilbing haligi ng tahanan at inspirasyon ng pamilyang Pilipino. So special shout out po sa tatay, kay papa, kay daddy, kay lolo, kay Papa Lou, sa mga stepfathers, foster father, at sa lahat po ng mga kalalakihang tumatayong ama. Sa ating programa ngayong hapon, pag-uusapan po natin ang kahalagahan ng men's health, specifically on preventive health care para sa ating mga kalalakihan. Mula sa regular na pagpapacheck up, tamang pagkain, ehersisyo, hanggang sa pangangalaga ng mental at emotional well-being ng ating mga daddy. Kaya, kung kayo po ay may katanungan about this topic, you may type your comment on our chat box sa ating Facebook Live or sa ating YouTube channel na 702 DCAS FEBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radyo sa 702 DCAS at sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan po tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga. Ngayon naman ay tutungo po tayo sa Health Forum.
1: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
2: Today's Doctor Online.

0: rin po ay nakikinig sa Doctors Online dito po sa 702 DZAS Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli, ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Aileen Espina, at sasamahan po tayo ng isang kilalang urologist. Siya po ay former president ng Philippine Urological Association at siya po ay walang iba kundi si Dr. Sam Erastorza. Okay. Pag-uusapan po natin ngayon kung ano po ang ibig sabihin ng men's health. So, para po sa mga nakikinig sa atin ngayon na mga kalalakihan, siguro po, no, nagtatanong kayo, ano ba ang ibig sabihin ng men's health? Men's health actually refers to the physical, mental, emotional, sexual, and social well-being of boys and men. So mula po sa mga batang lalaki hanggang sa nagbibinata, hanggang sa tumatanda, no? So ito po ay throughout their lives. So it is not men's health, it's not simply the absence of disease, but the ability to live a healthy, productive, and fulfilling life through disease prevention, early detection, timely treatment, healthy lifestyle, and positive health-seeking behavior. Mga kaagapay, let us all welcome po sa ating programa, sa ating clinic na Doctors Online ngayong hapon, si Dr. Sam Erastorza. Hello, Doc Sam. Magandang hapon.
1: Magandang hapon po.
0: Grabe
1: sorry
0: yung
1: po.
0: Ulan.
1: Okay po. Sorry
0: grabe
1: po
0: yung
1: kasi
0: ulan.
1: May patient din po. Umahapon yung patient. Na, ano ba naman patient? Sa pag sinabi mong 1 to 2, minsan dumarating 2 na.
0: Okay lang po yun. Magandang pang ano po yun, magandang sinyales kasi ibig sabihin, yung pasyente po ninyo ay talagang pinaprioritize po niya ang pagpapacheck up.
1: Yes,
0: Okay,
1: well.
0: So pag-usapan po natin, sabi ko po sa intro ko, pinili po namin ang usaping men's health dahil Father's Day nga po ngayong linggo.
1: Apo,
0: And
1: yes.
0: Father's Day is a celebration po ng mga men, ng ating mga daddy. Kaya lamang po, alam po natin yon, nasa sa statistics po, hindi lamang sa Pilipinas, kadalasan, ang mga lalaki, they tend to neglect their health. Hindi po nila bisyo, hindi po nila type ang magpa-check up. Bakit po kaya ganito?

0: At bakit sa tingin po? Kaya tuwang-tuwa po ako sa patient nyo, at talagang pumunta siya kahit late. Kahit late. Okay na lang yun, Dok, 'di ba? Kasi ibig sabihin, gusto niya talaga kayong makita. Kasi yun po talaga ang problema. Bakit po ba takot ang mga lalaki magpatingin sa doktor?
1: Okay, so I can only speak for myself, no, yung sa ano na specialty ko urology, no. Noong una, pinag-isip pa namin na baka machismo lang, no. Yung pagiging pagkalalaki na parang Superman ako, wala akong problema, no. Ayoko magpatingin, no. Diba? Parang ganyan. Nasaksak na nga ako, natatalan ng naputo ng kamay, na-aksidente na, no. Ito lang problema sa pag-iik, kayang-kaya ko yan, no. So that's one.
0: Oh.
1: But another thing also is that

0: That's one
1: Mm.
0: doctor. And then, pag nag-stop siya, wala din siyang work, wala din siyang, ano, wala din siyang pera iuwi sa bahay. So, priority niya talaga yon. And marami sa doon, busy-busy talaga. No? Busy sa trabaho, busy sa pamilya. But again, hindi pa rin yun na excuse na hindi magpapacheck up. And then, of course, another would be financial talaga. Alam mo na ang fat pa rin pamilya, inuuna niya lahat bago siya. And we've noticed that pag may ano, may mga health cards na sila, may insurance na, mas madali na lang sila magpapacheck up. And then pag may proximity din sa no sa lugar, no, mas madali sa kanila para magpa-check up ng mga kalalakyan. And then lately din, because mas aware na nga sila na, ay, hindi lang pala yung problema sa pag-ihi, kayang-kaya na, pwede pala maging komplikasyon yon, no? Number one, na may prostate pa lang sinasabi na yun yung dahilan kung ba't nagkakaproblema, hindi lang dahil sa katandaan. Two, pwede pala gamutin yun, no? And pwede pala magkakomplikasyon pag binawal wala. So, ano pa rin talaga, patient education helps a lot as well. Kaya ngayon, mas marami na nagpapatingin, na mas marami na silang alam about sa prostate, and nagpapatingin na sila ng maaga.
1: Thank you very much, Doc. No, nakakatuwa naman po yung sharing ninyo na dumadami na po ang mga pasyente natin na mas nagpapa-check up ngayon. Balikan ko lang po, no, sa tingin niyo po, no, para po sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayong hapon, ano-ano po ba ang mga senyales na hindi dapat baliwalain pagdating sa kalusugan ng ating kalalakihan? Kasi sinabi nga po ninyo, kailangan ma-educate natin sila na pag ganito ang nararamdaman or ano po ba dapat at what age should they start getting screened for certain disease conditions. Yun.
0: So
1: Ano
0: ako
1: po yung
0: lang, I can speak for
1: ipapayo
0: myself.
1: natin?
0: Sa akin, as a urologist, number one sa mga kalalakihan talaga is the prostate. No? Yung prostate enlargement. Number one talaga yan. And about 70%, 50 to 70% ng kalalakihan, bago mamatay, talagang magkakaroon ng problema sa prostate niya. Lalaking prostate, magbabala sa daluyan ng iyo. Kasama na ako noon, kaya ako urologist. No? And ang lagi namin sinasabi, kasi ang prostate, lahat ng lalaki ng prostate yan. Pero pag tungtong ng 40, yun, nagsisimulang lumaki na yan, ang prostate. At sa paglaki niya, yun yung maaaring magdulot sa number one, pagbabala sa daluyan ng ihi, or pagiging cancer. Now, yung pagbabala sa daluyan ng ihi, medyo mas madali yun ma-detect. Kasi pag nagka-problema na sa pag-ihi, mga sintomas, mahina ang daloy ng ihi. Kung sabi namin dati, nakakabasag ng padel. Yung pag umihi ngayon, nakakabasag na lang ng paa. No? Nakakabasak na lang ng paa o ng pantalon. Mahina na. Paputol-putol na ihi. Hindi kayang pigilan ng pag-ihi. No? And kailangan umiri para lang lumabas ang ihi. And then kahit na ganun ang ginagawa niya, may natitira pa rin. Di nauubos, di nasasain. Ilang beses sa gabi nagigising sa gabi para lang umihi. 3 times, 4 times, 5 times, iba 10 times nagigising sa gabi. And then yung isa pa, yung hindi napipigilan ng pag-ihi, which is yun na nakakairita sa kanila. No? In the middle ng meeting, biglang naiihi sila, or nasa biyahe, biglang naiihi sila. And yung iba mismo talaga, hindi na umabot sa CR, nagbabasa na sila. And that's actually the reason why yung mga lolo natin, no? Yung dati-dati pa, diba, mga lolo, ba? Ang pangi-pangi ni lolo. Ako, ganyan. Akala natin dahil katandaan na yan, naging ulyanin na, katandaan na, hindi na marunong mag-hygiene. Actually, yun pala yun. Yun yung prostate. Nagtagano. Kasi hindi na napipigilan, nagbabasa na sila. Akala na tapos na silang umihi. Pag angat na sa brief na, nagbabasa na ang brief niya. So, magpapanghi talaga sila in varying degrees. No? And so, alam na pala natin yun. Dati sinasabi natin, uy, patanda lang yun. Hayaan mo na matanda. Ngayon, alam natin, uy, matanda na. Dahil lumalaki na yung prostate niyan at may gamot pala doon. So, yun yung mga sinyales. However, kailangan ko rin sabihin sa mga kalakihan, meron din sinasabing prostate cancer. And yung prostate cancer, usually, walang simptomas sa simula. Pagkatundok pa lang yung cancer, isang maliit na tundok pa lang yung cancer, wala ka talagang maramdaman. Walang maramdaman yung pasyente. No? So, sinasabi namin, pag tungtong ng 40, meron o walang simptomas, dapat nagpapatingin na ang lalaki for screening. No?

0: Kasi doon lang talaga na nakukuha ng maaga ang prostate cancer. And sa lahat ng cancer, syempre, mas maganda ang laban pag nakuha mo yung cancer stage 1 pa lang or at least stage 2. Pag nakuha mo yung cancer late na, stage 3, stage 4, kahit na may pera ka, medyo mahirap na. No? So, yun yung ano natin sa mga lalaki yan. Of course, patayin ang sarili, pero kahit na walang sintomas, dapat nagpapatingin na pagtungtong ng 40. Katulad na sa mga babae, wala kang nararamdaman, pero dapat magpapacheck up ka na sa mo, breast mo. Nagpapapap smear na kayo at a certain age. So, ganun din sa kalalakihan.
1: Salamat, Dr. Sham. No, if can I call you Dr. Sham?
0: Yes, of course po.
1: Salamat, Dr. Sham, for that very timely reminder sa ating mga daddy, no, ngayong Father's Day. At i-relate ko lang po dati kasi sa yakap kasama na po talaga yung screening for prostate enlargement kasi usually lang naman yan it's a digital rectal exam, yun yung
0: Yes.
1: initial na ginagawa, and then
0: Yes.
1: meron tayong mga test sa dugo tulad ng prostate specific antigen na
0: Yes.
1: pwede na rin pong gawin. So para po doon sa mga lahat ng nakikinig, kung hindi pa po kayo nagpaparehistro sa inyong yakap provider, magparehistro na po nang kayo po ay makasama sa sinasabi ni Dr. Sam na basic health screening package na ino-offer po ngayon ng PhilHealth. So mga kaagapay, pansamantalang magbibigay daan tayo sa health tips para sa karagagang kaalamang pangkalusugan. After this short break, isusunod na po natin ang mga katanungan ng mga nais magpakonsulta na ating mga viewers and listeners. Para po sa inyong mga katanungan, maaari kayong magpadala sa ating chat box or sa ating YouTube channel. Patuloy po tayong tumutok mga kaagapay at kami po ni Dr. Sam ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Ang ating kalusugan ay ating kayamanan. Kaya naman nararapat lamang na pangalagaan natin ito at panitilihing malusog. Ano nga ba ang mga pamamaraan para mapangalagaan ang ating kalusugan? Una, regular na mag-ehersisyo. Siguraduhin masusustansya ang mga pagkain kinakain gaya ng gulay, prutas, whole grains at iba pa. Panatilihin ang malusog at tamang timbang at magkaroon din ng sapat na tulog. Para naman maiwasan ng tooth at gum problems, regular na magsipilyo at bumisita sa dentista. Iwasan din ang pakikinig ng malakas na tunog para naman maiwasan ang pagkasira ng tenga. Ang artikulong ito ay hango sa familydoctor.org at ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Doctors Online. Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: Okay, nagbabalik po ang Doctors Online at muli ako ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong hapon, Doktora Eileen Espina. Tayo po ay napapakinggan sa 702 DCAS at sa febc.ph. At napapanood din sa FB Live at sa YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV. Kasama pa rin natin ang ating special na panauhin na si Dr. Samuel Vincent Erastorza, isang batikang urologist, dating former president ng Philippine Urological Association. Ayan, ang dami ng tanong, Doc Sam. Ang unang tanong dito, sabi niya, marami daw siyang napapanood na commercial or advertisement ng supplements and herbal plug products sa Facebook at sa TikTok na minamarket for prostate health and sexual performance. Ano daw po ang masasabi ninyo dito? Epektibo daw po ba ito at saka safe?
0: Okay, so number one po, no, taga ang dami po talaga na sa online na mga advertisement for no for mga health on products, no, hindi lang sa prostate but sa ibang sakit-sakit pa, no. Number one, kailangan talaga check kung FDA approved. approve ba ng ano natin gobyerno yung product na yan. Two is, may pag-aaral ba? Kasi madali lang kasi mag-claim na nag-improve ang paghihina ng isang lalaki, no? So, ang tawag diyan ay anecdotal ang sinasabi. O gumanda lang paghihin mo. Pero baka naman, 1,000 ang nag-take noon, isa lang nag-improve. Kahit sabihin natin, 100 ang nag-improve, sa 1,000, wala pa siyang umaabot na ano, na at 10% na yun, maliit na yun, di ba? Yung 100. So, maliit pa rin siya. So, kailangan tingnan natin sa konteksto kasi kailangan talaga may pag-aaral. Basta may tamang pag-aaral yung ano yung produkto na yon, may studies talaga na accepted sa medical community, no? Ibig sabihin talagang magandang pag-aaral talaga, no, na tanggap ng buong mundo ng mga doktor, may tinatawag ng mga journal na no, peer review journals. Then walang problema sa akin mag-take care niya kung sa tingin niyo ay okay sa inyo at may pag-aaral. But yun nga, kailangan talaga mapagtiyaga talaga at mapagano yung anong term yun, talagang mabusisik sila. No? Kasi marami ding fly-by-night ng mga ganyan. Nakita na natin yan na kada taon may favorite na product. No? Then after 1, 2 years, mawawala naman, bago na naman. No? So kung talagang okay talaga sana siya, bakit hindi siya tumatagal? Bakit para siyang uso-uso? Na ngayon, shawarma, susunod, ano na naman, di ba? Kung magaling talaga
1: Ama.
0: siya, dapat tuloy-tuloy-tuloy yan. Hindi lang pang-season lang. So, yun, inaano ko lang sa mga kalalakihan. And then, kung ganoon din naman, no, mas better na pag ano na kayo, humingi na kayo ng payo sa ating, ano, yung mga eksperto. And sinabi nga dito ng ating, ano, no, ating news, kasamaan dito, yung filial yakap meron na. So, huwag na kayo huwag na kayo magbasta-basta lang na magtingin-tingin lang sa Facebook. Magpa-check up na kayo doon sa mga specialista kasi available na ngayon ang konsultasyon sa mga ano sa mga Pilipino dahil doon sa filial yakap na yan program.
1: Talaga tama kayo, Doc Sam, no? Dapat mag-ingat po talaga tayo sa mga nababasa natin, napapanood natin sa social media kasi kadalasan dyan, hindi natin alam kung saan nanggagaling. So, importante pa rin po talaga ang magpakonsulta at humingi ng payo sa ating mga espesyalista. Marami po
0: Experto.
1: bang mga membro ang Philippine Urological Association? Meron po ba kayong membro sa buong mula Apari hanggang Hulo o mula Batanes hanggang Tawi-Tawi?
0: Yes, ano naman, buong Pilipinas do, may ibang areas pa rin talaga hindi available kasi sa ngayon, mga 490 pa lang kami na urologists. Konti
1: Kailangan
0: pa rin
1: pala
0: talaga.
1: magpadami. Kailangan nyo pang magpadami, Doc.
0: Actually, dumadami ng mga training centers. Halos umabot na kami ng mga 18 na ngayon. No? Samantalang dati, mga 11 na ngayon. Ngayon, 18. And padagdag ng padagdag pa.
1: Magandang ano po yan, ano? Magandang news na dumadami na po dahil dumadami na rin po talaga ang mga pasyente natin, mga kalalakihang Pilipino na talagang nagkakaroon na po ng interes sa men's health. Meron pong nagpadala ng katanungan. Siya po ay isang 47-year-old male at lagi daw pong sumasakit ang kanyang tagiliran at meron daw pong pain sa kanyang pag-umiihi siya. Normal naman daw po yung kanyang urinalysis, wala daw po siyang UTI. Ang tanong po niya, ano pa po kaya ang dapat daw niyang gawin? Saan daw siya pwedeng pumunta? Kaninong doktor siya pupunta?
0: Okay, ilang taon ho siya?
1: 47-year-old po.
0: So, basta 40 years old and above sa urologist, patingin, meron o walang sintomas. Eh, may problema sa pag-ihi, mas best patingin talaga kagad. Number one kagad na isipin mo would be the prostate. Yung sakit sa tagiliran, pwedeng kidney. Pero ang pinaka-common pa rin na dahilan ng sakit sa tagiliran ay muscle pain. No? Kung nag-gym siya, nagbubuhat siya, napagod sa trabaho, musculoskeletal pa rin, or muscle or bone pains pa yung pinaka-common sa tagiliran. Pero para mas masigurado kung alin ba talaga yan, sa buto-buto lang ba yan, muscles lang ba yan, or baka kidney na, best talaga magpa-examine na sa espesyalista. No? Pwede na kayong patingin sa urologist kasi kasama na yun sa prostate nyo, tapos pag-check up sa tagiliran.
1: Meron pong sensitibong tanong dito tungkol po patungkol po sa ED or erectile dysfunction. Oo, so syempre po general patronage tayo dahil alas dos pa lang ng hapon. Pero ang tanong naman po niya, ito po ba daw ay sign of aging lang or pwede po bang ito ay may kinalaman po sa ibang health problems tulad po ng hypertension, diabetes, o even paninigarilyo, meron po bang epekto ito sa erectile dysfunction and overall men's health, yung mga condition po na yun?
0: Yes, of course, no. So, ang lalaki, yung alin ng lalaki ay composed or ang composition niya, no, ano niyan, is dalawang malaking ugat, no? Dalawang malaking ugat yung alin ng lalaki. And yung nagpapatayo sa alin ng lalaki is yung daloy ng dugo. So, kung may mga sakit kayo, mga problema na sumisira sa mga ugat-ugat, no? Yung pagdaloy ng dugo, yan ay maaaring makapagdulot din ng erectile dysfunction. So, anong mga sakit-sakit yon? Number one, diabetes. Lahat ng ugat-ugat sa katawan, mata, kidneys, paa, apektado. Two, high blood. Ganon din, no? Sinisira lahat ng ugat. Three, no? Yung penigarilyo, of course, kasi magkakaroon ng atherosclerosis, magpapabala sa daluyan ng ihi. And then, pangatlo, yung mataas ang cholesterol level, no? Hypercholesterolemia, nagbabala sa that. And then, kasama na dito yung prostate problem. Pag may prostate problem ka, maaari ka rin magkaroon ng problema sa erection. And then, habang tumatanda, nagkakaroon tayong tinatawag na possibility na male menopause, no? Ang babae, may certain age talaga yon na talagang hindi na gumagana ang ano, ovaryo nyo, ang estrogen bumababa. Pero ang lalaki, yung itlog na lalaki na nag-produce ng testosterone, pwede yan mag-produce ng testosterone even hanggang sa mamatay ka ng lalaki. However, kung dating infeksyon, dating aksidente, dating problema sa itlog, ay maaaring magdulot ng ano, ng pagkasira ng itlog or hindi magandang function ng itlog, then pwede ka magkaroon ng tinatawag na male menopause or andropause wherein yung testosterone level mo ay bumababa. So pag wala ka ng testosterone level, ayun, maapektuhan talaga ang ereksyon. So ang testosterone siya yung nagbibigay sa mga lalaki na ating pagiging pagkalalaki. Yung pagtayo ni Manoy sa umaga na wala ka namang iniisip, no? Nagagalit na sa isip, "Oy, ano bang iniisip mo? Ba't biglang tumayo 'yan?" No? Actually, ano 'yon? Yun yung dahilan. Ay, ang dahilan doon is yung testosterone kasi yung testosterone ng lalaki usually tumataas sa umaga 'yon, no? Twice yan tumataas sa buong araw. Sa umaga, usually tumataas yung testosterone level. Kaya kahit na wala kang iniisip, no? Wala kang ini-imagine, wala kang nakawakan, pwedeng biglang tatayo na lang yan si Manoy sa umaga dahil dun sa testosterone. And so kung bumaba ang testosterone mo or natanggal yung dalawang itlog mo, no, na nagka-infeksyon, lumiit, di na gumagana, maaaring magkaroon ng male menopause. At yun, talaga magkaka-erectile dysfunction talaga ang isang lalaki.
1: Maliban po sa erectile dysfunction, ano pa po yung ibang simptomas ng andropause or male menopause? Tama po ba yung intindi ko na hindi naman lahat ng lalaki nag-undergo ng male menopause or andropause?
0: Yes po. No? Eh, alam
1: pero
0: naman
1: ano
0: natin,
1: po yung symptoms?
0: Alam natin may mga well-known mga personalities na yun na 70 years old, 80 years old, nakakabuntis pa. So ibig sabihin, gumagana pa yung itlog nila. No? So yung testosterone level mo ang mataas pa at that time. So pag nagkaroon natin yung tawag ng male menopause, no? Katulad din ng babae, pag nag-menopause, ando din yung mga sintomas ng hot flashes, parang sinisilaban. No? Mood changes, pwede maging bugnutin, matamlay, parang walang gana. Osteoporosis, mas prone to osteoporosis, mas prone to heart problems. No? And yung pinaka-common talaga ng sintomas is yung erectile dysfunction.
1: Maraming salamat, Doc. Ang dami kong natutunan ngayong hapon na to at ang dami pa sana nating mga katanungan, ngunit limitado po tayo sa ating oras. Kaya i-request ko na lang po sa inyo, meron po ba kayong panghuling mensahe na gusto po ninyong i-share sa mga kaagapay natin, lalo na po sa mga tatay na nakikinig ngayong hapon in light of Father's Day on how they can take better care of themselves while taking care of their families. Ito po, ano po yung mensahe ninyo at ano po ang mensahe mula sa Philippine Neurological Association para sa po sa ating mga tatay?
0: Okay, so yun na pinag-usapan natin kanina, ang dahilan bakit yung mga lalaki hindi nagpapa-examine kasi hinuhuli nila ang sarili nila, no? Inuuna niya yung ibang members ng pamilya niya bago siya. Pero isipin niyo lang po, no, pag bumagsak kayo, bumagsak yung haligi ng tahanan, which is yung tatay, bagsak din yung buong bahay. So, actually, ka lang, kung titignan mo, dapat mas una ka, dapat patibay ka, no? Maganda ang ano mo, ang pangangatawan mo, maganda ang health mo. Kasi para tuloy-tuloy ang pag-provide mo ng, ano, ng pangangailangan ng pamilya niyo. Pag biglang bumagsak ka, no, pagsak din na iba. Unless nakatayo na yung ibang mga kasamaan sa pamilya. So yun lang ang ano doon, kailangan magpa-examine tayo. Ng mga, ano. Alam ko, malakas kayo para kay Superman, pero kahit ni Superman, may kryptonite din si Superman, no? Pwede biglang bumagsak. So, hindi natin alam kung ano ang kryptonite nyo. Kung yung prostate ba, baga nyo ba, kidneys nyo ba, no? Utak nyo ba, yun ba yung magiging mahina sa inyo? So dapat nagpapa-check up din kayo para maagapan. Always, no, prevention, no, and early detection is the best treatment. Mas madaling bigyan ng solusyon, mas mura and mas maginhawang katayuan niyo kumpara sa late na kayo nagpapatingin, naging komplikasyon na, mas may hirap na gamutin, mas mahal ng gamutin, mas mataas pa ang chances na bigla matuluyan kayo.
1: Maraming salamat, Dr. Sam, for your time, no? Salamat sa pagsama sa amin dito sa Doctors Online. As I've said, madami pa tayong katanungan sana, ngunit dahil sa limitasyon sa oras, pupunta na po tayo sa ating health meditation. Thank you, Dr. Sam.
0: And we hope I'm sorry kanina na medyo na-late ako.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Health meditation.
6: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, Let God Take the Credit. Ang wika sa Joshua, Kabanata 3, Talata 7. Sinabi ni Yahweh kay Josue, Sa araw na ito'y gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko'y mababatid nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moises. Si Josue ay natatanging dakila hindi dahil siya'y magaling at mabuti kundi sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Ang lahat ng karangalan at papuri ay nararapat na mapunta sa Diyos. Makikita ito sa awit 115:1. Kapag pinarangalan mo ang Diyos, pararangalan ka rin niya. Kapag inuna mo ang Diyos, uunahin ka rin niya. Kung mayroon man tayong dapat ipagmalaki, iyon ay ang Panginoon at hindi ang ating mga sarili. Basahin ng 2 Korinto 10:17-18. Ang pagpaparangal ng Diyos ay higit kaysa maaring gawing parangal ng tao. Ang parangal ng tao ay hanggang dito lamang sa buhay na ito. Ngunit ang parangal ng Diyos ay hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tandaan nating kaagapay na kailangan nating manatiling humble. Kapag nawala sa atin ang kababaang loob, mawawala ang lahat ng magaganda nating katangian. Basahin ang Lucas 14:11. Wika pa sa Santiago 4:6, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagkumbaba. At kapag ang Diyos ang nagpala, sky's the limit. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, kasangkapin mo po kami sa pagpapadama ng iyong pag-ibig sa mga nangangailangan. Panginoon, sa iyo lamang ang kapurihan at kadakilaan sapagkat ikaw ang dahilan ng lahat ng mabubuting bagay at kaganapan. Sa matamis sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
3: Glosaryo Medico.
7: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
3: Glosaryo Medico.
6: RX. Ito ang universal na symbol para sa medical na prescription o reseta. Nagmula ito sa salitang Latin na recipe na ang ibig sabihin ay kunin mo. Nagsisilbi itong opisyal na bilin ng doktor sa pharmacist kung paano ihahanda at ibibigay ang gamot sa pasyente. Muli ang ating glossary medico, RX. Tayo po ay nagbabalik para sa Health Forum sa Doctors Online.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.

0: salamat. Napakagapay. Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online ngayong hapon. Nagpapatuloy po ang programang ito sa 702 DCAS FEBC Radio TV sa pagsasahing papawid sa loob ng mahigit 7 dekada. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Nagpapasalamat po kami kay Nakayla Escalante, Shekinah Abalon, sa tech na si Reggie Villena, Nathaniel, Benjo at John B. Reyes, sa IT at sa ITV na sina Aileen Valdez, Jabez Mancho at Angelica Calayan. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Ngayong hapon, tayo po ay nagkaroon ng pag-uusap tungkol sa men's health at sana po ay nakapagbahagi po kami sa inyo ng mga kaalaman upang matulungan ang ating mga ama na manatiling malusog nang sa ganun ay makakasama pa nila ang kanilang mga pamilya sa mas marami pang Father's Day celebration. Ako po ay inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Aileen Espina, na bumabati ng Happy Father's Day sa lahat ng ating kaagapay. Muli, kami po ay nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.
2: Ang tatay para sa isang 4 na taong bata.
3: Kahit ano kayang gawin ng tatay ko?
2: Sa 5 taong gulang?
3: Ang galing ng tatay ko.
4: Mas magaling ang tatay ko.
2: Kapag 10 taon?
4: Di pala alam ni tatay yun. Kasi ibang panahon nila noon kaysa ngayon.
2: Pag 14 na taon.
5: Pasensya na kayo ha. Huwag niyo nalang pansinin ng tatay ko. Old fashion kasi yan eh.
2: 21.
6: Tatay ko? Nako, di kami magkaintindihan. Makaluma masyado eh.
2: 25.
7: Nako, siguradong matutuwa ang tatay pag nalaman niyang na-promote ako sa trabaho. Proud sa akin yun.
2: At pag 30.
8: Siguro, pwede nating tanungin si tatay. Tutal, mas marami siyang karanasan sa mga ganyang bagay eh.
2: 35.
9: Hayaan mo, pag-iisipan ko munang mabuti. At ikukonsulta ko ito kay tatay. Sa akin na babalikan, okay?
2: Pagsapit ng 40.
10: Kung ang tatay kaya, ano kaya ang gagawin niya? Ang galing kasi ni tatay.
2: At nang 50 anyos na,
11: tay, sana narito ka. Marami akong ikukwento sa'yo. Sayang, kung pinakinggan kita noon, mas marami pa sana akong natutuhan.
2: Kaya ngayon pa lang, pakinggan mo na siya. Kilalanin kanyang galing at pasalamatan siya. Huwag nang hintayin na maging 50 anyos ka pa.

Isa ka maayad-ayad niya hapon na biyan sang Biyernes. Welcome diri sa programa Pagpamalandong subong Hunyo 19, 2026. Kamusta ka? Taras na nga ara sa gihapon ka muna gapamati. Kaga welcome diri sa aton niyo programa sa 1062 DXKI. Your friendly voice of South Central Mindanao. Particular ang ato nyo programa Pagpamalandong kada Biyernes from 3 p.m. to 4 p.m. kaupod ang inyo amiga Miga Jen Robles Librado. Salamat sa aton Ginoo sa bago naman niya opportunity nga mag-updenay subong hapon. Last week nakaupod ninyo si Migo Dave sa Pagpamalandong sa hapon sang nandigad niya June 12 kay nag-holiday ang inyo amiga. So subong hapon kita ang mag-updenay and then continue natin ang Psalm chapter 31 na pamalandungan natin ina pero i-inline natin ang ininga topic sa Father's Day. So Psalm 31 verse 9 to 18 na ang aton pag pamalandungan subong. And as we celebrate Father's Day, kina-honor natin ang tanan yung mga tatay, daddy, grandfather, spiritual fathers, mga pastor, and the father figures who faithfully care to their families, for their families. While Father's Day often focuses on celebration, but there is a Psalm 31. Remind kita na ang mga tatay, particular ang aton yung mga tatay, may ara na sila sang mga na-experience nga challenges nga hindi man natin makitaan. Abi naton ligon sila, no? Nang gasmay lang, padayon ng gyapon sa paghimo sang ilang mga responsibilidad apang damo gali sang mga gina-carry. Iba nyo mga tatay, they are carrying financial pressures, family responsibilities, personal struggles, and even fears about the future. Mga ginahuna-huna nila. Yet, ang aton yung mga tatay, padayon gihapon nag-stand, nag-provide, nag-giya, kag nag-protect sa aton. Na-remember ko ang story kagainan ni Ate Isha sa pagdayo kag pagpasalamat. Inkwento niya ang story ni Daddy niya Ray. Ako kung ma-remember kung man si Papa ko, na-miss ko actually si Papa ko. Nakaka-miss ang mag-celebrate ng Father's Day. Pero salamat sa Ginoo kay may ara kita sang Heavenly Father na despite sa aton mga ginatubang or lalo sa mga tatay no, na may mga gina-carry man sa ilang life, mga kabugaton, pero ara ang aton niya Heavenly Father nga naga alay-ay sa aton, naghatag sa aton sang kabaskog, nagagiya kag nagatudlo sa aton kung anong dapat natin himuon. And tama-tama gid ina nga encouragement man sa bawat isa ng mga tatay nga nagapamati subong. So ang Psalm chapter 31 gina-remind kita that fathers do not have to carry life's burdens alone. Hindi sila mag-isahanon sa pag hakwat sang mga kabugaton nila. Kay ang Ginoo, ginaimbitahan kita
nga ihatag naton ina siya kag isalig naton tanan niya season sa aton niya kinabuhi. So antes kita magpadayon, may ara kita sang question of the day para sa mga tatay or father figures o mga tatay na nanay pa. Kung ang kabuhi ba ng nag-abot sa atin niya kabuhi ng mabudlay o nabudlayan kita, diin ba kita nagahugot sang kusog o din kita nagapalapit para kita makapadayon. So, amuinang atin niya question of the day. Pwede nyo man niya sabto no, kung mayara ka mo load, i-text nyo lang sa text line number send DXKI 0963-1801469. Pwede man sa atin niya FB page 1062DXKI-FABC Radio. Naka-live naman kali kita. Thank you kay Kuya Anson. Siya ang nag-set up sa ato niya FB Live. So, pwede man ka madira mag-comment sa inyong sabat. And kung may arakali ka mo prayer request, no? We're so happy and blessed to pray, no? Kag mag-updanay kita later sa ato niya prayer time. So, isend nyo lang ang inyong mga prayer request, pagpanamyaw, at the same time, ang inyong sabat man sa aton pamangkot. Kag kumiara ka mo mensahe para sa inyong mga tatay, welcome na welcome man ina. So, i-PM nyo lang or i-comment dira sa aton niya FB Live. Sige, samtang naga pahuway, no? Or nagamerienda ka madira. Are, pamalandungan natin ining alang bahanon halin sa Victory Band, Hangtod May Kinabuhi.

for those who fear you, which you have prepared for those who trust in you, in the presence of the sons of men. Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo ng ato niya ginbasa sa verse 9. Have mercy on me, O Lord. Psalm chapter 31 was written during a period of intense difficulty in David's life. So, nakita natin no sa ginbasa natin nga pulong sa second part from verse 9 to 18. David experienced opposition, betrayal. Kag na feel niya po ang kakapoy, uncertainty, the time he was king upang grabe ang iya na tagamtaman niya, kabudlay. Though he was a king, he was not immune to hardship. Amo man ang aton niya mga tatay nga nagapamati subong. Fathers often appear strong on the outside. Kay amugid ng ilang nga papel, no? Nang nagapabaskog. Feeling strong. Pero deep inside, damo gali sa mga ginadala, mga kabugaton. Wala na sila gapakita na luya sila. Kung pwede pa lang, permi sila pag-on. Permi sila strong. Permi sila ka-smile. Apang diri sa Psalm chapter 31 abiyan, gintudloan kita na ang matuod-tuod nga kusog kagkabaskog is not pretending everything is fine. It's okay not to be okay. Kaya sa mga tatay, it's okay to not to be okay, and it's okay to cry, no? Okay lang mag-ibi. Siling gani ang matuod-tuod nga strength abiyan is bringing our struggles to God. Nang isurrender mo bala, ihibi mo dira sa Ginoo tanan, kag mangayo ka sang bulig, Lord, hindi ko nagid inikaya. Maging honest ka dira sa Ginoo. So amo nang matuod-tuod nga sila nila katapangan and kalakasan ng isang ama. Yung nagiging honest ka sa anuman ang imo nga mga nabatsyagan. Kasi hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Tutulungan niya po tayo. Sige, sa ato niya pagpadayon, antes kita ito sa ato niya pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, ari anay ang alambahanon halin sa Papuri chapter, I mean, Papuri 23, album 23. Dali ginawa akong Bible ang Papuri. Itong awiting, laban niyo ito, Panginoon. So, sa mga tatay dyan na nakikindig, hindi lang siguro sa mga tatay, but mga father figure, mga pastors, mga leaders, tandaan natin na hindi natin kaya on our own. We need God. At ibigay natin lahat ng ating mga laban sa buhay doon sa ating Panginoon. Sabihin natin, laban niyo ito, Panginoon.

0: Pagpamalandong diri sa Jess Size 2's DXKI.
1: Yes, laban to ng ating Panginoon, kaibigan. Kaya tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa buhay. Kahit gaano pa yan kalaki yung kinakaharap mo. Gaano ba yan kasakit, no? Meron tayong mapaghuhugutan na ang laban natin ay hindi lamang ito sa atin, kundi andyan si Lord kasama natin at pwede natin sabihin, Panginoon, laban niyo po ito. So, praise God, no? At ngayong hapon, mga kaibigan, sige, bago tayo dadako sa pagpamalandong sa pulong sang Ginoo, gusto ko anay nga tamyawon ang mga listener natin dira sa Maysorala. Hello kay Ati Neneng Galvez Borhel. Hello Ati Neneng, kay Ati Yvonne, kahapon na meet ko man dira sa may Maranyon. Hello Ati Yvonne and si Ati Fe. Utod ni sister-in-law ni Nanay Lita. Kaga, hello man dira kay Nanay Lita, Pastor Jerry, sa Namnama. Na kitanay kami ni Ate Fe kahapon sa Marvel, sa City. Hello Ate Fe! And may aragali isang outreach program tomorrow. Ang Praise City Church, kaupod ang plug-in sa mga nabiktima sang linog dira sa may Glan Sarangani. So, June 20, no, kag ang goal is mahatagan sang mga groceries and food ang 100 families. And water, iban pang mga pwedeng ma-share sa ila. So, pwede pa makapahabol kung gusto nyo mag-donate, no? Kung cash sa 0908-8977642 or 0917-6242683. Kung gusto nyo naman mag-donate ng in-kind, pwede nyo i-bilin dira sa Praise City Church, Arellano Street, Coronadal City. So, ilakipod natin sila sa atin yung mga pagpangamuyo, no, later. Kaga kung may harapapod ka mo sa mga prayer request, pwede nyo man niya i-share diri sa atin. Kaga kung may harap man ka mo sa mahatag, pwede nyo man niya ipadala via GCash or kung in-kind dito lang sa Praise City Church. And padayon niya po ng atin niya bayanihan para sa mga abyan man natin niya naapektuhan sang linog diri sa Mindanao. Until June 26 ini diri sa Bugos FEBC Philippines, kaupod natin diri ang Operation Blessing, World Vision, and Feel the Rad. So, pwede ka mo magpadala via GCash or via bank account. So, kung gusto nyo nga mag-donate, pwede man ka mo mag-connect diri sa aton sa FEBC 1062 DXKI. This time, linta na kita sa pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Updan niyo ako para sa aton niya pagtuon sa iyang pulong.

So this time, tagaan natin sang pagtagad man ang pulong sa Ginoo nga ginbasa natin kay kaina, Psalm chapter 31 verse 18 to verse 9 to 18. So verse 9 and 10, diri naton makit-an na si David, very honest gid siya sa iyang na-experience sa Ginoo. Siling niya, kaluyi ako Ginoo, kay aniya ako sa kalisod. Bisaya dining ako ang

Ginoo, kaloyi ako kay... Nalisdan ako. Nagapalamarok ang akong mata sang hibi kag nagapangluya na ako. So imagine mo si David. He is... That time he was a king, but very honest siya sa iyang nabatsyagan. Sa iyang kasubo, sa iyang kasakit. He does not hide his pain. This verse maka-encourage man sa kada tatay nga nagapamati subong. Mayroon sang mga na-feel nga pressure. Kaga sometimes ginatago nila ang ilang nga nabatsyagan para ipakita nga sila paskog, sila kung sa Tagalog pamatapang, ng isog, ng yet, diri sa scripture, ginapakita na pwede man gali naton. Mahatagtanan dira sa Ginoo. Ibi. No. Kag, balaan nyo bala nga kung ihimuon naton ini, hindi na siya nga gapahayag nga kita luya. But it is faith, no? Na ginasurrender mang imo kabuhi. Kag, nag-rely ka dira sa Ginoo. And so verse 11 to 13. David describes feeling forgotten and rejected. Kagbalan ko damo man sang mga tatay nga na feel nila that they are rejected. They are forgotten mismo sang ilang pamilya. They are lonely. Nag-iisahanon. And sometimes, they carry responsibilities without receiving appreciation or recognition. Gaya na nabatian ko itong ginshare, bala ni Ate Isha, sila niya, sa mga tatay man niya, nang nabugatan, dama sa mga ginadala, ara ang Ginoo, nakakita sa inyo. Anya tanan ninyo nga mga ginabatsyag, tanan ninyo nga mga ginadaanan sa inyong kabuhi. Na feel mo na you are alone, you are forgotten, you are rejected. Wala ka na appreciate, wala ka na recognize. Yet God sees every sacrifice. Nothing escapes his attention. Nakita niya na tanan. Kag kung ikaw man pastor, tatay ka sang buong congregation. Sometimes, no, mga pastor, mga spiritual father naton, sila nang masako nga mag-pray sa aton, sila nang masako nga nag-comfort, kag nag-encourage sa aton, but sometimes sila nang wala naton na-appreciate, wala naton na-recognize. But, silingani, God sees every sacrifice. Your labor is not in vain in the Lord. You just trust Him. No. Said verses 14 to 15. Mabasa naton. Sila ni David. Amo to nagyan niya, no? Halin sa 9 to 13. Apang siling niya. Nagasalig ako sa imo Ginoo, ikaw ang akon Dios. Ang akon kapalaran arat sa imo, luwas sa ako sa akon mga kaaway nga nagahingabot sa akon. So kanami lang, no, na despite sa tanan niya agyan ni David, pero ginsiling niya, but as for me, I trust in you. So this is the turning point. No, kay makita naton, David moves from focusing on his problems to focusing on God. My times are in your hand. What a powerful statement for fathers nga nagapamati subong. Lord, ang akon kabuhi ara sa imo mga kamot. Ang akon nya future, ang akon nya trabaho, ang akon nya health, ang tanan nya mga concern ko ara dira sa imo. The future of my family, the future of my work, my health, my concern,
are all ultimately in your hand, oh God. So, I hope and I pray na magiging prayer mo din ito, kapatid, tatay na nakikinig ngayon, na lahat ng mga pasanay natin ay ipapasa kamay natin sa Diyos. Kasi siya yung may alam ng lahat. Siya ang may control ng lahat. And sa verse 16 to 18, let's continue to pray. As tatay, indigid naton dulaon ang pagpangamuyo. Gaya ng ginawa ni David, anong sabi niya sa verse 16 to 18? Ipakita ang imo kaayo sa ako, niya imo alagad, tungod niya ginahigugma mo ako, luwas sa ako. Hindi pag itugot niya mahuyan ako Ginoo, kay nagapanawag ako sa imo. Nagapanawag ako sa imo. So, friend, ang ginhimo din ni David, he seek God. Seek niya ang presence ni Lord. So, sa subong ang encouragement natin sa mga tatay, wala gid kita lain palapitan kag saligan kundi ang Ginoo. Para sa atin yung implication sa sininga mga pulong, God welcomes honest struggles. Alam mo, gusto talaga ni Lord na marinig kung ano yung mga hinaing mo. Aming mga tatay or mga kaibigan na nakikinig ngayon. Huwag mong itago yung pain mo. Sabihin mo kay Lord, because our God is sovereign over every season. God is in control. God remains in control even when life feels uncertain. And God's presence sustain His people. Padayon niya gigita nga ligunon kag iyahan. Mismo ganit si Jesus nagset sang example. Si Jesus mismo, He is God, but nagasalig siya dito sa iyang amay. Even in suffering, yung salig niya, siling niya, Thy will be done. Father, let Your will be done. So, amupod na sa aton yung mga kinabuhi sa kada isa sa aton. Isalig natin dira sa Ginoo tanan. Una, isiling natin dira sa Ginoo tanan. Number two, isalig natin dira sa Ginoo tanan. Kay balaan natin, hindi kita pabayaan sa Ginoo. So, para sa mga tatay, anuman ang burdens nga na-experience mo, subong, anuman ang mga kabugaton niya gina-carry mo, tandaan mo, hindi, you don't need to carry every burden alone. Ihatag inadra sa Ginoo. Para sa mga pamilya, nagapamati, subong. Mga kabataan niya, nagapamati, subong. This is your time to appreciate and pray for your Father. Manak sila sang mga ginadala. So, kita, i-appreciate natin sila, pag-pray natin sila. Kag sa kada isa nga nagapamati, subong, ini nga pulong Psalm 31 para sa atan tanan. Nga kita, magasalig dira sa Ginoo. Whatever season you are facing today, remember, ang sabi ni David, my times are in your hand. Dira lang gid kita magapalapit kag magasalig sa Ginoo. Sige, updan niyo ako sa tion sa pagpangamuyo.

kita. Dalaygon kag mahigugmaon naman nga Dios. Kamhanan ka kag wala gid sang susama sa imo. Salamat sa imo mga pulong na imo gin hatag sa amon subong sa Psalm chapter 31 verse 9-18. Thank you nga anda kang nagapamati sa amon. Ikaw ang Dios nga maluluyon. Ikaw ang Dios nga nag-iya sang amon nya kinabuhi. Kag ang amon nya kabuhi ara lang gid sa imo kamot. Di kami nagaisahanon tungod ara kakaupod namon. Pati ka nami nga encouragement sa amon nga damo man kami sang ginaatubang diri sa kalibutan. Dira sa imo Ginoo we are secure. May ara kami sang kalinaw, may ara kami sang paglaom. May ara kami sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kaya subong nga hapon Ginoo padayon kami nga nagapaubos sa amon matag usa nga kaugalingon. Kapareha sa prayer ni David, kaluyi kami Ginoo. Mayara man sa amon sa mga kabugaton. Tabi na ang mga sala nga ginadaladala namon. Nagapangayo kami sang kapatawaran. Pag nagkalain-lain man niya kabugaton Ginoo, ikaw ang magkuha sina. Kaya ginasurrender namon ang amon niya. Kinabuhi dira sa imo kay wala gid kami sang saranga mahimo kung wala ka. Ginoo, subong nga hapon, palapit namon ang amon nga mga prayer request. Unagit Ginoo, ginasalig, kagina pangamuyo namon ang mga pamilya, kagkada isa nga naapektuhan sang linog. Nanandigad nga mga inadlaw. According sa tala Ginoo, ini ang pinaka makusog nga linog subong nga tuig. Kagdamo man sang mga kabuhi ang nautas, damo sang mga pamilya ang naapektuhan. Pero kami Ginoo padayon nga nagasalig dira sa imo kay kabalo kami that you are the God who is in control. Thank you man Lord sa amon yung government, may aras ang mga tao nga nagabulig, may mga ayuda Ginoo nga nabaton ang mga family Ginoo nga labigid nga naapektuhan sa Jensen, sa Iglan, sa iban pang part sang Sarangani, even diri man sa Coronadal kag sa iban pang part sang Mindanao. Lord, padayon kang mag-comfort labi na sa mga pamilya nga nautasan sang kabuhi. Kumagaligon sa ilang sa sininga panahon, wala kami sang lain nga saligan, wala kami sang lain nga tanawon kundi ikaw lamang Ginoo. Kay ikaw lang gid ang amon only savior nga makaluwas sa amon. Labi na sa amon nga spiritual problem. Kaya I pray nga ang kada isa magpalapit dira sa imo, ang kada isa Ginoo magatuo kag magasalig dira sa imo. Acknowledge ka sang kada isang Ginoo kag manduluwas sa amon nga mga kinabuhi. Magbatunin kanamon sa amon nga kinabuhi Ginoo. Ibina sa kada pamilya. Salamat, Gid Lord, nga ikaw ang maging sentro. Kaga, alam man niya salamat, Lord God, sa imo man niya pagligon sa kada isa, labi na sa mga tatay na nagapamati subong, kaga sa mga leaders or father figures, mga pastors, mga daddy or lolo, Lord God. Naot
pa nga ang kada isa nga tatay mag stand gid sa kamatuoran. Magkilala gid dira sa imo una gid. Kilalahon kanila sa ilang kinabuhi. Ikaw pa dayon mag-bless sa mga tatay nga nagapamati subong. Pakamayuhon mo sila. Tagaan mo sila sang kaalam, kagkahibalo, kag mangin responsable Ginoo sa ilang pamilya. Buon nilang ilang partner God as haligi. Foundation Ginoo, kag ikaw gid ang ilang kilalahon man sa ilang kinabuhi. Salamat nga ang amon tatay madangop namon dira sa imo. And also ginapangamuyo man namon ang FABC Ministry. Salamat nga subong nga tuig naka-celebrate kami sang ika-78 ka tuig. Salamat sa imong provision, salamat sa imong pag-sustain kag padayon man nga paggamit Lord God sa kada isa para malabot sang maayong balita ni Kristo ang kada area, kada tribo, anuman ginoong mga lugar diri sa kalibutan. Tubtub nga ikaw mabatian Ginoo. Salamat nga padayon mo pang gamiton ang bugos nga FEBC Ministry. Thank you sa amon nga mga partners, mga supporters, and also mga programmers. Tagaan mo man sang wisdom, ang amon niya mga leaders, ang amon niya CEO, si Kuya Lucho, down Lord God sa CLG, at sa iban pang mga staff Lord God, kag amon man niya mga partners Lord and listeners. Thank you gid sa ilang kinabuhi. And I pray na mag-grace ka pa sang damo paginoong mga partner namon at the same time mga listener mga galamiton mag-Ginoo diri sa ministeryo sang FEBC. Ayo namon ang imong kaalam, ang maing lawas nga imong ihatag sa kada isa. And Lord, I pray sa amon nga mga listeners subong, diin man sila, anuman ang ilang sitwasyon sa ilang kinabuhi, kung nagakinanglan man sila financially, thank you Ginoo sa imong provision. Ikaw magahimuno sa ilang mga needs and also sa mga nagabatsyag subong physically, thank you man sa pagbisita mo sa ila sa ara sa hospital or sa ilang mga balay. Thank you sa kaayuhan niyo imong ihatag Ginoo. Kag sa sining nga panahon, ikaw lang gid ang amon saligan, tugyanan sa amon kinabuhi. Ang imo nga kabubuton amo gid ang matuman Ginoo. Sa mga abyan man namon nga nadulaan sang mal sa kabuhi, thank you sa comfort, sa provision, sa strength nga imo ihatag man sa kada pamilya Ginoo nga nabilin. And Lord, we pray sa mga nagabiyahe, salamat sa imong protection, ka-guidance, sa mga celebrants, ikaw man mag-bless Ginoo. Kaga, sa tanan Lord, nga mga tagpalamati namon, may mga nagakadaiya man niya concern, ikagid ang magpakamaayo. Bless mo ang kada programs, ang FEBC, kagamitin mo for your glory alone. Thank you so much sa sining opportunity nga kami makapangamuyo dira sa imo. Dalay gingig ka sa walay katapusan, tanan dungog kag himaya dira lamang sa imo. In Jesus name we pray. Amen. Alas 3:59 ang ato niyo oras sabihan. Thank you so much sa imong pag-upod diri sa programa Pagpamalandong. Nakaupod ninyo ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Salamat gid sa inyong pag-upod. Tandaan natin na sa lahat ng sitwasyon, anuman pong mga kinakaharap natin, si Lord lang gid ang aton niya pagasaligan. Happy Father's Day sa tanan man nga mga tatay, no? And sa mga kabataan, i-celebrate gid naton ang pagkamaayos ng Ginoo sa aton nga mga tatay.
i-appreciate naton sila. Kaga hindi naton siling ganin ni Ate Isha kagaina. Hindi na naton pabuwasan pa ngayon na na i-celebrate natin ang kabutihan ng Diyos lalo na sa buhay ng ating mga tatay. Once again, Happy Father's Day and blessings sa tanan. Ako ang inyong nakaupod, ang inyong amiga, Miga Jen Robles Librado.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abyan alas 4:02 sang hapon.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host

0: isa ka maayad-ayad nga hapon dira sa imo abyan. Welcome gid sa aton panghapon nga balitaan. Ini ang balita kag iban pa diri sa Jesus 2 TXKI. Kudang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir, ugdan ka hasta alas 4:30. Kumusta ang inyong nga Friday afternoon? Ulan. Ito kasan nagmandi sa banda Barangay Morales. Maliwala sa aton niya panahon. Salamat sa Ginoo. Wala na tayog. Iban na may batsigan man Japo, no? Oo, may aragid Japo na mga aftershocks, pero hindi nagintanto kakusog. Maara na lang sa 5, pero syempre, kulbaan ka man kung ara ka sa babaw sang building Japon, no? So, ulo alerto lang dira abyan. Danay kita diri sa aton panghapon nga balitaan. Feel free nga mag-connect diri sa aton nga programa. Message nyo kami sa 0963-180-1469. Ano merienda mo da? Share mo di. Ano mga ginakasakuan mo da? Yeah. Share man di sa amon. And mayayara kita da sang bago nga video. Maging share ta sa ato na FB page hanggang sa marinig ng lahat. Amo ng theme song ta dali sa FEBC Until All Have Heard. Watch nyo ang video. Kita nyo dara ang mga istasyon sang FEBC kag mga staff. And feel free nga mag-message sa aton FB page via 1062DXKI-FEBC Radio. Tapos nung hasta subong hapon, gapamati, ikaw dira. Thank you sa pag-visit diri, Ate Min Min and Kuya Jay. Yan, nagapit sila. Then, balik naman sila sa
1: balita.
0: Matalam. Tama ba? Matalam. Yan. Abay, safely home na kamodera Ate Min Min. Hermina sila gapamati diri sa DXKI. Sa aton nga pagpadayon, yari anay ang mga public service announcement. Take note, may mga schedule sang power interruption, subong man water interruption. So preparahe, ari pamati ang action line idulong ni Miga Jen.

0: Action Line.
1: Ang Pray City Church kag-plug-in in partnership sa outreach program sa earthquake victims dito sa Glan, Sarangani. Nag-auhag kong sino pa ang luyag magpalabot sang ayuda kaya sa buwas ng adlaw dulong na ang mga bulig no sa goal nila 100 kapamilya nakabaton sang groceries kagbugas tubig so pwede ka mo mag-donate
2: balita kag iban pa
1: in cash or in kind kung in kind pwede niyo i-drop sa Pray City Church sa Arellano Street pwede mga canned goods tugas, noodles 10 liters of water mosquito net yan. So ihinga gaw nyo na subong kadulong kay buwas kaagahon malarga na sila. For GCash, ari ang number 0908-8977-642 at 0917-624-2683.

0: Alas 4:13 this time tagaantaligwa ang aton nga inspirasyon pang hapon upod kay Pastor Jebo. Ari. Nga nga ginakapoy ka pag ginapaobra ka da sa opisina. Pero kung ang sports mo man nga hilig mo, hindi ka man ginakapoy, bisan sagay ka da dlagan, sagay ka da ka pamugat. O, kapadayon ka man gyapon. Ari, may reflection din nga i-share sa aton si Pastor Jebo. Magod nga liyon aton kung ano ang sakto. Ari, ang aton asa ka pa segment. Sakto nga pananaw.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
2: Kadalasan, kapag sinasabi nating pagod na tayo, ang nasa isip natin ay pagod na ang physical na katawan natin. Yun bang wala na tayong lakas para gawin pang isang bagay? Pero alam mo, hindi lahat ng pagod ay ganyan. Sabi ng isang kilalang speaker, "Working hard for something we don't care about is stress. Working hard for something we care about is passion." Kumbaga, maaaring pagod ka physically sa isang bagay pero hindi ka stressed dito. At maaari ding hindi ka pagod physically sa isang bagay pero stress na stress ka dito. Naalala kong sinabi ng nakausap ko na mahilig mag-gym. Bakit daw kaya pag sa trabaho na kung saan sinesweldohan pa siya? Eh kapag nautusan siyang bumuhat ng mga bagay-bagay, eh mabigat sa kalooban niya. Samantalang sa gym daw, eh siya pa ang nagbabayad para magbuhat ng mabigat. Ang malaking factor talaga dito ay yung attitude ng isang tao sa kanyang ginagawa. Kung gusto mo ang ginagawa mo, eh gusto mo pang ulitin kahit napagod ka na at nahirapan. Pero kapag hindi mo gusto, eh hindi ka papagod, eh parang gusto mo nasukuan. Paanong gagawin natin ito? Di ba minsan, kung ano yung mali, doon tayo masiglang masigla. Tapos sa makakabuti at tama, doon naman tayo mabigat ang kalooban. Paano ba natin sasanayin ang sarili natin na gawin ng magaan ang tama? Ang sabi sa 1 Corinto 9:25, ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili para makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Ilang bagay. Una, ay alamin mo ang pakinabang o silbi ng iyong ginagawa. Kailangan natin laging makita na may mga bagay na mahirap pero may pakinabang at merong madali pero walang ambag sa buhay natin. Pangalawa, disiplinahin mo ang sarili mo. Kalakip nito ang pagtutuon palagi sa goal. Paglalaan ng panahon para dito at pag-aalis ng mga hadlang para ito ay magawa. Pangatlo, alalahaning lagi na ang pinakamahalagang dahilan sa paggawa nito ay para sa kapurihan ng Diyos. Malaki ang mawawala at masasayang kapag ang tama ay pinabayaan, pero malaking pakinabang kapag ito'y inasam at pinagtutuunan. Magagawa mo yan sa pamagitan ng tulong at biyaya ng Diyos. Kaya laging piliin ang tama at umasa sa bunga nitong gantimpala. Asa ka pa.
3: Balita kag iban pa.

0: Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminder. Ayan. Na-inspire man ko ni sa isa ka nurse nga nagtapuan both sa nursing kag physician licensure exams. Wow! Tapuan na siya sa nursing board exam. Tapuan pa gid sa exam sa pagkadoktor. Double top notcher. Diba? Pero hindi daw nangin madali sa iya. Malabot ni nga iyang handom sa kabuhi. Si Dr. Jomel Garcia Lapides. Congratulations
1: balita
0: sa iya kay nangin top notcher siya sa physical as a physician board exam, no? Graduate ni siya sa UP Manila. Nag-rank ni siya first sa nursing licensure exam. Ang rating niya 88.4. Pagka pila ka tuig, nag-rank naman liwat, no? Top 1 gyapon sa physician licensure exam, 88.67. O, diba? Samtang gaskwila siya medicine, nagtrabaho siya as nurse sa PGH. Imagina na, nagtrabaho siya sa ospital, nag-medical school, nagpulaw, mag-suporta sa iyang pamilya. Kaya ang iyang tatay sini mananahi, tas ang nanay niya, housewife. So, sa scholarship, gini siya nag-salig para makatapos sa eskwela. Kag,
1: balita, kag iban pa.
0: Ang tatay niya nakatrabaho pa bilang construction worker. Yan, kaya nangin breadwinner man ini siya sang ilang pamilya. So para kapadayon siya sa medical school, nag-apply siya scholarship. Kag ang goal niya gid is mangin isa ka doktor. Balya, may mga times nga daw mag-give up na siya pero wala siya gyapon nag suko na wala siya naguntat. Nagpadayon siya gihapon sa iyang pag-eskwela. Kag nag-graduate siya cum laude. Both sa nursing ha, kag sa medicine sa UP Manila. And rare giniya nga matapuan ka sa both exam, diba? Ano kaya? Congratulations kid kay Dr. Jomel Garcia Lapides. Nag-remind ni sa aton nga hindi permi dali ang kabuhi. Ning aton nga sakripisyo, no? And pagpanikasog yara gid na sang bunga nga maayo. Kag ang iyang goal is mag-serve sa iban. Importante niya pamilya kag makapangalagad kaya kapwa Pilipino. Kaya kudos kay Dr. Lapides.

0: Maayong hapon, Abiyan. Yari ang mga balita para subong adlaw sa Biyernes, Hunyo 19, 2026. Sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier. Headline. Sa balita lokal. Preparasyon para sa tree growing festival sa Coronadal in pabakod sa lima ka barangay nga pagatamnan sa Hunyo 29. LGU Tampaka nakapasar sa 2025 Good Financial Housekeeping sang DILG. Tatlo ka LGU sa South Cotabato ginpaidalom sa State of Calamity matapos ang magnitude 7.8 nga linog. DPWH nagpatigayon sang paglimpyo sang mga kanal sa isulan para malikawan ang pagbaha. Landslide victim sa Glan na Sapuan matapos ang pilakadlaw nga search and retrieval operations. Kag 6.8 million nga shabu na kumpiskar sa Marawi City. Lima ka pusher na arestar. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Gin pabakod sang lokal nga gobyerno sang Coronadal ang preparasyon para sa 2026 Tree Growing Festival. Matapos nagpatigayon sang coordination meeting ang City Environment and Natural Resources Office o CENRO, kaupod ang mga katapos sang lokal nga gobyerno kag representante halin sa pampubliko kag pribado nga sektor. Inutuyo sang pulong nga masiguro ang maayo nga pagpatigayon sang tree growing activity nga natalana sa Hunyo 29, adlaw nga Lunes, sa lima ka barangay sa syudad lakip ang Carpenter Hill, Esperanza, Mabini, Kakub, kag Tapland. Sa ginhiwat nga pulong, gintalakay ang mga kinanglan nga preparasyon kag koordinasyon para mangin maayo ang implementasyon sang aktibidad kag mapabakod ang pag-intra sang komunidad sa programa pang kinaiyahan. Suno sa CENRO, kinanglan masumiter ang pinal nga listahan sang mga partisipante bago ang Hunyo 22 para mapreparar ang mga logistics kag iban pa nga pagkinahanglan para sa programa. Pagtagad, sang talatapan ang kaimportansya sang pagsumiter sang edad sang mga partisipante para ma-assign sila sa nagakaigo nga planting site kag mahimuan sang giya base sa ila ikasarang isip kabahin sang pagsiguro sang kaluwasan kag kahapsay sang aktibidad. Samtang gintala na ang ulihi nga coordination meeting sa Hunyo 26, kaupod ang tag-iya sang duta kag mga representante sang barangay sa paghiwatan sang tree growing activity. Ginkilala ang lokal nga gobyerno sang Tampakan sa pagdumala ni Mayor Leonard Escobillo matapos nakapasar sa 2025 Good Financial Housekeeping o GFH Assessment sang Department of the Interior and Local Government. Ang GFH ginahatag sa mga lokal nga gobyerno nga nagapakita sang maayo, responsable kag transparent nga pagdumala sa pondo sang gobyerno. Nakip sa pagsulundan sini ang pagsunod sa accounting kag auditing standards sang Commission on Audit. Kamuman ang patuod nga pagpatuman sang full disclosure policy kung sa diin gina-publish sa publiko ang mga dokumento may kaangtanan sa budget, paggastos kag proyekto sang gobyerno. Suno sa DILG, tinutuyo sang programa nga siguruhon ang transparency kag accountability sa paggamit sang pondo sang gobyerno na importante para mapabilin ang pagsalig sang publiko kag masiguro ang epektibo nga pagdulong sang serbisyo kag proyekto para sa mga pumuluyo sang Tampakan. Gindeklarar na ang state of calamity sa tatlo ka lokal nga gobyerno sang South Cotabato kasunod sang malaparon nga damyos nga tuga sang magnitude 7.8 nga linog na nag-igo sa tung Hunyo 8. Lakip sa nagdeklarar ang munisipalidad sang Tupi, Tiboli, kag Lake Cebu base sa mga resolusyon nga ginaprubahan sang ilatag tagsaka sang Guriang Bayan.

District Engineering Office, Sang Manuel Ditch Cleaning Operations, Kalabaon, Sang Marbel, Ala Valley, Cotabato Road. Sa Barangay Kalawag 1, Isulan, Sultan Kudarat, isip kabahin sang padayon nga programa sang ehensya para sa pagpabilin sang maayo kagluwas na infrastruktura sa kalsada. Nakip sa ginhiwat nga aktibidad ang pagkakasang atipon nga mga lutak, basura, kag mga tanom nga nagatubo sa drainage ditch sa kilid sang kalsada para mapabilin ang maayo nga ilig sang tubig kag malikawan ang pagbaha sa mga lugar nga dali maapektuhan kada may mabaskog nga pag-ulan. Suno sa DPWH, importante ang regular nga paglimpyo sa mga kanal para maproteksyonan ang mga infrastruktura batok sa damyos nga dalasang tubig, mabuhinan ang gasto sa pagkayo kag maintenance kag masiguro ang luwas kag ma tawhay nga pagbiyahe sa mga motorista kag commuters. Kinhatagan ligwa sa ehensya ngang nasambit nga tikang kabahin sang ila padayon nga pagtinguha sa pagpatuman sang proactive road maintenance kag pagduso sang kaluwasan sang publiko. Natapos na ang ilakadlaw nga search and retrieval operations matapos ma-recover ang sang mga responder ang bangkay sang isa ka landslide victim sa Barangay Kongan, Glan. Huwebes nga adlaw, ginkilala ang biktima kay Wilbert Novio, 27 anyos residente sang nasambit nga barangay. Suno sa mga otoridad, nasapuan ang bangkay sini isa ka adlaw matapos na recover ang iya alaga nga kambing sa mismo lugar kung sa diin siya ulihin nakita. Suno kay Fire Chief Inspector Ezekiel Tabon sang Tagum City Fire Marshal, nagatutok sa Search and Rescue Task Group, may mabakod nga duda ang mga responder kag pamilya sang biktima nga posible masapuan ang lawas sini matapos nga na-discovery man ang iya alaga nga hayop. Si Novio na report nga nagaalaga sang kambing sa slope area sang nag-igo ang magnitude 7.8 nga linog sa Dungunyo 8. Suno sa mga residente bago siya nga natabunan sang landslide, nakasinggit pa ini nga dalagan. Pinabulbanta, 15 tubtub, 20 katapak ang kadalumon sang pagkalubong sang biktima. Rason nga nagamit sang heavy equipment kag manual digging operation sa mga responder para malabot ang iya patayng lawas. Ginpaunahan sang tingog nga puwersa sang nagkalain-lain nga unit sang kapulisan kag law enforcement agency ang operasyon nga nagresulta sa pagka-arrestar sa 5 ka-suspect nga ginadumalahan suno pa sang individual nga ginkilala kay alias Pax Maui. Magluwas sa 1 kilo nga ginadudahan siya buo na kumpiskar man sa operasyon ang marked money kag budol money nga gingamit sa by-bust operation, 1 ka Toyota Avanza, mga cellphone IDs, pag-iban pang ebidensya may kaangtanan sa kaso. Gindala ang na-arrestar nga suspect kag mga nakumpiskar nga ebidensya sa Marawi City Police Station para sa dokumentasyon kag pagpasaka sang nagakaigo nga kaso. Amayad to ang madulong ang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Magkasunod na ang programa Hudyat Balita upod ang 702 DZAS.

Marcos Jr. na hindi humihinto ang pamahalaan sa pagdiskubre ng non-traditional sources ng petroleum products. Ito'y bagamat lumagda na ang Estados Unidos at ang Iran ng isang kasunduan para tapusin na ang krisis sa gitnang silangan. Sa panayam ng media sa Kazan, Russia, binigyang diin ng Pangulo na bagamat tapos na ang giyera, naghahanap pa rin ang Pilipinas ng non-traditional partners para sa supply ng ating mga produktong petrolyo. Isang usapin ng energy security sa mga napag-usapan sa bilateral meeting ni na Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin at sa idinaos na ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan na kapwa pinangunahan ni na Pangulong Marcos at President Putin. Ibinahagi din ng Pangulo na bukas ang Russian Federation na taasan ang ibinebenta nilang petroleum products sa Pilipinas. Ayon pa sa Pangulo, isang sistema na ang inihahanda ng gobyerno para magkaroon ng tiyak o assured lifeline ang bansa para sa petroleum products. Inamin naman ni Pangulong Marcos na pag-uusapan pa lamang kung magiging regular ng source o pagkukunan ng petroleum products ang Russia

0: importante kayo ang pagpagamatay ug paglubong ug pagkabanhaw ni Jesucristo mahitungod sa among kalawasan. Salamat o Dios nga man sa tanan. Kini ang giyang pagpasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lapad ng kanyang mga balikat. Ito'y nadarama sa higpit ng kanyang yakap. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lagong at lakas ng kanyang boses, kundi sa marahan niyang tinig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng kanyang mga barkada. Ito'y sa kung paano siya makisama sa kanyang mga anak. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung paano siya tinitingala ng kanyang mga kaopisina. Ito'y sa kung paano siya ikinagalang sa loob ng tahanan. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung gaano siya katindi sumuntok. Ito'y sa mapagmahal niyang haplos. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lago ng buhok sa kanyang dibdib. Ito'y sa laki ng puso na pag-ibig ang pintig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa bigat ng kanyang binubuhat. Ito'y sa kabigatang kaya niyang batiin. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng babaeng kanyang pinaibig. Ito'y kung gaano siya katapat, magmahal sa kanyang nag-iisang kapiyak.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: nga ginadulot para sa katribong Laan diri sa Sock Sergeant Region, Bungkafie Wata, ang pagkamaayos sang Ginoo. Programa nga magahatag sang inspirasyon kag makabulig nga impormasyon para sa tribong Laan, Bungkafie Wata. Ang handom sang sininga programa nga mapaabot ang pagigugma kag pagkamaayos sang Dios para sa tribong Laan kag sa bugos nga katawhan. Bungkafie Wata. Kag karon, yari si Brother Bert Labuaya.
1: A fifth labi digamo den flanek na to ti Bungkafie Adwata. Yadagit Gubert Labuaya na ginamgudi sa 2 oras kito programa, Programa dat Blaan, Bungkafie Adwata. Amda alas 5:30 kal alas 6:30 kada Biyernes dinni di 1062 DXKI, Barangay Morales, Coronadal City, South Cotabato. Ted Flanek, kamusta kagkah di orasa na ni? Gara tadi ayo di June 8 last week, kreta naka-experiensya to ta, sa totoo ti kamgis linol. Man dad expert, amda di Limofalo Valley since 1976 kal di orasa na ni, ani to kamgis linol kal dini the South Central Mindanao. Sa bagay, ay di 1976 kun, 8.2 magnitude ay linol tara de di part of Sultan Kudarat, particularly de di Libak, na nun matito kung sobra 2,000 to. By the orasan na ni, pasalamat at di duwata, ay gito magnitude 7.8 by takamgi sa to, del flanek. Nakreo to, nun manta may kanya-kanya tayong istorya, ay di June 8 last week, dini di bong linolan ni. Kaman kamusta, fufungam de eh. Kamusta gagagka. Bay ko to taniyo akreen sa nati to o ti Bungkafie Adwata dikat sato di gito. Di kreed falminge gito di orasan ni dan flanek tanbo go greetings kumda di di barangay Tubing no Tupi South Cotabato kreed falminge di gito de eh. Ku simto gamo dad church leaders falminge special greetings ko de di Tubing Grace Calvary Church dali Pastor Malida and family kreed ta tamdo de eh, di Sunday school teachers to amda di tamdo di rad nga di folam nok naridad tua di Calvary Men na di Dorca Society, Fifth Lobby, di Katsato, di Gamo. Na yikriirad workers to de, kriirad flanek tagal falwa kada Sabado para di outreach program, pada di Linggo, di outreach program, Fifth Lobby, di Katsato, di Gamo de. Dali brother Johnny Labuaya de, Fifth Lobby, di Gamo. Dali brother Junjun Malida, dali brother Joey, Brother Dandy, Brother Danilo Ogal, Dara Richard De, na kreerad Folam Nook, dad Calvary Men, na dad di ufarad magot simbahan to De, di Tubing, dala Pastor Mario, dala Pastor Gemino, dala Pastor Yultinga, dala Pastor Marang, dala Pastor Kusimto La Aglitok Guron, Fia Flabi Digamo De. Di Red Falmingi De, gito di Atbangan, Calvary Church, dala Pastora Dulos and Family, dala Pastor Dalig and Family, kriirad magot De, dadat nalo duwata, church members, to De, Fia Flabi Digamo De, Resityo Atbangan. Dinito di Barangay Palian man naimbag nga malam kada kayo amin apo makakabsat ken gagayam tadta Palian no kamusta kayo dita no Pastor Malida, Pastora Espiritu, then members to them mga pagayo family, Espiritu family, lahat po na members natin diyan mga kakabsat natin ken gagayam dita Palian Calvary Church. Mga kaibigan natin sa buong tupi, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Dad Flanek, ti diniri Barrio 8, diri Almutag, diniri El Gawil, diniri Sitio Tolosa, dali Pastor Bungan, no? Dali Pastor Bukong, dali Pastor Giban, diri Barrio 8. Kredad Falmingito, dad Blaan, di South Central Mindanao, diri Tamfaken, diniri part of Puti Norala, part of Dantangan, Creuyo, kung Simto Falminga di abroad, overseas, Fiflavos, Fiflabi, Fikifo, na Fidu, di Katsato, di Gamo, dan Flanek. So, pasalamat ato di Duata, di Kafin, di Gito, no? Magbibigay tayo ng konting updates patungkol sa latest sitwasyon natin, itong lindol nung nakaraan. Gami di DepEd South Cotabato, Credit Falminga, that teachers, mga parents po na nakikinig at nanonood sa FB, mga estudyante natin, mga mag-aaral, mga supervisors natin, mga school heads, mga principals natin, magandang hapon sa inyong lahat at salapat. Salamat sa inyong suporta sa mga relief na hinatid nyo sa division office na inihatid na natin noong 16. At itong araw na ito, Biyernes, nirika Flabby na ni June 19, da team ta di kaflawa di duni matad da relief goods dito di Sarangani province. So sa mga school heads natin, mga partners natin, DRRM, mga stakeholders natin, maraming salamat sa tulong, financial, materials, mga goods, no, tubig, bigas, mga canned goods, dry goods at iba pa na hinatid natin. So di orasan ni alyalo tayo man ta pakikipagkapwa, pakikipagtulungan, bayanihan, dahil may puso tayong Pilipino, Florid wata, naniwala tayo sa bayanihan. So, quick update, no? Meron tayong debt, no? Tumaas sa 78 na damage ng buhay, fatalities, according the disaster management officials. So, umakyat sa 78 yung patay as of the moment. Pinakamataas reported to di Sarangani, Lemda, Diniri, South Cotabato, at saka Davao Occidental. Then, meron tayong nasa sobra 8,300 na aftershocks nararamdaman natin after noong quake. So, yun yung report sa atin. May mga damage na infrastructure na umakyat sa 1.36 million. Nakaapekto sa mga kalsada, mga tulay, public buildings, at saka iba pang mga facilities. Then, masyadong naapektuhan, pinakamataas na apektuhan ay Sarangani Province, General Santos City, South Cotabato, Davao Occidental, part ng Davao Region. So, doon na naya ito po yung mga senaryo na nag-check na kasalukuyan yung mga building cracks natin sa structural damage. So, doon na niyeman Feebox. Mingata to, tuloy pa rin may mga paggalaw pa rin nararamdaman. Sa mga oras na ganito, Gitoran Flanek, na nga to magpanik. Dapat presence of mind na to, do garata animan ta natural phenomenon. La tita garadon, although may mga prediction, may mga pangyayaring ganun, pero patuloy pa rin tayong magkiisa, mag-advocate, mag-ingat, especially sa mga eskwelahan natin, no? Ingat lang. Then maliban sa lindol nito tadi gobyerno to, patuloy pa rin yung krisis natin politika. So, ipag-pray natin, patuloy nating ipag-pray, irad leaders to the national government, amdat ni Presidente to, di Vice President to, di rad senador to, di rad congressman to, di rad provincial governor to, dad mayors, di rad kapitan to, na garata, may mga lumalabas na yung distribution ng ayuda ay hindi pantay. Dapat alamin natin, no, kung bakit nilagay tayo ng gobyerno at nilagay tayo ng Diyos sa katungkulan natin. At di panahon na ni, the best thing bilang sa to Florid wata, ni mo to liko otorid wata, ad nasal to gobyerno to, ad nasal to dad leader to, as dasala to, the best thing na pwedeng gawin ng isang mananampalataya sa mga oras na ito, crisis natin sa disaster, may mga lugar na nabahaan, no, maliban sa lindol, ready to anytime manta expect the unexpected lotom nitabang dari dwata kabay pad wata mi fat digito dwata preserve dwata lawil to lawil that leaders to not only politically but ayrad spiritual leaders to no dari ta position kamando gani sa tugo ayo mag against di sato noon katungkulan ng disimbahan na amnade ay di politiko kasi nadadrag yung pangalan ng mga national leaders natin. Alba ay gito integridad ba bilang sato leader of Florida wata ka man kung yung sato leader saan ka ba talaga magserve ka ba sa gobyerno o magserve ka ba sa Panginoon di simbahan o di organisasyon nyo, isa-isa lang ng tadnubli kasi kung na-involve o na-drag ang pangalan natin sa corruption, nakakahiya, sobrang mahirap ibangon. Kaya ko floatorid wata ko pastora to, concentrate tayo doon sa pagligtas, pagtulong, no, sa pagserve sa Panginoon para mailigtas ang marami pang kaluluwa. Kaman na nga to, ano ba talaga ang habol natin sa buhay? Pera ng gobyerno, sweldo ng malaki sa gobyerno, o yung concern natin sa kaluluwa ng mga dapat. So, iligtas. So, famdam to ye. Well, kanya-kanya tayong paningin, kanya-kanya tayong opinion, kanya-kanya tayong idea, ay pag-pray natin yung mga desisyon natin, kung ano ang dapat nating desisyon, ano ang dapat tama. Ipag-pray natin ang mga leaders natin, as dasala to, nadmasala to, didwata, do garata nasyon to, no? Do rad leaders to, and de kalniko la di adwata. Kaman ti binipitsyo sa to nasyon, non bong kliko on didwata. Dapat nanda to yarad flanik, na slagi na to, di gito, sa plus. Siguro falminga ta sa to, special number.

0: All right, Dad Flanek, Flas at Adi Kaflabi na ni. Ano ba ang mga benepisyo ng isang bansa na ang mga tao na nakatira dito ay may takot sa Diyos? Dugare tadi sitwasyon ta, lima kagkaha tadi orasan na ni, adad leaders to mahal dali kafaldam, na mahal, minsan mahal italo la, na mahal ni mo la. Gare ta, nun political crisis di Pilipinas di orasan ni, kugamo ta hamto ngayo, kugamo red folam nok na interesado yung red gambata na ni kasfala o gala dan mga topics, try yo filming di the discussion di the radio di television do gara to ani sitwasyon politika to di orasan ni to ti bong ipikton di susunod na mga henerasyon natin. Kung titingnan natin morally yung sitwasyon di Pilipinas at pananagutan at paggawa ng tama-tama ay may mga sitwasyon tayong tadi krisis. Kamanto ti importante. Ani sitwasyon Pilipinas to? Ani stand? Ano ba ang sitwasyon? Ano ba ang stand ng mga leaders natin ngayon? Malaki ang part nila. Malaki ang impact nito sa future ng ating mga kabataan o mga kaapuhan. Okay, Dad Flanek. Number one, share tadiga mo, mga bansang kung nasaan maraming mamamayan at pinuno ang may takot sa Diyos. Number one, mas mataas na pagpapahalaga sa etika at integridad ang mga tao ay maaaring mas mahikayat na maging tapat, responsibly, at makatarungan sa kanilang pakikitungo sa iba. Dito ito. Kuniye yung survey di Clamang Banwe, umaakit sa sobra 100, kung hindi ako nagkamali, 122, top 122 ang Pilipinas na most corrupt country sa buong mundo out of 157 plus yata na sinurvey. Dito yun. Sobrang taas yan. Yakayaan man, patagal na patagal ang panahon da ay sitwasyon to timdata kaso korupsyon di Pilipinas. Niyo yo sitwasyon di orasa ni. Ayirad to magtestigo o magwitness dahil mito ayirad to tmako ayirad politiko na malimalita ang pera na diniliber sa kanila instead gu magwitness instead gu mito ayo gambatan ni senaryo. Ikaw pa ang nainitan, ikaw pa i-question, at ikaw pa ang kakasuhan, ikaw pa ang ikukulong na ikaw yung nagmamalasakit sa bansa mo. Doon na ni sitwasyon di Pilipinas di orasan na ni. Toti, medyo nakakalungkot na mga sitwasyon. Galwon, ano ba ang mangyayari o benepisyon ng isang bansa na maraming leaders na may takot o pagrespeto sa Panginoon? Pangalawa, mas malakas na pakiramdam ng komunidad. Ibig sabihin, maraming relihiyosong tradisyon ang nagtuturo ng pagtutulungan, pagkakawanggawa, at pag-aalaga sa kapwa na maaaring magpatibay ng ugnayan sa lipunan. Kunito tadi orasan ni di sitwasyon bong linol din ni di Sok Sargen Region o di Region 12, yung binibigay nating mga ayuda, mga tulong, hindi naman yan ang galing sa politika eh. Mas marami tayong nalikom na nanggaling sa mga ordinaryong mamamayan na kapwa din nating mahirap na nagmamalasakit at tinipon natin yun at dinala natin doon. Kan, kung may makuha din naman tayo sa politika at tulong-tulong, hindi naman na personal na ayuda yan. Galing din yan sa pera ng taong bayan at tax ng mga lokal na mamamayan. Dito to, yung ordinaryong mamamayan pa ang nagtutulungan. Dalis tabang, gito as tabang para makalikom ng mga gamit, mga tubig, mga noodles, mga tinapa, at kung iba-iba pa dyan, mga relief goods, at ibinigay natin dyan. Dito tayo, kaman saludo go di ordinaryo na mga mamamayan na nakikipagkapwa, nagtutulungan, nagmamalasakit, nagmamahal sa kapwa Pilipino na nahihirapan sa panahon natin ngayon, itong panahon ng lindol. Gatlon dan flanek, mas malaking pananagutan ng mga leader o mga namuno sa atin. Kung seryoso ang mga leader sa kanilang moral na pananagutan, maaari silang maging mas maingat sa paggamit ng kapangyarihan at pondo ng bayan. Ano ba ang nangyari sa Pilipinas? Tinatabo di flood control ni Yeo. Hindi milyon ha, bilyon-bilyon. Tigumdaan na to, buwis namin, buwis natin na mga ordinaryong mga mamamayan na naglingkod kada taon, kada buwan, kinakaltas na bahagi, di amda di swildumi, amda di tax abnayad, yun di dada akriabnayad to di gobyerno. Sino ngayon ang nakikinabang? Congressmen, contractors, iba kung totoo mga senador ni tayo. Doon na ni senaryo di Pilipinas, di orasan na ni Del Flanek. Agfatan, paghikayat sa mabubuting asal, kafibalo, hindi mo nabibili ito, napag-aaralan mo ito, totoo, yes, pero hindi mo nabibili ito, kung mayaman ka, hindi mo kaya bilhin ito ng salapi, ito ay isang klasing turo na itinuro kanino, dad tuato, amda dirad parents, amda dirad die, dirad ma, dirad guardians, tinuturo sa loob ng simbahan, tinuturo sa mga organization, yung katapatan, yung disiplina, yung paggalang at malasakit ay maaaring makakatulong sa kaayusan ng lipunan. Pero kung ito tadad leaders to, political leaders to, ti sitwasyon la, marami dyan nang galing sa ayong angkan ng mga mayayaman, hindi lang nag-aaral sa mga local o private o public school, kung hindi sa pribado at prestigyo yung mga paaralan. Yung iba, a graduate alamda di international school, sobrang galing in terms of scholastic records, in terms of academic, by nasaan na yung magbuting pag-uugali, nasaan yung magandang values, nasaan yung paggawa ng mabuti na kung walang nakakita ay pilit pa rin ginagawa. Nasaan? Nito to the leaders to. Bihira lang, meron tayo. Nung the leaders to the na mga icon na dapat tularan, na hindi kayang ipagpalit yung kanyang konsensya, yung kanyang prinsipyo, sa pera, yung iba dyan, may banta ng ikukulong, may banta ng kakasuhan. Kaya yung iba kumalas sa kanilang grupo at lumipat doon sa kabila. Ano ang kapalit? Hindi na ituloy ang kaso. Hindi na ikukulong. Ganito ang klase ng gobyernong meron tayo. Ito yung gobyernong walang takot sa Panginoon. Balo dito di DepEd. Dito to di orasan na ni, no? Ang galing natin gumawa ng intervention. Nagutang sa Central Office doon sa World Bank noong nakaraang buwan. Binisita tayo ng mga kaibigan natin, partners natin, pinagkautangan natin sa World Bank at mga kasamahan natin sa DepEd, sa NIAP, sa Central Office para tiningnan kung yung mga intervention na ginawa natin ay epektibo ba. Dahil isa si Region 12 sa pinakamababa kung pag-usapan natin ang performance, Region 12 sa buong Pilipinas, Region 12, Region 9 at saka BARM. Ito yung mga rehiyon na sobrang baba yung kanyang performance. Kaya, Dad Flanek, nakakalungkot isipin. Ang dami nating inisip na mga pamaraan, na mga intervention para sa mga learners natin, para tumaas yung efficiency rate, performance rate, dirad estudyante to, na dad performance dirad teachers to, na mutang at filak, by nakalimutan na ng gobyerno yung kaluuban ng Diyos. Sabado, Linggo, nandoon yung mga teachers nag-seminar. Nakalimutan na nila ang maglingkod at mag-fellowship sa Panginoon, sa kanilang mga pamilya, kung weekends. So, weak na ang pamilyang Pilipino. Weak yung values ng mga Pilipino. Sa halip na mag-church, ang mga ibang bata, ang ibang mga young people, nandoon sa kung saan-saan. Nandoon si teacher sa kung saan-saan. Nandoon si supervisor, si principal sa kung saan-saan. Kunito toman Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nasaan na yung level ng fear of the Lord ni DepEd? Nasabi ko ito noong sa harapan ng mga bisita natin from Central Office, from World Bank, before ako nagpray sa aming bisitahan, sa aming kumustahan, before ako nag-press na lagula, tinanong ko sila, sabi ko, meron pa ba dito sa inyo ang maniniwala sa panalangin, sa prayer? Maraming nagpataas ng kamay at sabihin nila, yes. Sabi ko, sa lahat ng maniniwala sa Panginoon, samahan niyo ako sa panalangin. At yung content ng panalangin ko, at sinabi ko doon, sa halip na pinapahinga natin ang mga teachers natin kung Sabado, kung Linggo, ay inalaw pa natin sila na mag-attend ng seminars. Inalaw pa natin sila na mag-attend na kung ano-anong mga programa ni DepEd. Sa halip, nahayaan natin silang mag-fellowship, masama nila, makasama nila ang pamilya, pumunta sa mga churches at mag-serve sa Panginoon, makipag-fellowship sa Panginoon, ay nawala. Sa palagay ninyo, papakinggan pa kaya tayo ng Panginoon? Kamandad flanekgo di DepEd. Danflanekgo dan florid bata. Ipag-pray ninyo ang inyong gobyerno. Ipag-pray ninyo ang inyong DepEd. Ang dami nating isip na paraan para may intervention, para umusad, para mag-improve ang performance ng mga bata. Pero nakalimutan natin ang Panginoon. Kaya pwede nating sabihin, malayo na, subalit malayo pa. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Balo det nimo ta intervention, kunde kliko taridwata. Baka maging maglala at maglala na ang sitwasyon natin, gobyerno natin, balo gami di DepEd. Alam nyo ba na may mga learners tayo na grade 7, grade 6, pero ang performance nila sa math, ang performance nila sa science at saka sa Filipino ay parang grade 3 lang sila. Grade 7 ha? Grade 6, pero ang level nila ayon sa dashboard ng Central Office, yung kanilang CARLA, proficiency rate nila ay grade 3 lang. Grade 6 ha? Pero grade 3 lang ang level. Nakakalungkot. Ano ang kulang? Teachers? Pagtutulungan ng parents? Marahil oo. Marahil marami din kulang. Maraming may ibang bagay din ang kulang. Pero nang taglifet, naidagdag yung isang factor, yung takot sa Panginoon, yung pagrespeto sa Panginoon, yung fear in the Lord. So, gayon pa man, mahalagang tandaan na ang pag-unlad ng isang bansa ay hindi lamang nakasalalay sa relihiyon o takot sa Diyos. Kailangan din ang mahusay na pamamahala, matatag na batas, kalidad ng edukasyon, maayos na ekonomiya, at paggalang sa karapatan ng lahat, anuman ang kanilang pananampalataya. Sa madaling salita, ang takot sa Diyos ay maaaring magbigay ng matibay na moral na pundasyon, ngunit kailangan pa rin itong samahan ng mabuting institusyon at responsabling pamumuno upang umunlad ang isang bansa. Doon na ni kombinasyon yan. Dapat balansi, ayan ni mo to. Balansi ang pananaw, balansi ang implementasyon natin, balansi ang pinagagawa natin para kel feel maging karapat dapat at kanais-nais ang Pilipinas. Ani di orasan na ni. Kung ito ta sitwasyon to, pinalo tayo ng Panginoon. Tingnan natin, masyadong nakalimutan natin, pati tayo mga leaders, no? Sa DepEd, mga leaders natin, regional directors natin, mga superintendents natin, mga supervisors natin. Huwag sana natin kalimutan na balanse ang gagawin natin na mga implementasyon. Masyado na tayong nakatuon sa programa ng gobyerno, programa ng institusyon natin, implementasyon at sa mga itong ginagawa nating mga intervention, nakalimutan nating humingi, lumuhod at humingi ng patawad sa Panginoon dahil nakalimutan natin ang Panginoon. Dalflanuk kugal nun ge kuminta digang bata na ni istorya dan topic, pwede nga mag-text diro, yeah, numero go 0905-853-4161 nanon sa do Facebook ya dagit Gubert Labuayan nanon do Messenger. Pwede magunagin na pwede yugal mag-suggest di gito programa. Gito programa bong kafidwata lingayo kada alas 5 imidya kal alas 6 imidya di Biyernes dinni di 1062 DXKI Barangay Morales City of Coronadal South Cotabato. Few flabby di katsato di gamo dan flanik. Nato oti bong kafie adwata.
1: Inyo nabatian ang bong kafie adwata. Ang pagkamaayosang Ginoo. Hasta sa sunod nga Biyernes, sa takna nga alas 6, kutob alas 6 imidya sang gabi, diri lamang sa 1062 PXKI.

0: Kung ikaw ang tatanungin, ano ang gusto mong gawin sa tatay mo?
1: Gusto ko pong maging goldfish siya sa aquarium namin. Para po palagi ko siyang nakikita kasi palagi siyang nasa Saudi.
2: Kagaya po ni Jesus, hindi na mamalo.
3: Takabango po, marami siya ibon.

0: na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Pero tinatch ang Lord naman na meron siyang van, and that listener donated the van to the church.
1: Wow!
0: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEC.
1: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
0: Yes.
1: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
0: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word, no? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
0: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
1: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
0: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
1: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
0: 1998.
1: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
0: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron doon.
1: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
0: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Alalawigin po niya, pauunla rin niya.
1: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
0: Thank you po, and salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3

0: Radyo Gandingan sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
3: Sa mga suki naton sa kahanginan, kag salamat bala kita mga utod nga ang iban sa aton. Nag-communicate, no? Particularly, utod to the nunoy sa may Nigeran. Thank you, good Brad, no? Kay mga utod kita nga nag-communicate diri sa aton and that they were telling us nga ining atong programa naging ano man eh, naging inspiration man sa ilang Christian life. That makes our day. Yeah, mabatian ta na bala nga mga testimonies nyo. Gakalipay kita. Kag nagakabusog man ang kalag naton, eh, to think bala nga, ini nga itong pag-istoryanay sa kahangina, nagadalaman bala sang spirituanon ng pagpakamaayo para sa inyo mga utod. Kasi basically, sa tagipusoon sang inyo kubos ng lagad, amo bala ng tuyo, tamo. Nga ma-declare ang pulong sang Ginoo sa kahanginan. Okay? Pulong sang Ginoo. Hindi ya hindi ya politika. No? Hindi, pulong ya sang Ginoo. Ma-declare naton sa kahanginan ang mga Christian basically magbakod, mag-lig-on. Kagang aton desired result sini nga we can get ourselves closer to the Lord. Patagaan kita sang instruction sa aton nga everyday Christian life. Kag ko may mga utod pa kita mga abyan nga ipakakilala sa kay Jesus nga ila Savior, ang aton desired result nila nga sila man eh mag-surrender man sang ila kabuhi sa kay Jesus para nga maging anak sila sang Ginoo. Eh, amo nang purpose naton nga ang may broadcast kita diri sa DYVS, no, to strengthen the believer, to make them strong, to give instruction and guidelines in our everyday Christian life. Agud nga nami man ang kabuhi ta. No, nga mag-let your life so shine before men kita, magsiga ang atong kabuhi. Kag sa mga abyanta nga kabay nga ma-recognize nila nga si Jesus ang Savior of the world, the only one, ha? Isahano lang. Kag nga ang aton nga desired result nga mga utod nga iban nga makakilala gid sila kay Lord Jesus nga ilang nga Savior. So that's why we have this program ining aton nga Friday edition sang Salmo. Tisya sini nga hapon mga utod ang aton diri istoryahan parte ini sa pagpangamuyo. Kaya last month ang tema sang amon sumbahan. Every month may amon kami nga tema and we're talking about prayer, no? Pangamuyo, the importance of prayer. Kag nga amuna ang naging tema naton sa pulpito, kag sa mga ano ni sa Sunday school. So we were talking about prayer. So that's why I also wanted to share to you some of our materials, no? Ang mga importante lang ang mga punto na hanungod sa pagpangamuyo. So, diri bala sa Matthew, mga utod, Matthew chapter 6, verses 6 to 13, ang mga disipulo diri na mangkot o kunangayo sang guide sang Ginoo, kag they asked the Lord, Lord, teach us how to pray. And Jesus said, when you pray this way. Kag sa Matthew chapter 6 and verse 6, naghambal ang Ginoo nga kung magpangamuyo kita, sulod kita sa aton nga ano ni sa aton nga kwarto, sirad e ang pirtahan, kag mangamuyo ikaw sa Ginoo, sa Dios nga amay sang sekreto. kag ang Dios nga amay nga

0: nakakita sa imong pangamuyo, nakabati sa imong pangamuyo, kag nakakita sa imong ginahimo, i-reward niya ka openly, na? You pray in secret, but God will answer your prayer, and He has to do it openly. Nang sikrito lang blang pangayo mo sa Ginoo, pero ang Ginoo ipahayag sa tanan kung magsabat na siya. Na? Nami, no? Oh, so, I don't think may ari diri sa aton nga hindi somehow hindi gid man guro naton ma-memorize tanan, but we are all very familiar with the so-called the Lord's Prayer, no? Kay tinadumduman ta ni Blatod sang una sang during our elementary years, no? Sang si Brother Hill bata pa. Kada buhi namon siyang una sa classroom, pagkahapon na iya, pagbuhi na iya. Ang amo na iya, teacher, nag-ano ginayatod ka. Ga-require ginabala, hindi ka manay, class magwa kay mga di kita anay, no? Or mga muyo, ma-pray ta anay. So, what we did during that time, we recite the Lord's Prayer. Okay? Before kami magpuli kon hapon. Which, for me, it's a good practice, no? It's a good practice. That's why even until this time sa edad tani subong ma-memorize tagyapon ang Our Father which art in heaven. Now karon nantawon naton ini kay ini nga prayer tod amo ni ang pattern nga ginhatag ni Jesus when we pray to God. So may pattern siya nga ginhatag, not necessarily that we have to recite this prayer over and over again, which for me wala mang kusina to personally, ah, depende sa aton mga religious persuasion, pero sa akon wala ko ga disagree, no? Wala ko ga disagree nga we have to do prayers like this. Only then nga upo dira ang aton balatyagon, kag upo dira ang aton understanding sa pagpangamuyo naton. Kay kiti ko nag-recite man lang kita sang Lord's Prayer, kag wala man bala sang paghangop, wala sa pag-intindi, just merely talking. So muna siling sang teacher ko, sinya si you're just like a talking parrot. You talk without understanding. So we need to understand every line of this so-called model prayer, no? Kagti, of course, ang Ginoo naghambal gid man niya nga siling niya, when you pray, Matthew chapter 6 verse 7, when you pray, do not use vain repetitions. Hindi ka magsulit-sulit sa mga wala pulos ng mga ano, ng mga pagsulit-sulit, no? Kaya ti amo na ko nung ginahimo sa mga pagano, kaya abi nila magsulit-sulit sila, ang Ginoo mamati isang damo nilang hambal. Pero ti sa Bible hindi balaya nga ang Ginoo gani naghambal ya nga sa wala pa kita nakapalapit sa iya, kag wala ta panamit lang ang aton request, ang Ginoo kahibalo na sang aton mga kinanglanon. So, tandaan ta na, no? Karon, what kind of prayer that pleases the Lord? Ano nga klase sang pangamuyo ang nagapahamuot sa Diyos? Habi nyo to, tuntuod lang, not necessarily nga kung ang tao ga pangamuyo, inang iya na siya sang Ginoo, kag nga nanamian na ang Diyos sa iya. Kay nga, diri sa Bible, sa Luke chapter 18, verses 11 to verse 12, may tao man diri, may parisiyo diri, kag nangamuyo man siya sa Diyos. He addresses prayer to God. And yet, ang ginuuway na namiyaan sa iya pangamuyo, nakita niyo na to sa Luke chapter 18, 11 to 12, oh, ara lang tawa niya, wala lang taon tabla sa Bible ta, no? Ang siling diri sa English, nagasiling, the Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not as other men are, extortioner, unjust, adulterers, or even this publican. Ang iya blatod pangamuyo, hindi iya pangamuyo sang pagpakanubo sa tubangan sang Ginoo, kundi ang iya nga pangamuyo may elemento sang pagpabugal, no? May elemento sang pagpadayaw. Kung sa aton nga ilunggo ang aton expression sina, hakwat bangko mo, no? Ikaw ga hakwat sang koglingon mo nga bangko, ining ginadayaw mo yang koglingon mo. Oo, kay anong hambal ya dire siling niya, Lord, salamat Kuya Simon. Hindi Kuya pares yung iba niya tao. Meaning to say, it's just like saying, Lord, hindi Kuya bad boy, good boy Kuya. Nga, ang iba niya, mga manugpalapaw, no? Mga di matarong, mga makahilawason, practice ang adultery. Nga, pares pala si Mingo Publicano sa kilid ko. Ti amak muran, mga utod. Ga pangamuyo ka na lang gid sa Ginoo. May ano pa saya? May may isyu pa saya agyan sa tao man sa kilid nga nagapangamuyo, no? Kag napakamatarong yang kagalingon niya sa iya nga prayer. Oh, lang taon tapagid bala sa verse 12, siling niya gapuasa ako kaduha gid sa isa ka semana kagahatag kuya sang ikapulo ko sa tanan kuya ang pagkabutang. Ikaayo man na nga nag-fast twice a week siya. Ti maayo gid eh nga gahatag siya sang ikapulo niya sa tanan niya nga sa tanan niya nga pagkabutang. Ti siguro sa aton subong guro kung may mga alaga sa simbahan guro masiling la sila nga ate diri ka na lang tud pamimbro sa amon kay you fast twice a week and you give tithes of all that you possess. Ti it sounds good. Pero the Lord is not ano, is not the Lord was not pleased with that kind of prayer. Kaya mo nambal ko kayo na pangamuyo, pero may number one, may elemento sa pagpabugal, no? Pangamuyo, kag may ano pa siya, may dala pa siya nga isyo again sa publikan. Di ang publikano nga daw, makasasala ba ni sila? Di, he was trying, you know, this Pharisee, he was trying to, ano, to view himself. He was trying to convince God that he is a good boy. He is a good man. And that he has the expectation na just because he is a good man, he is a good boy, he is a good person, and that the Lord will be pleased with him. Pero kabalo ka mo, ang hambal sang Ginoo dire sa linya, wala ni siya yung pakamatarong sang Ginoo. Kaya muling pangamuyo nga nagadala nga instead of giving thanks, instead of, you know, honoring God in his prayer, in this prayer, he honors himself. No, he honors himself. Tikon sa aton nga ilunggo, luwas yun ang aton expression nga hakwat bangko. Ano pagit ang isang expression naton dire? Ang muling pangamuyo nga kulas hapit anay, no? Di ba? Kita nga ilunggo kabalo kita kung anong butsing ganoon sina. Kulas hapit anay. So ina nga pangamuyo, it does not honor the Lord. A kind of prayer nga mixed with pride and trying to, you know, portray himself as somebody who is a good man and religious and he honors himself. That kind of prayer does not please the Lord. So that's why not all prayer praises not all prayers honors the Lord. Now here comes another prayer. There is a may the same ang gyapon sa Luke chapter 18 verse 13. Ining publican nga ginahikayan sang Pharisee and the publican standing afar off. Luke chapter 18 tod na verse 13, and the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me, a sinner. Ti ang publikano sa kilid niya, ya, gapangamuyo man, yung ay gani sa gatangla sa langit, nahuya siya magtangla sa langit, may element balas ang ginatawag humility. There is here the element of being unworthy of the attention and the presence of the Lord. Kaya way gani siya gatangla sa langit, gabatsyag siya nga, hindi siya bala takos tod. So this is an example of a humble prayer. Tapos, he smooth upon his breast, ginasumbag niya, or ano, ginabugbog niya, no? Ginapalpag niya ang dugha niya, I think that's the word, no? Ginahampak niya ang dugha niya, kag nagasiling, Ginoo, kaluoy ko, kamakasasala ko. Inibala, ining paghampak isang dugha niya, this is an outward manifestation of inner faith. This is an outward manifestation, recognizing na he is really very unworthy of the attention and the presence of the Lord. And this prayer, he was asking for mercy. Kaya nga linya diri, God be merciful to me, a sinner. Karon, this is an example of a humble prayer. This is an example of the one praying whom he knew for himself that he is not worthy of the presence and the attention of God because he is a sinner. So that's why in this prayer, this publican, di kaya yung publican ito niya, makasasala, giningila practice yan. Wa siya gahakwat bangko, wa man siya gakulas hapit anay, kundi gapangayo siya, nga kaluuyan siya, kay ginako niya, God be merciful to me, a sinner. You see? Tiya mo ni mga publican sa unang balaan nyo to, ginakaakigan, ganyan sila sa Jewish community mo. Kay mga Hudiyo man ni sila. Galing mga collaborators ni sila sa Roman Empire. Si Zacchaeus, isa sa example sa publican. Na sila ni ang Hudiyo nga ginasugo sa Roma nga magkulikta sa tax from among their citizen, no? From among their community being a Jew. Tapos ang makolekta nila na ginahatag nila na sa Roman Empire, pero kadako isang porsyento nga hawiran nila sa ilako galingon. That's why si Zacchaeus perti kamang granon, no? Ti for example, makolekta sang tax 100 pesos, i-endorse nimo sa Roman government ang 50 imo. Inaga mang granon sila. That's why these people were really hated by the Jewish community. Kung sa aton pa nga Pinoy, bla, long time ago, tiway pa man tatuan na tao, pero we heard about Filipino during war times na nag-collaborate sila ya sa Japanese government. Yung panawag siya na sa ila, collaborator, no? Mga Japanese collaborator. Kag after war, ginkaakigan na sila sa community, sa mga Pinoy, no? Gin pang tabog na sila. Ang iba siguro gin pang execute na. Kaya ti, amun ang ilang ginhimo, they were a traitor to their government. So ining mga publican nito, amo gina sila. So that's why they were hated by the Jewish community. That's why when he came to the Lord in prayer, gakilala siya nga makasasala siya. Gakilala siya nga hindi siya takos. That's why hindi gani siya kuno magtangla gani sa langit. Kagabat siya nga hindi gid siya worthy. Tapos ginasumbag siya, ginapulpog yung duga niya. This is an outward manifestation sang ginatawag sinseridad kag sa pagkilala kung ano siya sa tubangan sa Ginoo. So instead nga maghakwat bangko siya, ang siling niya, Ginoo, kaluoy ko kay makasasala ko. Na this kind of prayer pleased the Lord. That's why in the conclusion of this story, nanaog sila sa ilabalay, pero ang publican niya ginpakamatarong sang Ginoo because he prayed a humble prayer. Ining Pharisee yun eh, nga religyoso ni, sabi niya, good boy na gid siya. Well, there was no favor from the Lord after he prayed that kind of prayer nga do gapabugal sa satubangan sang Ginoo. So that's why, sa aton si buong istoryana is, what kind of prayer that pleased the Lord? Ti number one gid to niya, a humble and a submissive prayer. Nang pangamuyo, bala nga nagapakanubo, kag nagapasubahar kita sa authority, kapasubahar kita sa kabubuton sang Ginoo, kag kilala kita nga ano kita sa tubangan niya nga kubos kita, no? So this is a kind of prayer that pleases the Lord, a humble and a submissive kind of prayer. Abi nyo bala si Isaiah, no? Si Isaiah, diri sa Isaiah chapter 6 verse 5. Amo man na ang feeling ni Isaiah sang ang Ginoo nagpahayag sang kaugalingon niya sa kay Isaiah, no? Sa Isaiah chapter 6 bala verse 5, no? Nga nagsiling siya diri, when he saw the Lord, and he said, then said I, woe is me, kailo ako, for I am undone, because I am a man of unclean lips, And I dwell in the midst of the people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. When he saw the presence of the Lord, no? Ang silindira, he saw the Lord in his throne, high and lifted up. When he looked upon God, he saw the power, the sovereignty, and the glory of the Lord, high and lifted up, sitting upon his throne. But when he looked upon himself, ang siling ni Isaiah, woe is me, kaluluoy ko, kailo ako. I am undone. I am a man of unclean lips. Hindi limpyo nga ako, mga tinaga. I dwell in the midst of the people of unclean lips. So this is a declaration of being unworthy. Okay? A declaration of unworthiness in the presence of God. So when we pray to the Lord, kinanglan amo sining attitude ta. Gapakanubo bala kita sa Ginoo. Although kabalo man ta natod nga sa Book of Hebrews nagsiling, come boldly into the throne of grace. Gambal ina sang confidence naton nga ang Ginoo mamati gid man niya sa aton kay ti anak kita mo. That's why ang Hebrews nga siling, come boldly into the throne of grace. Pero let us, no, kabay pa mga utod, i-practice tani bala ang pagkamapinaubuson, ang humility when we come to the presence of the Lord in prayer. Kaya ti amo ng attitude ni Isaiah mo. No? Amo ng attitude na Isaiah chapter 6 verse 5. Balik tadi sa New Testament, hindi balasang nakita ni Pedro ang gahom ni Jesus atong miraculous draught of fishes to. When he saw he experienced the glory of the Lord and the power of Jesus as God. Hindi bala nagsiling siya nga, depart from me, no? Palayo ka sa akon, Ginoo, hindi ko tako sa imo. I think there was even a time nga naglukso na sa tubig kay nabatsyagan niya nga hindi siya tako sa presensya sang Ginoo. No? So amo ni mga utod ang mga attitude na suppose aton i-embrace bala, ipangabuhi tani, kag i-practice tani nga klase sang karakter nga kung gapalapit kita sa presensya sang Ginoo, kabalo kita magpakanubo. Kabalo kita tod magpakanubo. No? Amo gining siguro diri ko sang Ginoo ginadala sa sini nga punto kay ti kung kis abla mga utod intindi man ta tawo man lang tamo. Many times ang prayer naton hindi perfect mo. Hindi perfecto, no? Hindi perfect ang atong karakter kung kis as we approach the presence of the Lord. Damo nga timion, damo man na iya diferensya tod. Pero it is all because of the mercy of the Lord and His being gracious to us. Nga bisan pa, God would listen to our imperfect prayer. But by the grace of God, let us also try our best nga ma-offer naton ang pagtahod, pagtaha, kag ang pagpakanubo sa presensya sang Ginoo. This is the kind of prayer that please the Lord. Kung naton kanilang tawon mga utod, hindi lang ni ang publikan ang nag-pray sini. Hindi lang si Nehemiah, no? Si Nehemiah sa nangamuyo sa Ginoo, I fasted and mourned many days. Hindi lamang si Isaiah, kundi lang taong tagidyatod, si Lord Jesus Christ mismo, ha? Ang Ginoo naton mismo, diri sa Matthew chapter 26. Makita naton kung paano siya, although Diyos siya, ha? There's no doubt about that, okay? Diyos siya nga nagpakatao. So sa iya tawhanon nga kahimtangan, when he prayed to the Father, lantawon ta bala ang prayer ni Jesus bala. Kay abi nyo tod, ariho, medyo tayo naman tanga trivia. So, ang pinakanlawig ko no, nga wali, nga na-record sa Bible, ang wali ni Stephen, na no, dira sa Book of Acts, no? Nga nagwali siya, nga after he preached, ginbato siya, kag napatay si Stephen, okay? Hindi mo nagamit sa mga Bible student kung kis abla sa amon homiletics gakadlaw na sila. Kanya budlay gali sir kung magwali kalawig, no? Pero kay Stephen kung nga out niya kay tapos siya wali gin bato siya. Balik tabla dire, no? the longest prayer, the longest preaching, I think was preached by Stephen. After that, he was stoned to death. In the New Testament, the longest prayer recorded is in the book of John chapter 17. Oo, John chapter 17. Ang question dira, sinong ka pangamuyo, sinang longest prayer recorded in the New Testament? Si Lord Jesus Christ. He was in the Garden of Gethsemane, and it happened prior to his arrest, no? And after that, he was executed. So, in that prayer, he was preparing himself for crucifixion. But most of the items there in that prayer in John chapter 17, addressed to the Father, it was actually basically an intercessory prayer mo. Ta ina nga pangamuyo, nga pangamuyo siya para sa aton nga mga tumuluo kag sa iyang mga kanakan. But there is the verse there, nakita ko, ang pila ka verses dira, nga nag-pray man siya para sa iyang kagalingon. Kag nga gin-display diri ni Jesus kung paano man kita eh nga sundon taman bala the way he prayed, no? Ang siling diri, oh, Matthew chapter 26 verse 39, and he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nagapangamuyo siya, nakita niya mo, nakita ni Jesus ang crucifixion, nakita niya na ang pag-antos nga iya pag-aagyan. So that's why nag-pray siya niya, O amay, kung pwede pa lang. Kung pwede pa lang. Amo nang iyaya pangamuyo. Huwag siya kapamilit, no? Kundi siya, kung pwede pa lang, nga hindi ko ni maagyan ang ininga kasakit. Amo nang expression din sa King James Bible, let this cup pass over me. Ininga ko pita, tani, kung pwede mapaiway sa akon. He was talking about crucifixion. Ina-look forward yun na mo, nga ang crucifixion, masakit kayo on his part, no? Tuman ka sakit. Tinangamuyo siya niya, kung pwede pa lang. Pero after siya na nagamba siya nga, kung pwede pa lang, hindi madayon ang kasakit, ang sunod siya na, sa verse 39, chapter 26 ng Matthew, nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Anong botsing ganun siya na? Niya, pero, hindi iya ang akon pagbuot ang matuman, kundi ang imo. Na, amo na ang ginatawag na submissive prayer. Nagahambal man siya kung ano tani ang sa iya, pero ang sugpon sina, sinya ti pro ang imo ya Ginoo pagbuot, amay, amo ang matuman. That's why mga utod ko lang tawon ta bisan ang model prayer, no? Hindi ba lang nagsiling dira sa model prayer nga ano gani ni siya ining okay. Inang our Father, okay, Ariel, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. You see, ara niya gali. Bisan sa model prayer, gali, ara niya ang submission na ginatawag, thy will be done. Na, tiyan mo man ang prayer ni Jesus diri, sa ngara sa Mount Gethsemane. Hindi lamang sa sina nga versikulo dito sa Matthew kagaina, kung padayon nung tapagidbasa sa Matthew 26, sa verse 42, he went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it. Ang sagpon sina, thy will be done. You see? So si Jesus, gali mga utod, hindi lamang yung ginuon nato, nagtudlo sa aton ng atong pangamuyo, submissive kind of prayer, kundi sa iya mismo ginhimo yan na. Kung pwede palang Lord mapaiway, pero ang pagbuot mong matuman. Mga utod, privilege tana nga gapangayo kita sa Ginoo. Pribiliyo tana kay anak kita, hindi man tabi mangayo kundi sa aton amay. Pero tandaan tagidtod na sa aton prayer, ang aton pangamuyo, kinanglan pangamuyo sang isa nga nagapasubahar sa authority sang Dios. Kay si mismo si Jesus naghambal, thy will be done. No? Nevertheless, siling niya, hindi ang akon pagbuot, not as I will, but thou wilt. Kung anong gusto mo, Ginoo. So, mga utod, pamalandungan tani, no? Magpangamuyo, ganita, ganun ta, Ginoo, amo yung gusto ko, namitani, kung amon eh, pero Ginoo, nagapasubahar ako sa imo. And many times we tell the Lord, Lord, this is my plan. Yeah. Kagamutan ining gusto ko. Pero Lord, you know what is best for me. Kabalo ka Lord kung anong mas maayo sa akon. So I will subscribe to your will and I will subscribe myself to your plan. Kabay pa mga utod nga ining pagistoryahan na ita nakadala man sang espirituhanon na pagpakamaayo sa tagsa kagisa sa aton. So kita nay kita sa aton tagsa kagisa ka simbahan this coming Sunday. Pakamayuhon kamo sang Ginoo sa bilogid nga adlaw. Sa liwat, iningin niyo ko bos nga alagad si Brother Hilga Sataya. May the Lord bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Ito po ang programang Kamalayan na inyong napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pribilehiyo ng pagsasama para sa ating pag-aaral. Pag-usapan po natin sa pagkakataong ito ang proseso ng paglago, the process of growth, at yan po yung process of sanctification. Pag tayo po ay merong ugnayan sa Panginoon, ang sabi po sa John 15:16, "You did not choose me, but I chose you and appointed you to produce fruit that will last." So mapapansin po natin na malaking parte ng pagkatawag sa atin ay talagang nakatuon po sa paglago. Ang ibig sabihin niyan, pag tayo po ay umugnay sa ating Panginoon, ang paglago sa buhay espiritual ay mangyayari po sa ating buhay. Now, yung word na growth o paglago ay napakagandang pakinggan at kung tutuusin, ito po ay kaasam-asam, di po ba? Pero alam din po natin na yung proseso ng paglago ay hindi po palaging madali. Halimbawa po, pag tinignan natin sa Hebrews chapter 12, isang talata na tumatalakay sa pagdidisiplina ng ating Panginoon. Pinaliwanag po sa Hebrews chapter 12, yung pong process ng discipline na ginagawa ng Panginoon sa atin. Ang sabi po sa Hebrews 12 verse 11, "Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Ngunit sa bandang huli, magbubunga ito ng mapayapa at matuwid na pamumuhay." So tingnan niyo po yung discipline is essential in spiritual growth. Pero sabi nga po rito, hindi tayo natutuwa habang dumadaan tayo sa prosesong iyan. Tayo po ay nasasaktan. Ngunit napakahalaga ng kanyang binanggit, magbubunga ito ng mapayapa at matuwid na pamumuhay. So ang ibig sabihin mga kapatid, yung process may be difficult, it may be painful, but it is necessary. Napakahirap po ng paglago . Kasi tandaan nyo, tayo po ay makasalanan, ang Diyos po ay banal. At bilang mga makasalanan, may mga bagay tayong ginugusto na hindi natin dapat gustuhin. May mga bagay na mali na ginagawa nating parte ng ating buhay. Minsan po sa pagkapit natin sa mga maling bagay na ito, diyan talaga tayo nagkakaroon ng struggle. Ang isang bagay na pilit nating kinakapitan ay nais namang alisin ng Diyos. At ang resulta po, it may be a painful process, but again, keep in mind, it's a necessary process. Masakit, subalit mahalaga at importanteng pagdaan ng proseso para sa bawat isang mananampalataya. Pero merong assurance po sa atin . Sabi po rito sa Hebrews chapter 12 verse 6. "Sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang mga itinuturing niyang anak." So napakaganda ho nitong paliwanag sa passage na ito . Merong assurance ng pagmamahal, pero sinasabi nga po sa atin bilang anak, meron siyang responsibility sa atin at yung responsibility na yon, palaguin tayo. At kinakailangan po yung process ng discipline para yung paglago na yon ay maganap sa ating buhay. Kaya napakahalagang panghawakan po ang katotohanan iyan. Ngayon, bukod po doon, may mga pagkakataon po kasi na yung dapat ay hindi natin nagagawa. Sabi nga nila, pag pinag-uusapan po ang discipline, ay tungkol po ito sa mga bagay na wala sa atin, na kailangan nating taglayin, o kaya mga bagay na nasa atin, take note, pero kailangan naman nating alisin. Ayan pong struggle dyan. May mga bagay tayong taglay na dapat tanggalin, at may mga bagay namang wala sa atin na dapat idagdag. That's the process. Kaya kung mapapansin nyo po, ang paglago talaga ay sadyang hindi magiging madali. Kaya nga paminsan, pag tayo po ay dumadaan sa proseso, eh para bang nagtataka tayo, no? Kasi tayo bilang tao, ang gusto natin mangyari, para bang point A to point B, gusto natin napakasimpleng paglalakbay, no? Walang struggle, walang hirap. Pero ang reality po is the journey itself is part of the process, and the journey itself can be an experience of God's love and faithfulness. If you remember yung mga Israelites, mula po sa Egypt, i-label natin as the good enough place. Good enough, bakit? Kasi, well, hindi sila sagad sa kanilang pangangailangan, pero hindi rin naman pinakamainam, di ba? Yung wilderness, ayan po, yan ay lugar na salat. Talagang sagad sila dyan. Pero ang napakaganda pong makita natin dito, magkakaiba yung tatlong lugar eh. Egypt, wilderness, promised land. Yung promised land has always been described as a land flowing with milk and honey. Sagana, in other words. Pero alam niyo po ba na pag tinignan niyo yung tatlong lugar na ito, saan man sila naroon, ang talagang guarantee ng ikakaayos ng kanilang buhay ay yung pong katiyakan na meron silang pagsunod. Sa lugar na sagana, kagaya po sa promised land, hindi nila ma-enjoy yung biyaya. Bakit po? Because they kept disobeying the Lord. Sa lugar namang salat, kagaya po ng wilderness, ay pinrovide ng Panginoon yung kanilang mga pangangailangan. Kaya mapapansin natin na kung tayo tatanungin, gusto sana natin, ano, from point A to point B, dire-diretso lang, makarating na tayo ron. Pero hindi lang po yung pagpunta mula sa kasalukuyan at sa paroroonan ang importante sa Panginoon, but that in the process, we may get to know God. Yan po. Kaya si David, no, napakahalaga po ang kanyang sinabi sa Psalm 23. Makes me lie down in green pastures, leads me beside peaceful streams. Kung i-imaginein po natin yan, napakagandang lugar, napakagandang kalagayan. And then, in Psalm 23 verse 4, he talks about the valley of the shadow of death. Pero sabi nga niya, I will fear no evil for you are with me. So, hindi po yung kaayusan, kagandahan ng lugar ang siyang magdedetermina, kundi yung presensya at pabor ng Panginoon. At pag nasa atin ang presensya at pabor ng ating Panginoon, ay mararanasan po natin yung katagumpayan na yon sa ating buhay. Kaya tayo rin po, no, as we journey in the Christian life, pag hindi natin naintindihan ang mga layunin, plano, pagkilos ng Panginoon, napakadali pong ma-discourage. Eh. Hindi ba? Kasi naalala ko po noon nung isang lesson about the Christian life. Sa pagsisimula, marami pong mga disoriented baby Christians kasi marami ding nagturo ng mali, no? Ano ba yung mga mali? Sinasabi ng iba, pag Christian ka na, maayos na ang lahat. Pag nasa Panginoon ka, wala nang problema. Mga kapatid, ay hindi po totoo yun, no? Ang kailangan nating maintindihan dito ay dadaan talaga tayo sa mga challenges at maraming reason. One, because we are still in a sinful world. Makasalanan po ang mundo. Yan po ang dahilan kung bakit may mga struggles, may mga problem, merong curse of sin. Pangalawa, hindi lang po yun, tandaan nyo po, we still have the sinful nature. So meron pa rin tayong paghahangad sa mga bagay na hindi tama. And from time to time, tayo po ay nagkakasala, nagkakamali sa ating Panginoon. So as a result, kinakailangan po yung discipline process ay pagdaanan. At pangatlo po, tayo ay inaangat ng Panginoon to a higher level. At resistant yung ating pagkatao dyan dahil tandaan nyo po, taglay nga natin yung sinful nature and because of that sinful nature ay may mga bagay tayong ginagawa na talaga namang labag sa kalooban at nais ng ating Panginoon. Kaya talagang marapat po na maintindihan natin yung pagkilos ng Panginoon kung paano ho tayo hinuhubog, mga kapatid, ano? Sapagkat kung naiintindihan natin yung paghubog ng Panginoon, maiintindihan po natin na ang layunin pong ito ay para sa ating ikabubuti. Ito pala ay para sa ating ikalalago, not to destroy us, but rather to strengthen our faith. So ano ho ba itong sanctification na ito? Linawin natin ang ilang bagay, ano? Nung tayo po ay nakakilala kay Jesus, sa totoo lang po, tayo ay makasalanan, pero dahil sapat ang biyaya at sakripisyo ni Jesus para sa atin, tayo po ay naligtas. So it is because of God's grace, because of the sufficient sacrifice of Jesus. Pero alam po natin na tayo po ay makasalanan pa, no? May sinful nature pa tayo eh. Kaya nga po, ang basihan ng kaligtasan ay yung magandang ginawa ni Jesus at hindi yung mabubuting gawa natin. Okay? Now, sa sanctification, dito tayo pinalalago ng Panginoon. Tingnan nyo yung sabi ng James chapter 4, verse 1. What is causing the quarrels and fights among you? Don't they come from the evil desires at war within you? Saan daw ho ba nang gagaling itong mga awayan, samaan ng loob? Don't they come from the evil desires at war within you? Sa atin, sa saloobin po natin ang gagaling. Kaya ho yung mga namapagmasda nating mga kaguluhan sa paligid ay hindi po mga problemang external lamang. Ito po ay nanggagaling sa isang saloobing makasalanan. At para ho maresolba itong mga problemang ito, kailangang ituwid at itama ang ating puso. Yung binabanggit po dito, no, yung mga quarrels and fights na ito, they include yung mga domestic violence and even yung mga international problems na ating nakikita at nararanasan. Nanggagaling yan sa evil desires na nasa sa loob natin. At pag hindi po natin nalampasan na pagtagumpayan yan, ay patuloy nalilikha pa yan ng marami pang problema sa ating buhay at patuloy po ang struggle na iyon na mangyayari sa atin. Kaya nga, napakahalaga po that we understand this para makita natin yung necessity ng paghubog ng Panginoon sa ating buhay. Now, sa John 15, binanggit po doon that our Father is the gardener and He prunes the branches that do bear fruit so that they will produce even more. Yung mga namumunga na ay nililinisan para lalo pang maging mabunga. Yan. Alam nyo, I would say napakahalaga nung talata na yan para ipaliwanag, ipaunawa sa atin that if you are faithful to God, kung tayo po ay nagtatapat sa ating Panginoon, ang Panginoon po ay lalong kumikilos para gawin tayong lalo pang mabunga. Sabi ko nga sa inyo, madalas po, dyan pumapasok yung pagtataka ng karamihan eh. Yung pagtataka na bakit kung kailan pa nagtapat, bakit kung kailan pa naglingkod, bakit kung kailan pa nagbigay ng buhay, at saka pa dumami itong mga problema. Ang reality po eh, kaya natin siya nakikitang problema kasi hindi natin nauunawaan ano ba yung ginagawa ng Panginoon at ano ba yung layunin ng mga bagay na ito. So, what appears to us as problems may in fact be a beneficial process that will lead to fruitfulness. O, bigyan ko kayo ng example para maintindihan natin, no? Madalas nating ginagamit yung illustration po ng if you remember yung parable of the sower, yung manghahasik, di po ba? Ang interesting po doon, apat kasi yung binagsakan nung iisang uri ng binhi. Yung daanan, so kinuka lang ng ibon, yung mabato. At ang sabi ro, no, when problems and persecutions came because of the word, it wilted. No? So dahil may mga problema, ayan na, tumalikod. Yung kakaiba po rito, yung nahulog sa matinik. Ang sabi po ron, the busyness of life and the lure of wealth. Yan. Yung mga kaabalahan at yung paghahangad na yumaman. Yan po ang naglayo. Napakalaking panganib kung tutuusin, di po ba mga kapatid? Dahil kung titingnan po natin, apat po yung binagsakan, yung panghuli, yung matabang lupa. Yung una, walang naging pagsibol kasi tinuka ng ibon eh. Yung dalawa, nagkaroon ng pagsibol pero walang bunga. Yung nahulog sa mabato na nagkaroon ng kaunting sibol, sabi pa nga doon, receive the word with joy. Ayan. Ito rin, no? Naalala ko, lagi kong binabanggit yan dito sa programa. Minsan, tayo, when we go to church, masayang-masaya tayo na na-bless tayo. Pero again, uulitin natin mga kapatid, baka parehas lang tayo nung nahulog dun sa mabato. We say that we are blessed, we receive the word with joy, pero ang mahalagang tanong, namunga ba? Namunga ba? Kasi kung walang naging bunga, then it's not pleasing to the Lord. Yung pangatlo po, yung nahulog sa matinik, yan po, the busyness of life and the lure of wealth. Na-imagine natin ang isang tanim na napaliligiran po ng maraming iba pang mga tanim na sumasakal, sumusukal po ang paligid. At dahil po doon, hindi siya makabunga at hindi siya lumalago ng ayon sa nais po ng nagtanim. At ang problem po doon, hanggat hindi natin inaalis itong mga bagay na ito, hindi talaga magkakaroon ng pamumunga eh. So kung naintindihan po natin yan, sometimes ang problem natin is not that we are not interested with the word, we are interested, pero ang malaking problem po natin is that although we are interested, we are not willing to let go of certain things in our lives that is hindering the word, God's word in our lives. May mga bagay na kailangan palang alisin. Ayaw nating bitawan. May mga bagay na dapat nating talikuran. Ayaw nating alisin. So in the process, nagki-create ng komplikasyon sa ating buhay. E napakahirap yan kung tutuusin po. Ang issue hindi yung kawalan ng pagtanggap sa salita. Ang issue, dahil masyadong maraming nilalaman ng puso, hindi makausad. Sabi nga ng author na si John Maxwell, sabi niya, sometimes ang problem natin is not the desire to do something. May mga pagkakataon gusto nating gawin, pero ang problem daw po, may mga bagay sa kasalukuyan na ayaw nating pigilan, kaya po bandang huli, with the limited time, resources, and even energy that we have, pinipilit natin pagsamasamahin at ang resulta po eh hindi magbunga-bunga sa ating buhay. Yan po ang realidad niyan. Kaya this is a good and powerful reminder that sometimes natutuwa na tayo sa level of spirituality natin, but keep in mind that God wants us to be more fruitful, to become even more fruitful, lalo pang maging mabunga. And whatever it takes for us to experience that growth, gagawin sa atin ng Panginoon sa kanyang pagdidisiplina sa atin. Yung sakit ng ating nararanasan is in proportion sa kapit natin sa kasalanan. So yung sakit at saka yung kapit, yan ho, magkaugnay yan eh. Mas kumapit tayo sa kasalanan, mas ayaw nating bitawan yung mga bagay na dapat talikuran, ang resulta mga kapatid, mapapansin mo, hindi talaga tayo makakapamunga ng sagana. So we really have to learn to let go of these things so that we can obey the Lord. Kaya hamon din sa atin ito, no? Kasi tayo naman, paminsan po, ang puso natin is satisfied with God. Sometimes, after a while, nababaling tayo sa ibang mga bagay, or sometimes we commit here and there, may mga attachments tayo that keeps hindering our spiritual progress. Totoo yan eh. Paminsan, yan po ang problema. Sabi nga eh, meron akong aklat na nabasa na ang kanyang emphasis is how we can simplify our lives. Dahil ang sabi niya, kaya naman nagiging mahirap ang obedience because we complicate instead of simplify. And I agree with him. Complicate in what sense? Gusto mong lumago, wala kang time sa paglago. Gusto mong lumago, ayaw mo magbigay ng time sa mas malalalim na pag-aaral, pagsasanay para lumago. Di ho ba? Bakit? Again, babalik tayo dun sa walang time. So gusto mong lumago, wala kang time. Gusto mong lumago, busy ka. Gusto mong lumago at mamunga, pero wala ka namang ilalaan. So by not simplifying our schedule, we want to grow, but we have no room for growth. Sometimes, pati simplification ng ating finances. Alam niyo ba na yung finances natin dapat purpose-driven din? Oo. Dapat maliwanag sa atin ano yung pagkakagastusan, ano yung hindi, ano yung paglalaanan, ano yung hindi. Kasi pag hindi po naging malinaw yan, eto malungkot. Ang magiging struggle po natin dyan, mga kapatid, yung dapat, hindi yun ang nabibigyan natin ng panahon at napaglalaanan ng pera, yung hindi dapat, mas marami tayong nailalaan doon. At bandang huli, ano po nangyayari? Kung ano yung makapagpapalago, wala tayong budget. Kung ano yung mga hindi naman makapagpapalago at paminsan, distraction pa sa buhay natin, dyan marami tayong allocation. Hindi ba? Well, tingnan po ninyo ngayon. Ang mga tao po, pag tiningnan natin sa paligid, hindi na ho tayo, siguro, hindi nalilipas ang araw na hindi ka makakita ng taong nakatutok sa cellphone. And some people actually spend money on high quality gadgets at yan po ay hindi para sa communication. Ang purpose po is either gaming or entertainment. Now, hindi natin sinasabing masama po yan. Ang sinasabi lang natin, sometimes, ang dali nating maglabas para sa mga ganyan, we get distracted by these things. And yet, pagdating sa mga bagay na makapagpapalago, ang gusto natin yung libre, ang gusto natin yung wala tayong gastos, o kaya konting bagay ng hinayang tayo, di ho ba? Hindi tayo makabili ng mga libro makakatulong sa paglago, or maybe mga subscription sa mga online channels or even resources that can make us spiritually grow. So yan po ang problem natin mga kapatid. Pagka sa ibang bagay, it's easy. Pero pagdating sa paglago, we find it difficult. Kaya pag hindi na itama ang ating puso, talagang yung paglago, mag-struggle tayo dyan eh. So to simplify means, what is really your priority? Your money, your time, your energy, and everything else must align for that intended purpose. Dapat lahat maglakip-lakip para sa layunin na yon. Para pag naglakip-lakip sa layunin na iyon, eh talagang magagawa po natin. Di po ba? Pero kung habang tumatagal, dagdag tayo ng dagdag ng mga distractions, mga things to do, samantalang walang inaalis dun sa luma, well, the struggle will be perpetual. Hindi mawawala itong mga struggle na ito. So ang challenge po ng sanctification is to simplify our lives. It should be all about one person, and that is the Lord Jesus Christ. So sana po ay naging pagpapala itong pag-aaral para sa bawat isa. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@bzas.febc.ph.

0: Mayong adlaw sa aton mga manugpalamati diri sa tinapaysang kabuhi. Nagpasalamat ako sa sini kay Ginoo nga ginhatag sa aton sang Ginoo nga makabugtaw and for me maka-share sang inyo sa inyo sa pulong sa Ginoo. By the way, this is Pastor Paul Calibara and privilege nga mag-alagad sa Ginoo not only through sa siniman nga programa sa kahanginan, no? And of course, salamat ako nga I am now working and pastoring the church dira sa Hibawan Fundamental Baptist Church. So if it so happen nga lapit ka mo dira, no, you could come and fellowship with our church dira sa Hibawan Fundamental Baptist Church. So dira lang ina, no, sa sulod gawa sang Hibawan Elementary School, no, if you're looking for a church nearby. So magapadayon kita sa aton nga pagtuon diri sa tinapay sang kabuhi. And we are continuing with our series Living by Faith. So ari na kita sa ikawalo nga parte sa aton nga pagtuon regarding living by faith. So we understood nga kita na luwas paagi sa pagtuo. And so ang ginatawag nga pagtuo is not just a one time moment or event sa kabuhi isang isa ka Kristohanon, but that not only we are introduced in this walk or in this journey by faith, but we continue by faith. So nakasulod kita sa panimalay sang Ginoo kag sining nga pagpaindis-indis o kon pagdalagan, pagsunod sa Ginoo paagi sa pagtuo kag magapadayon man kita, no, sa pagtuo, the just shall live by faith. So nagakabuhi kita sa pagtuo. And amo na ang gusto sang Ginoo sa aton nga mas magtubo pag ina aton nga pagkilala sa iya. No, so just a note, Book of John, no, ginsulat gid ina ni John mainly para nga magtuo kita that we may believe, no, especially sa kay Ginoong Hesukristo. And sa aton man, generally kung tunan naton ang pulong sa Ginoo, it is founded there scripturally nga ang gusto man sa Ginoo sa aton nga makilala naton siya kag magtuo kita sa iya nga mas magdalom pag ina aton nga pagsalig kag magapadulong man ina sa aton nga pagtuman. So sa nagligat, just a recap, we have this overview sang aton nga pagtuon dira sa Hebrews chapter 11, especially sa mga heroes of faith. So sang nagligad, wala naton gid nga gin isa-isa kag gin padalman ang kabuhi sang kada mga heroes of faith nga mabasa naton. Pero dito sang nagligad, natun-an naton ang mga descriptions kung paano bala magkabuhi ang isa ka Kristohanon o kon ang isa ka tawo nga nakakilala sa Ginoo. Kung paano bala magkabuhi ang isa ka tawo nga may pagtuo. Here are the descriptions of a man of faith. So just a recap lang ini. First, a man of faith continues despite opposition. So sa nagligad, natunaan naton ang kabuhi ni Noah, si Joseph, even si Moses, sila ni nga mga katawhan nga nakakilala sa Ginoo despite sa mga opposition, despite sa mga ginagyan nila nga mga obstructions or obstacles sa ilang pagsunod sa Ginoo, wala sila naguntat apang napunan sila sa pagtuo kag nagpadayon sila. So amo na ang mabudlay kung wala na ikaw sa ginatawag nga pagtuo o kon paglaom sa Ginoo o kon even gani sa kabuhi pwede gid nga habalon mo adiri na lang ni hasta. Apang amo ni ang isa ka description o kon attitude kag character sang isa ka tawo nga napunan sang pagtuo, nagapadayon siya. Okay? Isa pa gid, a man of faith commits despite uncertainties. Just a recap again, nagpadayon siya sa paghawid, sa pagsalig sa Ginoo, despite nga hindi niya maintindihan, hindi niya makita ang sabwas, kag wala pa siya sabat sa tanan nga pamangkot. And that is faith. Nagpadayon kita, salig sa aton Diyos nga makagagahom. Wala kita mahimo, pero siya may ara. Sa Diyos naton nga maalam, hindi kita makaintindi, pero siya, no, it really and deeply makes sense to him. And hindi siya limitado. Matuod gid nga hanghambal sa pulong sa Ginoo. that His thoughts are not our thoughts and His ways are not our ways. It's always higher. Your ways are higher. God's ways are higher than our ways, and His thoughts are always higher than our thoughts. No, ging klaro gid ina ni Isaiah nga kung ano ang kalayoon sa langit sa duta mo na ang discrepancy nga makita naton kung ano kalayo man ang kaya sang Ginoo kumpara sa aton. And so, a man of faith commits despite sang mga uncertainties. Kita na naton sa kabuhi ni Noah, sa kabuhi ni Abraham, paano siya nagbiya, sa kabuhi ni Moses, and even man sa kabuhi ni Rahab. So faith is not the certainty or control, but trusting the one who control all things. Another, a man of faith chooses God's will over worldly blessings. Kita na naton sa kabuhi ni Moses, gin-reject niya ang mga pribilyo para sundon kung ano ang greater purpose ang Ginoo sa iya nga kabuhi. Another, a man of faith confesses his need for God's grace. Ang isa ka tawo nga may matutuod siya nga pagtuo kag pagsalig sa Ginoo, hindi isa ka tawo nga bugalon siya o kon nagapadayaw siya sang iya nga katutom o kon hinimuan. Apang kita niya nga hindi siya perpekto, kag sa grasya lamang sa Ginoo nga siya maluwas, no, kag siya makapanumbalik sa Ginoo. So kita na naton sa kabuhi ni Rahab, hindi maayo kag mahigo gid ang iya nga kabuhi, apang nagpangayo siya sang grasya sa Diyos. Sa iya nga pagtuo, nagpalapit siya sa Diyos nga maluluyon. Even si Samson, nakasala siya, pero nagpangayo siya gyapon sang grasya sa Ginoo. Another chance, si Jephthah, and even si David, no? We know their stories. And lastly, dire, just a recap again, a man of faith confronts challenges with courage. So, hindi nga talawan o kung nga, though hindi na lang siya maghulag because kay bangod sang kahadlok, pero ang isa ka tawo nga napunan sa ginatawag nga pagtuo, no, ginaatubang niya ang iya nga mga problema, ang iya nga sirkumstansya nga may kaisog, such as si Shadrach, si Meshach, si Abednego, si Daniel, si Moses, no, wala sila yan nag-atras apang nagpadayon sila. So amo to ang ligad nga natun-an naton na we will be moving sa next naton nga pagtuon. And instead of going first sa kay Abel, ang una naton nga pagatun-an is ang kabuhi ni Enoch. Ang kabuhi ni Enoch. Now, nga ah, kay bangod para sa akon very interesting ang iya kabuhi, in a sense nga grabe lang gid kagamay ang detalye nga nasugid. Wala kita sang istorya kung ano bala gid ang mga detalye sang kabuhi ni Enoch. Pero ang simple lang nga ginahambal diri sa pulong sa Ginoo, especially sa Hebrews chapter 11 verse 5. Okay? Enoch was translated that he should not see death, for before his translation he had this testimony that he pleased God. And that's all. Amo lang na iya ang detalye nga nabalaan naton sa iya. Kag kung balikan naman naton sa Genesis, ang hambal diri, Enoch walk with God. That's all. Enoch walk with God. Nagpanlakaton siya upod sa Ginoo. Now, may gusto lang ako nga i-clarify regarding sang aton nga view bala sa kaluwasan, considering sang Old Testament and the perspective regarding man sa New Testament. Now, sa Old Testament, may ara kita misconception nga sa Old Testament, it is work-based, okay? It is by works nga maluwas, no? Though, Arab lang, sang una, law habi, no? So, it means nga dapat sundon ang law ni Moses para maluwas, maghalad para maluwas. But that is far from the proposition of the Bible. Layo ina sa ginatudlo sang Biblia. So ang konsepto naton nga, well, Old Testament, it is by the law or by works. Kag sa New Testament, grace na. Kag daw ara ba lang, it implies nga ti, ang ginugali maluluyon, kag mabinugayon sa subong, pero sang una, hindi. Nga lain ang mode of salvation sang una, kag subong lain man. Now the thing is, it is still by faith. It is still by grace. The Old Testament does not teach salvation by works. Because like the New Testament, it teaches salvation by grace through faith. Obedience was never the basis of salvation but evidence of genuine faith in God. Na kung mabalikan naton ang istorya ni Abraham dira sa Genesis chapter 12, ang ginambal dira, and Abraham found favor in the sight of God. What is favor? That is grace. Diba? Pabor, gracia, and Noah found favor and Abraham found favor. Kag diri naman nakita naton sa very first phrase. Kung basahon naton, nga gin-clarify sa Hebrews chapter 11 verse 6 or 7 or shall I say Hebrews 11 verse 5, by faith Enoch. Wala din ito ginambal nga by the works of Enoch. Okay, he was translated to God that he should not see death. Wala dito ginambal nga na please ang Ginoo sa iya kabuhi kay bangod nga faithful siya. Pero ang ginahambal dire by faith, paagi sa pagtuo. Na kung nagtuo ikaw, it means wala ikaw sang hinimuan. Faith is simply rest. Resting in God. Nagapahuway ikaw kung sino ang Diyos kag kung ano ang imong nga pagkilala sa iya. So, ginklaro gidire sa verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. So, kung nalipay, naluwas, kag gintranslate pagani, buot silingon, wala siya napatay, no? Gintranslate siya, gindalas ang Ginoo palangit, hindi bangod nga maayo siya o kung matutom siya, but bangod sa iya nga pagtuo. Without faith, it is impossible to please God. But because Enoch has faith, it was possible for him to please God. So, ang baldiri dapat magkarika o magpalapit ikaw sa Ginoo nga may pagtuo, no? Kay bangod ang baldiri, siya ang manugbalos sa mga nagapangita sa iya. So, I hope I was clear with that clarification nga even sa Old Testament, ang ginatawag nga kaluwasan is by grace and it is through faith. Kag kita man naton, liwat-liwat gid. Ang ginmention gin gani diri sa Hebrews 11, ano ni sila? Mga Old Testament nga mga personalities, si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Jacob. Pero ano ang makita naton nga common denominator sa ilang kabuhi? Hindi bangod nga maayon, matutom sila. Kita naton kung ano ilan ni mga kapaslawan man. Pero ang baldre ang ginaliwat-liwat by faith. Hindi, not by works, pero ang baldre by faith that led to their obedience. So ang gaguyod sa ginatawag na kaluwasan, or shall I say, ang nagaguyod sa ginatawag nga maayong buhat o kung imo nga pag-obey is hindi ang imo nga, no? Hindi ikaw. So ang mauna dapat is ang ginatawag nga pagtuo nimo sa Ginoo. Kag ang masunod sina, nagtuo ikaw, naluwas ikaw, kag ang bunga sina, ang sunod sina is ang pagtuman o kung ang aton binuhatan, aton nga pagtuo, not the or aton nga pagsunod sa Ginoo, not the other way around nga okay, mangin maayo ako, maluwas ako, kag amuna nga te siguro daw masiling man nga lapit ako sa Dios. No, that is not the case. So we believe, we are saved, and we do good works. Okay, so ginklaro gina ni Apostle Paul man sa Ephesians chapter 2, 8 and 9. Na, nga, hindi sa mayong buhat, kundi paagi lamang sa grasya sa pagtuo. Now, sa nahambal ko na kagina, grabe ka interesting o kung interesante, maka-intriga ang kabuhi ni Enoch. That is why amunin siya ang ako ni ginuna kay bangod niya. Grabe lang gid kagamay ang mga bersikulo nga nahanungod sa iya. And kabay nga sa sini nga pagtuo naton, may ara kita gihapon mapulot nga mga practical gid kag makabuhi naton sa aton nga kabuhi adlaw-adlaw. Now, makita naton diri the author of the Hebrews mentions David, the great king. Pero pahapyaw lang, kag wala niya ganit na mention si Isaiah, si Daniel, si Job, or even si Elijah. Nga pareho man sila, gin-translate bangod sang ilang pagtuo, kagkatutom si Ginoo. So, ang istorya ni Enoch una, mabasa na ito sa Genesis chapter 5, So ginambal diri when Jared had lived 162, he fathered Enoch. Jared lived and he fathered Enoch 800 years. Ang next diri, ang iya amay nga si Jared lived for 962 years and he died when Enoch had lived 65 years, he fathered Methuselah. Now, meaning sang word nga Methuselah is death. Okay? So, siya ang tatay ni Methuselah, ang pinaka, no? Ang pina, ang oldest man, no? To live. And all the days of Enoch was 365 years. Tagang hambal diri, and Enoch walked with God, and he was not, for God took him. So, the only real detail we're given about Enoch is encapsulated in that verse, Enoch walked with God. That's all. So, 1,000 years, and yet thousands of years later, Enoch appears in Hebrews 11 as a great hall of faith. I mean, amo lang tong nahambal sa iya, nga kabuhi, pero na-include siya sa sining hall of fame sa mga katauhan nga grabe ang pagtuo sa Ginoo. So, here's how the author of Hebrews puts it. By faith, Enoch was taken up so that he shouldn't see death, and he was not found because God had taken him. Okay, so that is said sa Hebrews 11 verse 5. Now, before he was taken, he was commended as having pleased God. So, ano bala diri ang mga kamatuoran nga makita naton nga ang gin-highlight gid or gin-mention gid ya si Enoch? Although daw ka-obscure sang mga detalye na hanungod sa iyang kabuhi. Now, tatlo kabutang makita naton. Yan naman yung aton nga pamalandungan before kita mag-end sa aton nga pagtuon sininga aga. Now, first, Enoch believed in God. Okay, amo nang una nga makita naton. Enoch believed in God. So, ang ginliwat-liwat, kag-mention man sa verse 5 and 6, by faith Enoch. Amo nang una nga makita naton sa iyang kabuhi. Why was he included sa mga sinima katauhan nga napunan sa pagtuo? The heroes, the hall of fame of faithful men or men full of faith. Well, simply because una, well, he believed in God. Amo niya makita sa iyang kabuhi. Now, as our proposition, men may know little of our faithfulness, but God knows the measure of our faith. I think amo ning mas importante. Even sa kabuhi ni Enoch, amo ning makita naton. Ang iya nga katutom, ang iya nga mga ginhimo para sa Ginoo. I mean, wala to yan na-emphasize kay amo lang to. He lived, he pleased God, he walked with God. That's all. Amo lang niya ang nabala naton sa iya katutom sa Ginoo. Pero yun ang isa ka gin-emphasize gid. That by faith, he lived a life pleasing to God. Amo ning importante ang aton pagtuo sa Dios kaysa amo ning ginatagaan naton niya sang bili sa aton nga pagsunod sa Ginoo nga mabalaan sang iban nga matutom kita. Pero kamusta naman niya ang aton nga pagtuo? Kamusta naman niya ang pagtan-aw sang Ginoo sa aton? Kay bangod ang tao ya pwede ya tan-aw ng aton katutom sa sagwa. Pero ang Ginoo nagatulok sa aton nga pagtuo sa aton gid nga tagipusoon. So by faith Enoch believed in God. By faith, Enoch believed in God. So, amuna ang una nga kamatuoran nga makita naton sa kabuhi ni an excellent thing sa kabuhi ni Enoch nga nagtuo siya sa Ginoo. Another thing, not only Enoch believed in God, but another relevant thing nga ma-apply man naton nga not only kita dapat man magtuo sa kay sa Ginoo pareho kay Enoch, but Enoch also boldly warned men. Enoch boldly warned men. Warned about what? Warned men about the coming judgment. Now, sa Jude verses 14 to 16, ang ginambal diri, it was also about this that Enoch, the seventh from Adam, prophesied saying, "Behold, the Lord comes with 10,000s of his holy ones to execute judgment on all, to convict all the ungodly of all their deeds and ungodliness that they committed in such an ungodly way, and of all the harsh things that ungodly sinners have spoken against. These are grumblers, malcontents, following their own sinful desire. They are loud-mouthed, boasters, showing favoritism, to gain advantage. Nawario, na-mention ko kagina nga si Enoch ang tatay ni Methuselah. Kagbuot silingon sang ngalan ni Methuselah means death. So si Methuselah, nag-edad siya, nagkabuhi siya 969 years. So ginngalanan siya death, which I think ginhungod ini ni Enoch to signify and to warn people that when he dies, that when Methuselah dies, judgment will come. And that exacts with the time nga si Noah man nagkabuhi. No, apo ni Enoch si Noah. And sa time nga si Noah nagkabuhi naman, amutong tion nga mas nangin relevant ang ginwali or ang ginwarn ni Enoch. Ngambal kamu, dapat maginulsol kamu kay bangon nga ang Ginoo magahukom. Now, hindi gali nga si Noah lang ang preacher sang righteousness, but even si Enoch, he even prophesied nga may ara paghukom ang Ginoo. And so, bala na ton sa time ni Noah, no, si Noah ya, nagkabuhi, he found favor in the sight of God, kag, no, siya gamit man sang Ginoo sa pagwali, sa pagwarn. Pero ang ina nga nakita or na-experiensyahan ni Noah nga kagubot kag ang corruption during his time is, well, si Enoch nagwarn na sa sining mga tao beforehand. So amunang tahom siya kabuhi. Although nubo lang na-mention about siya kabuhi, pero kita na ton, compact mong baga. So he believed in God, he boldly warned men sa iya nga pagkabuhi about the judgment of God nga natabo sa time ni Noah nga wala na siya. But he also beautifully walked with God. So, he beautifully walked with God. Now, just a note nga na-mention naman natong kagina nga angay si David gin pahapyaw lang ang mention sa iya. Si Elijah kagang iban pagid nga mga biblical personalities nga si Katman, pero nga asaya gin-mention gid ang iya nga ngalan with details about his faith. So Enoch lived about 400 years before Noah, his great-grandson. And so kung gin-mention man daw ini simply for the fact that Enoch was set apart, he walked with God, which indicates just how rare that must have been in those days. It means gin-mention ang kabuhi ni Enoch kay grabe ka impactful ang iya kabuhi even sa iya nga time. It means nga he is going against the flow and that he chose to walk with God when nobody around him was. He walked with God when everyone is leaving God. So kung gin-mention mang ang ngalan ni Enoch, kay bangod nga sensational ang iya nga pagtuo kag katutom sa Ginoo. May it be nga sa aton i-applicar manin naton sa aton nga kabuhi. That as Enoch believed in God, we should also continue believing in God. That as Enoch boldly warned men about the coming judgment, kabay kita, we will also be the Enoch of our time. And as he beautifully walked and lived with God, may it be, amo man ang aton nga kabuhi. Let us live by faith, just like Enoch. Let us live by faith for the glory of God. Salamat sa inyong pag-upod sa sining pagpamalandong naton. And I hope and pray nga ang ining nubo naton nga pagtuon sa kabuhi ni Enoch nakabulig sa aton nga paano bala, no, masabat ang pamangkot, paano bala kita magkabuhi sa sining magubot kag kalibutan nga nagapalagyo sa Dios. Let us live by faith like Enoch. Let us live by faith for the glory of God. May God bless us all.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: The following episode was recorded live at a WVCY rally at the Waukesha County Expo Center in Waukesha, Wisconsin on March 14, 2026. How do you do? One of America's best-known writers, Louisa May Alcott, wrote, "Strong convictions precede great actions." The man in our story spent many bitter years drinking his life away, simply longing for his circumstances to change. Yet he would come to find it was heavenly convictions that gave him strength beyond measure when his heart, his mind, his very life were unshackled.

0: Oras alas 6 sa buntag.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Good morning. Welcome na usap sa itong programang Bali Kita sa Omani. Ano sa inyong amigo sa kanginan, Kuya Janos Lakihon. Uban-uban kita sa isa ka oras nga panaghisgot-hisgoton sa mga katikaran ng atong pagpanguma. Of course, live na live kita sa atong duha ka istasyon karon. Thanks God, no? Nakabalik na gyud ang atong istasyon sa 1197 DXFE and 1062 DXKI. No, kauban na to ang atong duha ka mga update ng mga technician, Kuya Anson Guadalupe o Kuya Julius Maldiabo. Good morning ninyo dihang duha. Oo, kamusta mang kapi diha, Kuya? Yes, of course, live kita sa itong mga Facebook pages o katong nagasubaybay sa ito sa Facebook. Ilang katingala ha nga wala tayo video karon. Okay, medyo nay gamay nga technical ang atong mga cameras. Yes, we're live. Salamat kayo sa tanan nga nakiguban ka na to. Kuya Tristan Gulay, good morning. Mayong aga sa tanan. Happy Sabat po. Ayan, nasalamat kayo. Matod pa ni Kuya Tristan, nasalamat kayo. And of course, sa tanan natong mga tagapagsubaybay, no? Sayo pa kayo sa kabuntagon na ning ano na nag ning sabay na gidayon sa ato ang mga kailangang buhaton. Ayan. Yes, of course, good morning dai sa atong mga partners diha sa mga Davao Inventors, no? Nakauban na to gahapon ang mga Davao Inventors diha sila. Sir Edward Ramirez og ang company sa Payodoc Alternative Machinery og si kinsa ni natay mga partner si Ma'am Sally, ano, first time na to nakita si Ma'am Sally sa Kwakland, no? Good morning ninyo diha, Ma'am and Sir, no? Nakakuha ta og mga salted na salted eggs. Ayan, no? Lami kay pangpamahaw ni. Of course, kababayan na Alejandre. Sir Alejandre and Sir Delosientos, good morning. Musta man dia, sir? It's just good to meet you again, ha? Mga classmate na to ni. Tanan nga nakiguban na to, day, sa mga ano, ha? Facebook Live. Ayan, of course. Ate Ianor, good morning. Kumusta man dati? Ayan, of course, ang ato mga partners nga tuloy-tuloy po nga nakig uban nato sa atong Tagabansa lan. Uy, Mr. and Mrs. Rafal, good morning. Oh, mga kauban na to dia sa Kapatagan na si Sir Benson Sepe, the Apple Man of Mindanao. Hopefully makalaag ko dia, sir. Oh, naman tayo mga apple seedlings, no? Oh, only in the Philippines siguro, ha? Nga una nakapadaghan diri sa iyang mga apples, no? But though before na diya sa Mindanao Baptist Life Center sa Reverend Harold Watson, nag-try pod dito sa kinaskusan, pero dili siya gyud ingana ka productive ang apple, no? At thank God, no, it's another Saturday in our lives. Uy, June 2026. Parang kanusa raman to, pilan lang kaadlaw, pulo na lang kaadlaw, humanapod ang June. Well, nakapagpasalamat na ba sa atong labawang makagagahom, no? Well, no, it's just good na kanang another day sa atong kinabuhi. Yatagan gihapon ta sa Diyos, thanks Jesus. Dapat ay panahon, oportunidad nga makiguban ninyo karong buntaga. Oh, shout out na idea sa itong mga partners sa Tusi Abad Santos, mga sirs, mga mams. O basig maabot mo diha sa itong mga pagwaragwag
ikan diri sa Davao, 1197 DXFE. Kumusta man mo diha? O atong naibala ng usa sa atong mga partners sa Mindanao Baptist Relief Center Foundation Incorporated, nag-anhapod, nag-tanaw unsay mga sitwasyon diha. So anyway, katong gusto mo tabang sa atong mga kaigsuunan diha sa Davao Occidental, especially diha sa Don Mar, Jose Abad Santos, paingon na dito sa Glan, ha? Basi o gusto mo mutabang, natay ginaplug po sa atong mga duha ka istasyon, no, through FEBC. And kung dili man ka na, please contact Pastor Jethro Adang, no, kung naamoy sa Mindanao Baptist Life Center, kung naamoy dool diha. Musta day da, sir, mga kaubanan na to sa Mindanao Baptist Life Center, Kinuskusan, Bansalan, Davao. O ato na yung hisgutan later on, ha, sa atong Agri di Punto. Uy, ni atong Agri di Punto, medyo na pabayaan maniga issue good, no? But yes, sa atong Agri di Punto, atong hisgutan ng food security, because this is usapin ng lahat. Yan. And then ang atong agri tips, katong na yung mga fish pan diha, ha? So, unsa ba yung mga paagi nga makaminos-minos gamay sa ato ang mga feeds. So kaning mga duckweed, sa pa'y pwede gamiton, azola, yan, super champion ni. Tatangiyon niya sa atong agri-tips. And of course, ang atong agri-news. So, katong mga partners na ito nga, wala pa naka-subscribe, subscribe na sa ito ang mga, ha? Facebook pages, no, sa 1197 DXFE 1062 DXKI. O kung medyo na miss ninyo dere sa ato ang Facebook pages, ang atong mga live feed, pangitaan lang po ng atong YouTube, wala manggutong akong simulcast sa ano ba YouTube, pero God willing mabalik dere na to. Oh, good morning dere kay Sir Erwin. Kumusta man Erwin? Sa Balutakay. Raog. Dugay-dugay natawa magkita. Wako kadungog ninyo da. Oh, hope to see you soon.

0: Anyway, dato mga partners nga mananumay og ubi. Ayan, isa maning naay mga ubihan rin. Kita na ko to si Ma'am Helen Karampatana. Murang nagtanom to, daghan-daghan. Sarap. Ito nga ubi. O, bayulit kayo. Hisgutan na po nato na later on. Unsa ning ubi. Past month, hisgutan na to. Doon na magkikwarta ning ubi. Well, depende gina sa market, no? Thank God nga napuntay na hinabi ng mga gusto mo pali. Mga buyers sa ubi. Pila to ka tons ang iyang kinahanlan per week na himuong powder. Oh, grabe ha. Hello, katong mga mananumay. Muntanumay po dey. Oy, Doc Rage. Oh, muntanum daw ni Og Kakao. Ato po ning assist later on kay gusto ni mo tanong mo kakao. And of course, happy graduation day diha sa tanan nga mo graduate ay diha sa Ateneo de Davao University. Especially diha the kay Shane Yu o kay Angel Yu. congratulations ninyong duha ha. Huli makasabay-sabay po ko ninyo later. Kasihan sa Ginoo. Pero kung dili man, okay lang. Sensya po. Medyo ay mga buluhaton pa. Pero try na to nga makagukod. El, sa itong pagbabalik ang atong Agri News.
1: Balik kita sama

Mga kaagri, ito ang inyong Agri News ngayong Hunyo 20, 2026. Ako ang inyong tagapagbalita, Kuya Janos Lakihon, at ngayon hatid namin ang pinakabagong balita mula sa Department of Agriculture Regional Field Office 11 and Davao Region at Regional Office 12. Sa Sock Sergeant, live lamang dito sa paboritin ninyong himpilan 1197 DXFE and 1062 DXKI. At ito ang mga pangunahing balita ngayong araw na ito. Para sa ating mga headlines, 18.7 million pesos rice processing system binuksan sa Mlang, Cotabato. Dalawang kooperatiba kinilala na CSO ng D812. EAFFPA di pinamahagi sa Esperanza Sultan Kudarat. DA-11 pinalakas ang ugnayan sa high-value crops. Mobile Soil Laboratory inilunsad sa Davao del Norte. PRDP-11 sinuri ang Livestock Enterprise Project. DA-11 pinalakas ang cattle breeding program. At balitang pang national day target, ibalik ang populasyon ng baboy. At ngayon ang mga detalye ng ating balitang pang-agrikultura. ₱18.7 million rice mill bukas na sa Mlang, Cotabato. Formal na itong nakabukas ang bagong rice processing system sa Mlang, Cotabato na nagkakahalaga ng ₱18.7 million sa ilalim ng RCEF Mechanization Program ng DA. Ang pasilidad ay tinayo mula sa para sa rice farmer sa lugar ay may kasamang rice mill na kaya magproseso ng 1.5 tons ng palay sa isang oras. Ang dalawang recirculating dryers na may kapasidad na 6 na tulinada bawat batch. Malaking tulong ito lalo na sa post-harvest stage kung saan maraming butil ang nasasayang dahil sa mahinang imprastruktura. Ayon sa DA, inaasahang mapababa ang basura o post-harvest losses ng palay at mapataas ang kalidad ng bigas at makapagpalakas ng kita sa lokal na magsasaka sa Cotabato. At dito naman sa Coronadal City, dalawang farmers cooperative sa Coronadal City ang opisyal ng kinilalala ng Department of Agriculture bilang Accredited Civil Society Organizations o CSO. Ang Patag Coconut Farmers Marketing Cooperative at Lukiki Farmers Agriculture Cooperative ang personal na tinanggap ang kanilang Certificate of Accreditation mula sa Regional Executive Director John B. Pascual. Ang mga kooperatibang ito ay magiging co-implementers ng mga programa ng at proyekto ng DA sa pang-agrikultura at pangisdaan sa rehiyon. Ibig sabihin, mas direkta na silang makakakuha ng tulong, mas mayroon silang boses sa mga desisyon at mas malakas ang kanilang ugnayan sa pamahalaan. Malaking tagumpay ito para sa coconut farmers at agriculture sector sa SOC Sargent. At dito naman, balitang sa Rehiyon 11,
pinalakas ang coffee, kakao at bamboo ng DA11. Aktibong pinalakas ng DA11 ang partnership nito para sa tatlong pangunahing high-value crops sa Rio ng coffee, kakao at bamboo. Kabilang sa mga tinalakay na pagpapalawak na ang Gisha Coffee Nursery, digitalization ng coffee programs at pagpapahusay ng bamboo at cacao value chain sa buong Davao Region. Nabanggit din ang nakalulugod na balita na tumaas ng 16% ang cacao production ng rehiyon sa unang quarter ng taong ito kumpara sa nakaraang taon. Para sa Day 11, ang focus sa mga high-value crop na ito ay hindi lang para sa mataas na kita na magsasaka. Ito ay pangmatagalang inobasyon para mapanatili ang Davao bilang agricultural powerhouse ng Mindanao. At sa ibang balita naman, dito sa Davao del Norte, kung dati ay magsasaka ang pumupunta sa laboratorio, ngayon ang laboratorio na ang pupunta sa magsasaka. At iyan ang diwa ng bagong mobile soil laboratory ng DA11. Inilunsad ang serbisyong ito sa Panabo City, Davao del Norte, at layunin ito magbigay ng libre at mas mabilis na soil testing direkta sa komunidad ng magsasaka. Bakit mahalaga ito? Dahil ang tamang pag-unawa sa kondisyon ng lupa ang susi sa tamang paggamit ng pataba. Hindi masyadong kaunti, hindi masyadong marami, sa kayo'y mababawasan ang gastos at mapapataas ang ani. Bahagi ito ng mas malawak na province-wide rollout ng soil testing services ng Day 11 sa buong Davao Region. Science-based farming para sa mas matalinong pagsasaka. At dito naman tayo sa livestock, pinalakas ng Day 11 na sa pamamagitan ng AI technology ang cattle breeding. Patuloy na itinaguyod ng Day 11 ang modernong paraan sa pag-aalaga ng baka sa pamamagitan ng artificial insemination o AI technology. Sa isang mid-year assessment ng UNAIP, ang United National Artificial Insemination Program, tinalakay ng Day 11 ang performance ng programa at mga estratehiya para sa mas maraming cattle raisers na makakaabot. Tinalakay ng Day 11 ang performance din ng programa at mga estratehiya para sa mas maraming cattle raisers na makakuha ng ganitong serbisyo. Ang layunin, mapabuti ang lahi ng ating mga baka para sa mas mataas na produksyon ng karne at gatas, isang mahalagang bahagi ng livestock sector sa Davao Region. At para sa mga cattle raisers sa rehiyon, ito ay isang malaking pagkakataon na mas ma-upgrade ang kanilang operasyon nang hindi kailangang gumastos ng malaking sa pagbili ng bagong breeding stocks. At balitang pang-national, DA inigiit din ang pagbabalik ng population ng baboy. Patuloy na pinalakas ng DA, Department of Agriculture, ang mga programang may balik ang populasyon ng baboy sa bansa kahit nananatiling banta ang African Swine Fever o ASF. Ayon sa DA, kailangan ng balancing patakaran protektahan ng kita ng mga hog raisers, pero siguraduhin abot kaya rin ang presyo ng baboy para sa mamimili. Kasama sa mga hakbang ng ahensya ang repopulation programs, biosecurity measures at financial assistance para sa mga apektadong magbababoy. Mahirap ang laro pero hindi ito titigilan ng DA sa gitna ng hamon ng ASF. Pangako ang ng ahensya na suportahan ang industriya ng baboy para sa kapakanan ng Pilipinong nagtatrabaho sa sektor na ito.
At iyan po ang inyong Agri News Bulletin na para sa ngayong Hunyo 2026. Para sa higit pang informasyon, makipag-ugnayan naman sa inyong pinakamalapit na Provincial Agriculture Office o Municipal Agriculture Office o bisitahin ang opisyal na pahina ng DA sa social media. At ito naman ang inyong tagapagbalita, Kuya Janos Lakihon. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Sa ating pagbabalik, ang ating Agri Diponto. Oras, 6:26 na sa buntag.

0: balik kita sama.
1: Mabuhay! Ito na si Kuya Janus at ito ang Agri Di Punto, ang inyong taniman ng sariwang balita at talakayan sa mundo ng agrikultura ng Pilipinas. Sumama at makinig sa bawat usapin na may kinalaman sa ating mga sakahan at mga magsasaka. Makialam, makibalita. Share your thoughts and ideas sa ating talakayan dito lang sa paborito ninyong istasyon. Agri Di Punto, dahil ang agrikultura ay buhay ng bawat Pilipino, huwag kalimutang makiisa sa usapan. Agri Di Punto.
2: The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

Ayan, welcome back sa ating programa. Ang balik kita sa uma before na to his gutan ning atong topiko karon. Good morning dia kay Aline Di Manuel Tapusok. Ma'am, good morning. Ara ka sa magbet karon? Regards kay Romel. Hopefully makalaag ko dira. A new filo. Sabi ni si new filo. Ah, oh, kabalon ako. Good morning, sir. Thank you, dia pre. Sa tanan natong mga partners na nakiguban nato karong buntaga. Good morning. And yeah, sa itong mga partners po nga. Labo na dia sa DSSC Regional Coffee Innovation Center and the Museum. Good morning po dia sa inyo. And of course, sa tanan natong mga partners nga. Perme, nakisabay sa ato ang mga buluhaton din he sa atong istasyon. Aha. Salamat kayo sa inyong mga pag-ampo ha. Kay, at least nakabalik na gid ang atong tower, nakatransmitter na gyud no. Madungga na ta sa radyo sa DXFE. And yeah, let's before nato isgutan na siguro naga-prepare na ang mga kaubanan nato ang uban siguro nakapamahal na. But before you dig in, that food, ang pagkaon diha sa imong plato, nais kong itanong sa inyong simpleng katanungan. Sino ba ang nagtanim o nag-alaga ng mga pagkain na nasa inyong hapagkainan ngayon? At bakit siya ang magsasaka ang pinakamahirap sa lahat? Araw-araw, halos 10 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa bukid. Sila ang nagpapamanatili ng ating mga mesa na puno. Sila ang nagpapakain sa isang bansa na malapit ng umabot ng 115 million tao. Pero narito ang katunayang masakit. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang rice inflation noong Abril 2026 ay tumaas ng 13.7%, ang pinakamatuli na pagtaas ng presyo ng bigas sa nakaraang dalawang taon. Ang isang kilo ng well-milled rice ay umabot sa 58 peso ngayong Hunyo 2026. At ang DA mismo ang nagbabala. Baka umabot pa ito ng 60 hanggang 62 pesos bago matapos ang taon dahil patuloy na pagtaas ng halaga ng pataba. Nagsalita po ang datos. Ngayon naman pakinggan natin ang katotohanan. Ang Pilipinas ay isa sa pinaka-vulnerable na bansa sa mundo pagdating sa climate change. Bawat taon, humigit kumulang 15 up to 20 na bagyo ang dumadaan sa ating lupain. At sa bawat bagyo, libo-libong hektarya ng palay, mais at gulay ang nasisira. Higit sa 60% ng ating mga magsasaka ang nagsasabing na ang pagbabago ng klima ang kanilang pinakamalalang kalaban ngayon. Hindi lang ulan ang problema, ang tagtuyot rin. El Nino noong 2023 hanggang 2024 ay nagdulot ng matinding pagkawala ng mga ani sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya ang tanong, nagagawa ba ng ating pamahalaan ang sapat na paghahanda? Meron ba tayong programa? Oo. Pero ang katotohanan sa lupa ay iba. Ang mga magsasaka ay madalas na nalaman pa rin mula sa radyo, hindi mula sa sariling opisyalis ng gobyerno kung kailan darating ang bagyo. Narito ang krisis na hindi gaanong napag-usapan. Ang average na Filipino farmer ay 55 hanggang 59 years
old na ngayon. Sa 2026, inasahan na higit sa kalahati ng ating mga magsasaka ay nasa

kita, kasama rin sa agrikultura ay 26.2%. Ibig sabihin, nagpapalaki ang ating pagkain ay mismong nagugutom sa ating sistema. Ito hindi lang problema ng ekonomiya, ito ay usaping ng digdinad at katarungan. Kahit pa magtanim ang magsasaka, kahit pa umabot ng maayos ang ani, halos 30% ng mga produktong pang-agrikultura ay nasa side bago pa man nakarating sa mesa. Sayang. Bakit? Dahil kulang ang cold storage, kulang ang farm to market roads, kulang ang irrigation. Inaalay na magsasaka ang niyang pawis at dugo. At kalahati nito ay naaagnas sa daan. Hindi ito katanggap-tanggap. Hindi ito tinatanggap. Ngayon, maging patas tayo. Ang gobyerno ay may ginagawa. Ang bawas ng taripa sa bigas mula 35% tungong 15% noong 2024 ay nakapagpababa ng presyo ng ilang panahon. Ang programang Rice for All program at programang 29 ay tumutulong sa pinakamahina sa lipunan. Ang bagong Executive Order 105 ay nag-aayos ng quarterly rice import tariff ay nagpapakita ng mas maingat na diskarte sa patakaran. At ang mga ito ay magandang simula. Pero hindi ito sapat at dapat nating sabihin iyon ng may lakas at katapatan. Hindi upang manisi, hindi upang maghasik ng puot, kundi upang humingi ng mas mabilis na aksyon para sa taong naghihintay sa bukid. Ang solusyon ay nasa ating lahat. Gobyerno, private sector at mamamayan. Una, para sa kabataan sa agrikultura, kung hindi natin ikait o hindi natin kaakit ang susunod na henerasyon sa pagsasaka, walang magtatanim sa ating kinabukasan. Kailangan ang mga scholarship livelihood incentives and tech-based farming programs para sa kabataan. Pangalawa, palakasin ang infrastruktura. Kailangan ng mas maraming farm-to-market roads, mas malalim na irrigation system at cold chain facilities, lalo na sa mga lalawigan. Pangatlo, suportahan ang climate resilient farming, ang paggamit ng mga biofertilizers, drought resistant seeds at agroforestry ay hindi optional. Kailangan na ito ngayon. Pang-apat, itigil ang walang kontrol na land conversion. Sa mga lupang pang-agrikultura ay hindi dapat gawing subdivision o mall kung hindi natin gustong mag-import ng pagkain na walang tigil. At panghuli, pantay-pantay na presyo para sa magsasaka. Hindi lang sa mamimili ang dapat protektahan, ang magsasaka rin ay may karapatang kumita sa sapat mula sa kanyang pagsisikap. Sa inyong mga nakikinig na mga magsasaka ngayon, sa inyong may mga kalos na kamay at balat na tigas na sa araw, nais kong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Sa Awit 126:5-6, sinasabi, ang mga naghahasik na may luha ay mag-aani ng kagalakan. Siya ay lumakad at umiyak habang naghahasik ng butil. Ay darating na may kagalakan na dala-dala ang kanyang mga buntot ng trigo. Hindi kayo
nakalimutan ng Diyos

0: sa inyong bukit. Ang inyong trabaho ay sagrado sapagkat ang pagkain sa kapwa ay pagmamahal sa Diyos. At sa Genesis chapter 2 verse 15, inilagay ng Diyos sa tao sa hardin upang ito'y arugain at pangangalagaan. Kayo, mga magsasaka, ang katupad ng misyong iyon. Kayo ang mga steward ng lupain ng Diyos. Huwag kayong sumuko, ang inyong halamang binhi ngayon ay siyang magiging pagkain ng bukas. Sa ating lahat, mga mamayan, mga mamimili, mga leader, tandaan natin, ang food security ay usapin ng lahat. Hindi lang magsasaka, hindi lang gobyerno, kundi bawat isang Pilipinong kumakain, kundi tayo lahat. Ang kamay na naghahasik ng pagkain ay dapat nating igalang, suportahan at ipaglaban. Salamat po sa inyong pagkikinig. Ito ang inyong Kuya Janus Lakihon para sa Agridipunto ng Balikitas sa Uma. At ito ay para sa inyo. Mahal natin ang ating magsasaka, mahal natin ang ating bansa.
1: Balikita sa Uma.

0: Bali kita sama.
1: Good morning!
2: Ani ana. Ang programang alang sa mag-uuma. Ingon ang gusto mang mahibalo unsaon ang pagpanguma. Bali kita sa uma. Mga isbutan ang bahin sa pagpanguma at tungtukikon din hinga programa. Tubagun ang inyong mga pangutana mahitungod sa nagkadaiyang isyo sa pagpanguma. Bali kita sa uma. Gikan sa produksyon, proseso o hangtod sa merkado atong hisgutan. Bali kita sa uma. Mag-uumang tunay kahibalo, siguradong tunay asenso. Balik kita sa uma. Alang sa produktibong mag-uuma, paminaw sa programang Balik kita sa uma. Kauman si Kuya Janos Lakihon.
3: Hindi nga programa, hatid ka ninyo sa
4: 1197 DXFE for its broadcasting company o JKR Multimedia Ministries.
5: Yan, welcome back sa ating programang Balik Kita Sama with Kuya Janos Lakihon Agri-Tips. Before na ito isigutan ni nga itong topic ko karon, good morning, Dayda Kai at Isabella Propina Salvador. Thank you for being with us. At saka kay Kuya Ronald Young, blessed and victorious Saturday po daw sa ating lahat. Good morning everyone, and of course kay Jan Hugutu, good morning. And thank you very much for being with us too. Sa ating mga Facebook pages. And thank you masyado ha for supporting our program. Of course, kay Kuya Ernesto Tartados. Kuya, God willing, Kuya, makabisita ta diha sa imo. Shout out daw sa tanan nato mga farmers. And God willing, no, makalingkod ta to discuss ang imo mga ideas kag iban pa. sige kuya. And then of course, so sa tanan natong mga partners nga dunay mga ano ha, mga sa tawag ani, gibuhi. well, good morning sa tanan natong mga ka-agri. Taka, balik kita sa uma. Mayong hapon po daw sa uban nga naa dito sa ubang lugar. Bisan unsang orasa ka naman nga nakabati karon, welcome sa tong programang balik kita sa mga Agri-Tips with Kuya Janos Lakihan. Wala bang palakpak dyan? Abay, kung ikaw na yung fish farming, nagplano ka magtilapia, hanap mo. Hanap lang ka og paraan para makatipid og makaon sa imuhang pamilya. Well, tamang lugar ka higala. Kay karon atong topic, natural fish feeds, azolla, duckweed ug mga farm inputs nga libre. Yes, libre, pero guwapo kaayo ang results. So, di na ta magdugay para di ta mawala. Pangutana ko nimo bay, pila ba ang gasto nimo sa commercial fish feeds kada bulwan? So, diba, hapit katunga sa inyong kita mo ato lang sa feeds. Mauna ang daghan sa atong mga kauban diya sa kabaryo na hawa na sa atong wananag fish farming. Dili kita gastos pa. Pero wag kitang subuko, bay. kay ang solusyon naa sa inyong farm, libre pa atong hisgutan karon ang azolla og duckweeds. Ang duha ka power feeds nga libre, sustainable og nutritious pa. Una ang azolla. Ano to? Azolla. Dili ni siya ano ha? Dili ni pang alien part azolla. Ang azolla gamay na berde ang tanom nga gapalutol-lutaw sa tubig, no? Makita nimo ni sa kanal, sa paddy fields, bisan sa banga kung basa-basa. Siguro naa ni sa inyong lugar pero walang kita kabalo nga gold di ni. Anong gold man kay guwapo ni nga pagkaon para sa imong tilapia. Ang asola, doon ay 19-30% nga protein ang sulod. Katugma para sa daghang commercial feeds ug libre pa. Karon importante kayo ni Bay. Paano nga ito ni gamiton? So una, option 1. Ang fresh asola, i-harvest ang asola, hugasi ug limpyong tubig, unya ilabay direkta sa fish pond. Ang tilapia, ganahan kayo ni Bay. No? Unsa pa kadaghan, base sa mga research, ang pinaka-epektibo nga feeding rate sa fresh asola para sa tilapia, 20% replacement sa imong normal daily feeds. Aha. So kung naka-feed nga 1 ka kilo commercial feeds para sa 100 ka tilapia, paliti og ilisi og 200 grams nga asola o ang 200 grams nga imong pellet. Dili tanan nga ilisan ha o palitan, supplement lang yun ni para sa umpisa para dili maapektuhan ang growth. Then option 2, pwede po dried asola. I-harvest, ibulad sa adlaw, duha hantod tulok adlaw, hantod malaya. Unya i-grind or i-crush, tapos i-mix ni sa inyuhang feeds. Ang recommended inclusion level sa dried asola sa tilapia feeds na sa 20-40% sa total feed mixture. Meaning, sa isa ka kilo nga feeds mo, pwede nga 200-400 grams na dried asola powder ang ihalo. O diba, tipid kayo ba? So, mas presko ang fresh, mas gusto sa tilapia, pero dried, mas convenient, mas dugay, mas store, depende sa inyong setup. Okay, sunod, duckweed. Ang gamay-gamay nga berde nga buok-buok sa tubig. Oh, bundo-bundo ba? No? Kilalagid na sa Davao. No? Bisan diri sa to sa Coronadal. No? By kung ang asola champion, ang duckweed super champion. Aha. Kay ang duckweed 3,545% protein. Mas taas pa sa asola. Uy, mahal pa na kung commercial feeds. Paano gamito na sa tilapia? Ang fresh duckweed preferred sa tilapia, mas gusto nila ni kaysa asola kung mag-choosy mangguning mga ano po ba? Tilapia. Pero sa kadaghan, per 100 kabuok na tilapia, base sa research, ang optimum daily feeding rate sa fresh duckweed para sa tilapia, 3-5% sa ilahang gibugaton sa body weight sa dry weight basis. No? So, sa ato lang yung simplihon gamay, kung ang imong 100 katilapia average o 100 grams ang usa ka buok, ang timbangan ni, ang total body weight is 10 kilos. Kaya 100 man katilapia, no? So, 5% of 500 equals to 500 grams na fresh duckweeds kada adlaw. Oh, buha ba? Again, ha, kung 100 kabuok ang imong tilapia, 100 grams each ang isa, total body weight is 10 kilos. So, 5% man sa body weight, 500 grams of duckweed kada adlaw. Sayon sabton, di ba? Pero fresh duckweed, daghan sulod na tubig, kung doon mag-dry ka, mas gamay na yun ang volume. Mas concentrated ang nutrients, i-adjust kung dried. 50 up to 100 grams dried duckweed. Kala lang katumbas sa 100 katilapia. So, some tips ni Kuya. Harvest ang duckweed matag tulo kadlaw para permi-fresh ang imong feed supply ug dili maubusan ang pond nimo og duckweed stock. O bonus pa, ang duckweed natural na limpyo sa tubig sa inyong fish pond. Ano? So, nag-clean ni siya sa inyong fish pond. Mag-absorb siya og excess ng nutrients. No? Lami kani para sa aquaponics gardening. Aha! Mas limpyo ang tubig, mas healthy ang tilapia, mas dako ang kita. Karon bay, kung nakay manok o baboy, ayaw ibutang ang kain nila. O ilabay ang diluted na organic manure. O seryoso ka ni ba ya? Ang diluted organic manure ibutang sa inyong asola o duckweed bed para mas paspas mutubo ang inyong natural feeds. Manure feeds, ang manure feeds the plant, ang plant feed the fish, and fish feeds for your family. Cycle, walay masayang ha? So, kana po. May gusto ninyo lang ipambit ning something importante before we close. Daghan sa balita karon, mahal ang isda, mahal ang pagkaon, ang pamilyang Pilipino nagpugas, nag-ipon, naghirap nga makapalamon sa ilang mga anak. Ug ikaw nga nagalima sa tilapia, ang nagtubo ng asula, ang naghago sa uma, dili na basta-basta fish farmer lang bay. Ikaw ang naghatag og sustansyang pagkaon sa lamisa sa matag pamilya. Ang isda nga imong gialima gamit ang asula, duckweed, puno og protein og sustansya. So og nakakita pala magpadayon gamit ang kaalaman. Okay? So mao kana ang atong agri tips karon mga higala. Bali kita sa uma. Padayon mag-farm, padayon maglaban og padayon magngaon dinhi sa Pilipinas. Yan. Now, so before we end oras, uy, hala. Oh, pahumanay naman po dito. Yeah, just want to live this verse sa inyo ha. Joshua 1:9, pagpakaisog o pagpamaligon. Ayaw kahadlo kayang Ginoo na kanimo bisan asa ka. Yan, mga higala, mao kina ang no, ang atong verse na kailangan nato siguro pamalandungan karon nga si mana. O kumusta naman po ang inyuhang kahimtang diha. Well, salamat kayo sa inyong pakiguban kanamo karong buntaga sa ngalan sa 1197 DXFE Management and Staff o sa 1062 DXKI. Kauban si Kuya Anson Guadalupe o si Kuya Julius Malyabo. Kini si Kuya Janos Lakihon Magaingon, ang mag-uumang dunay kahibalo, dunay pag-asenso sa Diyos ang Himaya, maayong Sabado kanatong tanan.
6: Simula pa nung 19...

0: praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know it full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on 1062 DXKI.
1: Good morning! Welcome to Mom's Heart! It is Saturday once again, a beautiful day for all of us. Tungod nga ari kami diri sa DYVS Bacolod. Upod ang DXKI, ang sister station namon. Kag-amuni ang aton nga Sabado program. Sa gihapon, ako si Joy Pastoral. Gina-welcome ko ikaw sa aton nga pagsugilano naman, no? Different topic. But before that, mag-greet ako anay sa aton nga mga listeners nga naga-tune in diri sa Bacolod City. Kamusta? Ikaw dira nga naga-tune in sa kay Manang Cora, sa kay Mama Ming. Good morning sa inyo, Manang Sarah A, Manang Lynn J, Leeds, kag sa imo dira nong June, diri sa Alegria Murcia. Welcome sa GBCN Manapla. Thank you for listening. First Baptist Church of Central Hawaiian. Kamusta ang aton mga engineer dira? Upod sa kay Carmi, Nanay Bell, sa inyo dira ni Maki. Good morning, Attorney JM, Sir Rolando Plenyago, on duty or off duty, naga-tune in. Diri sa Villamonte sa Bacolod City, sa kay Luri, kag sa kay Meredith. Welcome. Manang Feli, kamusta ang imo nga Sabado? Manang Merly, welcome to the program. Miss Cheryl, I hope soon ari ka na diri, no? Para nga maka-tune in ka na. Miss Lourdes Lobaton, good morning. Diri naman sa Buena Vista, Guimaras. Sa kay Nay Mercedes, kag sa kay RV, welcome to the program. Miss Cecil QV, kamusta? Miss June, dira man sa Guimaras, I hope okay kagid. Kag ang akon dira bala amiga sa Alimudyan, Iloilo, nga sako, subong. Last Saturday, brown out, baw nagtawagid ya sa akon si Roda. Thank you, Gid Roda. Wala tanan nakapamati kay tungod nga brown out ang Iloilo last Saturday, no? Pero subong, I hope makatch ning aton nga program. Welcome sa inyo dira ni Preciosa, kag sa kay Orfa. Sa kay Ma'am Sarah Escalona, diri sa Mansilingan, kag wala ako bala nalipat. Sa Imochin, kag sa kay Jasmine, ti next week may class na kita, makilitaay naman kami. Also, DXKI, gina-welcome ko gid, in spite sang kalamiti nga natabo dira sa General Santos City, sa Sarangani, our prayers are with you. And may the Lord grant restoration sa tanan nga losses nato, no? And may you find comfort, especially sa loss of loved ones naton. Coronado City, sa South Cotabato, dira sa Surala, sa kay Erlinda, kag kay Magne, kamusta ka mo? Surigao Community Bible Church, welcome. Kag dira sa South Cotabato, sa Kipalbig, Tampakan, kamusta ka mo? I hope nga hindi gintama ang devastation dira nato, no? Sang nagligad ba lang earthquake? Jeanette, katakutan, kamusta ka mo da? Ang aton nga Roca Sisters, si Luz, si Lerma, Jeannie Lynn. Thank you, Gid. Si Jeannie Lynn nag-post nga safe siya. So, thank you, Lord. Merle Hospital, ti kamusta ka mo da, Merle? Nanding, Parkasyo, kag si Totong Villanueva. Kabay pa nga wala kita yan na halita, no? Linda Samonte, okay lang ka muda sa DXKI. Bon, ti kamusta ka muda? Baw, ah, ti amugin na yan, no? May mga kalamitis kita now and then sa aton pangabuhi. But we just praise and thank the Lord nga in spite sa amuni nga kabudlayan, we rise above the situation because we have a great God nga nagauyat sa aton tanan. Our prayers are with you, DXKI. Alright, ano ang topic sang aton nga Mom's Heart, subong nga Sabado? Kalabanan sa aton nakabatsyagid sini, kag kadamo gid sang nakitaan ko loved ones, good friends nga may amo sini nga kadebilitating bala nga masakit. This is arthritis. And arthritis is a crippling affliction. Di ko magambal ka crippling daw kaka-disabled kagidya no, nagakapiang kagidya kay manti mo magsakit ang tuhod mo, kabudlay, hindi ikaw kalakat. So what is this as we talk about health, no? Kabalo ka mo, according sa aton nga study, dugay na nigani nga study, 11 million Filipinos are suffering from osteoarthritis. Kag that is about more or less guro 10 to 15% sa aton nga population. And further, about 50% sa aton age 65 and above may symptoms of arthritis. Sino dira sa inyo ang nagabatsyag sang arthritis? Ini nga mga figure gin-base nila sa estimate sang Department of Health nga gin-report. Kag according to the Philippine Hip and Knee Society, there were more than 1,000 or more joint replacement operations nga gin-perform and over 900 to 1,000 ang natapos. So, ano ini exactly ang kondisyon and how can we manage ini nga ginatawag nga arthritis kay amo ni ang nagakripol sang aton society. So first of all, ano ini ang arthritis nga ginatawag? Since ang aton subong istoryahan is arthritis, hibaloon ta kon ano ini. Ang clinicalresearch.com nagdefine sang arthritis as a rheumatologic disease. Rheumatologic disease nga nagatuga sang pain, inflammation and destruction of the joints. Kakaguba gid yang aton nga joints. Ini nga website nagreport that 175 million of the world's population nagasuffer from arthritis and there are about 100 types pero ang pinaka-common gid amo ni ang osteoarthritis and rheumatoid arthritis. So ano ini si osteoarthritis? Ini isa ka degenerative disease gagakatabo most often sa imo balikawang, sa hip, sa imo tuhod, kag sa spine. Amo ni ang osteoarthritis kag naga-affect ini kalabanan mga babayi than lalaki. Si rheumatoid arthritis naman niya is an autoimmune disease nga nagasugod with stiffness and pain. Magambal ka stiffness, gapalanigan no, ang imo nga mga joints. Kag nagalead to disfigurement and disability as it progresses. Amo ni si rheumatoid arthritis. We are talking about a crippling affliction nga naga-affect sa aton nga mga Filipinos. It is all about arthritis. We will have our first music break. Mom's Heart will be right back.

Thank you for that music break. Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. This is Mom's Heart on DYVS and DXKI. Kung naka-tune in, dira ikaw sa DXKI, sa General Santos City, kag sa Sarangani, please know that our prayers are with you for restoration. Kabay pa nga makabangon kita, no? Kag makitaan tagid ang ginatawag nga comfort sang Ginoo. Topic for today is all about health, arthritis, a crippling affliction. So kaina nagambal kita nga ang arthritis isa ka rheumatologic disease nga nagatuga sang kasakit, sang panghubag, kagakagubagin ang aton nga joints, no? Kag may ara sang pinaka-common amuning osteoarthritis kag ang rheumatoid arthritis. Kag si rheumatoid arthritis amunis siya ang isa ka autoimmune disease nga nagasugod with stiffness, kapalaniga, kag may pain, kag nagalead to disfigurement and disability as it progresses. Makakita ka na balas ang mga joints sa mga kamot, balas ang aton ng mga loved ones nga nagatililiko, no? Amo na siya ang rheumatoid arthritis. Kag ang mga pasyente nga nagasuffer from rheumatoid arthritis also become at risk for cardiovascular, kidney, cancer, and eye diseases. Makambal ka bala autoimmune? Ano ang buot sing ganun sang autoimmune disease? Ini nagakatabo when your body's immune system gets confused and mistakenly gina-atakya ang healthy cells and tissues rather than dapat i-defend ya ini from germs. Hindi bala magambal ka immune system. Dapat ginasagang ni nila ang mga germs kag viruses. Pero kung mag-autoimmune gani, ang ato niya nga immune system, nagatalang and mistakenly gina-attack nila ang ato nga healthy nga cells. So there are over so many types of autoimmune diseases ranging from common conditions like rheumatoid arthritis and psoriasis to more complex nga mga disorder like lupus. Magambal ka autoimmune system, wala ini siya sang cure. No known cure. Ang treatments are highly effective at managing symptoms like ginapanubo lang ang panghubag, ginakayo ang mga organ function, ginapreserve, kagdepende ina sa imong specific condition when we talk about autoimmune disease. So, ang arthritis, ang rheumatoid arthritis, isa ini ka autoimmune system nga disease, no? Kag kun may ari ikaw sini, ang risgo mo for cardiovascular, kidney, cancer, and eye diseases nagasaka man. We are talking about arthritis. Kag ano ini ang ginatawag naton nga agents of arthritis? Sino ang nagadala sang arthritis sa aton kalawasan? Una gid, age. Ang ginatawag nga arthritis may stem from the naturally occurring consequences of the aging process. Kung kita nagamalam, no? Kay kung kita gani nag-age, ang aton tulaan, which is a living tissue, nag-deteriorate kag nag-resulta sa ginatawag nga bone loss. Ang synovial membranes or amuni ang mga lubricating fluid nga nagapalibot sa imo nga joints naganubo. Si synovial membranes nagadecrease kag amuni nga nagapalaniga, more painful movements ang mabatsyagan. Ang cartilage naton becomes more brittle and has less of a capacity for self-repair. As we age, may wear and tear gidya ang aton ng mga joints kag cartilage. So amo ni siya ang isa nga nagadala sang arthritis sa aton kalawasan. What else? Genetics. Ang aton genetic map, which is passed on from one generation to another, amo ning nagadictate kung ano nga disease we are at risk for. Amo ning ginapanubli naton. However, when it comes to arthritis,
ang extent of one's heredity that contributes to the disease, hindi man gani maintindihan, no? It is not understood. Kaya man ang isa katawo may be predisposed to some form of arthritis due to his genetic variations. Nagakalainlain ang igo sa aton kag initanan depende gid gyapon sa aton ginatawag nga lifestyle, which brings us to another agent of arthritis, ang imo nga lifestyle. Ang isa lang ka simple nga pagpanabako, simple puff of tobacco smoke, nagakos ini immense damage to the body with time. So kung ikaw nagapanabako, chances are ini ang madugang pagid sa ginatawag nga arthritis. Kag hindi lang arthritis, kadamo pangabalatian. Smoking causes the structure of the bones to weaken. Ari na. And this also goes for excessive alcohol consumption. Kung pala inom kapagid, no? In addition, kung wala kaga exercise, ini isa ka cause of arthritis. Weight gain also puts more load sa imong hips, sa imong knees, kag sa imong joints. Kung ang imong timbang, if your weight is over than what you should be weighing, no? Kag di si doctor na makalantaw sa imong body mass index according sa imong age, sa imong gender, according sa imong height, and kung ano pa dira ang factors nga makadetermine sa imong body mass index. So ari ho, liwat ha, weight gain also puts more load. Di kun bugat ka, kundi iyawa na kalukdo ang imo tuhod kag ang imong balikawang, no? Amo na nga iban, kung may arthritis, ang isa ka encouragement is that you lose weight accordingly, kung ano ang ideal sa imo. We are talking about the agents of arthritis. Kaya munisubong ang aton nga topic, this is a crippling affliction. Kagangabal naton kaina, age, genetics, lifestyle, kag occupation. Ang nagaubra bala sa mga high risk nga mga jobs such as construction or assembly, dapat ma-watch out ikaw sa ginatawag nga arthritis. Kaya man, ang movements can be repetitive, liot-liwat, and they may encounter injuries such as broken bones, nga ini mag-lead to irregularities sa joint surface and in the cartilage. Kung repetitive movement bala, kisa bisan nagapirma ka lang gani, kung ikaw dira isa ka-officer and your signature is needed, sa tanan nga document, sa tanan nga mga checkbooks, repetitive movement, may chance nga ikaw magka-arthritis man. Pero this is all ang ginatawag naton nga encounter naton, no? Kung ang aton nga occupation, lifestyle, ang genes naton, kagang edad naton, nag-a-affect sa arthritis. But always, sa tanan-tanan nga mga butang, may ara gid kita sa ginatawag nga solution, or may ara kita sa ginatawag nga therapy, or pwede naton ma-counter kung ano man ang aton ginabatsyag. So we are going to talk more about this. Our topic for today is a crippling affliction, which is arthritis, diri sa aton nga Mom's Heart program on DYVS and DXKI. We will have another music break.

Thank you for that music break. Nakabalik kita sa aton nga Sabado program. This is Mom's Heart on DYVS. Ari kami sa Bacolod City. Kagaupod ang amon sister station dira sa DXKI. Baw, kamusta na da ang aton kauturan sa Jensan kag sa Sarangani? Ang prayers namon nagaupod gid sa inyo, no? Bangon lang ah. Makatibawas gid kita. Alright. We have been talking about a crippling affliction, that is arthritis. Kag nagambal kita sang agents of arthritis among age, genetics, lifestyle, occupation. So, may isa diri ka school of thought kung ano ang makabulig, no? But then again, ang aton hambal sini, whatever supplements that you take, kinanglan may ara gidya sang prescription sang aton doktor. Ang calcium, isa ka essential mineral for optimal health. Kag ini naga-build up sang bones kag sang aton nga mga ngipon. The site webmd.com nag-describe sang calcium as a key component for the treatment of various bone conditions such as osteoporosis, amo ni ang weak bones due to low bone density, rickets, ang softening of the bone sa kabataan, usually mga children ining affected sang rickets, and osteomalacia, softening of the bones kag ini may ara nga pain kaupod. Though ang aton lawas may mga calcium stores kita sa aton nga tul-an, sa muscles, sa blood, ibang tanga tissues, ang calcium nato nagakadula ini sa aton nga waste, sweat, kag sa aton nga skin cells. Kag kun ang calcium levels naton manubo, ang lawas nato naga-utilize ang calcium sa aton mga tul-an. So dira yan nakuwaon. Overall, calcium improves bone density and helps reduce the symptoms of osteoarthritis. Ang calcium makarelieve sang pain, kag makabulig improve mobility in osteoarthritic nga mga joints. So again, ang ambal naton, over the counter malang ni gani, supplements malang ini, pero ang dosage bala, kag kun pila ka units ang kwaon naton, mayugid siya nga makapamangko to sa doktor, no? Although ara malang na da ang dosage, pero according to your age and according to your need, kag accordingly, kung ikaw may mga arthritis, miyagid nga, mangkot lang ta sa aton nga doktor. So earlier we said, nga ti nag-istorya kita sang arthritis, kag ti daw ano niman, wala na ni solusyon. Of course, may ara. May mga coping strategies kita when we talk about arthritis. Importante gid, kay according gani sa study, estimated gani nga mga 40 million Americans are caught in the grip of some form of arthritis or rheumatic disease. Kay amugin ni siya ang pinaka-common. Kag ang hambal gani sang Arthritis Foundation dito sa Atlanta, among the more widely known afflictions, amo ni si osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gout, and lupus. So isa-isa hunta ni sila. Kabati lang kita ni Pirmi, pero daw hindi gidbala naton madistinger one from another. Osteoarthritis, sambal naton gani kaina, is primarily marked by a breakdown and loss of joint cartilage. Amo ni si osteoarthritis. Si cartilage, amo ni ang tough tissue nga nagaseparate kag nagakusyon, nagahapin, no, sang aton nga mga tul-an sa imo nga joint. As cartilage is worn away, kay tungod sang wear and tear, kag ti kung nagamalam na kita, the bones begin to rub against each other, ang joint becomes aggravated. Kay ti kung nagabag-idanay ng imutulan, kundi ang joint mo affected. So osteoarthritis, ininga breakdown of cartilage, is accompanied by minimal inflammation, nagatiga ang imo nga tulan beneath the cartilage, and bone spurs or growths around the joints. According kay John Stage Davis, the 4th MD, professor in the Division of Rheumatology at the University of Virginia School of Medicine sa Charlottesville, siling ni Dr. Davis, it will eventually affect virtually everyone in old age. Te amugidran, no? Dalagi na iya sang aton nga pagkamalam. Okay, so osteoarthritis tong aton ginasugilanunan. What is rheumatoid arthritis? Because we're talking about arthritis, kag general ni katama ang term ng arthritis. Damo ni siya gali pariente.
Rheumatoid arthritis, on the other hand, is not an inevitable aspect of the aging process. Kaya for reasons unknown, ang synovial membrane or lining sang aton nga joint nagahubag. So pain, swelling, gainit, heat, and redness occur. Kaya amo gining common, no? Mambal ka lang to, wablaho. Nagapalamula ang akon nga mga kamalingking, mga kamalagko, ang aton nga mga elbows. Amo gali ni si rheumatoid arthritis. Inflamed, may pain, may swelling, may heat, kag nagapalamula. In case naman niya sang gout, needle-shaped uric acid crystals nagakolek sa joints. Baka sakit? Amo ni ang gout? Due to a fault in the body's ability nga hindi siya makametabolize or hindi makaprocess ang purines, amo ni ang kontra sang gout. We are talking about osteoarthritis, rheumatoid arthritis, kag subong gout. Diri sa aton nga Mom's Heart program on DYVS and DXKI, we will have another music break.

thank you. Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. Kamusta? Kabay pa nga maayo. Gid ka mo dira sa Alimudyan, sa Iloilo, diri sa NIR. Kamun nga nag-tune in. Thank you. Talking about arthritis, kag ano ang mga coping strategies naton? So, kaina, nag-istorya kita sa osteoarthritis, rheumatoid arthritis, kag ini ang gout. Sa gout naman niya, may mga needle-shaped uric acid crystals ini nga nagatipon sa imo nga joints kag amuning nagasakit. Due to a fault in the body's ability, hindi iya ma-process ang purines. Sinuni ang mga purines. Ang purines amuni ang mga naturally occurring chemicals nga makita naton sa pagkaon such as liver, kidney, ang aton nga mga anchovies, no? Ang mga kasudlan. Ang aton dira nga ang namit ni bala nga kalyos bao ti damo ina purines. Ini nga disease primarily affects kung ikaw overweight and fairly inactive nga mga lalaki over the age of 35. Inactive ka, overweight ka pa, plakaon ka pa dinuguan, kag kalyos about ti sakit gid ang imo nga joints, and that is gout, no? Initanan, gina-share ta nga information sa inyo. Ano lang niya? Knowledge lang ni kag dissemination. Ang doktor gidya ang maka-confirm kung ikaw may osteoarthritis, may rheumatoid arthritis, or may gout. Kay may mga blood works pa ni nga kinanglan i-test sa imo. Hindi ka magambal nga si Ma'am Sarto nagambalo may gout ko kay plakaon ko kuno kalios. Mapakonsulta gid kita sa doktor para nga sure kung ano ang kind of arthritis nga naga-affect sa aton. Ang lupus naman affects many more women than men. Ang lupus is a condition in which the body's own immune system attacks healthy cells. Amuning autoimmune, no? And ang symptoms are wide-ranging from joint pain, may mouth sores, to persistent fatigue. Ahoy! Amunigili ang lupus, kagkalabanan, mga babayi. Ang researchers are beginning to understand what may predispose or some people to arthritis. Kag ang isa ka clue sa ginapamangkot nila, there are indications that collagen, which helps form the body's cartilage, may be defective in some people. Ang collagen gali, may diferensya na. Amuning hambal ni Arthur I. Grazel, MD, Senior Vice President for Medical Affairs sa Arthritis Foundation. So hambal ni Dr. Grazel, ang collagen nga nagabulig form sa cartilage sa aton lawas, defective sa iban nga tao. While you cannot cure your condition, you can adopt a variety of coping techniques that will leave you more active and in control sang imo nga arthritis. Amo ni ang ginaistoryahan sa bung naton, coping strategies sang ginatawag naton nga arthritis. We will have another music break, dali na lang, and we will be right back.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. And 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM. And Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Nalalaman nating ang mga guro ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng ating lipunan dahil sa ambag nila sa paghubog ng kaisipan, kakayahan at kinabukasan ng bawat kabataang Pilipino. Ang edukasyon ang isa sa mga susi sa pag-unlad ng isang bansa. At sa likod nito ay isang gurong nagsasakripisyo, nagtsatsaga at naglalaan ng panahon at lakas para sa hinaharap. Ngunit sa pagpapatuloy ng pagpapahalaga natin sa edukasyon, mahalaga na malaman din kumusta ba ang kalagayan ng ating mga teachers. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang pagsusuri.
0: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang pagsusuri.
2: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa at sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Napapanood din ang pagsusuri sa GCTV, Channel 185 sa Signal TV. Hindi lamang kaalaman ang binabahagi ng mga guro sa araw-araw nilang pagtuturo. Bahagi na rin ang kanilang ginagawa ang mahabang oras na paghahanda para sa mga aralin, pagwawasdo ng mga gawain, pagdalo sa iba't ibang pagsasanay, at pagganap sa iba pang mga tungkuling administratibo. At sa kabila ng mga ito, marami rin silang hinaharap na iba't iba pang mga hamon. Ngunit nagpapatuloy ang ating mga teachers sa pagsisilbi ng may dedikasyon at pagmamahal sa kanilang profesyon. Pero dahil nasa bansa tayong kinikilala ang kahalagahan ng edukasyon, mahalaga din pong suriin at alamin natin kung sapat nga ba ang suporta at pagkilalang tinatanggap ng ating mga guro. Ano pa nga ba ang maaaring gawin ng ating pamahalaan at komunidad sa pagpapabuti ng kanilang kalagayan? Para po sa makabuluhang talakayan ukol dito, narito si Bishop Ruben Abante.
3: Susuri sa FEBC Radio TV.
4: At napakaganda pong muli na meron tayong pagkakataon magsuri sa mga kalalagyan po sa ating lipunan. At bagay na sa buwan pong ito ng Hunyo, pinag-uusapan po natin ang kalalagyan ng ating sistema ng pagbibigay edukasyon sa mga kabataan. Eh, hindi naman maaari mangyari yan na maayos kung wala ang mga guro. Kaya po, sa episode na ito ng pagsusuri, ay susuriin natin ang kalalagyan, no, ang mga challenges ng ating mga guro, both in public at mga private schools. At napakaganda po na sa pagkakataong ito, ay kasama natin si Ginoong Benjo Basas at siya ang chairman ng Teachers Dignity Coalition. Magandang araw sa iyo, Benjo.
5: Yes, magandang araw din po, Bishop. Magandang araw sa lahat ng mga nanonood at naikinig sa atin.
4: Oo, napakaganda na maaaring pag-usapan na